0: C3 Bio. C3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, yung basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit, sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya
17: with EQ Diapers
16: e-raffle promo.
17: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
16: Mag-usar sang salon pass.
17: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
16: Naka-epekto susurot sang
7: 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa Long Pass. This is a mental health elastic and force. Generic name sa Long Pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa Long Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyong kalikot.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak! Kamusta nga?
18: O sa pinakamaliyo man nga isla.
19: Nay, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
21: O pauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
24: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid kabon.
26: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
27: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakonod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunas Kawasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Oras sa KFM News FM Philippines, mga K5, alas 8:11 naman sa aga.
1: Last and final stretch.
0: Kes dugay, tiguan na tumanabot si Ma'am Marlene Sanugal because we'll discuss about anong pinakalaiti siya kaso. Siguro para mabalaan ta kay tinabalita ta naman sa nagligad, gini siyang gidismiss sa iya office.
1: Yes, sure.
0: So, kay may development, kay nagapilar ini Civil Service Commission, ang gwado gipaboran siya sa Civil Service Commission.
1: No? Dali nag-appeal naman ang province.
0: Oo, nag-appeal ang province. So, ano yan ang dangtan sa iga kaso? And, dugay-dugay, may kapunta si, no, pwede kami ka pa kayo na Zoom link, Simon, no? I-check na rin po na meantime sa aton, Lori the Explorer!
1: Ah,
0: oh, grabe, dito sa NGC.
1: Anong kagutong? Siyang MC.
0: MC, ipamangkot, hindi kung sino ang...
1: Sino?
0: Ah, sino? Tipakot na yun, may nagsaka na yun, si Lori Gamboa! Here we go!
2: Ulan sa panahon.
0: Eh, panahon. Dula pa, wow.
1: Isa pa na.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia.
0: Sa ito naman, Photo Trivia with Lori the Explorer!
3: Ngayong buntag, mga K-5, ini ang Photo Chick that consider at yung hibalood ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam.
4: Mga ka-K-5, kibalo-bala ka mo nga ang Taj Mahal, isa sa mga pinakasikat kag pinakakilala nga landmarks sa kalibutan. Makita ini sa Agra, India. Kag ginakilala bilang isa ka obra maestra sa Mughal architecture. Ang ini nga building ang nahimo halin sa puti nga marmol o kon white ivory marbles. Kag kilala sa iya matahong nga dome, detailed designs, calligraphy, kag symmetrical nga structure. Pero kay balubala ka mo kun nga agin patukod ang Taj Mahal? Maglawas nga isa ini ka tourist attraction, gin patukod ini ni Emperor Shah Jahan bilang monumento para sa iya pinalangga ang asawa nga si Mumtaz Mahal, nga nagtaliwan sa tuong 1631. Nagsugod ang construction sang Taj Mahal sang 1632. 22 katuig ini nga ginpatindog, nga ginpadayon ini kaupod ang mga skilled architects, artists, kag-workers sa nagpalain-lain nga pungsod. 1,000 ka mga elepante ang nagamit diri agud nga maghakwat sa mga materyales. Kag kay balubala ka mo nga ang 4 ka tore o kun minaret sang Taj Mahal amo ang ginhungod nga nakadesenyo nga nagatakilid pagwa. Kag indi pasulod, ini ang bangod kun inkaso gidman nga maglinog sang makusog ang tore ang indi matumba sa mismo nga monumento kundi matumba pagwa. Ang indi nga monumento ang nagalain ng color depende sa buntag sang adlaw. Rosy pink ini kun dawn, bright white kun udto, kag golden orange naman kun sunset. Sa karon, ang Taj Mahal isa sa mga pinakamadamo nga ginakantuan nga tourist attraction sa India, kag isa man sa ginakilala nga simbolo sang love kag devotion. O diba? Kung si Emperor Shah Jahan mahimo nga makapatindog sang dako nga monumento para sa iya nga pinalangga nga asawa, ano naman niya ang mahimo mo para sa pinalangga mo?
3: Inesika K5, Lori Gamboa, para sa Photo Trivia!
1: Daw pag-estuhod na ni Loris ni.
0: Ang mahimo mo sa palangga mo, natural, langgaon mo gini. Tikon ka, pipa kong kapoy katulog. Gusto pa niya. Magtulog sa ibang.
1: Ay! Ipos lang ko.
0: So, sa ato ka bang kauturan, at least may dagdag kaalaman kita kagipaybirik kay madala sa aton sa mga palangga ng mga kauturan. No?
1: Ang meaning ko yung alam sa babae, si Mahal. No?
0: Mahal.
1: Ang Taj sa Persian ang language.
0: Ang pwede may mo isang pagpalangga gali kagipaybirik. No?
1: Oh, the crown ang yung meaning sa in Persian language is crown or the crown of the palace or the crown of love. Muna nga Taj Mahal.
0: Okay. So, hindi na magpanugay. Ming ko punta live via Zoom ang anay Provincial Development and Planning Officer sa probinsya.
1: Oo.
0: Kita mo rin.
1: Kilala tagid di ho.
0: Para sa mong salin niya kay Peberic.
1: Ay siya?
0: Tumangat si pa kuya aga pa.
1: Ari siya aga pa. Buti nami. Hindi kay Ari siya mapamatian. Takol anong minsan.
0: So salin niya tamay ko punta si Ma'am Marlene Sanugal. Anay Provincial Planning and Development Officer sang Negros Occidental. Ma'am Marlene, good morning. Welcome sa K5 News.
1: Morning. Morning, ma'am. Ma'am Marlene.
0: Na-check na, no? Ang line subong. Kipa, may tanong kayo na? Okay. Okay, ara na siya.
1: Morning,
0: no?
1: Ma'am. Morning.
5: Hello, good morning.
0: Ano ba yung kakabag? O, mamadong ikaw mag-yapon si Ma'am Marlene, no?
1: Do journalist man siya eh.
0: Actually,
1: she's a writer.
0: Nag-ayo ni siya kay nag-enjoy gid siya sa Giamascom reunion sa UNOR.
1: Oo, no? She's a journalist.
0: Ambot I don't know ano tong iya performance kay nagkanta si Ma'am Jess sa Madrigal de Jesus Madrigal mo.
1: Si Marlene no? Mayo magsaot, ha?
0: Ay, gali ka? Paano mo nabalaan?
1: Ay, hindi journalist gani. Nag-inutan na yung pakabindi mo.
0: Ma'am Arlene, ha?
1: Ma'am, good morning, Ma'am.
0: Di na pa-relax ka lang na. Monica Gipay, Eric, para kayo yung kaga pa, no?
5: Pero hindi ko to ya alumni, ano ko to ng teacher.
0: Ay, kay katunlo to gani si Ma'am Marlene dito, no? Itanaw ko sila ni Ma'am Yas, si Ma'am Yas kita ko to. Dobo, grabing saot niya to.
1: Mga estudyante.
0: Congratulations sa tanan ng mga estudyante kag mga alumni sang
1: Mascom.
0: You know, our sa Mascom department.
1: Oh, very good. Very good.
0: Ma'am Marlene, no? First of all, would like to thank you nga gingamuli gwa mi kaupod ka namon sa buong adlaw. Could you please tell us an update sa imo sa ning appeal, no? Matapos ikaw ang gin-dismissed sa imong saling office sa PPDO, anong pinaka-latest from the Civil Service Commission?
5: Bali, sang September 4, nagabot ang decision sa civil service, no, after like more than 4 years.
1: No, baklawin.
5: 4 years na, kay March 2022, 2024 na. Actually, it was promulgated on May 13 pa. Galing kay ang pagpadala nila di August na. August na gid na finalize balang notice ng decision. And then, syempre, snail mail nag-abot din September 4. So, good news man siya kay after a very agonizingly slow process, kabalo ka naman kung mga sa muna yung mga ano nang mga proseso, kadugay-dugay, ginaiyak kay kadamo man itong mga cases abi sa Manila. So, ang aton yung mga points sa gin-raise, upheld, gin sila tanan.
0: Just for the benefits ang aton ng mga utod, ano ang mga punto matapos ka gin-dismiss? No? Is it right to say gin-dismiss? Gin-dismiss sa imong pwesto?
5: Because I was dropped from the roles.
0: Okay.
5: From the roles ako mo for a wall. So, amo na siya, this ma-alaw, agad yung record. Balik
0: Now, diri kita makanto sa punto nga gin-raise mo sa civil service kag nga agin pamatian nila ini Ma'am Marlene Sadugal?
5: Oo. Kay ang gin-raise ko nga ang order to transfer me is really constructive dismissal kay ano kuya department head technical lang obra ko nga planning gani no and supervision sang ano sang aton niya development ano ni implementation sang development plan so ang akon niya appointment sang time na ni ano na promote ako kay you know 18 years ko PIO di ba as being from media 18 years PIO pa ko pagka promote sa akon sa PPDO that was signed by Governor Isidro Saico in 2010 ano na siya ya bali March 10 pagdugay mo daw pag ulan ko to ka anniversary sang pag PPDC ko it was station specific kay nakabutang gid sa akong appointment I am the provincial I'm appointed as the provincial planning and development coordinator that means station specific ko sa provincial planning idea hindi yung generic nga provincial government department head kaya mo na generic pwede ka sa ilo sa ilo pero provincial planning and development coordinator which ang ako niya station is the provincial planning and development office kaya I said it was constructive dismissal kay isay transfer ako ya sa governor's office to do special siya pero administrative task na iya hindi na siya technical and I was supposed to report directly as my supervisor direct superior ang provincial administrator which is ahambal sa civil service sakto nga kon punto nga hindi na siya na kon superior
0: immediate superior
5: so,
0: okay
5: hindi ko siya immediate superior kaya ang immediate superior ko ya is only the governor
0: okay
5: I am just reporting to the governor. So kung ibutang mo kuya sa pareho kung man yung department head which is ako terminus pa yung position at that ang iya ginuyata ng ako niya permanent position.
0: Correct.
5: And I am a career executive service eligible na yun mo since 2009 nakapasar na ko sa third level ni kaya ang usual tangin ako sa civil service diba subprof is muna siya ng grade level ano level 1 na siya ang professional na civil service level 2 ang ako niya third level na siya ang career executive service na
1: CESO
5: mo sa mga CESO sa national government ng mga official CESO na sila so muna siya so kung illegal para sa civil service na poll diyan ang ganihambal ko constructive dismissal na kay tinang wala man sang definite gid yung ako ano gid nga obrahon bala wala man definite nga time and isa pa ano to siya, banning period sa elections.
1: Mm.
5: Because it was already March. So January po nag-start ang banning period until June na mo, diba?
1: Mm.
5: That was, ano, that was election year.
1: Mm.
5: So, tanan-tanan nga aspeto, gideya, idea in order, hambali civil service not in order.
1: Mm.
5: So that was only the one point, no? First point. So second point, not in order man ang pag-designate sang akon niya, sang OIC sa akon position. Kaya yung putangan nila sang OIC, nga hindi man niya balaya level ko, hindi siya department head.
1: Mm-hmm.
5: Fact staff ko na siya, division head, pero dito naka-assign sa office ni administrator. So transfer niya po, dito siya naka-detail, silo siya, so another violation sang election code niya nag-transfer without prior approval at isang pumilek.
1: Mm-hmm.
5: And then, hindi siya qualified because wala siya sang necessary license. Kaya sa gobyerno, sa civil service rules, kung ibutang mo OIC ang isa ka-employee, dapat pareho siya sang qualification sang gahead sina nga office.
1: Mm.
5: Kung lower than that ang iyang ano, hindi na siya dapat niya pwede ibutang ang OIC.
1: Mm.
5: So gin-uphold mo na sa civil service nga not in order ang pag-appoint sang OIC.
0: Okay.
5: And then, ang
1: yes,
5: third is that gin-drop po nila from the roles.
1: Mm.
5: Kay with for a wall daw. Di, siyempre, gin-uphold mo sa civil service, kaya ang balko, illegal gani ang order transfer, syempre hindi ko ito mag-report. Kaya nag-file ko yung constructive dismissal. Pero while gina-appeal ko pa ya, gina-appeal, gina-hiri-ara pending pa sa civil service, gin-drop na ko nila from the roles, which is also not in order. Kaya why sila nag-issue sa akong return to work order?
1: Mm-hmm.
5: Dapat may duwa pa na at least two ka return to work order
0: okay.
5: Bago ka mag-drop from the roles sa isa ka-empleyado, especially nga may security of tenure kami dapat eh. And then, muna, no, hindi man kuya pwede, ginambal man sa civil service niya, hindi man kuya to, dya, logically, kabalik sa akong position, kung may nagpungko na to.
0: Mm-hmm.
5: Di ba? Kay, nasaling nga, ginulat pa lang ang kwan sang civil service, sang pamilek niya before.
0: Okay.
5: So, actually, the morning after, sang hapon, nag-abot sa ako ng order, mag-transfer, the first thing in the morning yan, nag-transfer na din, nag-take over na din, OIC. So, hindi na kuya kabalik sa office ko.
0: Okay.
5: Mako to pwede ka add ko sa governor's office kay illegal man to ya. Illegal
0: okay.
5: Man to ya, demotion to for me.
1: Mm.
5: That's why gina-poll na tanan ang tatlo na ka-points is were upheld by Civil Service Commission and then they ordered na implement. Siyempre, magsilingin na ganing not in order to mga ano, dapat ibalik ko sa reinstatement na
1: correct.
5: Ang butsilingon.
0: Okay. So, bali, ari na, no, sa decision, okay. Tatlo ka punto.
1: Mm.
0: Number one, ginapa-report siya sa isa ka coterminous employee nga dapat under sa iya posisyon, ang iya immediate superior is only the governor.
1: Mm,
0: that is number one.
1: Kung equal man lang siya, dito siya
0: ma-report. Ikadua, gin-transfer siya sa isa, reassigned to another office.
1: Mm.
0: On that day nga reassigned siya, automatic may OIC nagapungko, so hindi siya pwede balik.
1: Mm.
0: No?
5: Yes.
0: So, next, gin-drop siya sa rules, no?
1: While on appeal.
0: Or, may ara siya nga pending nga kaso, nag-file siya sang kind of feel. Kamalo ka ang constructive dismissal sa ato mga utod. Wala kang ginapalin, pero daw parehos na lang ginapalin ka. No?
1: Ibutang ka sa pay, sir. Nga, dira ka lang, sa guardhouse ka lang.
0: The feeling is mutual. The feeling is mutual. May meri ka, malo ka masatapos.
1: But
0: you know, nonetheless, it's...
1: Dira ka lang.
0: Okay. So, ma'am, Marlene, question. Kay ginabasa na mundi ang desisyon, ang pinakapunta na, no? Gahambal, na dapat i-reinstate ka. But according sa report nga mo na baton, kay statement yung ipagawa ni Attorney Diaz, ma-appeal sila kay ang iyang argumento, voluntaryo ikaw nga nag-resign sa imo sini posisyon.
1: Kaya naghambal ka kuno nga mahalin.
0: Mahalin ka. So that's why amunang consideration.
5: Wala ko yan nag-volunteer nga mahalin. Yung transfer gani. Kung gusto ko ito mamahalin, gusto ko ito magpa-transfer, mareklamo po ko yan.
1: Mm.
5: Siyempre, dapat huwain ako ng reklamo. Eh. Remember, I was only 59 years old at that time.
1: Mm.
5: Hindi ko yun dapat magdali. Kaya nga, 65 pa na yung mandatory retirement.
1: Mm.
5: Kaya doon, enjoy mo ko yun sa trabaho ko. Damadamo ko, awal sa pasaka sa probinsya, kabalungan ka muna.
1: Mm.
5: So, ang akon, to, ang siguro ang iya basis sina is, kaya ang HR na namon, the year before ko ni planning, talag, subong binga 2026 na subong, ang 2027 na budget, ginadiho na na siya. So, sang 2021, that time, syempre, annual man ang practice ng HR, mapagawa na sila memo, na kung sino ang ma-turn 60 and above ng mga ages sa the following year, ipabutang na nga daan sa budget.
0: Okay.
5: Kaya in case na mag-decide kaya mag-retire ka na yan, may ara kanya budget.
0: Okay.
5: Lain siya ya, sa nag-apply ka na retirement, ginpapagitan okay. lang na. Para okay. Lang. And it was on the memorandum of the HR which we followed. Kaya hindi lang ako yung ang manugsik. Actually, ako nang pinakabata to sa amon. Pero mga 6 or 7 kami sa department ko. Damo nila magulang pa sa akin mo. So, mauna pa na sa retirement sa akin. Galing kasi yung kuya, because of the, you know, the climate and the environment, may ko pabutang naman lang ko kay mag-16 ako. May option ko to file a to apply for retirement.
6: Positive portion.
5: Pero sa todo, like, kuya, wala pa kaya nag-file. Lain man na yan nga nag-follow kasi ng memorandum na mapabudget daw mga 60 and up. Lain man na siya ya sa nag-file ka nag-retirement. So, ang ako niya, I was dismissed from service. I was illegally transferred, which is constructive dismissal. Ang meaning niya is actually sa parlance naman is floating status.
0: Floating.
5: And then, okay. Wala ko to yung nag-adto ya, kaysa para sa akong sala. Why ko nag-adto, nagreklamo ko yung civil service, gin-dismiss lang ko nila, gin-drop lang ko nila from the roles for a wall daw. Which is, muna nga niyambal sa civil service, nga hindi man na yatood nga nag-awol ko, ako pa yung ma-awolbi. Balaan mo, mag-60 ko to tani sa September nga isang 2022, mag-October 1, 31 years in service na kuya mo.
0: Oy, so, dako galing service. In ano pa nawag siya? Dako taning benepisyo galing matabo. No?
1: Dakalawig
5: niya
1: siya.
5: Oo eh, so dako, dako different.
0: Kaya naman tabo sila, Ma'am Marlene, with all this decision right now, because kung ginabasa kong dispositive portion, gambalo, just for the benefit sa mga kauturan, no? Basahon ko lang dispositive portion, ha? Wherefore, the appeal, ang appeal ni Ma'am Marlene is atong reassignment, kag pag-drop sa rules, ginbasura to sa civil service ang desisyon. Sa bylaw, ginpaburan si Ma'am Marlene, gabun si Karun, dapat reinstate siya. Hambal dire, no? Ibalik siya sa iya posisyon. No? Hambal sa civil service, mga kakipay. Basahon ko lang, Ma'am Marlene, sa linya, the appeal of Marialina P. Sanugal, provincial planning and development coordinator, provincial government of Negros Occidental, is hereby granted. Reinstatement ng appeal mo. Accordingly, the following orders issued by the Governor Eugenio Jose Villacson, same provincial government, are declared not in order. But siguro, hindi insakto. Suno sa civil service. Ang tatlo ko order, di ko na pagambal. Ang sunod, gambal. The Civil Service Commission Regional Office 6 is directed to strictly monitor the implementation of the decision and to submit a report of compliance to Civil Service Commission within 10 days from receipt of this decision.
1: Yan ang adlaw na?
0: Di September, sa I don't know kung saan na ba ito ni Ma'am Marlene ang order kagdila.
5: September 4.
0: O September 4, dapat 14. Question.
5: September 4.
0: Kay Kumo Gambal, during ipamonitor ang implementation, anong natabo si Ma'am data na na-reinstate ka o what happened?
5: Wala. Bali, nag-check ko sa civil service. Wala man niya ka. Nag-report man ko noong region sa legal department sa babaw, sa central office, nga wala ma-implement pa. Galing kay tinag ano sila. Pero actually, ang ilang pag-file, nag-file sila sa motion for reconsideration. Actually, lapse na to sa. Kasi kung magsiling ka 15 days after na-receive, September 4, di ba dapat kung September 4 na-receive na mga ano na siya, for plus 15 days? Mga
0: September 19 to 20, no?
5: Kasi nag-file sila September 29 to na dinabato. Nakita ko sa ila ano, September 29 sa copy ko. So, lapse na siya gani sa period. But anyway, wala man kuya nagadinalok na sila mag-appeal. Kahit ilan man na yan.
0: Okay na matarong.
5: Bisan late na. Okay na matarong na. Bisan late na sila dapat. Actually, technically speaking, kung mag-lapse ka sa period of filing sa MR, wala na siya. Nabutura na. But we gave it to the civil service to...
0: Kung anong decision, did you try to follow up to the civil service office? Anong matabo? Yes. Because may order, kaginang balance lang ma-report sa regional office ang implementation of the order. So have you tried to follow up para talangunan anong estado nga until now wala nila maktuhan?
5: Oo. Sa October 5, nagkanto ko sa office, sa local office ni attorney, Kapadosa. And then, wala ko siya na istorya kami. Ara siya bisita. But the staff sa legal, gintawagan nila sa region. Kasi at that time, pagkanto ko, wala pa ko yung minabato niya nga MR nga copy mo. Pero sa pagkanto ko to, nagtawag sila sa Iloilo. Tapos, daw, wala pa to at that time. Pero pagkanto kay Dugay, nagambal nga may nabaton daw. Amugin lang nga time. Amugin nga time kaya October 5 na baton. So pag-check nga daan sa central office, wala pa man to may nabaton. So, actually, tiyan mo na nagpalagas. anyway, okay lang man na, all is fair in love and war. Mm. Okay lang na siya nga hulat.
0: So, with this victory, years, no? Masiling na to na be victory on your part, bangod sa ibang pag-appeal. Yeah. Mm. Number one, pamatudan mo ang imo argumento gin pamatian sang Civil Service Commission. Uh-huh. Whatever happens sila sining apilar, hulaton ta naman na. It's another story, no? Pero how does it feel for Ma'am Marlene Sanugal ining victory from the Civil Service Commission?
1: The decision.
5: Grabe gid ing ang pag ano bala ang pag ang pagtuo ko sa Ginoo. Grabe gid pasalamat. Okay, I really believe na i-deliver ya gid ko niya sa ano mo that justice will be served because tiyan mo na gani wala mo kuya lawyer eh. Kay mabayad pa ko ay nako sweldo diba ako na lang naghimo sa pleading ko. I know the civil service rules no ora ora na bla omnibus rules on mga appointments and so mga inang mga ang mga cases eh na resolve nila ang rock. So gin study ko lang na iya kay sa tantay manug tantay uno na ko anyos and then I was also a presidential lingkod by an awardee civil service na siya nga award. So kumbaga bla kabisado ko na iya ang mga laws that's why kapalo kaya kung anong kinamatarong ko kag hindi ko ya pwede nga ibuli. I mean gin ano kami yasang ginikanan namon nga hindi kami manghilabot sa iban pero kung hilabdan kami hindi kami pwede mapatuto lang bato kag niya amo na iya samon. So I know that I have rights. And I just filed it. Ginang ilatawan ka lang ni Bicol Masaligan ko ng civil service niya to do their job. Ano? Mm. Dugay-dugay lang, pero aragin man na. Mm. Kaya I understand. But nag-follow up ko to 2024.
0: Okay.
5: Personally, wala pa to may natabo. Pero siguro because I followed up, personally, ang maturungan medyo nag-iho na. And then, syempre, happy gig ko kag nakibot ang tanan ko ang mga friends man kay tungod nga kada mo man sa way kabalo nga amo nin tabo sa akon mo.
0: Mm-hmm.
5: Pero it was such a grueling bla kung baga kay tinang pamisarong mo bla nga Diyos ko ang natong ginhatag ko daw halos pawis dugo at luha.
0: 31 years in service in
1: public service.
0: Tapos magwa ka sa government service missing ko dula kapakwaon.
5: From the roles ka na yun natin.
1: Kagipagwa ka sa wall.
5: Nagwa siya sa wall.
1: Online.
0: 31 years, no?
5: After sa so many nga mga awards, huya, awol pa yung ako niya nga ano. Pero why to siya, wala to siya dapat effect sa akong benefits because it is considered as a non-disciplinary nga, ano, no? Nga action. So, hindi to siya nga to discipline me. I can still get my benefits sa GSIS kagdira sa Capitol. Pero syempre, tungkol yung nahulat ko yung order ko ya, halin sa civil service ko na nung decision, wala ko yan ay nag-claim da. Kay for sure, hindi mo nagyapon na pagperma ng akong papeles. Kay
0: okay.
5: Ano naman, you know, the environment. So, medyo, ano siya, vindication.
0: Yeah, great. Vindication.
5: Kaya think po, sa ako nga kadugay-dugay sa Capitol, being PIO and then PPDC, grabe nga walk ko sa straight line. Kabalo ko, ano, the snake pit na ako sa government, ano ka mo, office. Damo-damo na yung mabato sa imo. Pero sa kadamo-damo sa ginandol ko, obra, puro man tayo ng Mayo ang performance. Nagdala man sa Mayo mga program, mga pigado, mga pumuluyo. Kag na-recognize man sa national agencies na tagaan man kami awards, no? So, kasakit ginto yaya at that time. Yung minsan ko, mga depressed ko. So, the on and off lang, grabe lang ang tanan mga luha. Ito, naubos na. To think lang, think ko, amunay ay Lord, anong natabo nga, gipabiyaan mo ko niya, amunay mo on sa akon, after sang tanan ko nga servisyo, no, daw halos na lang daw, na blang, very unfair, it's really very unfair. Kaya kalain-lain, yun blang, inaablang, ano ka, i-transfer ka daw, gindimote ka, daw wala kaya pulos na si Tao, after all that you have given to your province, no. So muna, it was a vindication and it proved to me nga masaligan gid ang civil service.
0: Okay.
5: Nga kapalo sila ako magreklamo ang empleyado, may punto gina. Iya kasi naman niya being willing, naka-file kaso kung galang-ulang ako lang. Kuno, wala gani ko na sang igasto sa lawyer. That's why tuod man naguro nga magamba sila nga.
0: Ikaw lang abogado sa lawas mo, Ma'am Marlene. Okay na.
5: Oo, di ba? Ano ko nung legal battle, kaya hindi man tuod legal battle, kaya hindi mo kuya lawyer. Sila lang yung lawyer, ako yung hindi. So, wala legal battle. But may kaso, kag nagdaog ko, pasalamat lang ko
0: yes.
5: Sa Ginoo, kay may justice siya.
0: So, Ma'am Marlene, mga keep in touch kami, tingwa na mong bisitahan ng civil service, anong estado, no? Para ma-update ang Mudri is, we're talking about development, you're a public official, you're a public government employee, no?
5: Yes.
0: Who served for 31 years, and kila, magsiling ka Ma'am Marlene sa Nugal, kilala na sa Negros, no?
1: Tinakapiyayogin siya mo.
0: Kag, during the time nga harap ako sa Piyak, nakabot pa ko ni Siya.
1: Nakabot pa ta ni Siya.
0: And to be honest, he is one of the best Mayo, panimuot, manami, panimuot, gidiyang nga tao, you know? So, ma'am, good luck, ah. God bless sa imo.
5: Thank you so much.
0: Kag makuha makabisang sign sa piyak ng party para mabalaan namo nung sunod nga tika.
1: Thank you, Mama. Thank you, Ma'am Marlene. Thank you.
5: Thank you so much and God bless you both.
0: Keep on, salamat gid, Ma'am.
1: Keep on fighting. Keep on fighting. Bye-bye.
5: Yes, yes. Thank you. Bye-bye.
0: Patian si Ma'am Marlene sa lugar. You know, look, makita mo ang relief. Siya nakabugado sa lawas niya kay Pipe Eric.
1: She's a good writer.
0: Grabe si no. Believe mo ko siya, abogado ang kontrahon mo.
1: Sanggat
0: you're not a lawyer.
1: Ko, sulat-sulat sila ni Ma'am Marlene sa editorial na ni isang isa ka newspaper. Okay.
0: Tanda pa sila doon.
1: Ang iyang amang hudupod ko.
0: Okay. Ang ato lang yan, Monica Gipay Berik. This is a victory sa isa ka government employee nga na-feel niya gimbuli siya.
1: No?
0: Nga helpless siya, nga way siya sang mahimo. Nga kay man ang iargumento, tani hindi lang kuya pariporton sa isa ka department head nga ko terminos I am a permanent employee. Kwan executive, ano pa naman kang civil service eligible? Seso. No na, civil service.
1: Executive service office something. Basta ang taas,
0: taas na sila.
1: Para
0: no?
1: Na sa mga pang department head na na sila.
0: Okay. Oh. So, ang iyatan nga ginaayo, nga ang iyatan immediate superior is the governor. Now, sunod. Sang wala na siya nagmati, gin-reassign siya in preparation ko nung sa iyang pag-retire. Tising nga tani, why pa man ko nag-apply retirement? Kay 59 pala ko during the time mo. So, gin-reassign siya. Ang lain, hindi siya kabalik si office kaya may officer in charge sa ginbutang o IC.
1: Hindi mo na ito matiklod.
0: Hindi mo na matiklod. So, that's why, nga nag-opt siya to file a illegal dismissal, constructive dismissal.
1: While all these things are happening para sa iya, kung may constructive dismissal, may isa pag isa ka ground, gag inside. It was done during the banning period kay election.
0: Yeah, it so should be banning kay, period, hindi ka kapamove. Hindi ka, you cannot transfer, you cannot appoint.
1: You are banned from hiring and firing.
0: Amo oh, na? Yeah, yeah. Hiring, firing, and moving.
1: Moving. Hindi na pwede.
0: Butsika doon, so, palin,
1: duwang ground dyan.
0: Magbaton, kag magsilo.
1: Silo.
0: So, bawal. Himo na yun dapat prior sa banning period.
1: Ang ground niya, may isa siya ka-ground naging gamit on the technical aspect nga hindi pwede.
0: Kagtapos, may arang isa yung argument naging gamit
1: nga,
0: on the basis of the civil kayo. Service.
1: Yes.
0: No?
1: Amo na natabo sa iyo.
0: Pamangkot, ano ang tikang himo ni Attorney Refrando Diaz? Ti ang report na nag-file na motion for reconsideration. In due time, Attorney, we will also ask your side, mamati, man kami ni ang aton nga pamuriyo, kung nag ng imo. Actually, may mga ginpagwa naman siya nga mga press releases. Pero pamangkota, kung hindi abi pag-implement sa civil service, manabat man ang civil service, guri, for the re-election of duty?
1: Ang civil service siya will implement. Except, of course, kay may appeal na nga gina...
0: Yes. So, question is, kung may appeal... Hindi ba kung dapat ma-appeal ka within 10 days after the decision? Pero depende na. Hulaton ta. Basta si Miss Sanugal, Ma'am Sanugal, sige nga, huwag mo dali. Kag everything is fair in war and love ko no.
1: Tiyan mo na, everything is fair. Ang iba nga abogados na sir dyan, may isa pag nakapasunod yung kaso, execution of the order pending appeal.
0: So, pwede dapat mapalo up sila. Kaya amo nang term nga gusto naton, implementation or execution pending appeal.
1: Pending appeal. Pwede na ya.
0: Administrative di mo.
1: Kung nag-appealar ka pero may order sa akon kay administrative order, ibalik lang ko da kay kung magdaog ka sa appealar mo, naog ko ni.
0: Di pa ba ti anta ko na nung patag man diri ni Attorney Ray Frando Diaz because he is the man, no?
1: Yes.
0: Ah,
1: yes,
0: siya
1: yes.
0: Ni ang nag ang nanging yabi o mitsay nga natabo ini nga mga bagay. Kag anong reaction niya ni Governor Bong Lacson?
1: Actually, damo na sila si mga utod ni Marlene, si Kuan, naging paliman, si Mina eh. Amo man.
0: Ay, damo.
1: Mina now is a lawyer, nag-abugadan ha. Pero,
0: abi ko na si Salado, si Masculino.
1: No, sila ni itong nagsailo na sa si Live Lasubong?
0: Si Kailian.
1: Kailian.
0: Shepard.
1: Shepard Kailian sa nga.
0: So, I don't know, but they have different story. Ba't isa lang ang common nila? Ha? Napalin sila tanan? Okay. Amo na common denominator nila. Pero sa tanan sila nga ginpalin, ang nagbato lang gidya si
1: Marlene.
0: Kag siya yung nagbugado sa lawas niya.
1: Yes. Because she can write eh. She's a good writer. Okay. Grabe niya magsululat. Tanda okay. Niya ang research niya si grabe.
0: Oh, tikumduman ko sa una performing ang EED Economic Enterprise ang Bacolo, sa Kapitolyo. Under the leadership ni Attorney Masculino. I-check ko na this time direct naman sa area sang Lacson. Diri sini mga kibibes sa ato naman Mascara Update. naka-standby na aton sini nga Mascara Boy. Aton sini nga City Hall Connection, naka-standby na si K5 Wilson Villena. In after this, isunod na K5 Red Salgado, parti sa Shoko's order sa driver ng Stintay Dos Anjos. Saan tatu karoon? K5 Wilson, good morning! You're in Lacson Strip! Good morning!
6: Happy Mascara Festival, K5 Aljan, and K5 Eric, ngayon aga, no, sa ato, sa inyong tagpalamatid ng Los Pueblo, so, ari, kita diri sa tulo, sa Maya Lacson Street, K5 Aljan, and K5 Eric, inibangon nga, kagabi, nagsugod na, no, sa pagpangtakot, ang pila ka mga kiyos.
0: Saan na siya mabukas ka, K5 Wilson, subong agabi?
6: Ah, hindi pa siya subong
0: sa pitsa 13, pag hindi ko 14.
6: Hindi pa. Mali subong kaya sila dyan nag-set up sila, nagsugod, hindi sila kagabi, around 7 p.m.
0: Pero saan o sila na officially mabukas?
6: 16, kaya sila dyan, masugod.
0: 16? Magsiling ka 16, Biyernes ng adlaw.
6: Yes, Friday.
0: Abaw! Ti masupot ni ko ni Guruson, bisan isa lang kalibo, para kakaong kung inasal kang quick-quick na sa dalan. Kay nga ah, sugidan ta ka kay Pabelson, isa sa pinakanami nga lugar lagawan is Lacson Strip. Sang una, sang ara kita sa piyak na hunghungan, ang atong boarding house ara sa Barangay 3, magwa kaya kakipay, beri ka nami.
1: Do maskaragin?
0: Maskaragin na maskara. And gina-cherish ko na kag nahidlaw ko sa abo na ka feeling kakipay Wilson.
6: Sakto na kay Fevel, John, kay Fevel, kay Kabalo ka. Kung magpamaskara, magpampan-join ito, kung magkatlo ikaw sa Mascara Festival, kulang ang imo experience kay Fevel, John, kay Fevel. Kung hindi ikaw, baka patulo sa Lacson Street nga aman. Ari diri ananarisari, no, mga local cuisine sa Bacolod, kasi siyempre, nagkakuha sa kiosko ang pila ka mga resto siya. Day, madin sa Lacson Street, kay Fevel, John. And, ari diri ang mga dagko, ang mga stage activations, no, sa nga mga brands sa national ni Kevin Aljan ni Kevin Eric. So may mga aside sila sa mga stage ng ibutang nila, nagbit-bit man sila sa mga national artists man Kevin Aljan o mga celebrities Kevin Aljan ni Kevin Eric nga mag-perform man humalin 17 tutub 18.
0: Ipabalon taman ng SM City. Labigo ta si Dave kag si Mamay Castro. Mga biga taman to. Sa 16 na to ilang mga guwapa man to mga bisita ng artista sa SM City. Oh.
1: Yes, sino na?
6: Kaya pa dyan, may aramat sila sa artist. No? Alin naman niya sa...
0: Ang mga bigo ta sa SM City, bla?
1: Oo, may aras.
0: May aras sa mga artista nga dala. No? So lagaw mo ka mo sa SM to, kaya may aramat sa artista nga dala. No?
6: May aramat sa mga artist.
0: Mayo lang gani kayo dito sa atong transluding, wala sa ginda lang artista. Isa lang ginda artista to, si Sir Eric Tenerife.
1: Ganaon lang ginda.
0: Okay, anong mga linyada? Now, talking about the opening on the 16th, naama kadto kami da kag Ipa Wilson. Anong may ara na sa pizza 16? Electric mascara.
1: Give us the reason.
6: Kita na John, kita na Rick, diri sa Maya Lacson Street ya, of course, at ya ginaulat dito sa tanan. Ano kita la ang nightlife pala.
0: Correct, that's the term.
6: Festival. Kay ti hindi gyud pa sa basta ang nightlife sa Lacson, pero dili gyud kataas ang foot traffic diri. Kita foot traffic ka, TL nga nagalagaw kita na John, aside sa foot traffic pagdiya. So ang foot traffic diri dapat di biya tao, no? So amo na nga ginaulat na pala ang experience kita na John nga magkarastampit
0: ka, magkaragutok. Oo. Kulang ganyan maskara experience mo kung hindi ka nakalagaw. Kung
1: hindi ka kapagutok ka.
0: Kara naman nag-meet nga crowd.
6: Sa pag-ibot na ito, dari sumong ito na dyan, may ari, nakita dari sa ari, ganyan ang salilig. Para makita ko, sa likod ko may dome,
0: ari,
6: sa tunga sa
0: dala, no? Wow, may dome!
6: May dome dari sa tunga sa dala, nga tingin yung nag-serve man, no?
0: Hindi ay nang dome nga nakakipay, Wilson, pa itchindi ko butangan na stage. Kay isa ina sa performance area. Basta may amon na gani kang Ipay Merik, may sound system na nakang stage kay Butang. Correct, kay Ipay Wilson?
6: Yes, sakto na kay Fagol dyan.
1: Hindi ko magtanaw, kadra ka ng dapit mati ang pungko eh.
0: Gasaot ka niya sa una kang Ipay Merik. Kaya birbira ka na ya. Lagaw ka mo sa mga bata, mga sipunon, pa ka mo ito sa una, no?
1: Oh, yes. That's
0: importante na, parang hindi sila magsala-sala.
6: Datang pa na matikipan al dyan. So, October 12 to 14, kagina, sa kagabi, kipan al dyan, nagsugod na nung ang half road to shore. October 12, so ang half road to shore ni, magkasugod ni siya, alas 9, tub-tub alas 5, sang aga, kipan al dyan, tub-tub sa October 14. So, sa liwat, nagsugod ng gabi, October 12, tugtog sa October 14, half road closure kita, 9 p.m. tugtog, 5 a.m.
0: Half closure.
6: Half road closure. Kung silingon malapyan, nasa kapot kita nyo dyan.
0: Pero pag-abot pizza disease, full na gina.
6: Sa pizza, sa kwa niya, sa October 15, ito nyo dyan, ang half road closure naman niya, masugod, alauna. sa hapon, tugtog alas 5 sa aga, sa John,
0: okay.
6: So, hapon ko, so, ini siya, pero yung timprano lang, ang pag-a sirano sa nga lang.
0: Yes, kay tipid sa 15, nag-preparan ng tanang mga sound system, masulod na da, tanang guru, i-plastar na. So, pagka 16 siya sirado, naging na full.
6: 16, kaya sa John, hindi pa siya full road closure. Kwan pa rin siya, partial road closure pa siya from 2 p.m. to 5 p.m.
0: Pagka 5 p.m.,
6: 2 p.m. to 5 p.m. kasi sa dyan pa, ano pala siya, inang partial to
1: after 5 o'clock?
0: After 5 o'clock?
1: Total na.
6: Close na.
0: Eh, malagaw ka na, Dason.
6: Yeah,
0: malagaw ka na. Malagaw, takipay, Berik. Ang na. Parking mo, kabalo ka na kung di ka maparking.
1: Lakat-lakat yun lang eh.
0: Dito ka maparking sa Waming.
1: Layo ba? Layo ba?
0: Maglakat-lakat ka pa kadto to sa Lacson.
6: Although subong kita na dyan, may mga kwan na, may mga dagko na. Actually, may second story. Kita din yung nakita sa stage ko sa may dalan na kon. Okay, malang ang flow sa dalan. Wala pa man di traffic. Subong kita na dyan. Sa hindi ka mga pinoon, kaluyan. But sa tanaw sa hindi sa gabi naman during rush hour kung na anong ila sa kita ng sitwasyon. 9 p.m. man yung kita na dyan ang partial road closure din mo. So ang rush hour na to niya 7 p.m. yan. Uh-huh. So sa pagpuli sa mga nagalaga.
0: Si Ma'am Gina Boragam, bali mo siya sa Lupwes, Sebastian, Kuya Idol Masaot.
1: Siya pa na.
6: Ang kita na dyan, aside si Nagalino, expectaron man nato niya magka-perform ang sa Lacson ng isa ka international artist, si Ayaz, ni kita na dyan.
1: Sino?
0: Ayaz, ah. Ano na, R&B?
1: Anong kantais na yan?
0: R&B?
1: Anong kantais to?
0: Ha? Hanggang kaya? Uwa mo na ginasumba. Wala pa sa kapangabuhi. Yes, Uma, kahit international na yan.
1: Ay, hindi. International na yan. Dumaliwat abi.
0: Ano kanta ano kanta be?
1: Dali lang. Ladies and gentlemen, here is the performance of Iyas.
6: Pakantahon mo ko
1: diyan. Oh, tira, Wilson, sample.
6: If I gotta do it solo, solo.
1: Tidak ayas na. Ito dancing song tanin niya, Wilson.
6: 20s gini sa akat.
0: Wai gidiyo, bre. Wai gidiyo ayas ang matarong si Eric, no? Sa uto niya giga?
6: Yes, yes. Sige lang nga, ma-importante, guwapo sa San Mercado, sa lakad lota, ito na dyan. Balik, back to you, Mr. Eric. But, ang aktivitad, subukan daw anay sa Maskara Festival, October 13, meron kita sa Maskara Ina Talent and Festival Competition, alas 3 ang hapon sa SM City, Bacolod. Mm-hmm. May Singkara Elimination Round kita, Elimination 2, 7 p.m. sa Bacolod City Public Plaza. May Maskara Battle, Kevin Ojan and Kevin Eric, 2 p.m. Abot ko na muning hostingan ni kay Fighter Tuga, Kevin Ojan and Kevin Eric.
0: Oh, muna niya, Maskara Battle sa 13 ko nung yaya, karunas gabi.
1: Meno siya?
6: Na marano sa ma-host ni sa Kevin Ojan and Kevin Eric.
0: Tuga hosti ya subog sa Maskara. Ah, mga battle, rap battle si Berto Gakit ang ila si ring MC.
1: Oh,
0: sikat si Berto Gakit mo. Sikat ka vlogger.
1: Good ka.
6: Then, next level dyan is bootcamp, ang hackathon, SMX sa Bacolod. Ang hackathon ni Kifaga dyan, grupo, inis na Kifaga dyan. Ako nga nag-aubra siya ng software o kung ano man Kifaga dyan sa computer. Nga madati pa lang ang pag-aubra, so maka-aubra sila na for robot day or whatsoever na system or software. Among isang hackathon, Kifaga dyan and Kifaga dyan. For tomorrow naman niya, October 14, may mega puppets ni 4 p.m. May Maskaripen final, 6 p.m. Tapos may anonymous charity event, bootcamp magyapon sa hackathon, kay sectoral na ito the day, kito ka dyan, kito ka rin. So far, amo na ang nakalatag na schedule ng Subong Adlaw, pagkawas ng Adlaw, para sa Maskara Festival.
1: Okay. Kung namo may puppet show, ha?
6: Yes, may puppet show.
1: Kay Itan, preparar ka kayo malagaw. Ito sa puppet show to. Darong ko si Itan.
0: Sige.
6: Sa 8 feet or 7.5 feet na puppet, kaysa dyan, kaysa Eric.
1: Dako-dako ba?
0: Ang panawag sinang Rudy Giant Maskara, blaw, mascot.
6: Yes. Yeah, doon mo na siya, kaysa dyan, do Giant.
0: Do parehos ba sa Gigantes, bla? Kita mo ng Gigantes Festival?
1: Gigantes, do mga Moriones.
0: Moriones, correct.
1: Blanco.
6: So, amo na, kaysa dyan, no, mataya talang di karo sa gabi kung ano naman abangin na sitwasyon dari sa Lacson Street.
0: Sige.
6: Kag, sa liwad sa mga nagpamati sa aton, hindi kompleto ang Maskara Festival Experience kung hindi kita makalagaw sa Blackstone Street. Kita ay kita din mga ka-K5, no? Sa October 16 to October 18. So, yung nakabalita, yun na doon sa inyo sa Kalwan sa Mighty City Trivayo, Cavite X700. Upod natin si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon. Kabalita, servisyo publiko, kagilingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Okay, thank you, Wilson. Grabe to, hindi ko nakumpleto ang adlaw mo, ang maskara mo, kundi kakadto sa Lacson Street. Ang ako niya, Wilson, naman eh, hindi kumpleto ang highlights mo kung hindi mo mabatian ang K5, the official carrier station para sa dance parade naton sa barangay category.
0: Okay, okay. So grabe gino. So, here we go sa ato ka mga utod. Salamat gin, Wilson, ha? Bisa pa paano, may idea sila. Kiti, amo mo lang natin, Roll K5, no, Eric.
1: Amo lang no? Na. Kiti. Sir, dyan may pahingagaw ko.
0: Ano na?
1: May nadula nga wallet, malito sa inubaan, wallet nga brown nadula, pag doon may mga ID to, yan ni Glenn Manilingan,
0: okay.
1: Kilala ko ni taga Alim. Palihog kung sino kakita sa ID niya, idulong niya ng palihog kay Papa Tons sa Aralda sa station.
0: Aba,
1: sa
0: Papa Tons, good morning.
1: Salamat.
0: Okay, kid. So this time around sa Luanta, si Ren Salgado, dumdaman niyo pa. No? Ay, wait, a tiyempo. Ay, Marin Salgado.
1: Ang mga hininingagaw ko, manawagan mo.
0: Duhay na itong oras galing, no? Red, I'm sorry. Nakasala naman kami ni K5 Eric. Mga kamon oras na alang-alang na. Mga ka-K5, excited na kita for the next day. Salamat kayo sino pag-upod. Every day is very challenging para sa amin, K5 Eric.
1: Yes,
0: sa ako ang tanan, pero we always make sure nga ma-enjoy ka mo sa itong program. Well, sa pangalan, sa aton sining mga partners, gabilin lang kami, ha? Enjoy ta, ha? Mag-enjoy kita sa maskara. Let us show to our visitors how hospitable we are. Likaw gamo, likaw pangawat. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan ni Reniel Alcantara and Ita James Sarmiento with our CEO, welcome home, bossing.
1: Yes.
0: Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 L. John Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefi.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5 News FM. K5
7: News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, kikid yan. Ulan akong ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. K5 News FM League of Champions 2026 K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in

0: Hindi lang karots.
1: Hindi lang karots, mga kaduran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin na yun ang akong ulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Balik.

0: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
3: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA, from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blandi o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
2: Tabaw?
3: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
2: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
3: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sa chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
2: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
3: Ang pinaka-common nga rason sa pagkaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PRC. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom MTC, wala gainom Pure C, mas dasig magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
2: Ano ya, Doc, kung magsiling ka cancer formation?
3: Amo na ang finale sang sini nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawa bla ang mga edad sang una nga mga ginikanan, laba kag wala mga cancer. Subong, grabe na.
2: 50, 40 pa lang kanser na.
3: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, Pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas ka gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar 375.
6: DTX 500. Pila nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa ambalidok, especially sa mga babae, dako ang mabulig kung ga-DTX kag Mighty C or Pure C. Kaya daw sa mga babae, atensyon ha, mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the Orac scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
3: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamong rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? mayara na. Pag 6 months, liban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure C. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Kami na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan exercise na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer free, Sir Boy.
7: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. kung nakasuplemento kamo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo kamo sa ospital, layo kamo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka plano sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibot o ginahuyapan lang, kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
3: Basta ko yan, sir boy, lima sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta, sir boy.
7: Correct. No? Salamat.
3: Salamat, Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw ta gainom DTX 500 kag Mighty C?
7: Why na? Why na sa chance kay gina ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
5: Sa
6: DTX 500.
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nag-o ginabatya.
4: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Tanan gapaligo, purong iban baho. Tanan gapaligo, purong iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
7: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Papay, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Doc Sam?
10: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
3: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
2: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
3: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
2: Uy, mag-Shopee!
3: Arada, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
2: Coffee time!
3: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
2: Stevia.
3: May ara pa siya sang ergotayon.
2: May ergotayon din nga sa gano mushroom. Nga balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Bakwa mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Naman ang kampiyon.
3: Another healthy coffee nga pwede nyo i-try, siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
7: Mm-hmm. Paborito ko ni Sir Eljan. Paborito ko man nga.
3: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
7: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix, kaka-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyong kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
3: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
7: Ni Kevin, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
3: Sa rin sang Iloilo.
7: Kung gusto mo yung naamin.
3: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
7: Sir. Wow! Panami, no?
10: Prebio coffee.
7: Prebio coffee.
3: Prebio coffee.
7: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kikin of dan na ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init. That's why.
3: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
7: May kaon. Ipabalunan.
3: May probiotics. May probiotics. May prebiotics.
7: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
3: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to, nga ara sa tiyan. Ang aton nga mga good bacteria.
7: Good bacteria.
3: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Altao.
7: Ayaw, yes. Siyempre.
3: Kapamasad sa DC nga babae.
7: DC, ha? DC na may nagslang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayo, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapanami si imo blood flow, kunami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man pag-gimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
3: Feel young, perform young.
7: Kunami, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
11: Oh, i-feel mo git ang young?
3: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
11: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang kag-perform sa yang.
3: Extend food supplement.
7: Nami lang may mute no, napunggan ko lang.
3: Anyway,
9: sa ikayong lawas.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
11: Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
3: Sila gini ya?
11: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
3: Correct.
11: Ang solusyon, antibiotic. Take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi nami sa lawas mo.
3: Patay ang mga good bacteria.
11: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ito, Sir Boy, nga ang D3 Bio... May ara extra virgin ko na to, well. Di damo siya sang MCT.
7: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sang nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3 Bio pakadto sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida
7: Fungi na no?
3: Which is a UTI causing fungi sa lab, sir boy.
7: Mm-hmm.
3: 90% sa kandida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
7: Dasig ba?
3: No? Mm-hmm. Ditribayo? Mm-hmm. Amo na ka strong ang ditribayo. Kung palainom ka ditribayo, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaw rin, sir boy, nga ara sa ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitwag E. coli bacteria.
7: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
7: Mm-hmm.
3: Patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka, ditribayo, layo kaya mag-UTI, sir boy.
7: Wow.
3: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, ditribayo. Ang nakanami, pagidam mo ni. Kung ang imo ditribayo, haluan pagidim mo spore biotics,
7: kampiyon,
3: nahimo nga strong anti-microbial or antibiotics ini nga combination. Ditribayo plus spore biotics, no? Kay, ang aton nga spore biotics, ara na ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
7: Kisala panghugas.
3: Oo, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics sir boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila
7: hindi infectious. Hindi na infectious.
3: Kundi, no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, ditribayo plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang ditribayo kag spore biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
7: Oy, Sam,
10: ha? Ano na sir boy ang kombinasyon sang clinical spore biotics kag ditribayo na mga sir boy kag man ang probiotics halin sa spore biotics sir boy nagapodos sa natural antibiotic no nga ginatawag bacteriocin no ang amo na sa nagapatay sang kagaw especially ang kagaw nga E. coli bacteria sir boy no ginapatay niya ni no pinaagi sa pagtunaw sang putos sini ginatuwag E. coli bacteria gina amat-amat niya tunaw ini ginatuwag E. coli sir boy no ang tandem sang probiotics kag klinika ditribayo sir boy no nagapa-enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang klinika ditribayo nagapadamo sang aton nga probiotics ang spore biotics nagapadamo man no sang aton nga good bacteria at the same time ginapakaon niya pa sir boy aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga lawas so kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas hindi ya magtiner ang E. coli bacteria sir boy no so nagahealthy aton nga gut kung healthy aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI sir boy
7: correct doc Sam no amo ni ka importante sang spore biotics no and probiotics nga ta sa spore biotics mapuslan gid sang lawas na nga makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa si imugat no agi sa simutan may may gina hydrochloric acid agi sa before pag ani siya tumaron ni initan siya guba na siya ini ang spore biotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no ma-form man siya gyapon sa imugat para moobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga spore biotics ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like candida. Kaya ilan niya, padamaw-damo, ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaubra sa ini nga tandem, ginapromote sang klinika ditribayo kag klinika spore biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni no, ginahatag ni sa macrophages or macrophage ari nang imo kumbaga isyu nga armament, kumbaga ari nang imo bala o sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
13: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
13: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
16: Para sa libre nga check-up, bisita halang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
19: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Informasyon sa ikaayong lawa.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sang vitamin A, gamito na niya sa kwan ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
7: Oh, so, kumbaga, so, ang role niya sang cells, yung ginagaan, ginagaan role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sang mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
3: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag-Spore Biotics.
7: Uy, amunang teknik da, ha? Mag-probio tandem, kid.
2: Kibot ka kisa, pag bugtaw mo sa agab, laga, hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka, bla?
3: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
3: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: calcium absorb gid sang tuon.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.

istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay Stas.

0: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Dapat matanaw gid kuya. Kaya muning pagsugod nila away tungod lang sa suktanay sang utang. Kagti damo pag inikontra si Chay Kayot. Kagti halos taga-Kalisingko may utang sa iya. Si Nole may utang sa iya. Si Michael may utang man sa iya. Tapos gigamo kay Kayot. Yaw-yawon gigamo ni Kayot. Ang kalain pagid. Kay kun mag-utang kata sa pihak. Pagkadasun si Mana, may dugang. Ayam! Amuna nga wala sila ka pang utang sa kay Mia. Diri na sila ka pang utang kay Kayot. Kay kun pilang utang mo, amuna nga pun. Pero kung dikto kay Mia, pagkadasun si Mana, may dugang na! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Boy Ramon!
1: Boss Rocket, nanong ka nga doon ka pa, Oska hao?
0: Kamusta ang kinagual sa palibot?
1: Ate, gaulat ka, gangla, kung balama dayon kung hindi ang eleksyon sa barangay.
0: Sos! Ginaulat pa na hao?
1: Oo, boss, eh, ginaulat pa na iya?
0: Hindi na sila dapat magulat pa!
1: Gangaaman, boss!
0: Loto na ang tinigang. Tapos na lang boxing!
1: Ha? Kang anong bot mo siningon, boss?
0: Tapos na iya. Humanay na ang tanan. Luto na na iyang adaan ang desisyon.
1: Agoy! Ay, kali ka, boss?
0: Oo. Dawala ka pa yabalaga panilag sang gakatabo mo.
1: Ay, nga anong dapat ka panilagan, boss hao?
0: Ang dalagan sang politika eh.
1: Ha? Gadalagan gali ni boss hao?
0: Oo, kung kaisa gani ga lakat-lakat man. Amo na, Boy Ramon.
1: Hmm?
0: Hindi ka na mag-asa pa nga madayon ang eleksyon.
1: Ito sigurado, magit boss nga hindi madayon ba?
0: Hoy! Bisan ipusta ko pang kabuhi ko. Mapautod ko sang kwan ko kung madayon ang eleksyon sa November 2, 2026.
1: Grabe ba? Ipautod mo ganyan, boss?
0: Hoy! Amo na yan akong pamatod.
1: Uy, gamay na nang adaan ni eh. Pautod mo, bukanugo na iya. Ako na lang, boss, ngayon na. Hindi na pag-ipautod, boss. Kaya daw, utod naman nang adaan.
0: Grabe ka man manghikay sa akon ba?
1: Ay, boss, hindi niya panghikay, ah. Kamatura na iya, boss.
0: Daw sa piho ka. Daw dako-dako ginang imo ba?
1: Amo gani, boss, nga wala ko yung kasugid nga ipautod. Kay kabalo ko nga gamay lang ni.
0: Ate, sadya-sadya, you know?

0: amoy na nga dapat mag-upod ka na lang sa akong kausa, amigo Bantol.
1: Maupod ko nga daw wala man ito pa kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Kung hindi madayon, subong, base sa palabuton ah. Aber kung pila man katuig nga ton hulaton, madayon gin inaiya ang eleksyon.
1: Madayon gani, pero dugay pa.
0: Ah, bahala dugay ah. Bahala jutay. Basta kanunay.
1: Eh, sabton ko lang imo pag hagad sa akon. Kung may kasiguruduhan na gidga madayon. Pero samtang galutaw pa sa sabaw sa tugabang, no comment ko adaya.
0: Wah! Magabu kasi na. Dawala kagid gali intensyon ka mag-upod sa akon kausa?
1: Eh, maupod ko gani kung madayon ang eleksyon. Eh, paano ko mag-upod si imo din ko maupod? Kaya hindi man gani madayon. Alangan, maupod ko si imo nga ma-check-in ta.
0: Wahay! Hindi gin mag-upod sa akon sa amo sinagabagay. Kay base, marat-rat ka.
1: Hayaba! Speaking of election, amigo Norbing Dimbalonao, we will wait and see kung madayon ang election.
0: Uh-huh.
1: Or hindi kay basibla palak lang tanga palak tapos postpone gali?
0: Bahala na ma-postpone. Ang importante, upod ta iya sa kausa.
1: Maupod ko sa kausa basta may kwarta.
0: Oo, ah. Napaunahan ta na kagani. May masunod pa na.
1: Okay ah. Basta mag-amuni nga aton kausa nga gagawa ang kwarta. Laban-laban ko di mag-upod ya.
0: Wah! Inaiya.
1: Pero amo na gani silid ko eh. Hulaton taanay kung madayon o kung hindi. Amo paglibot-libot ta dala kampanya. Kay base ibla magastuhan lang ta tapos hindi madayon. Sayang lang gid.
0: Kung matabo ina. Subo-subo na ino.
1: Wow.

0: Burog?
1: Yes, Madam Magdalena.
0: Burog, sang wala ka di bala kaina?
1: Mm-hmm.
0: May ginawakal si Kapitan Hukakom.
1: Kaya ganun ginawakal, ya?
0: Ano to man? Ay, postpone! Postpone!
1: Haya ba?
2: Animal?
1: Pati sa damgo, ya? Gusto niya mapostpone ang eleksyon?
0: Hoy, eh. Sino man ang abing mga incumbent kaya hindi gusto mapostpone?
1: Wala eh, di chamba na iya.
0: Amo na ganing ang bisan sa damgo ni Kapitan. Ang iya dalamguhan nun, postpone.
1: Di oo eh, postpone git para ka renews ang loan. Wow, mag-angusin na damo naman yung mapila sa Water Bank of the Philippines eh.
0: Do abot mo gidburog ba?
1: Aha, kaya kung matabuho. Samtang garilisana ito sa sulod siyang bangko, si Kapitan, kagang mga kagawad, dali. Sagwa ko yung mabantay.
0: Ay, kagmano kaya sagwa sa bangko?
1: Pagwa nila, bantayan ko sa dayon kaghambalon nga, te, wala kita da.
0: Oh, sadya-sadya, eh, no?
1: Wow.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mighty C. Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso. Kag ini nga infeksyon, kahimuan sa mga bakterya kag viruses. Dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
8: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akon nga tiil, tuhod. Nagaubag inis ako nabuto nung ako arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag, nagpupo sa ako arthritis.
9: Gluterna Max! Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig. Nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adaw-adaw.
16: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
21: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
21: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
20: My long-lasting relief.
21: Tugtog walo ka oras.
20: Para sa nagkapanalakit nga baka.
21: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
22: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kamusta nga?
23: O sa pinakamalayo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
26: Papauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe.
28: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
29: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: May kukulat, hoy. Yes, may gabong, hoy. Nagtig-anggo, Rosiman Burak, dayay. Kaga naman. Daw ka bukal naman, oh. Ba't yun, pwede ganing sound, oh?
1: Ayaw, matod, no? Gabukal na.
0: Doal ni ka ba, kay Meg? Gabukal ng tinigang o kung gabukal ng baba ni Mam Burak, day?
1: Bago magbukal ng baba ni Mam, amo nang malainda.
0: Hoy, kay man, gaulat tayo galikon sa no, siya mabalik tapos gintulugan nilang tayo, ha?
1: Mag-amo na Meg si Mam Meg?
0: Oo. Oh.
1: Siya na lang ato ni Moon nga superhero, eh?
0: Eh? Kagpaano man, Meg?
1: Siya ang superhero nga sleeping ugly.
0: Ano?
1: Oo, Meg. Kahit hindi man siya beautiful, ugly man siya. Amo na nga sleeping ugly. Dali ka, Meg.
0: Meg.
1: Pangitaot ako din ayon, may gabukal nga tinigang. Ah, este ang baba ni Mam Burak, day. Pagkaw natulugan siya, Meg. Mukaunta siya. Kagambalon nga, ready na tatanan, siya na lang ang kulang.
0: Oo, Meg. Amo na dahil patingin mo unta. Sa konta siya, madala may pagpangsatab.
1: Ayala, sadya-sadyain, no?
0: Ha?

0: Hoy, mari kayot, ari ka man.
1: Oo, ari ako diri agod.
0: Agod pangitao naman si Norbeng di Malunhaw. Basi kung diri mo naman pangitaon sa akon si Norbeng, sugiran to na lang kangadaan nga wala di siya.
1: Ay, Marites, hindi iya si Norbeng ang toyo ko de.
0: Kung hindi siya sin uman gali.
1: Ang utang mo!
0: Nga? ano?
1: Te, kibot ka sa ngingin hambalanta ka nga ang utang mo ang toyo ko, ano?
0: Grabe ka man ya. Manulong ka gidya, mads kayo.
1: Ay, oo eh! Man kabalan ka eh! Hindi ka madala sa istorya lang. Dapat yaw-yawaan na higidyang gusto mo!
0: Ay, ari mo niyo si Mads Kayot. Ah, gapang ka na gani. Gaprang kang tao nga wala gani ko inugbayad sa imo.
1: Di ako nagaprang ka man sa imo nga manukot na ko!
0: Wala, prang ka hanay tagalit ni nga duwa. Imahay!
1: Ha? Are ko de subong sa imo gaprang ka nga magbayad ka na. Kay kun hindi, ipasumunta ka!
0: Ay, hala. Grabe ka man, Mari Kayot ba?
1: Kun hindi kapagid madala, ha! Sindihan ta na lang kasang kadila nga ito!
0: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Mayo, kay nagupot ka man dayon sa akon, Venus.
1: Pinahagad mo man kumong.
0: Okay daw, mano ka man nga daan nga. Makaupod mo ko? Hindi bala?
1: Dapat pag ginayambaal?
0: Oo eh. Para nami mong bala sa akong palamatinan?
1: Si Jupiter bala mo.
0: Eh, doon nagatindi pag inang parong ko eh. Tidari na. Masulod na kita sa mabugnaw nga lugar. Kag maglingaw-lingaw.
1: Atat na atat ka nang gidyan?
0: Oo. Para damo naman kita sa mahibo nga kalingawan ah.
1: May kwarta ka daaw.
0: Inano ka man niya. Pwede lang tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
1: Amo na?
0: Oo. Iban na gani. Gakadto na sila sa mabugnaw nga lugar. Wala magani sila kwarta.
1: Ay, ano na yung klase bugnaw nga lugar man?
0: Sa mall eh.
1: No.
0: Ara ya, bisan wala ka na yung kwarta, pwede tiya ka pabugnaw. Kagka hangaw-hangaw.
1: Bikog ka niya, anay kung lain ang

0: Pamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na, di.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, good name, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo nga contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kung hindi matunaw, mahimo mangin bato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang

0: Pilipina.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapna sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: High blood sugar. Nagadulot ang seryoso o kaglawig problema sa ikaayong lawas.
6: Ini Lupis, 44 ang pangidaro. May madugay na ako nga ginapatyag na high blood. Kag-diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akong panulo. Kag-pirmila ako ginatuyo. Gani ginatilawan po ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon, nagatatlo pala kabulan ang akong pagtungar. Kag-naayo ang akong ginapatyag. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder. Nagakontrol sang diabetes.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Kung ang kay Fernando Poe Jr.
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men!
12: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
16: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
21: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct ediga sang ka para makapenetrate sang sakit.
21: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
20: May long-lasting relief.
21: Tugtog 8 ka oras.
20: Para sa nagkapanalakit nga baga.
21: Liyaw kalikot sa salon pass.
22: This is a mental health lasting campus. Generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kamusta nga?
23: O sa pinakamalayo man nga isla.
24: Dahil ka-graduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
26: O pauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe.
28: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
29: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance, ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Colon City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasa Pinsan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Makabuti ka. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
3: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balikin mo, ay ka magayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka magayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Magayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdepensa sa imo nga gitawag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba, para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need kaya non gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a 2-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Amin.
3: Amang bintaha, sir boy, kung ang imong ginagamit mga natural antibiotic. Number 1, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics,
0: D3 Bio,
3: patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila dua mabulig patay sa kagaw.
0: D3 Bio.
3: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid ya dipinsayay. While ining D3 Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang
0: D3 Bio.
3: Mabulig patay sang kagaw.
2: Kita mo lang, no? Amo ni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amo na ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pumakal sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: radyo.
1: Kampyo na radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing

0: D3 Bio.
1: Problemas sa pangkaso,
0: hilana,
1: sipon,
0: kagubo,
1: tugas ang virus, kagmikrobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid
1: na ginahimo
0: monolaurine sang atong lawas
1: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
0: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Senior citizen ka na pala?
1: Kag medyo
0: nipato na,
1: ibalik kag protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio
0: nga isa ka sahi nga brain food
1: kag gantinlo man
0: san aton uto.
1: Rason
0: nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio
0: adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
0: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract
1: nga bugana sa charantine
0: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
1: Likawan
0: ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
1: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
0: Likawan
1: ang komplikasyon
0: kag balatia.
1: Mag DTX 500,
0: ang pinakakampyon
1: ng antioxidant.
0: DTX 500,
1: may DC,
0: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC.
0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C,
0: babaka
1: sa mga butika.
0: DTX Beauty Cell.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May baka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Mga ka-K5, 73 dias na gid lamang ang nabilin, bonus na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5, Jinpo Henderoso, Indiang. 11 MBPS.

0: Maayong aga mga sukit naton, nga tigpalamati. Welcome na sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 13 na kita sa bulan sang Oktobre. Ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. It's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Di man ka mo lugar sa Pilipinas, di mga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kumabatian sa mon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Like, share, follow in ang page. Ang sa pangalan sa motor ng serbisyo publiko, ako si Jean Paul Cagnetti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos mga insan, Rodney Tibos Kagawad, Tibos Rodney, mayong odto sa imo sir. Merlita Malvas Alma Imbang, nagalantaw subong sa Sears. Bings Delphine, yung agad kay Beverly Floralde. Gemma, manang Gemma. RDZ, good morning. Di na to si Daisy man. Daisy, din ka na. Yung aga kay manang Marilo Valyao sang Andumanan.
2: Grabe po.
0: Kadasig na yun sila mga chat days, no?
2: Grabe po.
0: Ya, kapanyaga ka na.
2: Grabe po.
0: Ginlawag, ginlawag ko lang ang ngalan. Gachat na yun.
2: Grabe po.
0: Ya, hi. Niyaga ka na.
2: Grabe po.
0: Nabihan ko ka na mo ganyan ninja sa kalibutan niya. Oo, bala. Pamati na lang bala, guard radio bala, guard. Guard, mati na lang bala radio bala, mati na lang bala Facebook bala. Pagdulo dayaw, dayaw ko di, dayon dayon chat. Ayo. Sandra Dizon, Terry Sancho. Reabot sila Ray Sindico, no? Abot, no? Dinawag ko lang din. Siling ko guwapa kay Daisy, oh.
2: Ah, grabe po.
0: May nag-chat na yun sa iya. Yakan niyaga ka na.
2: Grabe po.
0: Kamusta? Do kilala, hi, bla?
2: Ah, grabe po.
0: Hoy, nonoy, may nobyo na na.
2: Grabe po.
0: Kadasig dyan, ah, kaya buhat na lang, ah.
2: Ah, grabe po.
0: Ang sekreto sa happiness sa kabuhi. O, si DJ Grace Balyaw, arawag, kwan galiwag, po nito. Yay, post mala, sir.
2: Ah, grabe po.
0: Ay, oo. Bawat amo niyo, maniwa. Advice ko, ah. Ang sekreto sa kabuhay blog, ano, be contented of what you have. Be contented of what you have. Kung may asawa ka, plangga asawa mo. Kung may nobya ka, plangga nobya mo. Hindi na magsagay pa diskarte sa iban. Oo. Amo na yung pinaka-importante, ah. Be contented of what you have. Pag hindi ka ganin na kontento, nangita ka pa iban, ate. Guba ang pamilya, guba ang pangabuhi, apektadong kabataan. Nagyan ko na, doy. Mamuha mo na. Why na ginaya? Why na ginaya? Sang... Ah, why na guro may makasubra sa akon sa muha mo na? Ah.
2: Grabe po.
0: Ako pa yan.
2: Grabe po.
0: Why na guro may makasubra sa akon sa muha mo na? Ah. Again, kahuluya baya na.
2: Grabe po.
0: Mayroon na, ako nang imong at chatan, nagdiskartihan, kain chindi.
2: Grabe po.
0: Kung nang chatan mo gani kag-diskartihan, hindi manamian, at tapat kagit.
2: Grabe po.
0: Kahuyanan mo na yan. Ginapakanubo mo na yan, kaglingon mo yan.
2: Grabe po.
0: Oo. Napakanubo mo na kaglingon mo ya. Kanang sagay ka pang chat-chat sa iban. And then may wife ka na. Kinapakanubo mo na yung kaglingon mo. Dapat ya ka mo chat sa akon.
2: Grabe po.
0: Oo. Kamuya chat sa akon ah. Kamuya pangilala. Kamuya diskarte. Kamuya hagad pang api sa akon ah.
2: Grabe po.
0: Man, kuluya, nami pa na yung sang ubinubin. Sang ubinubin pa ko, pati Ari Lamblaw. Sang ubinubin pa ko. Ay, taglimahon yung miga ko. Kay number one, hindi makulaw ay. Number two, hindi makugwapo. Ma-appeal lang, ma-appeal. Sang ubinubin ko daw ay, sus! Kahapos magdiskarte. Gali ang pang-discarte ko, hindi ilaya yung pang-discarte. Hindi yung kachipan.
2: Grabe po.
0: Kung mag-discarte ka sa bahay, make sure nga hindi ka daw gagawa nga kachipan.
2: Grabe po.
0: Save yourself. Mo na dapat.
2: Grabe po.
0: Again, be contented of what you have. Pinangasawa mo na, hindi na mangita iban. Pinangasawa mo na, hindi mo kita iban. Tama na, oo. Di ba, Brother Michael? Ang sikreto again sa pangabuhi is be contented of what you have. Kaya what you have. Kaya why ginaya may madulot nga mayo ang mga babae. Kaya why ginaya, agyan ko na na.
2: Grabe po.
0: Oo. Why ginaya may ma... Bawang panulaya, kabalugi na isang gusto daan nato. Ang yawa, mangita niya pagi ang yawa nga tintaron ka. Kaya mo niyang yaubra. Kita niya siya pagi nga maguba pamilya mo. Te, kung ang yawa ya maguba sa imo, hindi na siya magatag sang bulo basta-basta lang nga makadisayri ka. Daan niya kaniya sang nami-nami.
2: Grabe po.
0: Oh, di ba? Kita mo sa process of sining ni Iba kag ni Adan.
2: Ah, grabe po.
0: Ang pinaka.
2: Grabe po.
0: Tanan nga argumento ginplastar gin ni Satanas sa iya. Ginplastar gin ang tanan nga argumento. Para lang makasala. So when Eve, the devil magtilaw sa imo, magtintar sa imo, aportig na yaka ayuya. Ang imo na paminsaron, ano dayon? Ano dayon? No?
2: Grabe po.
0: Gusto na ambal ni Alma imbang be contented of what you have. Dira nagasugod ang kalipayan. Oh. Galayin to dang aton paminsaron kun ga tigulang na tanong.
2: Ah, grabe po. Ah, grabe po.
0: Vivian Katuburan, good morning. Jocel Montipio, Los Binias. Jessame Bilaong sang purok busay barangay Kabog. Yan mundihal niya dubulsyat ko. Kasabad kung mang uyab-uyab kaabi. Like mga bana nga nagapangita iban. Ang number one nga sabad masugod ka na nabinutig sa sawa mo. Once nga mang babae ka, masugod ka na binutig sa asawa mo. So sa kada butig mo na sa asawa mo, amo man tong kurit sang sala mo. Well, labot nga mabutig ka, ma-share pa na sang imo expenses nga instead tani ibakal mo na bayo sang bata mo. Instead tani nga ipalipay mo na sa asawa mo, i-share mo pa na iya sa ibang.
2: Grabe po.
0: Mailan na kung wala blatian ang wala kila, wala blatian ang babae.
2: Grabe po.
0: Lain ako may blatian pa. Ay, malatnan pang wife mo.
2: Grabe po.
0: Di ba lang? Tiambal ni Brother Mike Severino, true commitment can only be found in making Christ your top priority in life. Gusto. Gusto. Before lang makita ka, big bayi nga gwapa, bingi ito ko gwapa, git siya. Piyong blang matamo kag Lord, insakto ning ginapinsar ko.
2: Grabe po.
0: Dulay ning kasulod sa utok, wow. Abitin lui ko sang
2: grabe
0: boy. Tinlo iyang akong pagunahuna. Nga naman na dayon. Why isang pinakahaping husband and wife kon kamo nga duwa langga nyo isa kag isa kag way kamo galuib.
2: Grabe boy.
0: Sumugod na gani na nga mag dibla. Ay, ang bot na lang. Oh.
2: Grabe boy.
0: Sige, anyway. Mga balita nga ito, mag-istoryan sining aga. Ma-discuss ko tani, isang kwan ba? Isang about sa jugi nga naglain ng buot.
2: Grabe po!
0: Galing ito lang alang ko sa oras. Daso na lang, tan, itagualan ng video, tan. Tagualan ng video, tan, buwas na lang na tan. Buwas na kita, may vlog ko mga balita, tan. Yung una, tanay, ang preservation sa marriage. Kay abi mo ang ano ni ang pagpangasawa. No, pagpangasawa dapat siya nagid lang ni ang imo ya kay tingin pag pakaslan mo gani mo.
2: Grabe po.
0: Galing kiti. You see, I'm gone. May mga kaluyahon kita. May mga kaluyahon. Sino gid abi ang hindi maluyag sa gwapa nga babae man?
2: Grabe po.
0: Ti kung ginuna mo na ang imong desire, ti dira nagasugod ang tanan. Wala sang bana. Ambot ko may wala sang bana, guro nga wala kagit tentasyon. Ti kalabanan gina sa lalaki matintarget. Matintarget. So, kung nakasala, kag natintar, okay pa na ang kaisa. Hindi gani okay, pero ti ano mo na kay nadala? Nadala sa tentasyon. Hindi na magliwat.
2: Grabe po.
0: Ako kapila ko madala sa tentasyon man kasi brasyen guro.
2: Grabe po.
0: Hindi lang yakin nadala ko sa tentasyon kisaya ko gidya ka pang tintar.
2: Grabe po.
0: Hindi lang ya kay ako ang nadala sa tentasyon. Ako gidya ka pang tintar.
2: Grabe po.
0: Oh! Ah! Sa kadamo, kuya sang na nubya.
2: Grabe po.
0: But at the end, siling ko ah, paglambot ko 50, hindi na ko, bago na ko.
2: Grabe po.
0: Kauluya na doon yung edad mo, yan sa akon, tapos mga babae ka pa yan.
2: Grabe po.
0: Dapat yung mga muni edad sa akon, yung kasimba ka na dapat.
2: Grabe po.
0: Oo. Oh, may hangganan. Sa muna, sa binubin ko, sa mga uyab ko ah. Mag-abot ko 50. Hindi, naging kuya magpangbabayi. Hindi na gin.
2: Grabe po.
0: Ikaw, Luya, lang tawa na blang iban, blang mga babae, blang may upod nga may edad. Kisa gambal, kaling ho, buo, tawa blaw. Katigulang na puro mga babae pa.
2: Grabe po.
0: Dudla mo na kisang gambal. Yan, tawa blang lalaki na ho, bukay ng buhok niya, lulo na puro. Tigulang na puro pang babae pag upod pa hubin. Hindi ka lauay. Lauay, di ba? Hindi nami.
2: Grabe po.
0: Tiyem mo nang hindi ko kitipag-imon sa kagulingon.
2: Grabe po.
0: Naman ba lang kablang niya, ba ho? Edad na pro.
2: Grabe po.
0: Di ba?
2: Grabe po.
0: Nami pa nang ubin-ubin, mga 40 ka pwede pala, balbal, tudo. Pero pag edad mo na,
2: grabe po.
0: Isubong 54 na, kuya bay. Ay, kauluya.
2: Grabe po.
0: Hindi na. Bayi mo nagyapon.
2: Grabe po.
0: Sige. Plangga ang inyo asawa. Plangga inyo kabataan. The best thing kung a father can do for their children is to love the mother.
2: Alright!
0: Oo. Amo ng pinaka the best ngay moon sang isa ka amay sa ilabata. Palanggaon ang nanay.
2: Alright! Ah. Way down, down, down.
0: Tiyan mo na si Juan, subong gatulog na siya nga daw may aircon ng utok.
2: Grabe po.
0: Eh kabalo siya nga waay na kuga pang tintar. Pero kung tintaron ko, why not? Pati at joke lang.
3: Oh, sing it everybody.
0: Kita ko babae, subong bisan mag-uba, pastubang ko.
2: Grabe po.
0: Oh! May babae, bi, maubas. Bisan mag-uba, pastubang ko. Lakadan ko lang na iya.
2: Ah, grabe po.
0: Oh! Kita ko bi babae, bi, bisan mag-uba, bala sa tubang ko. Lakadan ko lang iya, Kuya Mundial.
2: Ah, grabe po.
0: Lakadan ko lang iya, kamalakat ko. Pero mandam sa pagbalik ko kay Gauba naman.
2: Ah, grabe po. Grabe po.
0: Lahat, no? Sa mga may bana na nga mga baybay subong, sa mga galantaw subong sa aton nga may mga babae, may mga bana na. Di bala ang pinakanami gid ako nang inyo nga bana ya. Wala ga luib si inyo, no? Ambal ni DC Balyaw ni abaw sana all ginalakadan. Ha, bisan ikaw ba DC lakadan ta kaya? Ah,
2: grabe po.
0: Ho? Ah, bulubangga kasama. Eh, labay ko bimo mo ko, no? Baba ka binga. Paul, guwapo.
2: Grabe.
0: Paul. Uy, kuan ka na, bi? Hubot-hubad na, bi?
2: Grabe po.
0: Ang lakadan.
2: Grabe po.
0: Hindi, kuya, akon ang...

0: Basta mo na ang lesson for today. Kung may ara na kahagugma, hindi na mangita pa.
1: Grabe po.
0: Amo na na.
1: Oh, grabe po.
0: Di ba? Tony Brilla, sir, pindi sa babae kung pato.
1: Grabe po.
0: Yan may kilala ko na sir Tigulang na siya pro iyagin ilis sa Oregya sa Wahubin pa.
1: Grabe po.
0: Hindi to ako sang una. Ay ho. Oh. May mga kapaltahan ta. Importante da ko na fail ta sang una, gabalik ta. Kag do not do the same mistake again. Do not do the same mistake again. Dagko ng mga kabataan. Dibla, Brother Edmond Alejo. Oh, God bless the program. Salamat kay Brother Edmond. Sige. Mga berita, ito mag-istoryan sining aga. Headlines. Masubra 2,000 ka mga traffic violations. So, na-record sang BTTMD sa bulan sa Setyembre. Nakapisan, subong sila, no? Sige sila panakop. Very good, ah. Lalaki nga nagakaon sa kalanan sa plaza, sinumbag sang lalaki nga may utang sa iya.
1: Grabe po.
0: Ang may utang pa yang nanumbag. Good morning, Indang Hilado Sarat, Dennis Gumira Gorsal, Jonah Duga Duga, Nanilin Decinal Shiflet, good morning. Lalaki nga nagamaniho sang motor na kabunggo sa truck patay gid, 22 anyos pa lang, oh. And taga barangay, sino yung sa barangay Daga, Kadi City? Kahapon to mga alas 12 kuno sang udto. Grabe no, ugtong adlaw sa dinti siya patay pa. Presyo sang baboy sa La Carlota City nagnubo sa 240. Mga manog baligya sang baboy hindi na kuno pwede magpanubo pa sang presyo suno sa LGU. Abi mo ining baboy bla kayawa gini mo. Ha? Ang baboy bla kayawa gini. Sang una nga kakaon ko baboy, mahal.
1: Grabe boy.
0: Sang una nga kakaon ko baboy, mahal mahal sang baboy.
1: Grabe boy.
0: Ah, hay nagpatugmaw na ko nga way na ko nagkaon baboy, nagbarato saya.
1: Grabe boy.
0: Di ka tunto. Sa muna nga nanimitan ko magkaon, baboy, putsero. Mga namit, so nakaunon, bi, putsero. Ang tambok, ginablo, ay, gunamit-namit. Putsero. Ang sinugba, pagibing nga buyon, ay, gunamit-namit, itan. Gusto ko sa sinugba nga buyon, tan asinan ng blatan. Sugbahon mo, gunamit-namit, ya. Adobo nga gauyog-uyog, humba. No pagit man, oo, mit na mit kiti sa unang baboy. Malmahal, tag 400 ang kilo, tag 360, 380, malmahal. Ahay nga nagpatugmaw na ko sa Adventista, kagway ng kakaon baboy, nagbaratong yawa, yaho.
1: Grabe po.
0: Tag 240 na lang kilo. Mahal, mahal pang isda.
1: Grabe po.
0: But anyway, way ko labot magbarato, ipanghatag yun na, way ko labot.
1: Grabe po.
0: Ay, way mo kayo kakaon baboy, inyo lang na.
1: Grabe po.
0: Galain lang ang buot ko kay nga asang una sang kakaon ko, mahal.
1: Grabe po.
0: Ay, subong ngawin ako kakaon, nagbarato.
1: Grabe po. Everybody.
0: Litson? Ay, Juna, duga-duga. Kita ko litson sa muna. Ay, porte, kay pakauno na iya.
1: Grabe po.
0: Subong, sorry. Inyo na lang baboy niyo.
1: Grabe po.
0: Igan ka na sa Ginoo, magkaon ka mo baboy. Ala nyo, gina. Wala, sigihin nyo na kaon, baboy.
1: Grabe po.
0: Bawal, biya na. May truck nga ginaligar na dulaan Prino na tumba sa Banwa Santo Buso, pilason ang driver. Ambal ni Ibon silingya JP, way ka nagakaon ba boy kay na inchindi ka na sa kamatuuran. Amo nang tsakto. Oy kanami kidya kay Ibon.
2: Oh,
0: yes ma'am, yes sis.
2: Oh.
0: Kaon kita sa mga clean food. Ambal ni Jaisal niya nami pagidya sa baboy sir humba. Ay ambot Jaisal inyo lang na. Oh.
1: Grabe po.
0: Naisda lang kuya, okay na kuya. O si Lisel Tamon nga wala mako gagana, wala akong makaon man in baboy. Ho, oh, pag-adventista ka na lang ka. Doktrinahan to na lang ka.
1: Grabe po.
0: Sa mga gambal da nga hindi sila nga kuno nga hindi ipakaon na baboy. Hambal ako kay matuon ta tun anta nga hindi pwede.
1: Grabe po.
0: Presyos ang gasolina nagsaka na naman sa 1 peso and 56 centavos. Ang krudo nagdubo 3 pesos.
1: Grabe po.
0: Trabaho sa LGU sa Kabakalan, posible gabalik ni Mayor Miranda sa apat kunong kadlaw na lang o bangod sa ang padayon nga pagsaka sang krudo. Sige, inikag iban pa nga mga balita aton mag-istoryahan. Sini aton pagpangalagad sinyo sa ningaga sang Martes. Dari sa programang 11 Mbps. Nainom nyo ng inyong DTX sa mga palakaon baboy daw yung pag DTX 500 kamuay. Mag DTX 500. Oh, inom ka mo sini kada adlaw, especially sa may mga fatty liver, sa may mga palahubog, sa may mga diabetes, sa may mga high blood. Inom ka mo sini sa may mga bukol-bukol das lawas, gatulubo nga mga bukol. Hoy, dali gani mag-cancer na but sinyo. Mag DTX 500 i-prevent aning mga gatubo nga mga bukol sa lawas niyo. Buwan ka na bukol sa tinai. Ay, kaladukan. Colorectal cancer. Ay, abaw. Mag DTX 500, luwason ang kaugalingon. Gikan sa makatalaga mga mga blita. Ang mga blatian, I mean. Mag DTX 500. Parisan, gipermis ang mighty sing alkaline ng vitamin C. Ay, kadamo. Wala ka kaon, baboy. Si Aladdin Villasis. Wala makunog ka kaon, baboy. Kunhilaw. Sala eh moya Aladdin. Aladdin may mga pagkaon balay nga nami ya kaonon hilaw.
1: Grabe po.
0: Oo. Aladdin may mga pagkaon balay nga nami ya kaonon nga hilaw.
1: Grabe.
0: Di mo na ya dapat lutuon pa. Ako namian ko magkaon kaysa hilaw.
1: Grabe po.
0: Why na damo pagamo ginahugasan na ya ding kaonon ko na ya nga hilaw. Law ay lutuun. Oo. Abi mo, hindi tanan nga ginakaon nami nga luto. Ang namit gidya kun hilaw. Gapula-pula, gaping-ping pa na yan. Bala ko mo anong ginamin kung nga ginakaon kung nga hilaw? Salmon. Sabi saya pa salmon. Oh, salmon. Inabalang isda lang nga dito yalin sa Canada at sa Amerika. Salmon. Eh, salmon na. Pero pag-pronounce na, salmon. Ginahiwa lang na siya kagugasan. Gaping-pink na siya. Gaping-pink. O, kunamit-namit. Dayom lang niya kaya doon ipis kag isaw-saw sa kuan, sa sauce. Ah, namit-namit sa kaunon hilaw ya. Oh, namit na yan, DC. Baliyaw ya kaunon ya. Hilaw ya. Apla kaon ko hilaw days. Aga pula-pula pa na aga ping-ping mining priska. Kwaon mo to siya. Hiwaon. Hugasan. Hugasan gito do. Basta hilaw ginakaon mo. Hugasan gito. Paghugas mo na to do. Bao ah. Ibutang mo na sa isaw-saw mo to. Kaya nagligan ba din mami. Kung dito kami sa Yaki Mix. Salmon tong tinanggira ko to do. Low salmon. Okay? Sige. Unaong taning mga mapisan, subong BTTMD, kito 2,000 subra, kuno ka mga traffic violators nila na dakop. Pari si Wilson. Wilson, K5 News mo.
3: K5 News FM, live report.
0: Son?
4: K5 News FM, no, sa 2,000 ka mga traffic violators ang nadakpan, no, sa BTTMD. Opo ng ato, sininga Bacolod Traffic and Transport Management Department, diri sa siyudad sa Bacolod, K5PP. Sa bulan, ini, sa Setyembre, Oktubre, no, sa sininga first week at October, K5PP.
0: Pang, pang, delegibla, pang, nga nga doon nagpisan sila, haw?
4: Sa bulan ni nagurawa, mga report ng salisang August, K5PP.
0: Pisan na sila daan.
4: Nailang record na ginasan siya aton ara sa 1,500 plus, no, ka mga
0: pero nagdamo ang ilay niya 2,000 gidya sang sini, ha?
4: Yes, 2,000 K5GP in 4 September lang na, no, abilog na bulan September kag K5GP ang kanako gito rin nga natakpan sa 2,000 nga ina 547 sa mga ini ang nagpalabag sa talan o put obstruction sa mga talanon ng K5GP. Samtang,
0: 153 naman. Son, kalma, blanay, son, kalma, nais. Gila, importante talaga sa linimigo ko kapamati, son, no? Ginatamyaw ko si Pastor John Chavez, ang youth director namon, Wilson, sa NOC, Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventist. Pastor John Chavez, yung kapamati, kami di sa imo, subong. Tsakto mo to, Pastor John, ang ambal ko sa baboy, Pastor. Bati ka itong amba ko sa baboy, son. Balik ka ito lang ng baboy, son. Kapati din si Pastor John Chavez. Ang balance ako nga ito. Huwag ikuyag bantala sa mayong balita. Bati ka ito, son. About sa baboy.
4: Naba, ang matandaan ko lang kita dito, hindi ka na nga luto namin.
0: Hindi kami magkailaw. Ipahamak mo naman ko sa pastor. Ang pastor naman ka pamati. Bayo na bala, naib lang mga mga. Ikaw bala, bala, bala. Ang pastor naman bala ka pamati. Why ko nabla na gambal, son? Si Pastor John Chavez ka pamati, blao. Anong gambal ko, aw?
4: No, I am baboy. Natandaan ko, no, I am baboy.
0: Nag-mention ko about kakaon hilaw? Wala, wala, wala. Hindi, why ang... Why ko gambal na kakaon ko hilaw, son? Wala. Ang gambal ko... Ikaw to. Ikaw bala, son. Sige ka lang bala, yaga, go. Stop man bala. Dapat ga-stop ka man. Oh. Nang... Oo, good morning kay Pastor John Chavez, no? Ang youth director sang NOC. Kigitlag, salunin sa blaga pamati. Blapang, tamyaw ko man si Pastor Eni Lim Asuncion, ang Sabbath School Director sang Kaglam Coordinator na mo, no? Ay, birthday niya gali. Dugay-dugay, agritong ko si Pastor Asuncion. Dugay-dugay. Anyway, son, kyo kinawin ako utang sa mga friends kong pastor. Kaya ano na ni Subong, son? Meaning nagkuhan sila, nagbuot sila pa. Nagbuot, nagpisan. Pila ila pinanakop pang? Pila ila pinanakop? 2,000 ila dakpan?
4: 2,026 na lang yung 547 obstruction ini pala mga nagbabalabag sa...
0: Basi, pare, basi, son, bangod sa ila leader, kwan, pisan? Si attorney dang ilang head, di ba?
4: Si attorney sabi, hindi nag-alibon.
0: Di ba siya nang head, Subong?
4: Yes.
0: Kapisan na yabala sa iya ang nagligad tubla ito kita o katamaran.
4: Hindi kini sa iya magpasupin kita city pulis ka manon ano ya takpon takpon.
0: Hamon na gani nga idol ko na siya gani bala. Oo, di ko na kubing arap ang hindi pa siyang pasupin.
4: Hindi kina sa iya ambo hindi kina sa iya ligad to may pulis kasi ka napalot ang pulis kasi pulis takpan yung abo nabali.
0: Ang isa ko lang masaway sila son nga gina live na nila sa Facebook son man. Dugin sunod-sunod yung man. Dugin na... Hindi yung tani pag i-upload sa Facebook eh. Ang guwa na doon si Juan Mantosa. Kita mo sa Manila. Si MDA nga nagsikat. Si Gabriel Go. Dugin na sunod-sunod man ni Atchor. Hindi ka pwede Atchor. Hindi ka panakop nga hindi mag-live. Attorney, pag panakop lang ta bala, hindi bala pag ipo sa Facebook bala. Hindi na, hindi lang kayo, balong ko na si Anay ah.
1: Ah, grabe po.
4: I mean,
0: kay Balokapang, si Goto Bla sa Manila, di ba na baldan sa kay kina live niya sa Facebook. Hindi mo iya content. Hindi na nakinanglan sa tao nga makita nga pisan ka ah. Tang dakop lang tayo Bla kung may mga violation, hindi na pagi mo content kay butang sa Facebook. Kay matyagan ko Bla, hindi mo ginya madula, abi ang duga expand Bla. Nga daw ka. Oo, oh, kaya dili nga content ni. Nga, galiad-liad nga content ni kadaan, dapat angas tadi. Hindi na. May mga privacy balang tao, bala pa pang hinali, gani nga malapas mo na. Kabalo ka na kay abogado ka. Panakop lang da, nga hindi na ka na mag iyalo artista pa na sa imo nga live. Ang mandate sa imo, manakop! Hindi ka magsagay pa live. Oo. Di Blason. Mas. Go ahead, John.
4: Yes, Kito Jit. 163 naman sa 2000 ang illegal parking ni Shaya, no, na talagakpan. 338 Kito Jit ang reckless driving. 113. Wala nagasubsob sa helmet. Gaga 128 ang mga damagamaneo sa talakyan na wala pang lisensya. Kag may 69 naman nga nakalatakpan si PRTP no sa takpan kasi sa Bacolod may trakpan bala si PRTP no mga specific oras lakas pang adlaw ginaanlaw ang truck sa sugar sa Bacolod. So amo ini siya ang 69 nga nakalatakpan but amo ni alarming si PRTP yo.
0: Nga man
4: ang nakalatakpan sa
0: pila to pila ang balmo
4: 128 ang nagamaneho sa talakyan na wala sa lisensya. Kag 113 ang nagamaneho na wala man sa helmet.
0: Ti ang adri kita na may idanay pang ang wala helmet. Ang wala helmet sila lang man iya Japon ang mapatay. Pila tong wala helmet? Ate sila lang man iya mapatay. 113 ato ang isa to ya.
4: 128
0: ang drive to talakyan wala lisensya. Oh, iniya, tsakto nga alarming. Nga ah.
4: Tsakto na.
0: Kung 128 kabilog ga drive sa lakyan nga wala lisensya. Pag wala lisensya dili taga sulod ang problema. Nga ah. Kung wala ka lisensya, waay ka nakaagi seminar. Kay waay ka nakaagi seminar but silingon mango ka sa traffic rules. Ignorante ka sa traffic rules. Ti ang tawong ignorante sa traffic rules, kisamon ning kasinabad sa bads dalan. Wala ka man matistingan kung bala, why ma-verify kung bala, sagad ka gid man mag-drive. Ti mo ning nga dapat, ya papang, may lisensya gid. Delikado niya nga ang tao, ga-drive, why lisensya. Kay nga, why siya kabalo, kung nung tsakto, nung hindi. Yes, kabalo ka mag-drive, pero kabalo ka bala magbasa road signages? Kabalo ka bala mag-yield when it's your time to yield? Kabalo ka bala anong rule sa overtaking? Dibla? Anong rule sa backing and U-turn? Na, kabalo kasi na? Snake driving? Anong butsilingon sina? Anong defensive driving? Tika, wala kaya lisensya, meaning, why kaniya ka-seminar to sila, gaminango, ganing na ka-seminar. Ano, pag itaya nang wala ka-seminar, Jack Toman? Di ba, Meg?
4: Kaya, actually, may arang, kaya ko one time, Mr. Gigi, nga may nakita na, inang motor, kinasundan, wala nang tuksok helmet, Mr. Gigi, pero nakatakto sa labador. So, in kaso, kinagor kaso, at least nagulutangan yung labador.
0: Bahala sila. So, okay. So, damo-damo. Sige, paning panakot nila sa mga no parking na ginapang-impound nila?
4: Yes, Mr. Gigi, ongoing.
0: Tinami, maniya si attorney, kito ay man siya mga issue pang.
4: Lang to, eh.
0: Ang nagligad to yung pangdo, damo to sa isyo. May pangdakpon niya to ya ang tanan nga mga nagaparking sa kilid Hall of Justice. Pati mga abogado to kag fiscal pinanakop niya. Miara man to yung pinang dakop nila, pinang impound tanan nga motor nga parking sa tubang sa teleperformance. Dumi-issue pa to nga ginagamit nilang ano to, ang vehicle nga hindi pagpagamit.
4: Ano ang emergency kay PGT itong kuhaan?
0: Oo, doon ka damo to si Ebla, anomalia. Di mayo ni subong meaning pang sa head gidya. Kung mayo ang head, mayong tawo. Di ba? Kung pigaw ang head, pigaw man ang organisasyon. Di mayo ni si attorney, kito ka do may sense blaya papang, do may direksyon gidang BTTMD. Oh.
4: So, ako na, subong lang ang maskara kay PGT.
0: Ano gani ng bakod nga traffic light gani? Ano to, ambal mo, AI? Na, si attorney do ka AI saya. Hindi ya kay AI nga artificial intelligence, ah. Advanced intelligence. Kika balo saya mag-ubras ang gina-ubras ang ubrahon niya. No? Hambalo mo sa Wilson, may guway na kami suna. Sino gani nga lang niya na gani?
4: Attorney Sabig.
0: Attorney, ano?
4: Sabig.
0: Sabig, hambalo sa may guway na kami, ah. Idol ko sa nato, idol. Ano no?
4: Subong nga maskara, ara lang si Kiyato ng BTTMD na to, no? Pero hindi si nanay magtakos rin sa mga nag-parking, palakit si Ilaban, subong nga sa pakulot, mga pangayaw kay PGT. But ara ang personal sa BTTMD, agot mag-attack, mag-inform sa mga nag-parking sa mga illegal na lugar, agot na ito paano mag-iyahan, mag-isa, kung diin sila kay PGT, pwede makaparking, subong nga maskara, mag-subong kay PGT.
0: Sige.
4: Sige. Kaya pag dito nalita na ito, nagigan din sa Pakulis to Government Center na ginatulong sa inyo sa Kalwan, sa MyPC, this require kung dito extra one, red report natin si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Vincent din yan para sa kampiyon sa balita sa bisyo publiko, kaya sa lingawan sa Negros, si K5 Vincent.
0: Salamat, Gid Wilson. Si Mercy Mertisano agree. Nga chakto na sir kung mangloy ang head, mangloy man na ang mongoloid man ang sumulunod. Gusto. Kaya nagligad doon buslan. Doon ka sa lawayon, gichoy siya.
1: Ah, grabe po. I'll take you back to the
0: old days. Ambal ni Luzbel Sugilon. Sino niya? Trona? Kaya ang kapanakobla ko sa doon, kulang man sa seminar. Ambal ni Kenneth Chongkol niya, kalabanan sa mga taga-Bacolod, may isog pa na kung madakpan do totoy, tapos mambalan nga pangabuhian namon, pero kung may madalasa daw mumuy. May dala na nga hugot ang imuya Kenneth, ha? Ngayong aga kay Migo ko, kumpare, baby, Marvin Javier. Marvin Javier. Migo ko nga kontraktor sa painting job. Ha? Sige, good morning. Ino, may yung aga si mo. Kag, mag-greet na ko birthday, anay, dali lang. Sige. Arita, no, dahil ang tanong, pwede mo nito makwanta, no? Last part. Ay, magbalik lang ulit na. Magbalik, ha. I-greet ko ang mga birthday. Mayong aga sa kay kuya ko, Doc J. Lugo. Good morning, kuya. To be in America. Si Arlan Pascol, yara, pag-gagid na gapundo sa tunga dalan kay nagpalupad sang iya drone. Kundi ng traffic. Maya mo na, sir. Maya mo na. May nagpasaway pagiling ang mongoloids itong adalan.
1: Ah, grabe po.
0: Tony Brillias, Roshin, Amodia Conserman. Shout out kay Nanay Linda, kay Jason Amodia. Pagbalik ko, mang-greet ko may mga birthday. Ah. Okay. Sa mga birthday, da, message na si Ethan, kay pang-greet ako mo.
1: Grabe po.
0: Sige, ma-post ko na for commercial break. Again, mayong aga sa tanan ng mga directors sa Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventist. Pastor John Chavez, Pastor Enilim Asuncion, sa amon nga president. Pastor, ano ni? Jifon Galanza. Jifon Galanza. Kag, ano po mga pastor? Pastor Levi Lapot. Pastor Kevin, Giovanni Kevin Canyal. Pastor Alvarez, Pastor ayan mo, taga-kalipat ko. Nakiwain niyo ko, Permi. Huwag ka mo galantaw sa live ko.

0: Sige, yeah. Ma-standby kita, Kuya Arnel. Babalik lang, 11 Mbps. Ang oras, alas 11:52.
1: Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound yan ang kapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo. Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto. Confused ka. Kag daw na mental block ta. Istoryahan ta bla. Kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
3: Sabi lang siguro nila, Sir GP, lawas lang gakapoy mo. Oh, no? Patong brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
2: Oh.
3: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka, paminsaron, labi na kung damo ka utang. Ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, takes 500. Red kag mighty seed tungod sa kataas sa antioxidant kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
2: Mm-hmm. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tawo nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag syempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Ramil Uy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty seed or pure seed ilabi na kun may problema ka.
3: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
2: Oh.
3: Di dere gasulod kung ano ka importante yung gainom ka DTX 500 kag mighty seed. May pangita mo dabi sang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag mighty seed. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue di DTX 500 kag mighty seed. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
2: Correct.
3: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty seed para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
1: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
4: garantisado.
1: DTX 500.
2: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
3: Kabalo ka Sir JP mga factors nga inigakatabo ang gituwag kakapoy bla sa atong una-una or sa atong brain or inigituwag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
2: Husto.
3: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk foods.
2: Okay. Mga matamis.
3: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsulbat sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang mighty seed kay ngaman. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy mong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inong bala ka DTX 500 kag mighty seed para makabato ka, tulogi ka dali. Ina kung katulog ka.
2: Oho. Inabangod nga ang super antioxidant sang DTX 500 kag mighty seed or pure seed ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
3: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
2: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
3: Very sharp ang ilang nga mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya maghandle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
2: Husto.
3: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron sermon. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 jug mighty si nga ah? Para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man nakainom ka DTX 500 jug mighty si. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 jug mighty si.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500. Ikaw ba na?

0: Dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang kabihan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit.
0: Sa akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: K5. News FM.
0: Mabibili sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline vitamin C.
3: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?

0: beautiful pa!
1: BTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
0: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
2: Hi, ako si Melly, isang housewife. Kapag walang pass, when I graduate lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, may nainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
4: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
6: K5 News Philippines.
5: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
6: MyGC Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
6: MyGC Network News.
5: The Network News.
6: MyGC Network News.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Antikenyo naggamit ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. ICPO handa ng security measures para sa UNDA sa 2026. At supply ng tubig tiniyak ng Metro Rojas Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino.
5: YGC Network News.
6: YGC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, Antikenyo nagkamit ng Bronze Award sa Thailand International Mathematical Olympiad 2026. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Junal Tives.
7: Nakakuha ng Bronze Award si Val Anthony Bagos Kasim, isang grade 11 student na tubong Barangay Villaflor Tavias Fernier o Dao Antique sa katatapos na heat round ng Thailand International Mathematical Olympiad 2027. Sa halos 8,000 kabataang matematisyan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nagparehistro at lumahok sa heat round, kapilang si Val sa mga nagkamit ng parangal. Gaganapin naman sa January 31, 2027 ang final round ng 10th Thailand International Mathematical Olympiad sa Bangkok, Thailand. Nag-aaral si Val sa Ateneo de Iloilo at nakapagdala na rin siya ng iba't ibang karangalan sa antike sa mga pambansa at pandaigdigang kompetisyon sa larangan ng matematika. Matatandaan noong 2021 kinilala si Val sa pamamagitan ng isang

0: resolusyon ng Sanggunian Bayan ng Tabias Vernier kasama ang kanyang kapatid na si Jeric Ed Magos Kasim matapos silang magtagumpay sa Philippine International Math and Science Olympics o PEMSO noong Hunyo 27. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, ICPO handa ng security measures para sa Undas 2026. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
2: Handa na ang Iloilo City Police Office o ICPO sa seguridad sa nalalapit na Undas sa taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeremy Bello, ang Deputy City Director for Operations ng ICPO, nagsagawa na sila ng meeting kasama ang City Administrator noong Oktobre 6 upang italakay ang mga operasyon at paghahanda para sa Undas. Ayon pa kay Bello, bahagi ng koordinasyon ng ICPO, Public Order and Safety Management Office o POSMO, traffic enforcers at mga head ng local government units, magde-deploy ang ICPO ng security personnel sa 19 na mga sementeryo sa lungsod na kinabibilangan ng 10 pampubliko at 9 na mga private cemeteries. May deployment rin sa 3 mga wharfs at 7 terminal sa lungsod upang mapasiguro ang seguridad ng publiko sa Undas. Magsisimula ang skeletal deployment sa 30 ng Oktubre bago ang full deployment sa 31 ng Oktubre hanggang 2 ng Nobyembre. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Samantala, supply ng tubig diniyak ng Metro Roja sa Water District sa gitna ng banta ng Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
3: Naglunsyar na ng mga hakbang at El Nino Preparedness Plan ang Metro Roja's Water District o MRWD upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa lungsod ng Rojas at mga karatig bayan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Mark Vincent Bernas, tagapagsalita ng MRWD na katutok ngayon ang Water District. Sa mahigpit na pagbabas City, Panay, Panitan at Ibisan na ginagawa nila ang lahat upang maiwasan ang krisis sa tubig.
1: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez sa Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Gayon din mga residente ng Giwa na Eastern Samar, pinag-iingat laban sa mga sakit at dulot ng 40 degrees Celsius heat index. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Nagpalabas ng babala ang lokal na pamahalaan ng Giwa sa mga residente ukol sa posibleng sakit na maidulot ng matinding init matapos tayain na aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lalawigan. Ayon sa payo na Municipal Disaster Risk Reduction Action and Management Office o MDRRMO, ang patuloy na mataas na antas ng init ay maaaring magdulot ng fatiga, heat cramps at heat exhaustion. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ang mabibigat na gawain sa labas sa mga oras na pinakamatindi ang sikat ng araw, magsuot ng manipis at light-colored na mga kasuotan at manatili sa mga malamig at may limlim na lugar. Ipinapaalala rin ng MDRRMO sa mga mamamayan na maging alerto sa mga sintomas ng health-related illness tulad ng labis na pagkahilo, pagkahimatay, sobrang pagpapakulay, pawis o matinding paghihina ng katawan. Pinapayuhan ang sinumang makakaranas ng mga nabanggit na sintomas na agad sumangguni sa doktor o makipag-ugnayan sa tanggapan ng MDRRMO para sa agarang tulong medisina. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
5: At PDRRM HOA, inikayat ang mga Palawenyo na magtipid ng tubig at mag-imbak ng pagkain bilang paghahanda sa Super El Nino. Balitang hatid sa atin, EKK5 Gilbert Basho.
6: Hinikayat ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-ipon nito habang patuloy pang umuulan bilang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay PDRRMO Head Jerry Alili, dapat magkaroon ang bawat tahanan ng mga lalagyan para sa pag-iimbak ng tubig-ulan na magagamit kapag tumagal ang tagtuyot. Pinayuhan din niya ang mga Palawenyo na magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran habang may sapat pang ulan upang magkaroon ng sariling mapagkukunan ng pagkain. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga ang maagang paghahanda dahil posibleng maapektuhan ang supply at presyo ng mga bilihin kapag lumala ang epekto ng tagtuyot. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: Gayun din, Negros Occidental Hospital pinaghahanda na sa epekto ng Super El Nino. Samantala, patay sa dengue sa Bacolod, umabot na sa 6. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Sa probinsya ng Negros Occidental, isang lungsod ng Silay na naghahanda na sa pananalasa ng El Nino kung saan inaasahan ang pagbaba ng supply ng tubig sa lungsod, kung kaya't pinahahanda na rin ng alkalde ang lahat ng departamento sa Silay LGU. Maliban sa supply ng tubig, inaasahan din ang pagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente sa lungsod ng Silay habang nararanasan ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Samantala, umabot na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental dahil naman sa dengue virus. Ang Bacolod ay may layong mahigit 14 na kilometros lamang mula sa Silay City sa probinsya ng Negros Occidental. Kabilang sa mga barangay na may naitalang dengue fatalities ay ang Barangay Handumanan, Mansilingan, Granada, Villamonte at Barangay 16. Sa ngayon, umabot na sa 871 ang kaso ng dengue sa buong Bacolod City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Mga K5, balita mula naman sa Cagayan de Oro. DTI, pinagmalaki ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
8: Ipinagmalaki ng DTI ang pagpapatupad ng digital weighing scale sa Cogon Public Market ng Cagayan de Oro City. Pinal na ang implementation nito sa nasabing merkado. Ang paggamit ng mga vendor sa digital na timbangan ay tamang pamamaraan upang mapangalagaan ang mga mamimili. Makasisiguro ang mga consumer na wasto, patas at may transparensiya ang bawat transaksyon sa pampublikong merkado. Nangako ang SEBDA na namamahala sa public market ng Cagayan de Oro na mas paigtingin ang monitoring at enforcement para sa kapakanan ng publiko.
9: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
5: Samantala, kawanin ng NIA brutal na pinaslang at ibinaona. Tatlong sospek arestado, tatlo pinaghahanap. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Nahukay ng mga autoridad ang pangkain ng isang 46 anyos na job order employee ng National Irrigation Administration na ibinaon sa lupa sa Sitio Lampong, Barangay Escuting, Jadi, Nueva Vizcaya, umaga nitong Oktubre 12. Ayon sa ulat, huling nakitang buhay noong Oktubre 9 ang biktimang residente ng Barangay Butaw matapos magtungo sa barak sa mga construction workers para makipag-usap ukol sa presyo ng graba at sa isang nahanap na aso. Nag-inuman pa umano ang mga ito hanggang sa magkaroon ng pagtatalo na humantong sa pambubugbog. Nakatakbo pa palayo ang biktima, ngunit nahabol ng mga suspect kung saan paulit-ulit na hinampas ng isa sa kanila ang ulo nito sa sementadong kalsada. Nang mawala ng malay, itinapon ang mga suspect ang katawan ng biktima sa kanal at tinabunan ng lupa gamit ang isang backhoe. Kasalukuyang nasa kusuriin ng pulisya ang tatlo sa 6 na sangkot matapos sumuko ang isa sa kanila sa Santiago City dahil sa pag-uusig ng konsensya. Samantala, pinaghahanap pa ng mga autoridad ang tatlo pang suspect kabilang ang pa-cooperator at ang asawa nito na kumuha umuno ng video sa paglilibing sa biktima.
11: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
5: At 152 na tauhan ang BJMP at mga bilangko sa Dumaguete negatibo sa drug test. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: May kabuang 152 tauhan ng bilangguan at mga bilanggo na sumailalim sa random drug testing sa Dumaguete City, Negros Oriental ang nagnegatibo sa paggamit sa illegal na droga. Sa bilang na ito, 83 ang mga tauhan ng Bureau of Drug Management and Penology habang 69 naman ang mga bilanggo. Isagawa ang drug testing noong Oktobre 2 at size ng mga tauhan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region at sa Seaport Airport Interdiction Unit Negros Oriental. Pinasawaan din ng PREA ang mga operasyon sa paghalughog at pagkumpiska sa Dumaguete City District Jail at Dumaguete City Jail Milk Dormitory sa Barangay Bompandan, Dumaguete City. Wala natagpuang ilegal na droga sa alinman sa mga pasilidad sa nasabing mga operasyon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: At mga ka-K5, sa detalye na ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katawang sugatan sa pagsabog sa Ramim Ridge sa hilagang bahagi ng Israel kamakailan lamang. Ayon sa non-profit Emergency Medical Services sa Israel, na naiulat ang pagsabog malapit sa border ng Lebanon. Ang mga naitalang biktima ay mga mag-aaral at guro na nasa field trip sa Piera Observation Point malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawa ang naitalang nasa kritikal na kalagayan habang tatlo naman ang nagtamo ng moderate injuries. Ang nalalabing 15 naman ay kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan na batay sa MDA. Kasalukuyan ang iniimbestigahan at inaalam ng otoridad ang sanhi ng insidente.
13: YTC Network News. YTC Network News.
5: Mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
13: 1.5 K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ato Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, kigidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: K5. News FM.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Nabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Importante, magaling. Dok, may sufficiente kikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magayabitin hypertension, kahit tungod, basta niya ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule. Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: K5 Klinika Deo Fresh. Available now.
8: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ tinyo ang saya
19: with EQ Diapers
18: e-raffle promo.
19: 11 Mbps.
18: Balita kag public service.

23 minutos magkaligad sa takdang alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa itong pagbalagad sa inyong programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong angkorman. Ang Klinika D3 Bio nami sa Gihapon sa mga prevensyon or pagar no, sa mga infeksyon kasulod sa itong lawas. Simpleng obo, hilana, trangkaso, pneumonia, bisan tuberculosis pada tonsillitis, toothache, tanan nga na-infect bala o testing nga bala inom D3 Bio na amigin sa ilana. Ginainom ko every 4 hours tagduak bilog kada duak ura, apat ura sa timan. Hindi ma buwasan niya, ayaw ilana at mumu try nyo lang, try nyo lang huwag makadaperdihon gahubag ang unto mo, buspus ibla, patulu ibla, D3 Bio, natawanta kundi sa mag-ayo. Klinika D3 Bio, para isang gitsang mighty sing alkaline ng vitamin C for best results. May tabiawon ko, na birthday. Hindi lang ito, hindi mo ni among ato, di birthday. May birthday greetings na ngayon, bantan.

0: Happy, happy birthday kay Ma'am Gold Cagnetti. Ma'am Gold Cagnetti, teacher sa Adventist Academy Bacolod. Siya ang maestra ni Migo Comarco Severino. Gasaulog subong siya nga kadlawan. Happy, happy birthday gid sa imo, mama. Subong man, ginatamyong taman sa nga malipayon nga kadlawan. Actually, belated na. Kahapon pa na yung birthday niya mo. Pastor Inilem Asuncion. Siya ang amon nga Sabbath School Director kag Lamb Coordinator. Ang Layman Adventist Layman Advanced Ministerial Program. Lamb Coordinator sang Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventist. Pastor Inilem Asuncion. Praying for your good health and success sa imong trabaho, Pastor, pag-alagad sa Ginoo. Sa tanang kasulog, sinyo kadlawan, subong adlaw, happy, happy birthday si imo. Mayong hapon kay Pastor Russell Poras, Pastor Heber Bacolod, and Pastor Only Intia, Pastor John Tia Chavez, Pastor Livy Lapot, si Pastor, ano pa, Only Intia. Ay, mga amigo ko na siya nasa CPAC. Pastor Giponi Galanza, mayong hapon sa inyo. And God bless everyone. Sige, dire kita sa balita. May lalaki nga nagkakaon sa kalanaan sa plaza, sinumbag sa lalaki nga may utang sa iya. Bertoy K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
2: K5 Jean Paul, mayong udtogid sa aton sini nga mga ka-K5 usos na nagaginamo naman nila sa may area sa nga kalanan. Actually, hindi gimang gamo, pero tito na pong gunman. Isa ka lalaki dira ang nasumbagan kagabi, pero nagpalos man siya. Matapos nga kinagkakibot siya ng kuno nga may nagkumpronta sa iyang lalaki. Ang komosyon amon eh, nagkakaon ining lalaki, upod ang iyang sininga nubya, ginaligara, nubya man, dira sa isa ka inasalan sa may isa ka kiosko, dira sa may Bacolod Public Plaza, sang hinali lagi kumpronta ini siya kuno sang isang kalalaki natuhoy sa sininga iya sininga utang nga 20,000 pesos masobra, wala tanong ko anong exact nga amount, pero tin may utang ni siya ang 20,000 gintinguan sa nga makuha ang pahayag sa nga tagiya. Suno diri sa mga tinaho nga na istoryata, nagugat ni kuno sa naghulam ining lalaki para sa iya sininga placement fee no sa abroad.
0: Pero dagko na ko mga placement fee, dagko na Bert, mga 15,000 na pinakanubo.
2: Kasi mga dira-dira gid ang placement fee.
0: Kaya
2: naman guro dala na to sa utang niya ang
0: kay iban gani wala gani placement fee, gaw lang tag 10,000.
2: Oh, eh.
0: Sige, tapos, okay. Tapos.
2: Amo ning natabo na nag-cause ini sang trouble no kagabi
0: dira. Okay.
2: Sa Ilinda no, gin pablatter Manila ni.
0: Bumay lang kay ahay na pablatter sang isa kong amigo ko daw gito na pablatter ya.
2: Why?
0: Inog pablatter plan guro to, sige pangutang.
3: Grabe po.
0: Tapos tapos. Bali ang nangutang ang ginutangan mo pang nangakig pang.
2: Ay ti ang suno sa iya sa aton sininga pagpangosisa, pwede man niya maistorya lang sa ngitak tumong. Galing ti public places, tuno kag nag-cause pa sang sumbaganay, ganin. Kasi may ba, ginatinguan, tatong nga katuan, karoon na ng tag-iya, ang nanumbagit, kay tungod para sa iya, dugay naman ko nun, yung gapang black na sa Facebook, wala hindi na makontak, kagati do scam ko nung gwa, dini? Tungod lang sa 20,000 pesos. May guhay man ko nung sila sa una, no? Pero tisunod dito sa na-interview ta sa mga crew kaga sa mga tagiya mismo nga wala niya, ano, wala, no, nag-cause isang trouble nga pagpaisay nila. Nag-report na lang ni kuno sila nga nag-report na niya sa pag-sinumbaganay kagabi. Actually, kagabi dito, madito ang bitaw kaga luli-ulihin na tagawang pulis.
0: Aha! Bitaw! Si Sir Bonilla manukot gito utang
2: at yung Ano na?
0: Wala. Si Mercy Martizano, yan nagariakin si Birto sa utang at in kayaw.
2: Wala ko yan nagariakin
0: ya. Oh, si Mercy ay, ang basahadi wala comment ay. Anyway, Bert, di may laki Wyman gid nagginamog nga dako do, okay lang man?
2: Wala man na do
0: na. Kaya may prisuhan na kadaan sa Station 1 nga maginamo, kamusod isulod kamus prisuhan.
2: Do ka nami lang gani kay iti lapit lang sa prisuhan gamay lang ang ginamo kay Sir Tolentino ti lapit lang saka ka lang sa kilid prisuhan na direkto dira ka na lang tulog eh
0: kay mo na permi basta may gamo ginarikta na da. So far, by the way, Bert, magluwas na Wyman sa mga na-record nga kinagamo sa Mascara Celebration. Do ka tawhay subong, no? Do ka behave sa mga tao, no?
2: Tawhay man, ah. Kahit ito na, ano, kahit ito mga pulis nato sa plaza, do visible man.
0: Okay,
2: ang,
0: okay.
2: Regional, pati ang sa Ililo, man
0: dyan. Araman sila.
2: So, nag-augment man diri sa sobra sa 500 ka mga pulis.
0: Sige.
2: Sa mga rehiyon. Kagta Iloilo man, kagta Negros man eh.
0: Sige, sige.
2: Atili lang mismo sa Manila.
0: Okay, Bert, anong leksyon nga makwata to, Bert, sa inaway nila sa utang, Bert?
2: Kasi kung may utang ka, dapat mo gijaya bayran. Kaguna, best pwede man nga hindi lang sa public, ha? May istoryahan lang man.
0: Husto, na, husto, ba? Husto.
3: Grabe
0: ano, may kikundi ka mang utang eh.
2: Oh, hindi man makapangutang ka, wa. Galing si pwede mo na maistorya at yung sakto lang kay Kisadaan kasi nang lalman tayo mo ang utang, ara lang man na
0: damo. Okay, okay. Importante, hindi kid mang black, no? Hindi mang black, mag-one gid, masabat gid.
2: Oo, pwede man na maistoryahan, gani, amo to gani ang batang lalaki, pwede man na maistoryahan, kasi ara pa daan, to kauluya man niya, tida mo tao sa publiko, pwede man maistoryahan nga tinaglabot, pwede niya sa sumbaganay, kagtugay, actually na ano man ha, do na wala din man tugit na tamaan din ka mo.
0: Ah, ti sige. Okay, Bert. Importante, okay na sila.
2: Oo, yes, kasi okay. Bert Ginpol.
0: Sige.
2: Sige, ang amutong hampal mo nga sa maskara nga ini, sa police visibility.

0: lasong.
1: Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakang sa mga butika.
5: Nabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
7: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagtako nga nagnubo nga akong cholesterol levels manikan.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halal.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 11 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa program It's Your Time to Shine diri sa K5 News FM. Ginapasalamatan ko ang mga KSS sa K5 Solid Supporters sa Bilungan Negros Occidental sa ilang pag-upod na naman diri sa ating program. And of course, ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, thank you very much gid sa inyo. Sa mga suki naton, sa mga nagkalain-lain nga merkado diri sa Negros Occidental, good afternoon sa inyo. Sa mga suki ko dira sa Cado City, sa mga vendors sa Cado City Public Market, welcome sa program. Thank you so much, gid, sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. And syempre, ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki nga mga drivers, mga taxi drivers, mga drivers ng jeep, mga tricycle drivers, kag mga amigo nanton nga mga sikat bikers. Di ba lang may ara ginaiya sa mga tricycle nga masyado katunog sang ilang monitor, may radyo na sila dara, tapos may speaker pag ginaang iban. Sa Inday Chona, sa Panta Barco, sang una, ginatsikahan niya ko na kaginasugiran kung sino ang mga drivers nga nagapamati. Kung kaisa may malabayan na sila nga mga drivers ng tricycle, nga tunog-tunog, gidsa ko no ang music mo. Tapos ang ginapamatian, it's your time to shine.

Sa mga nag-monitor man ng mga vendors sa downtown area sa Bacolod, good afternoon sa inyo. 1:13 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Kaginadulong man sa inyo sa Klinika D3 Bio.

0: Alauna, Diyos, isa-isa nga itong oras, mga ka-K-5. Sa mga listeners ng K5 News FM, sa tatlo ka mga dalagkong Amerikano diri sa Bacolod City, mayong hapon gid sa inyo tanan. Welcome to the show. Thank you sa mga nagapamati sa aton sa Libertad Public Market, especially sa mga vendors. Dira gid bala sa may bagsakan. Oo. Kadamo sa mga nagapamati, dira salamat gid sa inyo nga support. And of course, ginapasalamatan man naton ang mga nagapamati sa Bacolod Central Market and Burgos Public Market. Sa mga nagapamati sa aton sa kapihan, sa mga sari-sari stores, sa mga nagamonitor sa mga batsuyan, sa mga nagamonitor sa aton sa mga bakery. Salamat gid sa inyo. Kahapon birthday gali ni Sir Abdul Neri Lirazan. Si Sir Abdul, as far as I can remember, taga Tiling, Kawayan, inisan. Birthday niya gali kahapon, bawala ko gid siya matamyaw. I know, sang October 11 pa. October 11. Siling niya, Ma'am Sunshine, birthday ko, October 11. Happy birthday, belated happy birthday sa kay Sir Abdul Neri Lirazan. Pasensya gid Sir Abdul ha, kay mag-upo lang gid nabukad ang imong mensahe. Sandaling ito, di ako nagpapago. Mga ka-K5, libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa ating lumang litrato dari sa may Hernay Street sa tubang sang gates ang Paglaom Sports Complex. Ewan ko sa mga senior citizens nga nagalain ng ilang pamatsang, Miss Shine, wala kami budget para sa pagpakonsulta. Pero gusto ko, Miss Shine, mabalaan kung may UTI ko. Gusto ko, Miss Shine, mabalaan kung taas ang akon nga blood sugar level. Nanay, tatay, kadto ka sa klinika. Dara sa May Hernay Street. Once again, sa tubang sang gates ang Paglaom Sports Complex. Sunday to Friday, nanay, buka sila sa pagserbisyo. Libre ang pagpakonsulta, mga ka-K5. Sa mga klinika branches naton sa Bilungan Negros Occidental. Ang baklo nyo na lang siyempre ang mga iriseta sa inyo ng mga medications. Kagang inyo ng mga suplemento nga kinahanglan para mas magbakod ang inyo resistensya. Para malikawan ang impeksyon. Para hindi magsigi-sigisaka ang inyo nga blood sugar level, ang inyo nga blood pressure, ang inyo nga bad cholesterol level sa dugo. Ara datanan ang mga suplemento sa aton nga mga klinika branches. Mabakalman ang mga klinika products sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Dari sa Bacolod City. 1:20 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5, may ginamonitor nga bagyo. Ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA. Pero ang bagyo nga ini, may ang siling sa PAGASA, ang bagyo ha, hindi na posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Last tres kaina sang kaagahon. Ang siling sang PAGASA, isa ini kamahina nga bagyo or isa ka tropical depression. Ang kalayoon niya is 2790 kilometers. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon. Since isa pa lamang siya kamahina nga bagyo or tropical depression, ang iya sini nga or ang kabaskogon sang hangin nga ginadala sang bagyo nga ini is from 55 to 70 kilometers per hour. So dawala kita sang kahangawaan sini mga ka-K-5. Subong diri sa syudad sa Bacolod, medyo magalumon ang kalangitan. Pero mabatsagan mo sa gihapon ang kapaang, no? Agwa mo ang ano ni ang init bala mabatsagan mo gi. Kainas ang aga as of 4 a.m. Ang forecast sang pag-asa is apektado kita sa ginatawag na easterlies. Ang easterlies amuning mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean. And isa ang Western Visayas region sa mga lugar, sa mga rehiyon nga apektado sang easterlies ni nga Martes, Oktubre 13 na mga ka-K-5. Basta easterlies gani ang nag-aapekto sa isang kalugar. Na-experiensyahan na ang mapaang, kagmainit nga lakad sang panahon. Pero pagkahapon or pagkagabi, mabunok na naman ang ulan. Alauna 23 sa ngaton oras mga ka-K5, happy happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. October 13, 2026. Happy birthday sa sister ni Ma'am Yvonne Imperial na si Christine Imperial. Nag-celebrate sang iya birthday today, October 13, 2026.
1: Sana ang awiting ito ay pakinggan sa puso ng mula.
0: Tapos tamyawon ko man sa liwat sang belated happy birthday si Sir Abdul Neri Lirazan. Ang iyong... O, dara sa may banwasang kawayan.

Mga ka-K5, once again, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, October 13, 2026. Gusto ko man tamyawon sang malipayon gid nga pagpamati mayong hapon gid sa kay Ma'am Floor Salvador. Si Ma'am Floor, isa ka avid listener gid sang program It's Your Time to Shine. Ang paborito niya na kahapon, ang paborito niya na kadahapon, ni ginahulat-hulat niya gidbala. Ining drama nga pinanid sang gugma or the pages of love. Mayang hapon, Ma'am Floor Salvador, salamat gid sa imong support.

1:27 PM, mga aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Sporbiotics. Hindi gin magpanigarilyo, ha? Kaya ang pagpanigarilyo sa uli, nagahatag ina sa balatian sa tao. Hindi lang baga ang maapektuhan, kundi pati na ang imong korason. Hindi lang nagapanigarilyo ang delikado sa balatian sa korason. Kagposible nga ma-heart attack, mga ka-K5. Kundi pati man ang mga nagahaklo sang aso nga ginabuga sang tao nga nagapanigarilyo. That is why may mga lugar na kita diri sa Pilipinas nga ginabawalan or ginadumilian ginaya ang pagpanigarilyo sa mga public places. Kay may ara daya sang hindi pwede kay nga hindi pwede nga makahaklo sang aso sang sang sigarilyo. Kay abi ninyo pwede na pwede na sila atakihon sa asma. Tapos pwede nga makuan gid sila yae. Pwede nga mag-develop ang balatian sa korason. Please stop smoking na, mga ka-K5. Magtumaro sang DTX 500 capsule para malikawan ang heart attack. Hindi tayo gusto nga inang dukaan timely sang imo nga pagbiya sa sini nga kalibutan. Nang wala pa yabala sa oras. Thank you sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga, ang akon buot-buot nga amiga. Sa mga listeners naton dera sa Purok Rosebel sa Handumanan, good afternoon sa inyo. Salamat gid for monitoring. 1:29 PM, mga aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Along kamo nga hindi magsaka ang inyo nga BP kag ang inyo nga kwan nga bad cholesterol level sa dugo. Siyempre, ang gusto naton matabo is makaupod ba naton ang aton nga family. Sini nga Paskwa, mga ka-K5.

sa mga amigo naton ng mga construction workers. Good afternoon sa inyo. May mga friends gitayan, no? Nga nasubuan mamati isang Christmas song. Ako ya, mag-February, mag-March. Summer pa sa Pilipinas, pero excited na ko yung mamati isang Christmas song. Photographs, faces and friends. Thank you sa mga amigo naton ng mga construction workers. Watching this nga nag-monitor na sa It's Your Time to Shine program. Out. Sa foreman nga si Sir Ismael Oman. Sparkling light. Kag Sir Tammy Chua. Sang active mandalaga. Salamat gid sa inyo. Ang nagapatamyaw sa inyo si Sir Rene Besanis. Salamat gid Sir Rene. Thank you so much sa aton nga mga suki. Nga nagapamati dira sa active mandalaga.

0: Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos lamang sini.
1: 5 News.
2: P3, Bayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Arthritis. Nag-aapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Kag-amu ini ang main cause sang disability sang tao. Mag-edad, 50 pasaka. Kung magbatsyag ka sang arthritis, buot silingo, may problema sa imo joints. Bangod ang imo galing ng cartilage, ligaments, synovial membrane. May problema. Bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection. Ukon ang pagtingob sa mga factors ready. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang aton lawas nagabakod, gani ikaw kung nagabatsyag sang arthritis. I-Dr. Pinoy, subong na!
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
9: Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya
21: with EQ Diapers
20: e-raffle promo.
21: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi.
20: Mag-usar sang salon pass.
21: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
20: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
21: My long lasting relief.
20: Tugtog 8 ka oras.
21: Para sa nagkapanalakit nga baka.
20: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
22: This is a mental to call for acid camphor. It's a generic salon pass. Symptoms persist until you're
20: doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kamusta nga?
23: O sa pinakamalayo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
26: O pauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe.
28: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.
29: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do Exam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo. Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines, Himakolod Store in Barangay Vista Alegre, Valia Car Transit Incorporated, Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, Barato na, Manamit pa, Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media, 5 Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza, 5 Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center, Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernay Street, Bacolod City, at Tubangan, Bacolod Taitung High School, Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito, Tilawi, ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alauna, 47 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule. Duha ka mga produkto ini sang Clinica di Alternativong Medicina and Wellness Center. Nga ginarecommend naton nga tumaron adlaw-adlaw sang mga senior citizens. Ang Clinica Spore Biotics amo nang nagabulig sa ila para nga maligawan ang impeksyon sa tiyan. Para na sa mga senior citizens nga masami nga gina LBM dutay lang nga kaon gina LBM dayon. Kinahanglan mabakod ang mga good bacteria dara sa inyong atsan kag kinahanglan magdamo na sila dara. That is why may product ang Clinica nga Clinica Spore Biotics na para protektado ang inyong atsan against bacterial infection. Of course, ang Mighty C Capsule para man sa mga senior citizens na may mahina na sang resistensya, especially kung ang edad is 70 years old pa saka. Di ba lang nga, bisan 50 years old pa lang gani, sumong may ara na nga. Bigay-dugay, ginaubo, kaginahilanan. Ang aton nga kwanadara, ang aton nga pambato, ang aton nga immune system, so kinahanglan, suportado na siya. Samtang nag-a-edad ang isa ka-individual. That is why gina-recommend natin ang pagtumargid sang Mighty C Capsule para sa mga senior citizens. Kahapon, mga ka-K5, I just wanna share this to everybody. I was really disgusted and very disappointed na may mga opisyal sang gobyerno sa Amerika nga nagpangamuyo pero ang ila ginapangamuyuan hindi ya ang Dios sa langit. Imagine no kung government official ka tapos nagapangamuyo kaya kay sataning daw hindi manami no kabalo ka naman si sataning kung anong batasan niya na tapos sa iya kaya mga muyo kalain no ti mga government officials pa naman mga actually natabo to siya sa ilang council meeting ara ang alkalde sang lugar ara man ang mga members sang council tapos may isa dito nga antes mag-umpisa ang ilang meeting ginayo siya nga siya ang ma-lead sang prayer. Tapos ang iya yagin pangamuyo or ang iya Dios hindi iya kay ang Dios nga ato sa langit nga ginasimba naton kag ginakilala naton nga pinakagamhanan nga Dios sa tanan-tanan nga Dios ang iya yagin pangamuyuan. My God, ang Dios sang kadulong. Amo na gani siling ko kalain nagidiya subong no sa kalibutan. Ang internet is a bad influence sa mga kabataan. Amo na gani nga ginatingwaan nga mapasar ang hagna nga bawalan na ni ang mga kabataan sa social media kung ang edad nila is 15 years old below or 16 years old below. Ara man ang mga bisyo, you know, pagpanigarilyo, paggamit sang illegal nga droga, ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, ang sugal, ang siling sa mga Kristiyano amo ning nagadala sa aton sa magamo nga pagpangabuhi kag amo ning nagaguba sang aton nga family kag amo man ning magadala sa aton sa impyerno siling sa mga Kristiyano. May isa ka 57 years old nga vendor. Ikon magsiling kita nga vendor, syempre nagabaligya sang kun ano-ano man dara sa merkado. Amo na sila mga vendors. Di actually padre di pamilya inisado, hindi ko makaintindi nga amo ni ang natabo sa iya. Ining 57 years old nga vendor, nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod mismo sang iya nga puluy-an. Ang siling sa mga otoridad dito sa probinsya sang Cavite, kay natabo ini dito sa Cavite. Daw gin kwan ini sa anay, daw gin lampusan. Pagkatapos nga gin lampusan, gin labo pagid ang iya nga ulo. Kag damo-damo pagid siya sang igo, sang buno, daw gin buno sa nga gin buno sa makapila ka beses. Tubtob nga mabawian sang kabuhi ahay ang pobre. Nagapaligo sang iya kaugalingon nga dugo sang makid-an sang mga otoridad sa sulod mismo sang iya nga puloy-an. Ang siling pagani sa mga pulis, grabe ni nga kaakig ang nabatsagan sang sospek nga nagpatay sini sa iya. And wala ini ma-report sa gilayon sa mga otoridad. It's because ang witness daw ginpaandaman sang suspect sado nga hindi ginmanugi. Ini kunong vendor nga 57-year-old nga padre di pamilya. Pala reklamo ini sa permiso bala nagareklamo nga kada pauli ya wala sang pagkaon sa balay. Siyempre kapoy man sa kay nagatrabaho siya gani as vendor, nagabaligya ulan init ara para maipakaon may isagod sa iya asawa kag kabataan. Tapos pagpauli niya sa balay, do permiso sa bala nagareklamo nga ay nano ni man wala kwan, wala tinigang, wala kanon, wala sudan. So amo na bala permi ang iya nga ginareklamo. You are all my brothers. Nakibot kita kay abi ninyo kon sino ang suspect siling sang pulis sa sinikarumal dumal nga krimen nga natabo dito sa isa kapuloy-an sa Cavite. Wala na sang iban pa mga ka-K5 kundi ang iya mismo kaugalingon nga asawa kagang iya nga mga kabataan. My goodness. Ang suspetsado sa krimen ang iya man lang asawa kagang iya nga mga kabataan. Kaysang ulihi sang kinimbestigar na diin ka mo sang natabo ini sa inyo nga amay. Ang asawa gali, ara man lang dira sa lugar. Tapos ang ginpagwa niya nga wala da siya sang natabo ang krimen. Siya gali ang nagpatay sa iya kaugalingon nga bana. Kaginbuligan pa siya sang iya nga mga kabataan. Pagkatapos nga natumba na ang ila nga amay, ginsugo niya ang iya anak nga babaye. Siling niya ang labhito ang bayo ko kay puno sang dugo. Labhito, tapos ang anak nga lalaki, amuning nanugid sa mga pulis nga siling niya ang nagpatay sa amon nga papa, amo ang amon nga mama. Ang mama is masami nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon. And may history pa, may istorya pa, nga ginbuno niya pagali sa dito pa. Ang iya siningabana nag 50-50 pero ginpatawad lang siya sang iya nga bana kaginsagod sa gihapon. Magluwas nga pala inom sa makahulubog nga ilimnon, nagasugal pa ang asawa. Alauna, 55 ang aton oras mga ka-gay five. Balik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
2: Makabuti ka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
3: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo ay kawagayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglycerides, mm-hmm, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Mm-hmm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gitawag probiotic. Antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, mm-hmm, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. Mm-hmm. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Damo. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm-hmm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Mm-hmm. Kag-pugaa sa imo ba-ba, mm-hmm, para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need kaya inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio has been killing bacteria and viruses, wala ka lang kabalo, for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa

0: Synthetic antibiotics, kumbaga natural enemy sa bacteria ang gitawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio Doc Ramil.
1: Amang bintaha Sir Boy kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
2: D3Bio,
1: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha, mabulig patay sa kagaw.
2: D3Bio.
1: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsayay. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
2: D3Bio.
1: Mabulig patay sa kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio ang bilog ng armed forces sa imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
2: D3Bio!
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tapos.

0: Kita katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Ginakalipay ka na, buti mo ka makilala ka.
1: Thanks, Tito.
2: Maayo gid magpiling anak namon. Akay kagwapo gid sa imo to. Ano galing obra mo to?
1: Actually, tita, Tito, naga-negosyo ako sa mga supplements.
0: Uy.
1: Kag naga-gym instructor man ako.
2: Ay, wow!
1: Medyo busy gani, tita eh.
0: Ay, abaw ka ba? Kasgali sa mangin umaga namon ba? Kagrabi ang maskulo mo. Sa pagkadalag ko.
2: Pa? Ay, oo, gani, oo. Kag-inda lang, ina, oo, nakita ako, ina, pa. Ay, wete, kung amo sina nga kapisan sa imo, ba mabuhi mo gid ang amon anak to, eh?
1: Yes, tita.
0: Amugin.
1: Actually, nagaplano na ako nga pakaslan si Anne.
2: Babaw?
0: Ati, mayo.
1: Yes, babe.
0: Hoy.
1: Mas mayo nga mabatian ni papa kag mama mo. Nga sincero ako para sa imo. Bisan wala pa ako makapropose nga pakaslan ka. Ang importante, ginapabalo ko lang sila.
0: Abaw, Timay, ginila Adunes. Kami, ya, wala kami nagapamalabag tungod ara naman kamo sa husto nga edad. Ah, pyra!

Kasi hindi ako makapati. Nga nahambal ato kagaina ni Adonis sa ilan ni Mama kagpapa. Ay, ah. Kasi hindi ako makahibalo kung anong ihambal ko kaina. Grabe ang kalipay ko sa mga ginpanghambal niya. Ay, ang handom ko sa isa kalalaki, ginhata gid man sa akon. Thank you, good Lord. Excited na gid ako nga manginbana si Adonis. Excited na gid ko.

0: Babe, sa katapusan, asawa ko na ginmanikaw.
1: Ay, babe, api mo, ginpangayo ko gid kay Lord nga, kuntani, ang ihatag sa akon nga lalaki. Guwapo, macho, kag-responsable. Kagwalagid niya akong inpaslaw, babe. I love you so much.
0: I love you so much, babe. Dalipay man ako nga ikaw ang napangasawa ko.
1: Amo man ako, babe.
0: Babe, dalika. Sulito na ito ng honeymoon na ito, ha? Akwaton ko ikaw.
1: Ay, babe! Ang waiting ka ako mag-isi.
0: Kabugat magalis ang akon, babe, no?
1: Babe, ang gusto ko nga mangin anak nang duwa lang, ha? Babae kag lalaki.
0: Sige. Sure, ikaw bala.
1: Babe, you are my first and you are my last.
0: Amo bala. Ibutang ko ikaw sa kama.
1: Babe!
0: Babe? Dali lang gid, ha? Patyon ko ang suga.
1: Ay, hindi na, babe. Hindi ko gusto nga patyon mo ang suga. Gusto ko makita ang tanan.
0: Ha?
1: Yes.
0: Babe, kwan. Hindi ako makasawo eh. Nasilawan ako.
1: Babe, mag-asawa na kita. Wala na kita sang dapat pa nga ikahuya. Gusto ko makita mo ang akon. Kag makita ko man ang bukos mo nga lawas, babe.
0: Babe,
1: feeling ko daw nahuya ka pa sa akon. Gusto mo ako ang ma-first move?
0: Dali di.
1: Kay ako na lang ang makuan sini ho.
0: Wait. Babe.
1: Hindi. Hindi matuod na, babe. Babe. Ano ina?
0: Babe.
1: Ano ina, babe?
0: Kuan. Apo niyang buhat ko silingon. Kuan, babe. Ligad ko ba tani yambal ini sa imo eh. Ugaling. Kung yambal ko ini sa imo, basi mag-atras ka sa kasal naton.
1: No, hindi.
0: Amo na nga.
1: Hindi matuwa din eh.
0: Itago ko na lang.
1: Ingkanta ko sa imo nga tao, pero ang imo daw. Daw iya sa bata.
0: Babe.
1: Diyos ko.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
11: Sini sa doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdag mo, nag-gig ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang oxygen mo lang kinanggap sa brain.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
19: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi.
20: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct eriga sang ka para makapenetrate sang sakit.
20: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
19: My long-lasting relief.
20: Tugtog 8 oras.
19: Para sa nagpanalakit nga baka.
20: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
21: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kitkamas na ngay?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
25: O pauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
28: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: FM League of Champions 2026.
30: K5 League of Champions.
29: Brought to you by
30: Do XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo. Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigasco Gas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas, Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negro Cross Electric and Power Corporation and Todo Media. Five-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Ubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Adonis.
1: Babe.
0: Magwa ta sa hotel ngayon. Mapuli ta.
1: Nga nagailis ka. Babe, nga nagailis ka. Oh. Animon ta subong.
0: Puli ta. Nadulaan ko sang gana. Excited pa naman ako nga daw nakulbaan sa butang ngayon. Pero wala gid akong mag-expect, Adonis. Wala gid. Wala gid.

0: Buti, Day! Kamusta isa ka si Manang honeymoon, ha? Day! Maninay ko, ha?
1: Ah? Ay, kwan. Day?
0: Yes, Day?
1: Confidential man ituod tungod bana ko siya, pero... Pero do, hindi ko ya kaya, Day. Hindi ko ya maributay, Day, ah.
0: Nga man, Day, how? Ay. Day,
1: ano?
0: Dako, gidaw?
1: Nagsala ka sa ginapinsar mo, Day. Kuha na. Daw iya sang 12 years old.
0: What?
1: Yes, Day.
0: Oh my God.
1: Day, anong buhaton ko man?
0: Ha?
1: Hindi ko ya happy sa iya, Day. Hindi ko ya happy.

0: Babe, pwede ta makaistorya sa maidid?
1: Ano, ina? Dasiga kay may laktan ko nga importante man.
0: Kwan? Nabadyagan ko nga hindi happy ang married life ta. Especially ikaw. Hindi ka happy ang sa sex life mo upod sa akon. Babe, I'm sorry kung amo ako sine. Wala ko sa mahimbo eh.
1: Anong buhat mo, silingon?
0: I decided nga makigbulag sa imo bisan masakit sa akon.
1: Ba, Adonis?
0: Amogin man hindi bala. Madugay mo na ina nga gustong iimbal sa akon.
1: Kailinit sa imo, Adonis eh. Grabing expectation ko.
0: I'm sorry. Sorry na. I'm planning to go to the US. Hindi ka magkabala ka. Ako mismo ang ma-process ang sang annulment.
1: Adonis?

0: Be.
1: Iha? Ano gid ba lang rason sang pagbulagay ninyo ni Adonis?
2: Oo, matuod. Kuan, ma, pa.
1: Oh.
2: Career conflict ah.
1: Uy.
2: May gusto siya nga buhaton. Kag ako, may ara man. Ay. So, ano pang rason nga magdugay kami?
3: Ay, apaw ka nung kun. Kada ko pagkatama sang gasto ninyo sa kasal ninyo?
1: Oo.
3: Ay, sus. Kag sa balay ninyo.
1: Amugid, milyon ang bili.
3: Tani.
2: 50-50 man kami maa, pa.
1: Ay.
3: Ay, kung tani, nakabata na kamo. Paano, bisan paano tani, makaapo man kami dahil.
1: Mugali?
2: Mama, pa. Hindi na napaghambala na. Importante, happy na kami sa isa kag isa.
1: Ay.

0: Bruno, na kay balo ka naman siguro kung ano ang background sa anak namon.
1: Yes, Tito. But I don't care. Oh. Palangga ko si Ann. Eh, gusto ko nga pakaslan ko siya. Total, na-desisyon na naman sa korte ang ilang annulment. Wala gitsa ang problema sa akon. Pakaslan ko dayon si Ann, Tito.
0: Ate, sige. Pahira! Pahira!

0: Ay, love.
1: Yes, love?
0: Nga daw, pila na kabulan niya ka of the night, ha? Kagalos adlaw-adlaw naga contact kita. Pero, daw, wala pag gihapon ako magbusong, ha?
1: Love, kwan?
0: Ay, love, din mayo nga mapakonsulta kita sa doktor. Basi, isa sa ato nang may problema.
1: Kwan, love? Ako siguro may problema.
0: Ha? Problema? Eh, anay ka. Nga wala mo'y naginambal sa ako now?
1: Ang matuod, love. Nagpakapon ako eh.
0: Ba? Ano?
1: Love.
0: Bruno! Nga subukan lang naghambal sa ako niya, nagpakapon kagali! Ha?
1: I'm so sorry, love. Hindi ako gusto nga madisappoint ka sa akin eh. Kagakuhon ko. Wala ko gana nga magka-baby.
0: Huh?
1: Kabalo ka naman. Kabudlang may bata subong. Gani, nagdesisyon ako nga magpakapo na lang.

hindi ako makapati nga nagpabasek tumigali si Bruno tungod sa kahuben pa sa iya. Pero ginpakita niya sa ako ng iya medical records kagin confirm nga kapungit siya. Nagalalain ako tungod nga aamo sini ang akon kapalaran. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa kung ano man ang maayo ko nga buhaton. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

alas 2:38 ang aton oras, mga ka-K5. Kaupon nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program dari sa K5 News FM. Mayong hapon sa mga senior citizens ng mga suki ko dara sa Barangay Mandalagan. Sa ilan ni Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Thank you gid sa mga senior citizens nga ara-dara sa diin gani ni sila nga purok, Ma'am Cecilia, nalipat ko pero nakakadto na ko dara. Sa ilan ni Ma'am Lucia Liamera, sa ilan ni Ma'am Jovi Pelle, sa ilan ni Ma'am Lucila de la Cruz, Ma'am Angelina Liamera, suki ko nga mga senior citizens sa may purok bulak nan. Thank you gid Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Arada sila sa purok bulak, nakakadto na ko dira eh. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Bukaina wala ko niya mag-greet Ma'am Cecilia, pasensya gid. Birthday sang buwas Ma'am Shine pag-greet sa imo. Magulang ko, birthday niya buwas. Sino ganing name sang imo nga magulang, Ma'am Cecilia? May na kay tamyawon ta subong tapos buwas, tamyawon ta pagid ah. So happy birthday sa magulang ni Ma'am Cecilia Banzon. Sa kay Sir George Pineda Gaspi, ari gali si Sir George. Good afternoon. Naabi ninyo kay nagasaylo-saylo ko abi no sa isa ko man ka account. Kay gusto ko maakuparan ang tanan. Kay talagsa lang ko nga daan. I mean, kadyutay lang kid sang akon nga ginatamyaw adlaw-adlaw. Please greet happy birthday sa akon pakaisa dara sa Barangay Takuling sa Her North Bake Shop nga nagabantay subong. Uy! Why na ko makahappy dito ka namin isang ilang pandisal. Ara man sa tali lang kid. Ara man upod yada nagapamati sila ni Emma, si Nene, si Nonoy, Nonoy Calvo, kag si Nong Warlito. Nakara na sila, nagpaminta sa bakery si Nong Warlito. Ang hapon yun sa mga taga Her North Bake Shop. Sana dumduman ko sang una, sa Yes FM Days ko pa sang una, ang Her North Bake Shop na bala sa Libertad. Gapamati na sila sa akon nga program. Thank you gid. Salamat gid sa inyo. Kung wala tungod sa mga listeners ko ni wala nag number one sa unang akon nga afternoon program. Sa kay Ma'am Rachel Cadorna. Yes. Rachel Cadorna ang iyang ngalan, Misay, no? Ma'am Rachel Cadorna, happy birthday to you. Advance happy birthday to you. Buwan, Sir George, i-chat mo pagid ko ha para mag-greet ko sa liwat. No, Ma'am Rachel or Ma'am Rachel Cadorna, happy birthday to you once again. Rachel, no? Rachel Cadorna, advance happy birthday to you. Basta palangga mo gani ang imo nga mapangasawa or mapamana, ikaw na ang pinakamalipayon nga tao sa bilog nga kalibutan. Amo ni ang dapat nga mangin basihan sa pagpakasal, hindi kay kun pila ka bilog ang mahimo yang nga bata or mahatag yang nga bata sa imo. Dapat ginpakaslan mo ang tao tungod palangga mo siya. So kung anuman ang kinaiya niya or kung anuman ang ang physical features niya, dapat mabaton mo na eh. No? Ang iba na abi nagapamana or nagapangasawa, hindi lang tungod sa ginatawag natin na love or pagigugma. Siyempre, ang isa sa mga criteria sa ilang palamanon or palangasawon, inang may kapasidad sa paghatag sa ila sang anak kag makaprovide sa ila sang financial needs nila, no? Para kuno nga makumpleto ang ilang family kag para kuno mangin happy ang ilang family. Sa mga babayi dapat wala diperensya
Sa mga lalaki, kinahanglan ang kinatawo insakto ang size para nga sure nga makabuo. Amo na. Pero paano kung may diferensya? Diba? Tandaan tagid ha, nga wala sang bisan sino nga tawo sa sini nga kalibutan nga perpekto. Ang iban sa pagtanaw mo, almost perfect sa physical nga itsura, pero pag updanay ninyo may bisyo nga ginatago, nagapang babayi pa. Ang iba naman masyado karesponsable, mapinalanggaon, mabuot, loving, loyal, faithful, pero may diferensya sa tiil, may diferensya sa kamot, may diferensya sa pananawan, sa itsura, kag kun ano-ano pa nga diferensya nga hindi makapuno sang imo nga mata. Isa lang ang mahambal ko lang gaon. Hindi tanan nga gusto mo sa sini nga kalibutan makuha mo. Yes, bisan pa ang pinakamanggaranon sa sini nga kalibutan, nagasiling gani nga hindi tanan makuha niya. Diba? Kung ang tanan nga ina gusto mo makuha, sa isa lang kaklik mapaslawan ka. Ang pagpili sang makaupod sa pangabuhi, wala dapat nagabasi sa lawas, wala dapat nagabasi sa itsura, kag sa iban pang physical nga anyo sang tawo, kundi ang unod sang iya tagipusoon.

nakagreet man ko sa utod ni Ma'am Cecilia Banzon. Nagsapakaisa ni Sir George Gaspi Pineda, pero puro sala. ang birthday gali sang utod or magulang ni Ma'am Cecilia Banzon. Subong gidya nga adlaw. So happy birthday sa kay Celedonia Canyon. 73 years old na siya today. Magulang ni Ma'am Cecilia Banzon dala sa Barangay Mandalaga. Happy birthday sa imo Ma'am Celedonia. Kanami sa mga ngalan sang una, no? Cecilia, Celedonia. Ang mga unique sang ilang mga name.

Tapos ang ginbasa ko yung kaina nga greetings ni Sir George Pineda Gaspe. Love will keep us alive. Ang iya nga pakaisa nga si Ma'am Rachel Cadorna. Subong man gali nag-celebrate sang iya nga birthday. So happy birthday sa imo Ma'am Rachel Cadorna. May you have more birthdays to come. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, October 13, 2026, once again, happy, happy, happy birthday sa inyo. And thank you very much sa aton nga mga KSS members man dara sa Barangay Barangay Bata kag Barangay Mandalagan. Aragi na sila nagapamati sa It's Your Time to Shine program every afternoon. I'd like to greet also everybody there sa Banwasang Hinigaran nga nagapamati man kada adlaw sa It's Your Time to Shine program. Agud nga hindi mabudlayan ang inyong mga kabarangay sa pagbakal sa mga produkto sang klinika. Butang ka sang products dira sa imong tsanggi or sa imong sari-sari store. Kag ikaw na mismo ang magbaligya sina sa ila. Dito ka mo pangumpara tingob sang produkto sang klinika sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Makumpleto ang mga klinika products sa Maze Wellness. Tapos makabakal man ka mo dito sa Memory Plus supplement para sa inyo nga mga kabataan. Para nga mas mag-active ang ilang nga memorya. Available man ang healthy nga snack sa Maze Wellness. Ang kangkong chips na bala nga siling ko baklo ninyo for the whole family. Kaya namin na siya kung nagpulupungko ka mo sa sala. Tapos may ginatanaw ka mo nga movie. Or si mama kag si papa abi nagalantaw sang balita. Nagalantaw sang ilang favorite nga teleserye sa gabi. Ang kangkong chips nami ginakuyam-kuyam mo. Pwede man na bala ipabalon sa inyo nga mga kabataan. Thank you gid sa aton nga mga suki dara sa Barangay Pahanukoy. Sa inyo pa dayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Las 2:50 ang aton oras, mga ka-K5. Dugay-dugay mga pinakita. Santon Plus ang una. Ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang unang ginainom ko, ya subong sa una ti Santon Plus. Subong DTX Coffee Mix. Santon Coffee gali dam na. Subong niya ti DTX Coffee Mix. Hindi makapatrigger sang hyper acidity.

0: nagsaka ang ako nga blood sugar level.
1: Mas magaling ba siyang lambi sa'yo?
0: Amo na ako nga nagsailon ako sa DTX Coffee Mix. Kabalo naman ko mga ako nga blood sugar, hindi stable.
1: Nagtatanong lang naman ako, saan ka na kaya ngayon? Mahal ka?
0: Ari ay, ang mga kilala, tanga permi nagapangapi sa Banuasang Pulo Pandan. Nagapang agda ni permi si Sir Dudes Labrador mo. Yung mga pita na Miss Shine DTX Coffee Mix. May ara na dira na yun, no? Sa botika, sa Pulo Pandan. DTX Coffee Mix. Good afternoon sa kay Ma Maybeth Joylene Labrador. Sa mga taga Zone 4A sa Pulo Pandan. Mabuhay kayong lahat. Salamat.

0: Shine, please greet happy birthday to my brother, Albert Goles Bornales. Albert Goles Bornales Jr. ay junior. Ganyan siya gali, no? God bless, and ang wish niya sa imo is good health always, tol. I love you, may mua pagid.
1: San ka na kaya?
0: Kanami sa mga mag-ululutod ng mga lalaki nga nagapalanggaanay, gidya, no? Sir James Bornales, happy birthday to your brother, Albert Goles Bornales Jr. Mayong hapon sa mga taga-Himamaylan City. Si Nonoy dera sa may Binalbagan, ginatamyaw kuman sila ni Sir Pio. Nagapamati na sila permi sa akon nga program. Dera sa may Manukan, kuno nila. Mayong hapon gid sa inyo, sa mga taga-Binalbagan. Sano naman ko dera noy makabalik noy para makatilaw naman ko sang namit na amit mga pinamalhan. Ang kabataan adlaw-adlaw nagabalik-balik na sa eskwelahan, bata pa sila, exposed na sila sa stress kag sa pagtuon, bangod sang ilang pagtuon, bangod sang ilang pagbiyahe. Kabalugid ko bala noy nga si si Kidoy, Kidoy ning tawag ko kay Kid mo. Kabalugid ko wala noy nga si Kidoy nagainom sang Mighty C. Very healthy na yung among love nga si Kidoy mo. Thank you, Gid. Sa mga suki naton dira sa banwa sang hinigaran. Makabakal man kamo sang Mighty C zero para sa inyo nga mga kabataan. Dira sa may hinigaran, may branch kita dira sang klinika. Ano na dira gani nga na nalibat ko, basta ara dira sa Jam Guangco Arcade sa Banwasang Hinigaran. Sa mga taga La Carlota, sa E&R Herbal Center ara dira ang mga clinical products, check lang ninyo.
2: Ano hanggang ngayon nagirisip
0: kumakabasa sang aton nga horoscope. Pero thank you very much for joining us this afternoon.

0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa Kabyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: DDX 500!
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan ta bla? Kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
5: Sabi lang siguro na Sir GP, lawas lang ka kapoy mo.
4: Oh,
5: no? Pati yung brain na ton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
4: Oh.
5: Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka paminsaron, labi na kung damo ka utang. Oh. Ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganit, takes 500 kag mighty seed, tungod sa kataas sa antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
4: Mm-hmm. Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experience sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty seed or pure seed, ilabi na kun may problema ka.
5: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
4: Oh.
5: Di dere ga sulod kung ano ka importante yung gainom ka DTX 500 kag mighty seed. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperde sa DTX 500 kag mighty seed. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag mighty seed. Kaya aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
4: Correct.
5: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty seed para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500.
4: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ang tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
5: Kabalo ka Sir JP, mga factors nga ini gakatabo ang gituwag kakapoy bla sa atong una-una or sa atong nga brain or ini gituwag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
4: Husto.
5: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk foods.
4: Okay. Mga matamis.
5: Mga added sugars. Tapos, hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka-importante ang DTX 500. Ano ka-importante ang mighty seed. Kaya nga man, kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon.

0: kadlo lang.
1: Kadlo-kadlo lang, no?
0: Very sharp ang ilang mga paminsaro, mm. no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, mm-hmm. no, sa ilang utok. So, sige kaon prutas, sige kaon gulay, mm. no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, mm-hmm. sige taas man ang free radicals, mm-hmm. budlayan kaya maghandol problema, mm. no? A healthy brain equates to a positive mindset. Kung healthy ang imo brain, be, mm. nami na imo paminsaron, sir, boy. No? So, dere ko nakita ang importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 jag mighty C nga ah, para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron.
1: Mm-hmm.
0: Tapos layo kas depression. Mm. Permi ka happy. Kaya mm-hmm. man nakainom ka DTX 500 jag mighty C. Oh. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 jag mighty C.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
3: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masal rika.
3: Epic tipo.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Number 1.5 K5 News.
6: Hey, yo, Jace.
7: Oh, yeah. Oh, yeah.
6: Say something to her. Holla at her.
7: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
8: You know what to do with that big fat butt.
9: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulamas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Nabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
8: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
9: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na!
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: 101.5 K5.

Oh yes, that's right. Pwede na hong mangawat. Hindi pala pwedeng mangawat, pwede na hong mangarap, sabi niya, like Gairanod. Pwede ho talaga. Actually, free ho lamang ang mangarap. So, wag yun na ho nga tipirin yung kung ano yung mga pangarap ho ninyo. 3:40 right now. May kunti pa ho tayo nga natirang minuto. So, pwede pa ho kayong humabol. I mean, pwede pa ho ninyo ma-enjoy yung mga favorite hits ho ninyo. Just let me know. 0921-305-3958. The Big Mix, kasakasama Agent Jack. And you, Fox, you're still listening to KFI News FM. Philippines.

0: K5 News FM. News FM. P3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa akong
0: tugunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roha City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at

Buk na krimen sa nagkalain-lain ng bahin sang kanilang. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahom nga kasumpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: bili ka mo!

0: sa? Ta?
1: Ba? Si Nuki man nilang abatas ang kumari ko, ho?
0: Ta?
1: Ay! Oy! Nuki! Ay, ano to? Nga, nagadalagan ka gidaw.
0: Ta? Si Tito Ongong? Si Tito Ongong?
1: Ay, ano ang natabo kay Ongong? Hanoki? Ano ang natabo sa iya?
0: Kakita siya kontrata?
1: Pa! Oh, Ginoo ko! Ay, sige, sige. Makato ko dito sa bye-bye, Nuki, ha? Ay, salamat gin sa pagpahibalo mo sa akon. Ay, Diyos ko. Ay, nga, nakakita man yasang kontra si Ongong man. Ay, sige na, Nuki. Malakata kita dito.
0: Oh, tita.
1: Ay, nga, nakakita man siya sa inkwentro man. Nga, ah!

0: Agoy. Gay. Inay lang dahil. Inay lang pagbutang siyang ay sa black eye ko, gay. Agay.
1: Ay. Anay ka bala. Ano gid bala ang ginhalinan sang away niyo ni Archie Haw? Nga ginunahan mo gid siya kuno kasang sumbag?
0: No, abi kay ginbastos ka niye.
1: Ano? Ay, ano kuno haw?
0: Nga kun wala ko siya kuno naunahan. Tani kamo kuno subong nga asway nga duha. Kag siya ang ginatawag nga papa sang duha. Cherry Kagrima.
1: Wala huya. Ginhambal niya ina?
0: Oo eh. Nalainang ikaw hindi mamati nga ginbastos ka mga tatlo sang isa kalalaki mo.
1: Hote, ano ko nang ginhambal niya sa duha kabata?
0: Hindi na. Nalawayan ko manumdum eh. Kagday, palo nga ginang duha kabata ha? Kay daw ginapantasyaan sila sang animal nga Arche.
1: Ba, ano? Nakakita kontra si Papa niyo ah.
2: Ay. Hala, naghabog itong mata ni Papa Ongong ho.
1: Ay, mangani.
3: Papa Ongong, sakit.
0: Ah, sakit dahi, Chere, pero gamay man lang ah.
3: Papa, grabe akong kulba. Kagisugiran kami ni Nuki. Nagsumbaganay kamu ko nun eh, Joe Archie.
1: Ay, mga

0: Bata, ilis na ka mo to ah. Ang lago ninyo nga mga uniforme, ibotang ninyo sa laguan, ha?
1: Pa? Oo, ma. Papaayo ka pa, ha? Kaluoy sa imo pa, oh.
2: Oo, man, papa, oh. Kung sakit pa, ambal ka, kikisan ko imo mata.
3: Salamat, kid mga anak, ha? Pero okay na ako, ha? Maayo na ini, kiti, ginkisa na ni mama ninyo, eh. Kabin, tigid gani ka bisis.
0: Ikaw yung makuha mo pa yung maglahog-lahog sa sitwasyon mo, no?
3: Ay, siyempre, papa. Parang hindi magkabalaka ang mga bata. Sige na. Dere, ma. Dere, chire. Ilis na ka mo. Kay manyapon kita timprano, ha?
1: Oo, pa.
0: Pa. Salamat, kid, sa pagpalangga mo sa amon sang mga anak ta, ha? Salamat, kid.
3: Para sa inyo, gang. Imuon ko ang tanan. Isang adlaw nga una kita dari nga nag-star sa isa kabubong. Kita nga apat. Ginpangako ko sa akong kaugalingon nga hindi ko gid ka mo pagpabayan. Nga imuon kong tanan para ipabugal niyo ako. Kagimuon ko ang tanan agud nga mapurtahan ka mo sa tanan nga butang nga mahimo makatugas ang halit sa inyo. Ngaunahan kong inyong kalipay.
0: Ay.
3: Da. Inangantum ko para sa inyo.
0: Ay.
3: Amo ko kamusida ka palang ka.
0: Ahay ka nga. Abi mo, wala gid ako naghinulsol nga sa kadamo nga nagapangaluyag sa ako na ikaw gid ang pinpili ko. May ara maestro na nagapangaluyog sa akon, may driver, may panday. Pero ikaw gid ang ginpili ko. Ang isa ka mangingisda. Ang ginahikaya nila nga langsa kay isda permi ang ginakuti.
3: Oh.
0: Pero wala sila kabalo nga. Perti ka kabuot kag kapisan. Amo na nga wala kita ko naginulsol. Ikaw ang kabuhi namon, gang. Pagsasina, salamat, gid, nga ginhatag ka ni Lord sa amon sa mga anak ta. Salamat, gid ka.
3: Gang.
0: Anong ginalingas mo, gang?
3: Gang. Sugo abla na yung mga bata nga magbakal sang duwa kalatas ang sardinas kag sutangon.
0: Ha? May sudan pa man kita.
3: Eh, kukukon kang eh. Doon, naganahan ako eh.
0: Ngara naman.
3: Masyagan ko balagang kung ang gaon mo ko. Maumpawan ginang kasakit sang lawas ko nga ginsumbag niya rin sino.
0: Ano?
3: Ito balagang. Ito ba ko doon nag-amatapat na sa akong pitik sa dugan ko. Kagsimpre ni Junior. Ikaw pa blo.
0: Ikaw pa lang ka.
3: Oo, sige, sige, sige.
0: Sige na.
3: Sige na.
0: Okay.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: striktahan ko siya. Ha, gabalang-balang alipungoy mo. Huwag ka siya sa... Huwag ka siya kabalos akon.
1: Basko ka siya galing inumol mo galing yameg. Basko ka siya migin.
0: Ang inumol ko yameg, anad niya sa burubo. Ha? Masuya sa construction ng ilaman tiner sini, alos ang lawadaw.
1: Aba?
0: Ako ba yung katunya?
2: Pero, bisan ano pang sugid si Ibo, Migo Adje? Birdi ka gidyagihapon kay hindi ikaw ang ginpili ni Rosana. Buot silingon, the best niya sa panulukan niya si Ong-Ong.
0: Hindi ba lang mga pare?
3: Dumugid! Katsakan ko, mas basgugan siguro maghihirit si Ong-Ong.
1: Sangalan pala nga daan nga Ong-Ong. Wala na na yan, Jay. Ong-Ong na.
0: Ipos ka ba?
3: Ipos. Amit.
1: May...
0: May isa pa magambal kontra sa akon. Waskon kong butilya sa whiskey, guyay ah.
3: Wait,
0: amit. Ang tilawin nyo?
1: Ano?
4: Ano naman?
0: Teh, may mambal pa na! Mambal!
3: Kusta?
0: Suta ka mo. Mambal! Ay!

0: po siya sa labor to. Lakat-lakat pa to siya yaman.
1: Kaya ginuo ko palayo ng palayo lang. Palayo lang. Kabay pa nga nakadungka na sila sang upod diyan ng mangingista. Kabay pa.

0: Jusko!
1: Junisol!
0: Dah kulo pengatun bangka!
1: Oh, Jusko! Junisol! Nalang lagi kita! Napta lagi kita sang ikong sang Bagyo, Joy! Kung hindi ako, kung hindi kita kumaluwas, Joy! Paliw ka pa sa pamilya ko, Joy, ha?
0: Oo.
1: Napalangka ko kasi sila, Joy! Palangka ko kasi sila! Oh, Diyos ko!
0: Hindi kita pagpapahiyaan sa Bahagya Diyos, ha? Oo. Maluwas kita! Pangapyot na mayo sa kahoy! Kaghakos kita mayo, ha?
1: Diyos ko! Pwerte ka tagas ang kagdala ko sa balo, Joy! Junister! Ang baga! Ang baga ka nagkulob! Ginano sa balut pagkato sa aton hantangan?
0: Ta.
1: Hindi!
0: Joy! Hindi!
1: Malapit kita sa iyo, magkakita!
0: Joy! Joy!

Gulan. Diyos ko. Pinalakad lang, naglihigan. Naglihigan ang bagyo. Walang isang bati. Mahati ko sa diin ka na. Kung pala buhay ka pa, Ong. Hanggang upo niya ka malalagat. Ong! Mabuhangin ko yan kung manula ka sa awal sa kamataan, Ong! Mabuhangin ko yan!

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko
8: ang Extend
7: Supplement for Men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to Mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayonan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pamamati ang mga matahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhaan sang pagtulunan, gaginating unuhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM. K5

kangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
1: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
1: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

Mayo nga po naman sa ato sining mga KK5. How are you today? Today is October 13, 2026. Kamusta na ang inyong preparasyon para sa pagsaulog sa Mascara Festival 2026? Uy, may arap pa pila kadlaw ha? Until October 18, which is the highlight or the highlight of the festival. May arap pa kabutsyansa nga maghingagaw pa sa paglagaw kag pag-enjoy. Kag samtang nagalagaw kamo, sige man ang dinibatihay sa Kongreso, sige man ang paalam-alam sang mga abogado, kag sige man ang lampaso sang abogado kontra abogado. Mga KK5, Article 11, Section 1 of the 1987 Philippine Constitution, nagasiling, public office is a public trust. Ang opisina sang gobyerno, tanda sang salig sang tao. Ara ka dira ginbutang tungod ginasaligan ka. And therefore, it is a tall order nga dapat hindi mo paggubon inang pagsalig sang tao. Amo ini ang isa sa mga rason kung nga agin pasakaan sang kaso sa impeachment court si Vice President Sara Duterte. Ang isa sa mga kaso kontra sa iya is betrayal of public trust, ang pagluib o ang pagtraidor sa pagsalig sang publiko. After presentation of the prosecution, nakita nyo man kung anong mga ebidensya nga ginplastar, nga gintan-ay nila sa impeachment court. Nabatian nyo man kung nano ang mga counter-attacks, ang mga defenses, ang pagba o pagdepensa sang mga abogado sang vice presidente only to prove nga wala sang sala nga nahimo si Vice President Sara Duterte that constitute betrayal of public trust. Manaog kita karon sa mga paino-ino sang tagsa-tagsa kapumuluyong Pilipinhon. How are they reacting to the alleged betrayal of public trust committed by the Vice President? Ano ang ila reaksyon sa aligasyon na nagapasimple-simple lang ang pamilya Duterte apang ang kamaturan ini sila ang manggaranon? Ano ang pagpati sang kadam-an sa mga pumuluyo sa aligasyon na ang pamilya Duterte madamo sang mga negosyo kag mga propiedad nga pilit nila ginatago kag indi mabuking o para indi mabuking sang kadam-an? And what are the people thinking about the alleged Duterte China connection? Kay ang aligasyon nga nakapadala gid man, naka-import gid man ang kumpanya ni Sara Duterte kag ni Man Scarpio sang pila ka mga produkto dito sa China. Ang produkto nagabalor sang less than 50 million pesos pero ang ila na baton nga pundo halin sa China naglabot sa 300 milyones pesos. From 50 million nagsaka sa more than 300 million. Yang siling sang NBI, threat to national security. Dapat i-explicar ini ni Vice President Sara Duterte. But until now, wala sang nabatian nga eksplikasyon. Never nga nag-try si Vice President Sara Duterte
nga i-explain nga ang nagnegosyo kami. Di karon amo ini ang guwaya. Ang atong padala namon nga 50 milyones nga mga produkto, ginbayaran nila 300 milyones. Di ka pa na nga nagaransya kasang 250 milyon? Wala kita sang nabatian kasubong sina nga explanation. Ang nabatian naton, lain ang sabat niya. Ang sabat niya lang nga ginaipit gid siya, kaginapahiran siya, kaginalamhitan siya sang Marcos administration sa mga kasalanan nga wala niya nakomiter. That she is innocent of the crimes she is charged of. Kaya mo na nabatian ta? However, base sa mga survey after surveys after surveys and several surveys, nakita ngang pagsalig sang kadam-an ng mga Pilipino nagapabilon sa gihapon sa pamilya Duterte. Nga abala, ngang salig sang tao sa pamilya Duterte tuman kadalom, nga as if nangin blind supporters sila. As if nangin loyalista sila sang mga Duterte. Loyalista nga kung hindi Duterte, hindi amo. Do amo na ang gin-adapt nga mentalidad, nga state of mind sang kadam-an ng mga Filipino. Ini nagsugod sang 2016. Sang si Anay Presidente Digong Duterte naglansar sa kampanya kontra druga. Nga piyesa sa mga nagkalamatay, labi pa sila naging saligan sang tao. Nga piyesa sa mga birada sa ila, labi pa nga nagsalig ang tao kang nagpati ang tao nga maayo sila nga mga leader sang aton banwa, sang aton probinsya, sang aton nasyon. Amo nang mabudlay mo, lubaron. Kay nga, nagtudok na ina sa paminsaron sang pumuluyong Pilipinhon.

0: And sini nga dili on i-check naton si ka K5 Sunshine Lacson sa mga balita nga napipon niya direktamente sa newsroom kung ano mga top national stories. Aber sa detalye sini ka K5 Sunshine Lacson. Live report. Ka K5 Shine, mayong hapon.
1: Mayong hapon ka K5 Elmer. May gina-check ko di nga isa ka salakyan. Nga do nagdugin bungguan yan eh ang isa ka balaligyaan kagang isa ka tricycle K5 Elmer. Gina-confirm ko kun pila gid bala ka bala ang ginkuan ni siya eh.
0: Gin-strafing nga salakyan?
1: No, pagkatapos niya nga ginbungguan ang isa ka balaligyaan kagang tricycle sa Iloilo, imbis nga magpanaog ang driver kag mag-surrender kag sabton ang ginhimo niya, ang natabo nagpalagyo siya. So ginlagas siya sang tatlo ka mga pulis.
0: Okay.
1: Paglagas ang tatlo ka mga pulis, siyempre dasig ang dalagan sang salakyan.
0: Ang buo silingon
1: ginluthang.
0: Ginpadayon gyapon ang dalagan sa salakyan gali. Why silingan yes, na apektuhan abi o naguba sang pagbunggo niya?
1: May guba sa ka K5 Elmer. Pero nakadalagan pa.
0: Okay.
1: Yan. Now ginlagas ini sang tatlo ka mga pulis kag samtang nagaluntad ang lagsanay. Ginaluthang man sang pulis ang salakyan. So gin double check ko, I thought all the while anom kabala lang ang nag-igo sa salakyan pero 11 gali tanan ka mga bala.
0: Okay.
1: And ang natabo dere ka K5 Elmer, pati ang nagamaneho sang salakyan may igo sa san. Now pundo sang salakyan ginkilala sang mga otoridad ang driver. Diri nahibaluan nga isa ini ka doktor.
0: Okay.
1: Sa Iloilo. So ginakwan ni subong ka K5 Elmer, gina-check.
0: Didli nga doktor ha?
1: Doktor.
0: Mm.
1: Ang aligasyon pagid, wala man sang armas ang doktor. Wala sang armas nga nakip-an sa iya sini nga salakyan. So ginaimbestigahan kun bala overkill ang ginhimo sang tatlo ka mga pulis samtang ginalagas nila ang ining salakyan sang doktor nga nagpalagyo nga nagbunggo sa sanggi kag sakwan sa tricycle. 11 gid kabala ang nag-igo sa salakyan. And may mga reports kita nga nakuha a few minutes ago nga daw relative ini sang mayor sang Iloilo. Mayor Trenias. And ongoing pa man ang investigation. Pero gintakas temporaryo sa serbisyo ining tatlo ka mga pulis kay ginaimbestigahan pa ni sang National Police Commission or NAPOLCOM sa Region 6. Galing kay ti wala pagid sang ginpagwa ang ngangalan abi sang doktor ang media. So wala lang nato giningadlan ining doktor nga ini ka K5 Elmer.
0: Okay.
1: By the way, sang October 1, kung madumduman mo ka K5 Elmer, kundi may nakwanto, may na dakpan ni isa ka private jet sa Malaysia. Nga
0: okay. Oo. Atong yes, may karga nga more than 500 kilos sang shabu.
1: Yes, to be exact, it's 521 kilos sang shabu.
0: Okay.
1: Ang ginpang sulod sa maleta. Siling ko gani, ang maleta mo maningin sudlan sang kwarta. Dere sa Pilipinas, sa mga pictures. Amo na nga maleta, no? Sa mga wala makakita sining report. Or kung ano nga klase sang maleta. Pareho man nibila sang maleta, nga ginpang sudlan sang kwarta.
0: Na, no?
1: Dere sa ato.
0: Maleta nga may ruida. Oo.
1: So, amuning nakita naton, kung man kadamo ini nga maleta, actually may picture ko di sang private jet kag sa mga maleta. Now, may allegation nga ang suspect dere is a Filipino national.
0: Okay.
1: So, sini nga hapon, gin-confirm sang kaap sang Civil Aviation Authority of the Philippines nga ining private jet wala pagid makasulod sa Philippine airspace.
2: Mm-hmm.
1: So thank God. Buot silingon, ang mga kontrabando nga ini or ining Filipino national nga nadakpan kasi wala pag ni siya makasupply sang shabu diri sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
1: Kung ako yung maglantaw. Kahit kung namuni nga salakyan, ang ako namuni nga private jet ang ginsakyan, mm-hmm, wala pag niya kasulod sa Pilipinas.
2: Pero kay may arang ginpagwa ang PIDEA nga info shine nga siyam, no, siyam ni kuno katrip mo. Siyam katrip nga ginbay running jet nga ini. Tapos, ini nga trip nga nadakpan, ikawalo na ni kuno?
1: Pwede inagkadto.
2: Nakasulod sa Pilipinas eh, ang iban?
1: Diba? Ang iyas ang kaap nga record, wala pa siya yung nakasulod eh.
2: Mm.
1: Ining private jet mm-hmm, na may registration nga United States N73GP.
2: Mm-hmm.
1: Amo ning registration number siguro sa private jet, mm-hmm, K5 Elmer. Please correct me if I'm wrong. So wala pa gid niya makasulod sa Pilipinas, pero may natalupang dan sila sa record.
2: Mm-hmm.
1: Nga halin sang nagligad na bulan, daw tatlo ka beses nga ginilis-ilisan sang suspect ang iya sining destination.
2: Uy. Oo.
1: Sa biyahe ni Abby sang private jet.
2: Mm-hmm.
1: So amo na ang nakita sang kaap.
2: Diin ko nung iyang mga destination nga ginilis-ilisan niya.
1: Ano tong gintumod nga mga lugar kainan?
2: Oh, Bacolod? Ay, Aguya. Oh.
1: Basta wala ang Pilipinas.
2: Ah, okay.
1: Wala sa Pilipinas.
2: Mm.
1: So, amo ni nga ni siling sa kaap niya, wala pa din siya makasulod.
2: Mm-hmm.
1: My goodness, kahit ang aligasyon sang tinalikdan nga inadlaw sang kwan, sang PIDEA, Pilipinas, gidya ang iya sininga padulungan mo.
2: Mm-hmm.
1: From Malaysia, bali makadto gini siya sa Pilipinas.
2: Okay.
1: Pero there's a different record from kaap nga nagapakita nga kuan wala pa gini yan nakaagi sulod sa Pilipinas,
2: mm-hmm,
1: ang private jet nga ini.
2: Okay.
1: Ang ngalan sang Filipino national nga ginakabig suspect dito sa Malaysia,
2: mm-hmm,
1: wala pa ginhold pagid gihapon sa mga otoridad.
2: Mm-hmm.
1: So hindi waway pagid kita gihapon sang information sini.
2: Mm-hmm.
1: But ang investigation is ongoing. And ang PIDEA, ang KAAP, ang mga ahensya sa gobyerno, nagapakigangot man ka K5 Elmer sa Malaysia,
2: mm-hmm,
1: para nga matumod kung ano gining, kung bala, di rin nagabalik-balik
2: ang nagalibog ang ulo
1: na Filipino.
2: Oh, nagalibog ang ulo ko siya. Ining nadakpan ba lang ang mga kontrabando? Do malapit na sa duha ka semanan eh.
1: Kami,
2: Although 2 weeks na ni nga, 10 days siguro, 10 days siguro nga since nadakpan eh. Pero nga kahinay-hinay isang ilang akwan, isang ilang hulag. Man may ngalan, gani nga nagwa nga angalan, Bobet Nolan. Bobet Nolan. Amun ako no ang nagkwan sini. Daw isa sa mga kontak bala sang inang Filipino national bala nga nag-upod sa biyahe. Tapos si Bobet Nolan nakalupad ko no pakadto sa Hong Kong sang Friday or Saturday. Kay wala man why man follow up investigation, why man invitation sa iya, tiko di naglakat siya.
1: As taga ni isubong oh, ang pagkadakop ni sa iya Oktubre 1 pa.
2: Mm, oo.
1: Sa 13 nakita.
2: Oo.
1: Bali ang private jet nga ini nadakpan sa Malaysia sang Oktubre 1 pa, sa 13 na. Daw wala gyapo do kahina isang development sang
2: nano man. Basi may mga may mga dalagko da nga involved nga ang daw kahinay sila.
1: Ara kanawan. Kaanting gid. Grabe kagid man naman ni Maho.
2: Mm.
1: But ang kwan, ang private jet is ano ni, rehestrado sa United States.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Oo, tamo ng pagka-incendi na to, nahatag naman nato ang iya sininga number, N73GB. Mm-hmm. United States rehestrado sa Amerika.
2: Mm-hmm.
1: Eh sa iban pagin ng mga balita, amo to kainang gin pamangkot ko sa imo. May tatlo ka mga articles of impeachment nga gin-drop sang prosecution.
2: Okay.
1: So buot silingon ining tatlo ka mga articles of impeachment indi na ni pag tutukan sa impeachment trial.
2: Oh, why na?
1: Ma-focus na ang prosecution sa siningin na aligar nila nga paghuga ano kaning term.
2: Actually, sa stage bala subong sang investigasyon, ang prosecution wa ina presentation, mahulat na lang sila sang i-present sang defense nga mga witnesses kag mag-cross examine na lang. Amo na lang na amo na to natapos na ang ila presentasyon kay wa ina hindi na sila magpresentar sang ibanto nga mga kaso mo.
1: Ang may reklamo gani ang depensa.
2: Mm-hmm.
1: Ang siling nila ti ang mga grave threats, ang misused sang confidential funds. Hindi insakto nga paggamit sang confidential funds.
2: Ang bribery gani, why naman to?
1: Oo. Nya ti kwan man na iya, unfair naman sa bahin sang depensa. Uy? Sa kampo ni Vice President Sara Duterte, kung hindi kami magpresentar sang amon nga ebidensya, kay di nakapresentar na ya ang prosecution. Di ba la? Nakapresent. Before sila nag-decide nga i-drop nila ang tatlo ka articles of impeachment, tatlo ka mga allegasyon, nakapresentar na sila. Di siling sang defense panel, siling niya, kami unfair man sa amon, hindi man kami magpresentar sa amon ng ebidensya sa tatlo ni ka mga aligasyon nga gin-drop sang prosecution.
2: Mm-hmm.
1: We don't know kung anong matabo sini, bisan pa nga gin-drop na sang prosecution panel ang tatlo ka aligasyon or tatlo ka articles of impeachment. Ma-presentar gidagi hapon.
2: Tikay ang punto sang depensa, ang punto sang depensa, pataka lang kamo ka akusar. Tapos hindi niyo man gali iya masasa ang akusasyon niyo.
1: Kalain no, ako na ko bugado ang balulo na. No kalain sa part ko nga no, hindi nga man gali ka sasa.
2: Oo.
1: No, palak-palak.
2: Nan, daw mo na.
1: Amo-amo na. No, beres-beres. Hindi ka man gali ka. Ubos ng imo nga sinamo. But I don't know. Amo na gani, I was asking you, anong implikasyon sini? Pero siling sang busy presidente, yun pang drop na nila, eh, why man sila ebidensya? ang busy presidente, halin pag ginya sa nagliligad ng mga inadlaw, nagsiling, nga ang mga ebidensya sang prosecution, daw himo-himo, balahan daw, ano to ganing term nga gingamit niya? Amo na mga ginbuyan ng mga statements sang Pangulo sang Pilipinas. Pero determinado ang prosecution nga makakas sa pwesto ang Vice Presidente sang Pilipinas.
2: Mm-hmm.
1: Kay tutukan ginila ang aligasyon nila nga nakaangkon sang tuman kadamo amang gatang
2: ill-gotten wealth
1: ang ara sa
2: poder.
1: Sa pwesto, samtang ara sa poder.
2: Mm-hmm.
1: Amo nang pinaka-simpleng explanation nga ma-insindihan sang publiko. Pero nanindugan ka K5 Elmer,
2: okay,
1: si Vice President Sara Duterte nga hindi siya mag-resign. This is the exact statement from the office or from the Vice President herself.
2: Mm-hmm.
1: I will not resign. Will never resign from the office of the Vice President. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Salamat gid ka K5 Sunshine Lacson. Unload na sa katong sining commercial. We'll be back. Dili gyapon sa inyo pala tuntunan ang El Castigador.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500. Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka na blas ang ginatawag nga mental exhaustion? Inablang daw ay ka na animo? Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto? Confused ka? Kag daw na mental block ta? Istoryahan ta bla? Kaupod sa kay Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
5: Bilang siguro nila, Sir GP, lawas lang kakapoy mo. Oh, no? Fat yung brain aton, grabe man. Atong utok, kinahanglan man magpahuway eh.
4: Oh.
5: Ang sobra nga stress kada adlaw, Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka paminsar, labi na kung damo ka utang. Ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganito, X500 kag mighty seed, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
4: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experyensya sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Ramil Uy, nakamakatabang ang DTX 500 kag mighty seed or pure seed, ilabi na kung may problema ka.
5: So kung kulang gid ka sang antioxidant, Sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
4: Oh.
5: Di dere gasulod kung ano ka importante nga inom ka DTX 500 kag mighty seed. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperdi sa DTX 500 kag mighty seed. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue ti DTX 500 kag mighty seed. Kay aton utok grabe mag-consume ni sang oxygen.
4: Correct.
5: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag mighty seed para mag-neutralize ining mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
6: garantisado.
3: DTX 500.
4: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression.
5: Kabalo ka, Sir JP, mga factors nga inigakatabo ang gitawag kakapoy bla sa atong hauna-huna or sa atong nga brain or inigitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
4: Justo.
5: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon, puro junk food.
4: Okay. Mga matamis.
5: Mga added sugars. Tapos, hindi ka kabalo magsulbat sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang mighty seed kay ngaman. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbat pa ka sa imo problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog lang na. After tulog, energized na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag mighty seed para makabato ka, tulugi ka dali. Ina kung katulog ka.
4: Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag mighty seed or pure seed ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
5: So amo na, Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
4: Kadlaw-kadlaw lang, no?
5: Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, ikataas man ang free radicals, budlayan kaya maghandle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset.
4: Justo.
5: Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir boy. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag mighty seed nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Kampiyon imo paminsaron.
4: Justo.
5: Tapos layo kas depression. operation. Mm. Pero may kahapi. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Oh. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag may TC.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Asal rika.
6: Epic.
3: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500.
6: Pasami ka bala ang nag-augdas?
3: Kapoy sa trabaho?
6: Kag-stress adlaw-adlaw?
3: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan?
6: Kalaman ang abiyan?
3: Mag-DTX 500 ka!
6: Kaysa DTX 500,
3: ang stress
6: malikawan,
3: pagkaburigon malimtan.
6: DTX 500.
3: D3 Bio.
6: Yan ikaw ka bala sa fever hangover?
3: Sa diin nga gapangluya imulawas,
6: tapos magtrangkaso?
3: Mag-D3 Bio ka!
6: Ang D3 Bio,
3: uno sang MCT.

0: Nagkakalamat sa MyTC.
1: MyTC. Babaka sa mga butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang MyTC, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: MyTC. Babaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
8: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagakonect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke. I-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
18: Mag-usar sang salon pass.
17: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
17: My long lasting relief.
18: Tugtog 8 ka oras.
17: Para sa nagpanalakit nga baka.
18: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
17: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic Salon Pass. Symptoms persist until doctor.
18: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
19: Halin sa pinakamataas nga bukid.
20: Nak! Kitkamas

0: Hoy, padayon kita sa atong sini nga pagpangalagad. Mayo lang pagpulo pa mati da sa inyo ha. Relax. Kay kami ang bahala sang balita. Ang inyo da nga kapital, kape, pungko-pungko sa balkonahe, pulo pa ni garilyo kung smoker ka. Pero kung smoker ka, tapos mo ning panigarilyo, buwas ipang haboy mo nang nabilin. Hindi ka na ha. Kay hindi gid mayo. Bisan nagainom ka pa sang DTX 500, kung smoker ka, apiktadong health mo. Pero mas mayo gid, kung damo ka bisyo, buhin-buhin ni ang toksin sa lawas mo, pinagi sa pag-inom sang DTX 500. Mabaskog nga detoxifier. Kung DTX sa coffee mix, pwede man, kay nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pero mas mayo pa gid ang DTX 500, nga ah, kay man ginalimpiyuhan ng lawas ta. Ginapagwa niya mga toksin na mga hilo sa lawas ta. You know what? Ining rice bala, kung may mahilig tayo sa kanon ng mga Pinoy, abinyo ang rice, healthy lang na nga food. Yes, of course, healthy man kay food ina. Pero, ang rice may dala ina ng mga chemicals. Damo, gina-apply sa rice mo, sa palay. Kung humay pa, kundi gina-sprayhan ina. Hindi na nagkadto, kundi sa bunga yaman. Tiara da, pagagaling sa bugas, may mabilin pa na iyang mga chemicals da. Na kung hindi natin inamapagwa sa lawas ta, eventually, halita niyang lawas ta. And that is the reason why we all need DTX 500. Kadtuan ta si KK5 Carla Defensor Longa. Security and police visibility ginpatigayon sa mga kapulisan sa isa ka eskwelahan sa Barangay Sumag. Ano na niya nga pinahugay sa mga eskwelahan man? Duway na niya pala kapahuwayan haw? Nagsugod ning mga pahog-pahog ng mga amone? Tungod sa Facebook, mayo guro, bawal ta na lang ning Facebook ay. Para wai na sa mga prank-prank, wai na sa mga tuyo nga magpanghalit. Kaya ang kabataan, subong, ang tinunto mo manangga sulod sa pinsar nila, kuwira lang sa mga mayo nga kabataan ha. We will check on Carla Defensor Longa. Angot sini nga balita. Naano ning kabataan man nga may mga amuning nga mga elemento sa mga hobinis man sa karon nga panahon. Aber, anong detalye sini nga balita upod na sa kay KK5 Carla Defensor Longa.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, mayong hapon.
2: Yes sir, KK5 Elmer, mayong hapon kag sa aton sini KK5. KK5 Elmer, ang seguridad kag ang police visibility sa Bacolod City Police Station 9 ang ginpatigayon sa isa ka blutuan sa area sa Barangay Sumag bangod sa nabaton nga threat ta, o kon online threat ta ka K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: So ang klase sa aton sini nga mga estudyante is kansilado, then ang aton sini nga mga maestra gitawag diri nga work from home na lang ini sila anay.
0: Okay.
2: Bangod sa kagabi nga gina palapta diri sang isa ka persona ka K5 Elmer. So na coordinate naman ang aton sini kapulisan sa RACU kag tipadayon ng ila sini nga investigasyon ka K5 Elmer. Pamatian bala nato na pahayag nga nagikan kay Police Captain Greki Kayaw.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Bali super subong ma'am nagatag tato sang police visibility kay iti subong naka work from home ang mga maestra ma'am. Bali nga tato deployment ma'am, may mga may SWAT tato nga naka-deployed, may patrollers tato nga in provide subong ma'am nga police visibility dito ana kay wala pa man sang klase.
2: Mm-mm.
3: May mga other unit pa man tama nga ato to sa area nga ga monitor ma'am.
2: Yes sir. So bali sir, ini sir ang online threat nga ni sir sa karon ginapa-check naman ni naton sir sa RACU.
3: Yes ma'am, may mga coordination na kami mong sa RACU.
4: Mm-hmm. Okay, so far amo pala amo lang ni ang school nga nag-suspend sir sang klase, sir, no?
3: Dali hindi suspension ma'am sang klase, dali ang term ni ma'am is work from home, ma'am.
0: Online ah.
2: So amo na siya ka K5 Elmer, so ang security mm-hmm. kag police visibility sa aton sining nga mga kapulisan sa lugar is nagapadayon kagati nag-coordinate naman ini sila sa RACO kag K5 Elmer agudto nga mahibaluan kung sino inibala ang nagapalapta sini sang threat online na kag K5 Elmer.
0: No, ang RACO is regional?
2: Yes, sakto na ka K5 Elmer. Mm-hmm. Amo ni siya ang bago nga tukod sa karon nga
0: regional anti-crime.
2: Yes, chakpa na ka K5 Elmer.
0: Okay.
2: Amo ni sila ang nag-check, no? Agud to nga mahibaluan kung sino inibala ang nagagamit, kung mm-hmm. inilingkan, ini nga mga nagapalapta sa nga threat ta ka K5.
0: Pero Carl, is there a way nga ma-identify sang aton sini nga mga otoridad, especially sang aton kapulisan, kung sino nga mga tawo, kung persona ang nagahimo sang kasubong sini nga mga kagaguhan, abi?
2: Yes, ka K5 Elmer, amo ni ang ila sini man nga coordination gid sa RACO kay ang sa information man aton sa area sang Victoria.
0: Mhm.
2: Kay K5 Elmer kay tungod nga pag-usisa, pag-busisi sang iya sini nga ginagamit nga Facebook ka man sa K5 Elmer o kung sa social media na mm-hmm. na identify ang IP address that's our information lang kay K5 Elmer.
0: Okay.
2: So amo na nga nag-tack nila kag may baluan nila kung sino ang nagapalapta sang threat ta kay K5 Elmer.
0: I see. Okay.
2: Yes, so kay K5 Elmer report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa usang Diriax 500 by TC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Mayo gali ning RACO, no? Ining regional anti-crime nga ah. Kay man ano sila, digital ready sila in fighting and combating crimes. Mayo tani nga makuha ni ho, madiskubrihan ni, ma-pinpoint kung sino ini mga tao nga naghimo sang sini nga mga account. Kag kung ano ang mga motibo nila sa paghimo sang sini nga account, kag sa paghaboy sa mga pamahog. Nano ni pang labugay lang ni? O may kamaturan ni? Basi dalom ni? Dapat mahibaluan ini sa aton mga otoridad the soonest possible time agud nga mahimuan man nila sang aksyon para nga mauntat ang kasubong sini nga mga pagpamahog. Diri sa Bacolod, kinahugay, sumag, pati ang Taytong High School nakabaton man sa kasubong man nga pamahog. Dito iya sa Banwasang Isabela. Hindi na tuya pamahog, patay gid ang isa ka 51 anyos nga lalaki nga nagutas sang iya kabuhi. Is this a case of suicide? Ano ini? Ibalo naton ining balita upon sa kay ka K5 Michelle Patino. Ah, okay. This time, ari, kantuan naton ang report ining pamakal Valdivia. Ang balsang presidente, oy, malapit na ang super El Nino. Ti, kinanglan, magpreparar ka mo. Bakal ka mo, Balde. Kay tudloan amon ka mo kung paano nyo ni i-preserve. Support ka mo, ulan. Kundi mag-ulan, sige, ha, salud ka mo, ang inbakal nyo nga, Baldi, salud nyo. Kaya ibutang nyo sa God, kaya i-preserve nyo, kaya save pa niya nga imnon para sa mga kabataan, tudluan namon ka mo kung paano. Terrible, no? Aber, ano ang pananawan sa mga pumuluyong Bacolod noon sa sining suhestyon sang aton presidente? Sa detalye, sinio po naman sa kay ka K5, Berto Gakit.
1: Live report.
0: Ka K5, Berto, mayong hapon.
3: Ka K5, Elmer, ba o doon na takto tambal mo, no?
5: nag-libot kita diri sa pila ka mga balaklan bala.
0: Mm-hmm.
5: No, sa balde nga ini. Ini kasunod ano sa pila ka mga sentimento nga nakuha naton sa kasunod man sa ginhambal sa aton sini nga presidente Marcos na tuhoy nga natuhoy sa sining pag ano pag bakal gidapat nga tiyambal ya do sa interview. Kay tilapit na lang kuno ang Super El Nino, ang himuon na lang kuno sang Pinoy ni, mabakal na lang sang balde, no? Kaga isaludo ng ulan para nga ti makatipid, makasave sang tubig.
0: Mm-hmm.
5: Amo ning ginapal sang nga to sininga presidente. So maginimit lang man diri siya sa sininga press interview nga tuduan namon kamo kung paano ni ma-filter bala. No, kay ti balantaman kung ulan, higko man na mo. Pero ti, ang bakang Malacanang, tuluan to ng Pilipino, I don't know anong sistema nga amuni ang, ano, ti, isa sa mga ginalantaw din nato, ang sentimento yas ang mga pumuluyo.
0: Mm.
5: Nagkato dito kita kaina sa Lucky AKK, balang nga store, kiti partner, tagid na, store nga ini, kagati sunod sa ila, gin kamusta, tato ang baklanay isang balde, kay Porsolti National mando ni o kon sentimento man bisang pangulo nga baklon sang Pilipino for the preparation pero kay inado wala kita may nakita gid suno sa nagabalikya nga may ara sang matahog gid nga baklanay sang balde di wala man kapatani na ano na wala man kunong iban nagapangita kag wala man sing nagmahal nga presyo kag Five Elmer kag Five Elmer nga presyo ko nagbarato bi nagmahal ang balde mo gyapon kung ordinaryo nga balde ti tagpira tag 70 pesos tag 50 pesos dira ang mga range so ginpamakot nato na pila ka mga sentimento sang pila ka mga papakulot noon susunod sa ila kadlaw na lang sila no kay tigko na yagani ang ining ulan kagati suno sa iban nga lang pamakotanta kung amun na ang gusto sang presidente ti siya lang ya kuno gusto ya manalod eh
0: oh.
5: So nga supon kuno sa mga pumulo nga manalod man lang hindi
0: oh.
5: Manakit crisis ang Super El Nino nga ti amun man yung inamba sa aton kaginagaan ta lang sing sentimento man ang pila ka mga bakulod doon pumatihan ta bala ang kabahin sang pila ka mga na-interview na ton kinadira sa may dala noon
0: okay.
5: Ang napahayag ang pila ka mga ang sentimento sang mga tao na tuwi siling payag sang presidente. Yari pamatian naton.
6: Alam mo ni?
7: Ginago.
6: Ano ba? Si ano ba ni President Marcos kung mabakal na balde para isunod sa ulan? Ano man, bal mo na?
7: Mako, useless na katama. Ang mga amon yan ng mga ano yan.
6: Hindi na siya ano? Hindi na siya efektibo?
7: Hindi. Sa ako lang hindi.
6: Nga man.
7: Mako, di kiko ka tubig ka ulan mo. May kalipilter mo na yan. Hindi niya, why niya pulot mo nga mo. Na kiko na niya pulot.
6: So, ano man, bal mo sa ambal ni Presidente?
7: Wala pulos eh, totoo.
5: Hindi na sorry. Ko na pulos. Kasi Five Elmer. Oo.
0: Tita, daw ako pati ko nga nano na yung klase direktiba, nano na yung klase advisory ang himo yaman. Nga ang tao pa yung pabudlayan mo. Nga hindi mo yung pag-ambalunda nga, oy, kamo nga mga bumbiro, kung mag-ulan gani, tangla kamo ha? Kagsaluron yung ulan ha? Nga atawo pa yung suguon nyo?
5: Actually, kumalantaw na to. Ay, takabalot. Presidente, sabi mong, no? Si, unlike nito kagina, kumalantaw. Sabi ang presidente, Miss Marcos, ne? Si, do ka seryoso, man, eh. Unlike kay Duterte, sa una nga, si, mambalta kong langulango, kung hindi, kay si, do joker, matuyo nga daan, si presidente, former presidente Duterte. Pero, yaya, si, kadamando kay presidente, kaya nga daan, si, naturally, mando, mga bakal kang balde. Pero, di, may mga iban man nga, ano, sa pamangkot, may ara man nga, si, kung amuna, si wala problema.
0: Kung hindi kaya Marcos loyalist, kadlawan mo giniyang iyayang ginambal?
5: Ati oo eh. Oo.
0: Kung loyalista ka sa mga Marcos, ati masi, hala ka nami kay President ah.
5: Ano na?
0: Siliko kung loyalista ka sa mga Marcos, mahambal kang, hala ka nami gidya kay President ah.
5: Oo, nati ka nami gidya kay President eh. Kay tinakwaya pa to. Ay, kwaya pa to. Tika Abalde lang mo, kumibili man bakal na lang gram na lang dayon.
0: Gani? Oo.
5: Pila ang gram ako, kung litro man lang kag tubig, man lang kag G5 Elmer, be. O ang basihan, bilis ang pagpadamo, kag pag-stack sa mga tubig, si gram na lang eh. Kasi kung mag... gusto mo yung damo, ti pila man lang isak balde.
0: Oo.
5: Bakal ka gid binalde.
0: Tapos subton mo pa? Eh, kung ang namin ko blara, ang balde ho, tapos ara kay dapat kuno i-preserve kay tudluan niya kuno kung paano na nga himuon nga malimpyo nga tubig. Ti lantaw-lantaw mo da skilid balay mo? Kagpatubuan mo da man anang lamok nga gadala dingge?
5: Siyo eh. Hindi na yan. Kag isa pa nga daan, kung i-preserve for preservation ang balde, ti ano na, saan mo na magamit? O ito kabalob, eh, kiti galamit ton, gidman mo.
0: Tama, gito lang ang balas ang isa ka nag-interview, ang na-interview mo lang kasi niya ginago.
5: Isitiminto mo na nila, no? ginago, hindi ako nabuyayaw. Gito tig isa, doon mo muna. Oh. Mm. No, do ano, sa expression nila, no? Nga hindi sila yung pabor sa ginambas ng presidente, eh. No, kung malantaw mo kag G5 Elmer, doon alos kita lang, doon hindi gid na mayo. Doon hindi gid na may. Kaya ti, ang atlon bidig nalantaw, ang iban sa maginalantaw sa iban, ang volume sa tubig mong. No, kung mag-support kaya sang damo, sang volume, sang tubig, nga mag-gasto ka pa yagani sang balde, nga kung pwede man lang da mga guba nga ref, no, kag kung mga drum nyo da sa balay nyo, iligad to gani, kung mag-stack man ng tubig, pwede man ng guba nga ref, pa, ano mo ah, pa, pahidaon mo ba?
0: Tingnan nga, nga balde, kaya nga kagagmay na iya? Dapat kung masupport kaya tubig, ang lagko, kaya nga mga container ang gamiton mo, like, drum, mga muna bala?
5: Tiki volume sang tubig, sang stack for stacking, mong tiisipa bala ka kiba bilma.
0: Di mabalde.
5: Kamuon mo da karon.
0: Mabakal kaya isa kagatos ka balde para kasupot ka tubig?
5: Oo, ti damuon mo da balde bi karon. Tapos
0: magamuna nga, magamuna iyang istoryaya, Bert, amo nang istoryaya ginago nga bagul na iya.
5: Oo, istaran man lang sang lamok be, no? Ti, ano to, kung ano ni ka-epektibo, ano? Pero ti, mando si presidente, may assessment man siguro sila, pero ti, basig lang wala ang presidente, o kung hindi, pero ti, ang balya ko, no, tudloan na mun ka mo sa Malacanian, how to filter the water, kaya balantay ko naman yung ulan mo. Ti, wait na kabalo kung ano ni kadako, ano ni ka, ang disadvantage sa pumuluyo, sining gina... look forward nga super El Nino, hindi na ni El Nino, super El Nino, git ko, no? Kakipay ba Elmer? Pero ti preparation man na, o galing, ti wala man na problema, o galing is, hindi tagi manigar ang reaksyon kag pagkadlaw man sa pagbatikos, no? Sa pila ka mga Pilipino, sa ginbuya man nga tinaga sa presidente, kipa Elmer?
0: Amogid.
5: Sige, buwas ay takulon ta na, kag lantaw na taon, tapagid ni, kung ano ni kabakal, kabahal ang baklanay sang ano ah, sang tubig para ti kung magpreparar gid man for preparation, malantaw sa ano.
0: Bumayo. Ano, mayo na lang gani, kaya nga ba sa presidente, bakal ka mo balde, kagbutangan nyo tubig, bukon pananglitan pagid nga ang hamba sa presidente, bakal ka mo sako, kagbutangan nyo tubig, kadlawan pagid siya.
5: Gani man.
0: Ano na iya, bugas, nga isulod mo sako? Mayo na lang kay balding ng balyati, at least ang balde, iyag na sudlan man tubig mo.
5: Ilaban-laban eh. Taktogin na.
0: Oo.
5: Sige. Kagiba Elmer, doon na hamot malta sa balita ta. Oo, kagliwan. Sige, kagiba Elmer, balita ta dolong sa balde ni Presidente. Dolong sa kalwan sang DTX 500, D3 Bio, MyTC, kag DTX Coffee Mix. Ako si kagiba Berto Gakit. Po sa patrol dress, si Kiva Martin di maisip para sa kampeng balita, servisyo publiko, Galingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Amo na yung mga istorya, bala? Nga mabatian mo halin sa opisyal sa gobyerno? Mabati ka man? Ay, naku. Siling sa mga tigulang, amo na nga istorya, palingin na iya. Pasuktun mo ya, baldi? Pabaklun mo balding tao, tapos sambalun mo ya nga supot katubig ulan? Ano nga bagul na? Huwag ka dyan may Diyos ko ang presidente, tatanalibutan sa mga advisor? Huwag ka dyan sa may naka-advise sa iya nga ba, president? Hindi lang na. Hindi lang na. Advice ka lang sa iban? Mas maayo pa na, guru, president. Ang baldi, dako-dakoon mo, drum na lang. Hindi kay pasuktun mo ya sang baldi? Isa ka baldi nga tubig. Gusto mo lang ipanghugas pinggan. Ang balon mo yan nga suktong. Kaya mga advisor, nagapamati man, ano lang, huwag ka muna huya. Ay ho, ari ho, ambot ang anong rason sini, isa ka senior citizen, ginluthang patay sang mga armado sa banwa sang Kawayan. Naano naman ni? Kaso naman ni sa mga NPA nga nagapaniro naman? Ano ni? Balos naman? I-check na ito na busy ka K5 Aubrey Sospinye. Aber? Ka K5 Aubrey? Ay. Ka K5 Aubrey para sa detalye sini nga report.
1: News FM Live Report.
0: KK5 Aubrey, mayong hapon.
2: KK5 Elmer, maayong hapon. No? Kag sa tanan na tagpalamati isang El Castigador, ginpaarakan sang tiro ang isa ka senior citizen nga caretaker sang duta sa Purok 7, Sitio Gabok, Barangay Basa, Kabanwa, sang Kawayan, KK5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Nga insidente las 12:20 sang ugto kahapon na. So, gitlala ang biktima kay Virgilio Econa sa 68 anyos, caretaker ni Shaka K5 Elmer sa pag-residente man sa nga nasambit na lugar. Suno sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan ang biktima kag iasawa, gikan ni Shaka hapon nga adlaw, gikan sa Kawayan proper bangod na makalini sila sang kinahanglanon sila panimalay, bugas, sudan, punod-anon, bala ka K5 Elmer, K5 Elmer. So pag-abot nila dito sa lugar, kay ining lugar ka K5 Elmer, from proper Kawayan, layo ni siya. Ginapadulungan namon kagina sang K5 Kabankadan team, upod kay Sir Arf and K5 Clint. Nagtabok, kinanglan mo pa magtabok sa suba antes pa makalabot sa ining lugar ka K5 Elmer, kay one of the mountainous area na nisang Kawayan. So pag-abot nila ka K5 Elmer sa ilang balay, ginbantayan sila sang armado.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sa report, tatlo ka mga armado ang nagakapyot sang lagba ng mga armas luthang.
0: Uy.
2: Sa tubang gid nila sa tubang gid sang balay ka K5 Elmer no didto nagahulat ang tatlo ka mga armado nga may bitbit sang mga armas luthang.
0: Mm-hmm. So,
2: naklukod ining biktima sa ila at tubang ka K5 Elmer sa mga armado kag nagpakitluoy nga hindi siya pagpatyon bangod da wala sang may ginhambal ining mga armado ka K5 Elmer gin paarakan siya sang tiro sa gihapon kag igo gid ini sa nagtailnain nga bahin sang iya lawas. Pagin padulungan naton din tan-aw man naton ang bangkay sang biktima mayara siya igo sa tuo nga bahin sang iya nga mata ka K5 Elmer and then sa likod sa tiyan mayara man siya sa tiil kag abaga ka K5 Elmer. And then na-recover kay K5 Elmer ang na-recover sa lugar ang 12 tanan kabasiyo sang armas luthang.
0: Mm-hmm.
2: Bali 11 ka mga bala sang 5.56 upon 10 kag 4 diri kay K5 Elmer ang wala nakalupok kag isa kabasiyo sang AK-47 nga armas luthang.
0: Wow.
2: Tapos ang insidente kay K5 Elmer nagpalagyo lang ni ang mga suspetsado sa wala mahibal-an nga direksyon sunod sa aton nga kapulisan or particular kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe na siya sang Kawayan PNP, isa sa ginalantaw nila nga motibo sa pagpatay kay Kev Elmer amo ang nagapadayon nga land conflict bala sa tunga sang tag-iya kag farmers organization sa ginabantayan niya nga duta because ang history sining duta kay Kev Elmer ko ano siya bala complicated because miara giniya tag-iya kay Kev Elmer nga nadaog ginanigani ang kaso sa korte ining farmers organization ginapakigbato gid nila bala ka kay Five Elmer nga halin pa ya sang una ara na da kuno sila ya counter ka kay Five Elmer so tag-iya ginagpadala na siya sang caretaker da amo ning biktima kag ma oversee bala sang operation dira sa duta ka kay Five Elmer bang pa ni Sir Barniso ang biktima ni sadto Manila nga ginserbihan sang search warrant sa kaso nga 10591 ukon illegal possession of firearms because may mga ang mga pumuluyo sa lugar ang lugar
0: nag-report man oh gin-report ni labing caretaker nga sila may armas na siya
2: kag nagapasal pa siya bala kun kis ako no ka K5 Elmer amo to eh nga nahibaluan man sa atong sini nga mga otoridad
0: ang balay sang caretaker isa lang na siya.
2: Dira sila, dira sa sulod din kay Kev Elmer sa ginabantayan niya nga duta, dira na siya ga-star upod ang iya sining asawa. Pero kay Kev Elmer, hindi siya, although Montino siya, hindi siya galing, damo lang siya panimalay, damo siya kaingot.
0: Okay. Oo.
2: Wala gid kami sang may naistorya dito because nagapanirado ang mga tao siguro sa sa fear nga na-instill sa mga armado dito kag natabo sa insidente kahapon lamang kag ginpahayag man sa kapulisan nga may ara naman sila sang persons of interest kag ang bangkay sa karon sang biktima yara sa gihapon sa punerarya sa RS Funeral Homes dito sa
0: pero hindi lahog-lahog ni nga mga suspect ha AK-47 ang armas ang isa
2: yes
0: tapos ang isa
2: M16
0: puro mga long arms nga mga high powered pa
2: yes sir. So, ginatanaw man gani isang kapulisan, hambal nila ng identified naman nila because ang nagligas, ang damlag lang ka K5 Elmer, may araman sang natabo. Nga pagpanglutang, diri man sa panwas ang Kawayan, sinila nga bulan, October 4, particularly ka K5 Elmer, nga isa man ka mangunguma ang ginlutang patay. Same firearms man ka K5 Elmer ang...
0: Okay.
2: Atuya, naako na tuya sang NPA. Pero sa karon since wala
0: pa niya in the NPA?
2: Wala pa man kay K5 Elmer, hindi pa tamakahina ko because kahapon pa siya, kahapon lang siya natabo, and probably magpagwa na sila sa ilang statement, gap na sila sa aton mga 2 to 4 days after the incident kay K5 Elmer, kung ila.
0: Oo.
2: So sa karon ang investigasyon niya sang kapulisan nagapadayon sa gihapon ipahayag man nila mayara sang persons of interest kag mahulat ta ka K5 Elmer sang update bahin sa sining pagpanglutang patay sa isa ka sa Santay 8 anyos nga caretaker sa Purok 7 sitio Gabok Barangay Basak Banwas sang Kawayan ka K5 Elmer. Report gikan diri sa Sur nga Bahin sa Negros ini si ka K5 Aubrey Suspen para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng galingawan sa Negros K5 News FM.
0: Teway paman ko no? Way paman ko no sang mando? Way paman mando? Way paman sang pag-ako no? Way pa sang natabo nga pag-ako sang mga katapos ang New People's Army o kung NPA sa sining latest shooting incident dira sa Banwas ang Kawayan. Pero sa akong balang pa inuino ko, do laban-laban do ilan naman ni kaimuan. Pwede ang mga NPA abi, usual na, nag-aakto na sila, gaymo na sila tikang in defense ang mga pigado ng mga pumuluyo. La? Di kay siyempre ang amo kontra sa mga pumuluyo nga mga pigado kasi nag-intral man ang NPA. Mayong hapon gid sa kay Jonah Dugaduga, Rene Boy Bantulio, and of course mayong hapon man sa kay Nenet Haranilla. And Susan Guillen, mayong hapon man sa kay Josephine Libre Malipaw noon. Flor Salvador, and good afternoon, Ma'am Bings Delphin. Oy, kagawad Catalino Estor sa Barangay 5 Bacolod. Good afternoon. Mayong hapon man sa kay Leonardo Sevilla. And of course, kaupon man naton si Diday Bailon Alpas. Ari man si Sir Kenneth Yongko, ang naminsang president, ang rainwater collector or harvesters. Parehas ang ginaubra sang USA bla kag sa mga European. Ang paghuna-huna na lang ah. And George si Vlog Sildora, good afternoon. Amo na gani nga mangin law-abiding citizen ka lang tag mag mato-mato na supot tubig. Diskarte da ka bakal drum ho dalagko kag may mag DIY o oh, mag mga tarog nyo idiyahe. Okay. Pasigin niya muhat lang guro ni Presidente Marcos ah. Dapat covered and improvised ang drums. Mga technology nga mga rainwater collector. Sige lang, amugin na ah. Yamuhat lang to ah. Padayo kita sa ato sini nga pag kuha, pagbaton sa mga balita. This time, kantuan naton si KK5 Bumba Marilo, Chester Veronque. Ining may angot bala sa request kuno sa mga kabarangayan sa Barangay Affairs sang Kakadi City na magpatigayon kuno sang massive nga fogging operation. Nablang pagpa ano gani naman? Ano gani sa Ilunggo ng pagpaaso, no? Ang fogging operation, pagpaaso sa mga kabarangayan sa tuyo nga punggan upangan ang pagluntad sang balatian nga dengue sa mga kabarangayan. Aber, i-check naton si KK5 Chester John Veronque may angot sining nga balita.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Chester, mayong hapon.
3: Yes, may nga po ang KK5 Elmer. Grabe ang pagsaka sa kaso sa dengue dere sa siyad sa Cadiz. Kung in fact, KK5 Elmer as of September 2026 naglambot na ini sumugod sa January to September 2026 naglambot na ini KK5 Elmer sa 120 ka kaso sa dengue dere sa siyad sa Cadiz.
0: Mm-hmm.
3: Wala labot pa ang ginakulate karon nga record na nagsugod dumani sa first week sang October kay KK5 Elmer.
0: Mm-hmm.
3: Halin sang Enero tugtog September 2026 may na record diri sa siyudad sang Cadiz, apat ang patay kay KK5 Elmer sa kaso sang dengue. Kan sa karon ang pinakataas nga mga barangay kay KK5 Elmer amo ning Barangay Daga, may 21 ka kaso, Tinampaan may 16, Kabawag may 12, Barangay Sulu may 13, Barangay Luna may 10, Iloigan may 10. Kag iban pa karon kay KK5 Elmer amat-amat pa nga naka-increase kag ginatipon pa ginavalidate pa sang Cadiz City Health Office ang mga nagdulugang na kaso sang dengue sa sining first week and second week of October. Sa bagay kay KK5 Elmer, ang Barangay Affairs isa ini ka departamento nga kun sa diin amo under sa ilang mga barangay level bla mga barangay kapitan nga sa diin makarekomendar kag makahatag sila sang solusyon. Dahil na kay KK5 Elmer nagsinapol ang Barangay Affairs nga ginkasugta nila nga dapat mahatag sila sang solusyon kag rekomendasyon sa Cadiz City Health Office paagi sa CDRRMO o Corinning City Disaster Risk Management Office, mag-asuisyon sila sa kada barangay kay KK5 Elmer ang pagkandak sang fogging. Hindi lamang niya sila niya kundi ilan to may kaso, kundi ilan to kurok may kaso. Ining ginarekomendar kay KK5 Elmer sa barangay affairs, ining tarap-tap, di ba? Kag mapasunod, di ba, kay KK5 Elmer, ang bilog na barangay, kay ang mga kapurokan, especially na gid, ang prone gid ra sa kaso sang dengue kay KK5 Elmer. So, may asod-asod kay KK5 Elmer, ang ginarekomendar kag suggestion isang barangay affairs nga agod niya matap na ang pag-away kontra dengue din sa sudan sa Cadiz, if I will not.
0: I see. So, ti, other than pag-fogging operation, ano bang ginahimo sa mga taga-barangay, mga taga-barangay da?
3: Sa subong kakipabil, nag-conduct sila sining information dissemination. Inibilang 5S, 5S kontra dengue, sining
0: pagitapon. Ano na gani, inang 3 o'clock habi? Ano gani naman? Nang
3: ang 5S na kipabil, meron mo una nga S nga search and destroy. Pagitaon mo, kung di nag-iplog ang lamok, puhagon, ano na ang mga tubig kasi Pavel, meron nga mga nagdugang na bla. Nagdugay yung mga tubig nga nagstagnan sa mga balde, nga ginatakloban sa plastic, iban may mga buslot. Tiya mo ginang istaran sa lamok, kagdragin sila nagapangitlog kasi Pavel, meron. Labi na gininig self-protection, ginatudlo man sa aton nga kanisiti health office, na sa tagsa kahapon, timpamit kita sa ginabanyos na bla, kasi Pavel, meron para sa lamok sa lotion bla, ikaw ya, itatakaya ka pa manyos, kanaya permi mo. Lakang para sa lamok. Repellent na bala. Hindi amun ang kipa mo. Isa sa mga suisyon sa aton nga Cadiz City Health Office ining 5S kontra dengue kipa bala.
0: Okay.
3: Abisan gani kita gani ka kipa bala ang aton nga partner sa tinalikdad ng sinimana na igo man sining kaso sa dengue diri sa siyudad sa Cadiz tungod nga grabe ang pagsaka. Isa karon ang mumanang rekomendasyon ni Mayor Bading Escalante nga mag-conduct ng fogging sa tagsa-tagsa man ka mga barangay ilabinigid sa diin nga barangay mataas ang kaso sa dengue. So far, if I remember, muna mga balita naton yung natipon dari sa may syudad sa Cadiz, inaluong sa aton sa Clinica D3 Bio, D-Tex 500, kag MyTC. Ining si Kakipad Chester Jan Baronke para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Pila sa mga balita nga gindala naton sa inyo subong nga hapon ang gindala sa inyo sang DTX 500. Again, hindi inyo pag-ibaliwala ang akon nga advice, ang amon nga advice sa inyo. That indeed, kinanglano naton nga limpyuhan ang aton lawas. You know what? Kung mahigko ang lawas ta, ang nagakaigo sang higko, ang mapiktuhan sang higko, among mga sensitibo naton nga mga organs, like atay, kag ang aton kidney. That's why nagasiling akong dapat gid nga limpyuhan tang lawas ta, kay kung magpabilin ni ang chemicals o mga higko o mga toxin sa lawas ta, amat-amato niya ni guba ang aton atay and possibly ang aton kidney. Just last Saturday, isa ko kaamigo ang ginbawian sang kabuhi bangod sa balatian sa kidney. Kadasig lang, stroke victim siya. Tapos, ano man daw, pila lang kabulan nga wala kami kakitaay. And then, nabalitaan ko na lang nga gindala na siya sa Corazon Locsin last month, kay naigo na ang iya sininga kidney. And last Saturday, ginbalitaan ako sang bata niya nga he already passed away. Abi naton kung kaisa simple lang kag okay lang nga mahigko ang lawas ta, kaya man, may resistance man ang balawas ta. May resistance, pero samtang nagaedad ka, nagahuyang ang resistance sa lawas mo. Samtang nagadugang ang edad mo, nagatapok man ang imo nga mga internal organs, and kamadali katapikan siyang balatian. So, as you grow older, as we grow older, dapat mangin extra careful kita. Una, sa pagkaon nga aton ginakaon. Ikaduwa, sa aton nga lifestyle. Ikatatlo, sa mga bisyo sa lawas ta. And ikapat, ang husto nga tulog, husto nga pag-relax sa aton sininga lawas. And ang pinaka-importante sa tanan, limpyuhan ta permi ang aton lawas in and out. Nasiling ko in and out. Out, ginalimpyuhan tang lawas ta sagwa, pagi sa pagpaligo, sa pagpanibin, pero sa sulod, higko lang gyapon. Limpyuhan tang aton lawas sa sulod sa bulig sang DTX 500. Himuan ninyo ini if you love your kids. Himuan ninyo ini kung gusto nyo nga malikaw kamo sa mga seryoso nga balatian. Himuan ninyo ini kung gusto mo nga malabutan mo pa nga maggraduar ang kamanguran mo nga bata sa kolehiyo. Kung gusto mo nga maka-experience sa kapa kung paano magpalangga ang apo sa iya lolo at lola. Kung gusto mo nga bilang lolo kag lola masaksiyan mo pa ang pagkasal sa imo apo gamit sang DTX 500 everyday. Huwag kagin mula sang pirdihon para ina sa imo ikayong lawas kag sa imo malawig nga kabuhi sa duta. Huwag naman ta tiyempo sa ato sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang El Castigador sa ngala naman sa aton sini nga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa ngalan sa aton sini nga Vice President for Operations ka K5 Belgian Castanio, sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa aton sini nga Assistant Station Manager Marv Aranjuez, And of course, ang ngalan sang inyo regular anchorman and station manager naton, ka K5 Rod Spalma. Kaparte ko sa pagpangalagad subong nga hapon, ka K5 Remuel Alcantara, ka K5 Renz Alcantara, ka K5 Renji Alcantara, and ka K5 Adrian Gantalaw. Of course, kaupod man, si ka K5 Ethan Sarmiento. Sa gihapon, ako ang inyo sininga ka K5 John Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Payo! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo! D3 Payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pidya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsang
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadiyariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Importante, magali, Doc, na may sufficient kikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinaanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag kagad niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong nga mga gawi.
21: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
21: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
20: My long lasting relief.
21: Tugtog 8 ka oras.
20: Para sa nagkapanalakit nga baka.
21: Liyaw kalikod sa Lone Pass.
22: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name, Lone Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nap! Kitkamusta nga?
23: O sa pinakamalayo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
26: O pauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe.
28: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
29: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one.

0: Cagayante Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban City, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagaplayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Martes, Oktubre 13, 2026.
2: Makita kita live sa mun mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Marti C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, Iloy sang ginbuno patay sa Kawayan bangod sa pagpangimo nagapangayo sang hustisya.
2: Sa balita national, Senator Jinggoy ginpapanaugan sang 90-day preventive suspension.
1: Sa balita international, 5 missing sa nagluntad nga flash flood sa Nepal.
2: Sa balita sports, sa jersey ni Michael Jordan na baligya sa balor nga $14 million.
1: Sa ato naman, balita entertainment, Tobey Maguire nangin marriage officiant sa kasal sang ex-wife si Nima tapos maproseso ang ila divorce. Lasay sa 5.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Nakapangilin sa Gyapon sa tropical depression category ang ginabantayan nga pagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Sulo sa pag-asa, uliin nakita ang bagyo 2,590 kilometers sidlangan sang Northern Luzon kag nagahulag ini padulong northwestward sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Wala inisang epekto sa numan nga bahin sang Pilipinas. Maka-experience naman sa mga paggalom kag malalapta-lapta nga mga pagulan ng Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Quezon, Mindoro, Marinduque, kag Romblon bangod sa epekto sang easterlies. Ang norte naman nga bahin sang Luzon ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan bangod sa northeasterly wind flow. Samtang ang Mindanao naman ang maka-experience sang mga lapta-lapta nga mga pagulan bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius

0: naman sa ko. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni si KK5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasay siya, teka para na sa mga detalye sa aton mga balita lokal. Ginluthang patay ang isa ka senior citizen nga caretaker sang duta sa Purok 7 City, Gabok, Barangay Basak sa Kawayan, las 12:20 ang udto Lunes, Oktubre 12.
3: Ginkilalang biktima kay Virgilio Icona, 68 anyos, caretaker sang duta kag residente sang nasambit nga lugar.
2: Sa inisyal nga imbestigasyon sang kapulisan, ang biktima kaupo ng iyang asawa mo ang halin sa Kawayan proper, bangod nga nanindas ang ilang mga kinahanglanon sa panimalaya.
3: Pag-abot nila halin sa komprahan, ginbantayan sila sang tatlo ka mga armado nga nagakapyot sang lagba nga mga armas luthang.
2: Nagluhod pang biktima sa mga armado kang nagpakitlooy nga hindi siya pagpatron, apang ginparakan ni isang tiro. Naigo ang biktima sa nagkainlain nga parte sa iyang lawas, likod tran kagpa nga nagtugas ang iya kamatayon.
3: Gilayo naman nga nagpalagyo mga suspect matapos ang insidente.
2: Na-recover sa lugar sang incident ukon insidente ang 12 tanan ka mga basiyo sang armas luthang, 11 ka mga balas sang M16, 4 diri ang wala naglupo kag isa ka basiyo sang AK-47 nga armas luthang.
3: Sunok kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso Hepe sa Kawayan Municipal Police Station, isa sa ginalantaw nga motibo sa pagpangluthang mo ang nagapadayon nga problema sa duta sang tagiya sang duta nga ginabantayan sang biktima kag sang farmers organ or con organization siniya.
2: Dugang pa ni Barniso na kaagi naman nga maserbihan sang search warrant ang biktima sa kaso ng Republic Act number 10591 ukol ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
3: Sa karon niya na sa punerary ang bangkay sang biktima para sa nagkaigo ng ukon disposisyon kag mayara na ini sang person of interest ang mga kapulisan.
2: Lasays 9 sa iban pa nga balita lokal. Talisay City Police Station ginpasidunggan sa pinakadamo nga naaresto batok sa ilegal nga droga. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Nakabaton sang pasidungog ang Talisay Component City Police Station kasunod sang maayong nga performa sang ilang unit sa kampanya batok sa ilegal nga droga sa bulan sa Setyembre 2026. Rank number 1 ang Talisay City Police Station sa pinakadamo nga naaresto nga street level individuals. Samtang naangkon Manila ang rank number 2 sa kadamoon nga naaresto nga mga high value individuals. Ini nga kadalagan ang nagapakita sang padayon nga dedikasyon kag serbisyo sang ahensya agud masiguro ang luwas nga komunidad. Ini nga balita nga dulong sa usang GDX Commanded Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Samtang iloy sang ginbuno patay sa Kawayan bangod sa pagpangimon, nagapangayo sang hustisya. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
5: Man siya buligan man kay di kay iya matasala wala siya ya wala na mapatay ang akong bata ya.
6: Nagpabutyag sang kasakit sang Balatiagon ang isa ka iloy sang ginbuno patay bangod sa pagpangimon sa Purok 4 Barangay Kaliling Kawayan tinalikdan nga adlaw Oktubre 11. Suno sa iloy wala na patay nga bata nga si Elmertilio kun indi tungod sa babae nga nagpasalig siya bata nga bulagay sila sing yabana. Ginpayag niya nga si Elmer ang nagatrabaho sa Manila kag Disyembre pa kontani mapauli apang ginkakibot nila nga Oktubre 6 nagpauli ini upod ang babae. Dugang pa Oktubre 11 sang ginpakilala ini ni Elmer siya pamilya nga nubia niya. Pahayag sang babae sa ila nga madugay na sila bulagay sing yabana kag wala na sila sang komunikasyon. Apang pasado la 5 sang among adlaw, samtang nagabunok kang ulan, naghagad pauli ang babahi among gindulong ini ni Elmer sakay sa motor sa sitio Kapaklan, Inayawan. Naghunong sila sa isa ka gasolinahan, agud magpagas kag didto na hinali lang nga nagatake ang suspect nga banas ang babae bit-bit ang konsilyo nga 12 pulgadas ang kalabaon kag ginbuno-buno ang biktima. Sa karon, ang pamilya sang biktima nagapanawagan sang hustisya sa pagkapatay sang ilahimata. Samtang ang suspect sado naman nga si alias Alfer nagapadayon nga at large. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal, 911 hotline sang Bacolod ginreklamo bangod sang madugay nga responde. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
7: Ginareklamo subong ang 911 hotline sa syudad sang Bacolod bangod sang madugay nga pagresponde tuhoy sa duha ka mga biktima sa aksidente sa San Juan Street syudad sang Bacolod. Dagdangan sa kapin isa ka oras antes ng karespondeng ambulansya sa lugar sang aksidente. Pahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, pamuno sang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung DRRMO, wala nakaresponde ang duha ka ambulansya bangod sang ila pagbaton sang tawag, nakaresponde na ang mga ini sa separado nga mga aksidente. Sunod pa kay Dr. Pornan, ang kabugusan nga mabato nila nga tawag sa isa ka adlaw ang tubtub lang sa 261 apang 50 naman diri ang ilang mabaton nga prank calls kada adlaw. Paalinto ni Pornan sa publiko nga kun magtawag sa 911 hotline dapat importante kag indi mga prank calls. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3YO kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
8: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay strese kag para na sa mga detalye sa ngatong mga balita national. Gin-drop sa prosecution panel ang tatlo ka mga articles of impeachment sa ginpatigayon ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
3: Sunok kay Batangas 2nd District Representative Agurville Duistro nga isa na lamang ka article ang ilang tutukan sa trial kag giniamong Article 2 sa diin ginakusahan ng Vice Presidente nga nakaangkon sang madamo nga manggad sa tangyara sa pwesto.
2: Kalakip man sa mga articles of impeachment nga gin-drop sa prosecution kag hindi na pagtutukan sa trial amo ang grave threats bato kay President Ferdinand Marcos Jr. kag sa iya pamilya, misuse of misappropriated confidential funds of the Office of the Vice President o kun OVP kag Department of Education and DepEd kag bribed DepEd officials.
3: Nabatian na sa impeachment court ang mga witnesses allegasyon nga grave threats sa misuse of confidential funds apang wala pa ang bribery charge.
2: Ginpreg naman sa kampo ni Vice President Duterte kun sang defense pa o kun sang defense panel nga ila ginarespeto ang desisyon sang prosecution apang mangin unfair para sa ila kun hindi makapresentar sang ebidensya ang depensa bangun nakapresent tarnas ang ila ebidensya ang prosekusyon humalin sa pag-umpisa sang impeachment court.
3: Sa dugang pa nga balita national, nanindugan si Vice President Sara Duterte nga hindi siya mag-resign bilang Vice Presidente sang Pilipinas sa piyak sa ginapatigayon ng impeachment trial kag mga aligasyon batok sa iya.
2: Yara na sa ika-39 nga adlaw ang ginapatigayon ng impeachment trial batok sa presidente sa diin o kung sa vice presidente sa linagapresentar sang ebidensya ang prosecution panel.
3: Mag-aumpisa naman sa pagpresentar sang ila ebidensya ang defense panel o kung campus ang vice presidente sumugod Nobyembre 9.
2: Samtang nagpapanaog sang 90-day preventive suspension ang Sandigan Bayan 5th Division bato kay Senator Jinggoy Estrada, Lunes ang gabi, Oktubre 12, may kangtanan siya kaso ng graft kag plunder may angot sa mga maanomalia nga flood control project.
3: Sa resolusyon nga gin-promulgate, suspendido sang 90 kadlaw ang senadora.
2: Kahit pa sang 5th Division sa ukon ilan na naresolbar ang mga pagpanghangkat may kangtanan sa validity sang kaso kriminal bato kay Estrada kag ministerial duty na lang sang korte nga papanaugan siya sang preventive suspension.
3: Sa katapusan nga balita national, wala sang deployment ban sa Saudi Arabia. Ini ang ginpahibalo sang Department of Migrant Workers o DMW sa mga Filipino nationals nga magapadulong sa Saudi Arabia agud nga magtrabaho.
2: Matandaan nga nanging target sang asod-asod nga pagpangatake sang Houthi rebels ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa din madamo na ang nagkalamatay kag ginatus na ang nasamaran kalakip na ang apat ka mga Filipino nationals.
3: Sunok kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac nagapadayon ang ilang pagpakigangot sa Department of Foreign Affairs o DFA para sa seguridad sa Saudi Arabia.
2: Sa karon kanselado na ang operasyon sang airport sa Riyadh bangod sang mga maduguon nga pagpangatake sang Houthi rebels nga nakabase sa pungsod Yemen. Lasays, Jesse Sais.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, 5 missing sa nagluntad nga flash flood sa Nepal. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Padayon na ginapangita karon sa Nepalese Military Rescue Force ang 5 ka persona sa nagluntad ng flash flood sa Budi Gandaki River sa North Central Nepal sa Domingo, Oktobre 11. Wala naman sa na-record nga napatay sa nasambit nga insidente. Apang kapin 40 kapuluyan ang apektado, kag masobra 200 ka individual ang na-rescue halin sa Gorkha District. Nagpaguha man sang early warning ang gobyerno, kabangdanan nga nakapangaman kag nakasaylo sa mas mataas nga lugar ang mga residente, antes pa ang paglaslas sang pagbaha. Ang apektado nga bahin sang lugar ang isa ka sikat nga trekking routes nga ginaagyan sa mga hikers. Kag isa ka masako nga bulan ang Oktobre kun sa diin ginadagsa ini sa mas madamo pa nga mga individual. Madumduman isang bulan sang Agosto, naglaslas man ang makakulugmat nga flash flood sa border sa Nepal kag China kun sa diin 1400 ang na-record nga patay kag linibo ang missing. Kag tub-tub subong, wala pa naka-recover ang pungsod sa nasambit nga insidente. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Jersey ni Michael Jordan na baligya sa balor nga $14 million. May balita si K5 Mar Varanuez.
8: Sa balor nga $14 million na bakal ang jersey sang basketball legend nga si Michael Jordan. Abase sa pahayag sang auction house nga Hunt Auctions, ini ang pinakamahal nga balor sang basketball memorabilia. Ang nasambit nga jersey ang suksok ni Jordan sa Game 2 sang Maragtason nga 1998 NBA Finals. Nabakal ang jersey sang isa ka real estate investor nga si Ron Fierman. Ikaduha ini sa pinakamahal nga jersey sa patagsang sports. Kasunod sang jersey ni Babe Ruth sang New York Yankees sa Game 3 sang 1932 World Series nga nagabalor sang 24.12 milyones. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, May TC kag DTX Coffee Mix, ini naman si Mar Branhuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Toby Maguire nangin marriage officiant sa kasal sang ex-wife sini matapos maproseso ang ila divorce. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
10: Mismo nga ginkasal sang Spider-Man actor nga si Toby Maguire ang iya nga ex-wife na jewelry designer nga si Jennifer Meyer sa fiancé sini nga si Geoff Agunlasia sa Four Seasons Resort Lanai matapos nga naproseso ni Toby kag Jennifer ang ila sini nga divorce sa adtong tinaligtan nga Setyembre 21. Ang seremonya amo ang gitabungan sa Day Rachel Zoe, Courtney Cox, Leonardo DiCaprio, Victoria Ceretti, Jeff Bezos kag Lauren Sanchez Bezos. Ginhiwat ang kasal matapos nga na welcome ni Jennifer kag Geoff ang ila sini nga baby girl sa adtong Hunyo sini nga tuig. Nakasal si Jennifer kag Toby sa adtong 2007 kun sidin duha ang naging bata sini antes nga nag plano nga mag-divorce. 2016 naman sang nagbulagay ang duha. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Mahabal ba ko tani ka K5 Troy nga kung ikaw kaya mo ni?
11: Hindi.
2: Biskan ha balon tabi ka K5
11: sa Troy. Sa
2: nga ex nga divorce na kamo. Di wala gid sang gamay nga feelings pero basi lain man guro ang setup nila.
11: No ka K5 Troy. Lain gid no feel ko man yara.
2: Pero pasibuli kay di na ubraga ni nila. Gagikita ko kung kagina si Sir Jules. Pagbasa ko sa headline, gabalikid gid siya. Tapos magamoy nga na-divorce, gatango-tango gid siya. Oo, kita mo asawa mo tapos ang bulagay ka mo tapos ikaw nag-officiate sa ilang kasal naging kasal siya sa iban nga ano
11: sa ano yabi sa ano? Kissing scene yabi.
2: Ay, you may now kiss the
11: right aray iyong na lang
2: kuya may gamay nga sa tagi po
11: heart
2: oo aray. May gamay oo pero congratulations sa gihapon. Diba si malay mo ya ka K5 Troy wala ta kabalo kung ano ginang real story between sa ilang mag-asawa kung anong setup nga ang nag-divorce sila. No diba Sir Jules? Basi ya nga friends-friends ang giman lang. Oh, open sila yung abi nga, okay, tiyan mo ni. Oh, diba?
11: Friends with... Ah, wala, alin yung gala.
2: Lain naman na yan. Friends with... benefits. Oo, ba mo na. Lain naman na. Pero kaya kiti, nabatianta naman tao nga sa report ni Kay Feb Lori nga may bata nang iaasawa with sa gimpakaslan niya. So, dugay na ni nga gina... nga proseso man para sa ila. Although hindi man madali, at least no, na-learn nila nga i-accept ang everything.
11: Yeah. Siya tong first Spider-Man, no?
2: Oo. Siya, I think. No, di ba, Sir Jules? Siya. Siya. Oo, di ba? Kaya si Sir Jules, basta mga Spider-Man, Batman, Avengers, nasa mo? Si Sir Jules, yun nga akong palamangkutanan sa mga amo na.
11: Okay, ba yung ano na lang, kuya, ang sinin na lang kung Spider-Man niya.
2: Oo, di ba, latest na lang kita. Amo na lang yung mga abtanta, ang mga silang una.
11: Si, sino gani?
2: Ihambay yung alantro, yung hambal mo nag ana
11: si Tom Holland.
2: Nan, si yes. Oo, siya.
12: Guwapa
2: pa man si Daya.
11: Sila na, di ba, no?
2: Oo. Guwapa,
12: sawa
2: boy. Oo, siyempre. Hindi kami Daya mag-argue, Sir Jules. Kaya nga, kung mag-argue kami, daambot na lang, Ma'am Hana, good afternoon. Amo na siya. Pero believe, congratulations sa asawa ni Tobey Maguire. Grabbing a level of acceptance sa life. Nga, di may mga tion din sa kabuhi nyo. Nga, bisa nagpakasal ka mo, may mga kabataan ka mo, nag-create ka mo life together, hindi ka mo mag-end up sa kung anong plano nyo. Hala, may mga muna.
11: Kasi iyang, updanay ka mo tulad sa kasal, pero hindi na ikaw ang ikasal sa iya.
2: Agay. Mama mo.
11: Sakit, no?
2: Good evening kay Sir Jules Quivillatura. Para shoutout kay sa kagina, paningiya nga, ano mo, kay Sir Leonardo Sevilla, kay Ma'am Rosella Liera. Sino pag-inisa mo kami yung mga Ma'am, ano ni Drua? Jennifer? Ma'am Jennifer? Kayo ha, ah. Oy, nakapaano na ka mo? Subong na to, di ba may price increase, subong siyang gas?
11: Tuesday.
2: May nabasahan na naman ko sa nandusun si Mana, mataas na naman ko, no, wala, naginiya untat nga tina-assign.
11: Laingin dyan, imo problem. Laingin dyan, basta may car, no?
2: Di ba, sa muna to, wala man ko nagas sa pack. Subong ko, kandas si Mana, doon ginabantayan ko paglabot na kanibirnis. Anong projection ay honeyman?
11: Ano naman yung post ni K5 Sunshine, man?
2: Di, subong bago pa lang ganiinag, ano? Bago pa lang ganiinag saka, nagpa-implement sang increase. Nung nabasahan naman ko to kagina nga, posible magsaka na naman sa dasun si Mana.
11: Bakal ka gas, buta mo kay 5 jeans sa balde.
2: Dayon. Ay, oo. Lantawa niyo na lang mga report ni kay Feberto kagina sa ano. Nakabakal na ba ang lahat ng balde? Ano nga balde ang ginbakal? Ang buwan sa inyo. Ay, ulan, mag-isubugin ang lanyo. Yung iban gani ka kay Feberto, nakita ko pala sa mga posts sa social media. Hindi iya balde nga gagmay.
11: Ano?
2: Nang drum.
11: Alo? Pati kung kaya lang man niya mabakal drum na lang ino.
2: Kung mahala bisang drum subong. Di ba, Sir Jules? Eh, kung mga balde-balde ka, balde sa biskuit. Hindi naman lang yung party box.
11: Nga, di ba? Ang red na.
2: Bakal ka na pang, ano, at least, ano na yan, ng pang, may pagkaon ka na, tapos pag after kaon, pwede mo na siya ma, ano, masudlan tubig. Ako na itong mga balde na sa uma. Di ba, Sir Jules?
11: Kabo, pag hindi naman lang bona.
2: Di ba? Caltex. Abot na lang ka na mo sa nabalaan. Mga ka-K5, amuyadong dalag ko ang mga balita sa mga Martes, Oktubre 13, Tegdo 2026.
3: Bantayan Boss nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
2: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalas ng bugos ng pwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
1: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
13: T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Dis kag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
20: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nag tugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
21: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
22: Nadali ko, nakasabuti ka, kag nagbukad. Ito, Marco. Tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko, nakukit muli sa Dr. Pinoy Capsule.
23: Dr. Pinoy.
21: Squalene Capsule.
20: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskog kag mas ginpanamig. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong akomodasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika.
24: 101.5 K5 News.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Julius Mariveles sa mikropono kagini ang Larga Vista at 6:31 in the evening on a Tuesday night sa aton nga pagpangalagad.
1: Larga Vista.
0: Antes kita magkanto sa pila ka nagpanguna nga mga balita, we'll be having an update sa indi gid lamang madugay sa patay sindi nga kahimtangan sa aton sini nga dakbanwa nano na ang sitwasyon sang kuryente. But antes sina, yari anay ang aton pambukas nga video karon nga gabi.
2: Some fish build a sleeping bag. This barrier masks its scent from nocturnal predators.
1: Larga!
0: Alright! Amuyad to ang isda nga nagapanghabol nano ini. Kung kamo pirmi nagakaon sang ginatawag mulmol, wala na na sang iban nga isda kundi amo ina ang mulmol. Nga abala may habol ang mulmol kada gabi.
1: Larga!
0: We'll be having more details karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. But antes ina, karon dugay-dugay we'll be having Engineer Leomel Tambanillo sang Negros Electric and Power Corporation.
1: Larga Vista.
0: Pero antes naton talakayon ang kaimtangan sang kuryente sa aton sinigadakbanwa ari anay. Ang isa ka video talalupang don ini banwa may ara jackpot nga naigo ang pungsod China sa supply sang isa ka importante nga mineral ukon na kemikal nga pwede himon fuel ukon gatong yaring video.
3: There is hydrogen leaking out of the ground in Sichuan province right now, pure enough to run a fuel cell, pure enough to power a city. Nobody put it there. The earth made it. In June 2026, workers in the southern Chengdu area of the Sichuan Basin noticed an unidentified gas leak. Standard procedure was to send a sample to the lab. The results came back and the researchers ran the tests again. 98.24% pure hydrogen. Trace amounts of nitrogen and methane. Nothing else. That number broke the Chinese national record for natural hydrogen concentration. It also placed Chengdu's discovery among the few natural hydrogen finds anywhere on Earth at this record-breaking concentration. The researchers from PetroChina published their findings immediately. Their conclusion was clear. This broke China's record for natural hydrogen concentration and became one of the few global discoveries at this near-record purity. Here is the number that reframes everything. Global underground natural hydrogen reserves are estimated at 5.6 million metric megatons. If the energy industry can extract just 2% of that total, the energy yield would be twice the energy found in all proven global natural gas reserves. All of it, combined, doubled. The hydrogen is not in a tank. It is not in a pipeline. It is not the product of any industrial process. It is leaking out of the rock beneath Sichuan, produced by geological reactions that have been running continuously for millions of years. Available in principle to anyone with a drill.
0: Stand by, Sichuan. Listed as an engineer.
3: As one of the top 10 scientific breakthroughs of 2023. 2.5 years later, China just found it leaking out of the ground at record purity. The field has moved from accidental discovery to something more consequential. The Sichuan Basin is not a remote corner of China. It sits adjacent to Chengdu, a city of 21 million people. The hydrogen is leaking into ground already built for exactly this kind of extraction. Natural hydrogen is not new. What is new is that geologists spent decades dismissing it. Hydrogen is the lightest element in the periodic table. One proton, one electron. At standard conditions, it is a gas so light that it escapes Earth's atmosphere over geological time. The molecules are small enough to slip through most materials.
1: Larga!
0: Alright, now very very important ining balita, although na miss ini sang kadam-an, 98% purity sang hydrogen na nung buot silingon sini. Effectively, ang China may panguntra na sa ila fuel source. Of course, ang dominant nga fuel source subong gikan sa petrolyo halin sa Middle East, ang Amerika. May ara naman sang ila kaugalingon nga petroleum source. Dimudong pamangkot amo sini. Amo bala ini ang pangontra na sang China. Dugangan tanak nga talakayan karon dugdugay. But first let's have engineer Leomel Tambanillo.
1: Lorgo,
0: sang Negros Electric and Power Corporation. Engineer, good evening.
4: Good evening, Timur Julius. Sa atin yung mga listeners, followers sa inyong programa na yung gabi sa inyo tonight.
0: Sir, salamat, salamat. Gidza tiyempo. I don't know if I can ask you an extra question karon dugay-dugay, ano? But anyway, first of all, makadto ano, sa kamusta ang aton power situation, subong?
4: Well, significantly nag-improve ang aton power supply dito sa Visayas grid, ano? The last time we received ang notice ng yellow alert kay DCP was on September 28. Amo nang pinaka last naton, and the last time we had the rotational burnout was on September 26. So from September 26 up to now, the way na pa sang rotational burnout.
0: Oh, nice.
4: Why naman naka-receive ng yellow alert since September 28.
0: Oh, kanami, kanami. Nano ang mga factors na nagpa-improve sa aton power supply, subong sir?
4: Talaga, no. Atong mga nag-force outage sa ligad ng mga dagpong planta sa Visayas, ang Therma Visayas Unit 1 and 2 are back in operation na kag ang aton mga na PEDC. Unit 3, kasugod naman sa grid nag-operate na sila. So, which is why nga, why kita subong isang deficit sa Tony Visayas grid and why man ka naka-implement sa rotational na brownout.
0: Mm. Okay, okay. Now, anyway, I have to ask you this, engineer, ano? Ang report nga sa Negros Island, 70% sang aton power comes from solar farms. But silingon kung gabi, wala nakita sang may makwa nga 70% ng supply coming from power plants or solar farms.
4: Sa solar, why na? Definitely.
0: Uy.
4: Of course, ang aton nga solar is dependent so much sa energy coming from the sun.
0: Mm.
4: So, we are being supplied, augmented from Cebu and even in Panay kung mag-gabi na.
0: Uh-huh.
4: Kay mga pagkagabi na ganit, ang mga lagpo na planta like ang thermal plant, mga coal-fired power plant, amoy yung nag-salbar sa aton mga deficit. No? Kag amuninga, mostly ka hatag sa aton sa supply sa demand naton kung gabi.
0: Is it safe to assume for me, sir, nga may ara ta contracted power agreement with solar farms kung daytime?
4: Wala kita wait pa kita si Negros Power, wala pa sa contract sa solar plant. However, sa Western, may ara na lang mix ng solar. Nakuha man ta kita sa supply sa Western. Kaya any requirements na ton outside the bilateral contract, dinakwa na na sa Western.
0: Yes, yes.
4: Na, yeah, that's a mixture of supply. Dala na da ang solar plant.
0: Ah, okay. So, bali, gas supply na galigya officially sa grid ang mga solar farms, subong?
4: Yes, Julius.
0: Ah, okay. Yes, yes. Interesting, interesting. But, allow me, I know you're not the right person to ask about this, pero mabaka sakali na lang ko kay si Energy Secretary Garen Kabudlay gidlabuton, sir. Why ko kabalo kung wala siya load? Unano nga pag-iptang. But anyway, are. Is it safe to assume nga wala baterya ang gababaligya gali isang solar power?
4: Kung walang subong ang existing na tuloy nga solar plant sa Negros, wala na iya sang battery storage or battery energy storage.
0: Uh-huh.
4: That was recently required by DOE na upon, of course, ang experience ng mga recent na ito, yung mga kakulangan, kagang impact ng variability sa isang solar, nag-require na nila basta gani ang planta mo more than 10 megawatts, dapat may ara kagid na katandem na battery energy storage.
0: Oh, but is it really expensive, sir, magbakal ka batteries for this kind of operation?
4: Yes, of course. Mas mataas sa yung presyo sa ang battery storage. But that is used only for the backup, the ancillary sa during that time ang imong solar hindi ka produce supply labi na kung gabi.
0: Yes, understood, ano? Sir, I'll go sa isa pagid ka bagay. Kamustang inyong underground cabling project?
4: Well, ang underground cabling na ito, ang Kainig of Power yan, gahulat na lang kami sang telcos nga pangakas nila ang mga ilang mga kable para nga mahawanan si Dira sa Lacton, Tumugod sa 4th Street, pakad ko sa may Bangga Ramos.
0: Yes.
4: And we also have our regular meeting with gina pangunahan sa ating Bacolod City Government, you know, decision coordination sa ila, and dira gina-update natin man ang mga ang movement, ang development ng taga-telcos, which sila mismo nag-express man sa ila man nga desire nga matapos na giban ini. Hopefully masugod naman na sila sa ilang obra nga mga awan dira katapos lang ni ang aton nga Maskara Festival.
0: Okay, so in kaso sir nga hindi pa sila kay ngagaw, hindi ka mo mag-unveil soon sang sining underground cabling?
4: Ang aton niya may ara na kada ang na-energize ang aton nga underground nga aton nga primary wires. Na energize natin, but ang mga posting nga maghawan bala Julius.
0: Yes.
4: Ginulat natin. Hindi naman na siya makakas without hindi tama clear ang mga different cables from telco.
0: So in the meantime, sige lang sila ya-arkila sa inyo.
4: Away sila nagagamit ng among underground. But they have their also their underground system. May ara man na da ang PDP and Globe.
0: Pero what I mean sa postable, ha?
4: Of course, sa ato niya poste, may ara kidada na rental ang tanan nga telco.
0: Yes.
4: Under sa joint full agreement. Ang telcos mag-attach sa mong poste, may ara ina ng mga rental. The same man, nga kung kami mag-attach man sa ila poste, may ara man na rental sa ila.
0: Pero practically, ang tanan nyo nga linya, nasa ilon yun, nasa idalom.
4: Yes. Samo
0: Wow.
4: Samo nang sa Lacton.
0: Oo.
4: Except sa mga bilinda ng mga poste, nga may mga gatat pang iya ka mga telcos na mga kable.
0: So, klaruhon ta, ang sabad yung spaghetti wires, wala na yalabot ang Negros Power da Subong. Hindi na naya inyo.
4: Yes. Ang kalabanan ta nga makita ng mga spaghetti wires are not hindi na iya ka Negros Power. Iyan na yan sa mga telcos. Kung Subong na mahawanan tayo na. Kapag-aftar maayo ang the stretch of 1 kilometer stretch sa Lacton from 4th Street accessible
0: by Pagkaramon. Yes, sir. So, bali, ang gwa sini, ang ilas spaghetti, pansit o kunbihon, sige pakabit, basi dugangan pa na nila meatball kag sarsa? Hindi naman?
4: Iyawa na nila mga
0: bukabay pa.
4: Mga spaghetti kag mga pansit na
0: dilos. Bukabay pa, sir. Sir Ari, ipaaman ko na lang if I can, ano? Ari sir, I don't know if you can answer this, pero kinanglan ko ng expert eh. Ano ka importante kung may ara ka almost pure hydrogen, dako nga game changer ni sir?
4: Can you repeat the question?
0: Almost pure hydrogen. Ining nakitaan sa China bala? Is this a game changer?
4: Well, ina kung gayon ina, nga may harap kita nga kasi mga ma, mag-grill ka ina ka mahinuan, that will be a natural gas. Additional siyang alternate nga nga supplies nga energy dito sa Pilipinas kung madayon.
0: Wow! Galing kitis China, tuyay!
4: I don't know kung anong direction pa sang aton nga national government dira ano kung
0: yes.
4: Ano ang arrangement nila dira. But I'm sure kung may ara na siya kung maging available na ina, that will become a good nga source ng energy man dira sa Pilipinas.
0: Oh, wow! Interesting! And can we say, sir, nga cleaner and cheaper ini nga energy source?
4: Yes, natural gas ta.
0: Oo.
4: So, mas cleaner siya, of course. Compare mo, of course, sa mga conventional plants like using some fossil or coal. Mas tinlo yung natural gas.
0: Yes. Anyway, engineer sa Dazon, mga pigid ko sa imo, kay mapatudlo gid ko sa imo sa mga bagay nga mo ni. But in the meantime, Engineer Leomel, sir, salamat kita tiyempo.
4: Thank you, Gid Julius, sa ini mga time nga makahasa kita sa clarification sa mga pamangkot subong. Kag hopefully nga inaan subong makatag man kang update sa ng mga consumidores dili sa Central Network. Kadamo gid nga salamat kami ng gabi.
0: Good night. Good luck, sir.
1: Lorga Vista.
0: Engineer Leomel Tambanillo sa Negros Electric and Power Corporation, UCON, Negros Power.
1: Lorga
0: Vista. Tinagmayad-mayad na ang sitwasyon natin subong sa brownout, suno sa kay Engineer Tambanillo, bangod wala na nagapunga-punga ang supply sang kuryente, nagbalik na online ang pila ka mga planta dito sa Cebu. In fact, ang last nga rotational brownout sadtong late September pa.
1: Lorga Vista.
0: Timaayo nga balita ini. Ikaduwa, diri naman ya sa Dalan Lacson.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Ini breaking news nga una ninyo nga nabatian diri sa Larga Vista. Tapos na ang underground cabling operation sang Negros Power. Pati mamangkot kamo, di may mga pusti pa man dagapon. Exactly. Hindi pa makakas sang Negros Power ang ila mga poste nga tungod sa ibabaw nagakalabit pa nga daw mga alagit-it ang linya sang telco o kon telephone companies na no ina Smart, PLDT, Globe, dito kagtanan nga mga nag-operate sang telepono inang ginagaling-galing man although ay na nasubong kag pati ining mga cellular phone. So hindi pa dalayon nga mahawan sang Negros Power ang puste kay wala pa nagsilo sang ila linya ang mga telco sa idalom sang duta. So meaning hindi pa makumpleto ang underground cabling operations samtang nagakalambita pa ang spaghetti, pansit o konbihon o sutanghon sang mga telephone companies. Way takabano kung dugangan pa nila sang bula-bula o kung meatball kagsarsa ang ila siniga kalabit ng mga spaghetti wires.
1: Lorga,
0: inami naman ni Kuntani para hipid-hipid balalantaon ang aton sinindak banwa kung makakas na ang mga linya sang telepono nga padayon nga nagapabilin sa nagatindog nga poste at least halin diri sa 4th Street pagkadto dito sa ginsangan sang BS Aquino kagdalan Lacson. Mga poko mas o menos isa ka kilometro ina. Let's hope nga mahatagan ini sang nagakaigo nga pagtamod. Standby na sa sunod-sunod nga mga reports na K5 Wilson Villena and K5 Jong Versales.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga
0: Ini ang inyong bagong at telemanan sa balita, hibalo, komentaryo, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Ang aton pambukas ng mga balita ka komentaryo for tonight. Dala sa gyapon sa inyo sa Kalwang sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi. D3 Bio kag DTX 500. Lorga, indi lang masaligan nga mga tagdalasang nagakaigo o libre nga balita ihibalo kag kinaalam. Diri sa Larga Vista every night, masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan batok sa balatian. Lorga, standby sa report ni K5 Berto Gakit Jr. o K5 Wilson Villena or K5 Jong Versales, I mean, sa indigid lamang madugay. First, let's have K5 Wilson Villena sa iya nga report. Lorga, happy Maskara sa gyapon. Yari na siya si Maskara reporter naton. K5 Wilson Villena. La la la la la. Wilson, please come in.
1: Kaya Jules, happy Maskara, no? Happy Maskara din sa ato. Sige nga mga tagpalamati sa K-Pan News.
0: Ano ganing intro mo to, Digad?
1: Ano? La, ano? La, la, la, la, la, la, la. Wala?
0: Wala. Do kanta ni Barney? Ayo.
1: Anyway, Kaya Jules, no? Kagabi, nagsirado na, no? Partially, ang kwan, approved closure, ini ang Lacson Street na to. Kasi,
0: uy!
1: Isa-ini sa mga festival sites, no?
0: Correct.
1: Andre ang Bacolod City Government Center and the Bacolod City Public Plaza. So, kagabi, October 12, alas 9, sa gabi, October 5, sa ngayon, may partial road closure, no? Na ginapatigayon sa may Lacson Street. Kag ini kay Pajos, magandugay, October 14, agon naghatan, no? Sa Ligwa, sa mga kiosko, kag sa mga brands, no? Sa ila, sini nga pagabutang, sa tagsa-tagsa nila ka mga stage, no, sa Lacson Street, amo sa Gyapon, sa pagsaulog sa Maskara Festival. But on October 15, kay Pajus, may adjustment, so instead of 9 p.m, maidog ini siya sa 1 p.m, maulog early, October 15, kasi amo ini ang adlaw, antes magsugod, o kung magbukas ang Lacson Street. So sa October 15, ang ato, sini nga half-road closure, masugod sa 1 p.m, tugtog, 6 a.m, kasi Pajus. And then, October 16 to 18, kasi ayun na, sa dana ni kasi amo na ni adlaw, nga magabukas ang Lacson Street kasi Fajos. So, full road closure ini siya. Matugod kita sa October 16 to 18, no, from 8 p.m. to 9 a.m. kasi Fajos. Meanwhile, sa North Capitol Road naman kasi Fajos, full road closure ini siya from 9 p.m. to 6 a.m. from October 14 to 18. So, magandugay ito sa October 19 to 20 ang road closure sa may Lacson Street ni Fajos.
0: Mm-hmm.
1: So, tapos na no, highlights na sa 18, malawin ko na sa 19-20. Agon maghatag no, sa Ligwa naman sa mga kiosko ay nagkisinta mga stage na doon kamanghimot sa ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga pamutang dira ka si Fajos, no? Kasi ganoon pa siguro, man niya kung na-approve closure na si Fajos, lahat sa Giyapon niya, ang Lacson Street. So, too late, inada siya kung mag-approve closure. And so far, kanina, nag-research kita to kay Fajos, no? Do okay man ang lakad sa trafiko kay nasa kagay. We don't know lang sa situation sa Lacson tong gabi. Actually, kung na-rush hour kay Fajos, no? Muna yung mga inura sa rush hour na sa Lacson.
0: Uh-oh.
1: So, I don't know kung kamusta ang traffic dito. But in terms naman kay Fajos, no? Ang pinita na maglumpas sa events natin kay Kita Jules, ginakauman, ginata siyempre kung nga maglagaw, ikaw sa Maskara Festival, kulang ang imong festival experience kung hindi ikaw makalagaw sa Lacson Street. Aside pa din niya,
0: correct,
1: sa Macaulay City Public Plaza, Kita Jules, kasi ang Lacson, subong, so far amuni ang ginanagawan din no, sa tanan-tanan, tiyon na magtakot na ini ang Maskara Festival, kasi ang damo dira siya ng mga brands na nagabit-bit sa inatagsa-tagsa ito ng celebrities at mga concerts.
0: Correct.
1: At ito, so,
0: pero may electric mascara strip ni Gapon.
1: So far, electric mascara kasi ito Diyos hindi dira sa may Lacson.
0: Ay!
1: Hindi dira sa may east.
0: Ah, okay.
1: No, so dira ginagawa sa inyong flow parade man ang ano man yung ginatatigay yun man yung isang
0: nice
1: mga barangay. So, dira sa Lacson Street kay Pajos, night, ano lang yung night life lang dahil, hindi ka tabakan siya kung ano-ano dyan ang mga pagkaon.
0: Oh.
1: Yung mga previous, mga ang mga brands kay Pajos na panghatag na sa mga nagalagaw, dira sa si
0: Pajos,
1: sa mga brands. So, amuna siya ang bantayan nato dito sa may Lacson Street sa tatlo kadlaw, 16, 17, 18, Friday, Saturday, and Sunday. Kasi sa tatlo ko gabi, nga ano na wasusanay anay sa pamista sa may Lacton Street. Kaga subo naman nga glagot kita juice no in aton kit anay sa aton nga sa schedule of activities may ginapatigayon kay Gina. May ginapatigayon kay Gina nga Mascarena Talent and Festival Costume Competition sa aton sini nga SM City Pakulod partner nato gigi sa Kipag Juice FM ang mall no ang SM City Pakulod sa pagsaulog sa Mascara Festival. So nagsugod din siya Gina kay Kipag Juice no sa 3 p.m. Tugin na siyang hapon. Kaya may singkaraman kita ongoing sa karoon dito sa Bacolod City Public Plaza ang Illumination 2 o kung ang kaduwang illumination no, sa ang singkara ko kay Pajus. And
0: wow.
1: Lastly, sa ng PM no, pati ngayon, no, man niya Mascara Battle no, at sa ng PM sa Bacolod City Government Center. Kung sabihin, host dito sa K5 na to graphic sa karoon kay
0: wow.
1: Pajus. So, siya to ang dikuha na host ng Mascara Battle. So far, ang mula na anakalat, ang activities, sumong adlaw ko sa news, no? Kagabang tayang naman, kung ano naman yung mga activities, ang patigay mo noon, buwas ng adlaw ko sa news. Nalapit na lang, ano na sumong, Tuesday. So, ilang mga 5 days na kay Jesus sa pagsaulog sa nga Mascara Festival, sumong nga 2026 na kay Jesus.
0: Very good, very good. Anyway, ang klaro lang din rin, sige, wala gin man sa mga major concerns so far, no?
1: Yeah, so far, just why, man. Actually, ang concern talaga before is ang closure sa Lacton Street. Kaya, actually, yung decision nga na panik sa ang council, no, na idubol sa 14, kaya kita Diyos, ang road closure sa Lacton, kaya tingnan ng sugod sila dulce, tama, nakapalwisyo sa mga ano na pala, mga panimalay na mga negosyante, dira. But again, push gid no, nga ma-early kay tingkat si Pagyos na ini niya sa una na tent lang yung itanupi. Subong niya may mga stage na dagko kung niya na-put up ang mga brands da. So pinanglag din ang mga tag sa nga sila ka mga adlaw kay Pagyos ang ma-set up nilang ila sinisag sa kansa ka mga stage. Ako before nag-gandol man ako sa Lacton at nakita ko din nga 2 days, 3 days kulang din ang kay Pagyos no, sa pag-set up sa ila sinisag stage. May mga boom track pa ina sila. May mga nangadaan mga stage kay Pagyos nga tag 2-story na station si Pagyos, ha? Imagine na pala.
0: Correct.
1: So, Bow! Mga,
0: ano ang expected nga mga banda, Subong?
1: So far, si Pagyos ang pinaka, ano din, pinaka-tinalagid, no? Kado, feeling ko, kantuan, kadamo, bits on shares niya, is ang international artist ni na si Ayaz, si Pagyos.
0: Sino?
1: Muna siya ang nagkag-Ayaz. Si Ayaz ang nagkanta sa solo, replay, ito ko naabutan mo pa nakakanta. So,
0: Danay, anong spelling sa ngalan niya?
1: I-Y-A-Z.
0: Si, anong-ano mag-pronounce na Ayaz?
1: Yes, that's Ayaz.
0: In anong yes. Kantaya, Wilsman?
1: Solo, kito yung solo, replay, and I don't want to hold it, if I gotta do it. So,
0: ay, okay siya na?
1: Yes.
0: Okay.
1: So, siya ang mag-perform sa Lacton.

0: Isa ang ipadose niya after
1: Oh,
0: Pope ng
1: okay.
0: hits pala to.
1: So
0: Pero
1: siya
0: kasi
1: ang
0: ako,
1: biggest star kay sino ni siya artista nga pasudlon?
0: Iyak ka lumagot na iyak ka TikTok ina ko ipadose niya
1: Ha? Tuod? Oo.
0: Yes,
1: ano ni si Ayaz Kano?
0: Black American ipadose.
1: Ah, Black American. Perte, ha? Sino pa gid aside from Ayaz?
0: So far may audi niya rapag dira sa mga performer ng mga banda kasi sa Diyos kaya mga artist eh, like Zayna do ara man na makatso sa plaza si Skastakli si Luni ara man na makatso mga talo na kasi sa Diyos sa branch of the Union niya kasi
1: si Skasta yati siyempre na may an ko kay Skasta
0: si Skasta
1: oo
0: sa Lakson man
1: why kuya labot kung ginbulagan niya si Zayna Barake ah Tod!
0: Kasi si AJ Raval performance on my Lakson stage.
1: Sino?
0: AJ Raval.
1: At tood, ang bata ni paring Jerick?
0: Yes. Ang kumain kung pabuta siyang kumpare mo.
1: Danay gagakanta ni si AJ Ao?
0: I don't know lang kung produce mo nung niya sa performance.
1: Oh!
0: So nakita sa pelega performance yung saot sa
1: ano sa out niya, Wills? Tinikling? Hindi.
0: Hindi, hindi man. Pop, pop, pop, dance.
1: Ah, pop. Okay. Okay. Lumpat, lumpat, bika-bika. Bino mo na? Hindi na. Ay, Diyos ko, Wilson.
0: Before ko takupo ng ako, nabalita, no, ang aring schedule na lang pa for tomorrow. Kasi sa Diyos, October 14, Wednesday, mayara kita sa nga Mega Puppets sa 4 p.m. Kasi sa Diyos, no, sa may Upper East.
1: Ano na siya?
0: Do Puppets, yun sa nga mga nagtagpo ko siya sa Diyos.
1: Oh. Na-perform
0: na, do, Migantes, bala
1: nga. Ah, okay.
0: May mas ka-written na finals man kita, 6 p.m. 6 p.m. sa BTGC. Kaya may charity event man sa may Royce Hotel at 8 p.m.
1: Wow.
0: Sectoral activity to the day kaya sa Diyos sa Bacolod City Public Plaza. Sag-boot camp ang hackathon sa SMS Bacolod. So,
1: wow.
0: Amuni ang mga nakalatag na activities for tomorrow kaya sa Diyos na para sa mas ka-refers.
1: Very nice. Sige!
0: Sige, sa June, balita niyo ka sa Bacolod City Government Center, angot sa Muscara Festival, no? Hindi doon ang sinyo sa Kalwan sa Mike ECG 3YTTS-100, Unity 5 Weeks on Viviana, para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko, huwag ang nawa sa Negro, Escape 5 Weeks sa Fed.
2: Larga Vista!
1: Ang Muscara Festival Updates, kindala sa inyo tonight, diri sa Larga Vista, sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio, kag DTX 500.
2: Lorga.
1: Standby na sa report ni K5 Jong Versales.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan Lorga Vista Lorga Vista Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Dina-acknowledge ta na ang aton sininga mga hookups karon nga gabi, mayong gabi sa atong mga tagpaminaw o mga igsuon sa lungsod sang Toboso nga nagapamati. Pinaagi sa K5 o kon sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Kag mayong gabi man kay SM Randy Kanki sa Negros Oriental. Mayong gabi man sa atong mga tagpaminaw nga nagapamati. Pinaagi sa 100.5 Radyo Mascovado CPSU.
2: Lorga,
1: mayong gabi sa atong mga tagpaminaw dira sa Mabinay Public Market. Daghan salamat sa inyong padayon nga pagpamati diri sa Larga Vista.
2: Lorga.
1: Sa Ilanta this time samtang nagadalom ang aton sini Milling Season.

0: o kung nangaton si ni Chempo Galing, kagsamtang nagadamo ang mga truck sa aton sini mga dalanon ang pamangkot, ano ang epekto sini sa nagaluntad nga mga vehicular and road accidents? That's of K5 Jong Bersales tonight sa iya balita gikan sa Norte nga bahin sang probinsya. Jong, good evening, please come in.
1: Na-confirm na nato halin mismo sa pamilya sining 40 anyos nga truck driver nga ginkilala sa kay Roberto Rebeleca nga na ginbawian gid ni gali kay Bob Julius sa kabuhi.
0: Oo.
1: Matapos ini siya nga mapilpilan sa iya sining nga ginmaniho nga truck. Pasado alas 4:40 kahapon sa hapon ang ining aksidente kay Bob Julius naglumtad dira sa may access ining nga daw inabalang ano tawag si gani ah may gasipak na dagadalan mo sa may banwasang Tuboso kay Bob Julius.
0: Okay.
1: Na ina siya nga alagyan, intended lang ina siya para sa mga dagko nga mga trucking bra like mga 10 wheelers, mga panel van nga dira sila makalabay. Connected ina siya diri sa may crossing Timis kag dito sa may crossing Tabunak proper ano. So ang ining 40 years old Kipal Julius kahapon sang ini siya ang nagapadulhog dira sa may sitio Nueva Estrella. Gagamay lang paglaragway sa atong sining mga tagpalamati ang ina nga alagyan. Popular ina siya dira nga damo na sa may nag-aksidente balang Kipal Julius sa iya sining pagkalikuon kag lapad man ang kwan, lapad man ang dalan ugaling lang inang ambot kung ano ang may ara dira nga kung hindi ma kalabanan gid gakadulaan preno kag Kipal Julius.
0: Okay.
1: Lipot man lang baya siya nga kwan, lipot man lang siya nga dulhogon kag gulpi nga paliko dira ni kahapon nagsimplang no ang truck di karga gin maniho sining napatay base sa payag sa iya sining mahimata sa ngaton ini nga ginkuhaan sang additional information paano bala nga napilpilan ining biktima suno pa naglumpat gali ini siya kag Julius kay kung halin ka diri sa San Carlos nga direksyon kag pakadto ka pa Escalante kung lantaon ta dira sa nang mga pictures bala nga kapto halin sa atong sining sources sa unhan sinang natumbahan sang truck na kag Julius taas na kayo nga pilas.
0: Dalong
1: okay. Na kayo nga pilas. Oo, so posible base siguro sa pinsarya nga kung hindi siya maglumpat, base kung magrekta ang truck dito sa dalumbala.
0: Anong kargaya niyaw?
1: Tubo.
0: Tubo. Ano ni siya ganing nga klase truck? Six-wheeler?
1: Hindi, inang ang usual bala nga ginakargahan sang kwan, aton nga mga kauturan nga mga tapasiro kay Carl Julius, ang ining, hindi ko familiar abis ang ining kwan sa sinibalang classification sang trucks.
0: O inang laba gidya?
1: Hindi, ang common nga makita naton.
0: Ati 6x8?
1: Ati abon na
0: siguro. Anong kabilog roida mo? Apat sa pangulihi, duwa sa tubang.
1: Duwa sa tubang ho.
0: Okay. So lumumpat siya.
1: Oh, paglumpat siya.
0: Oo.
1: Timing man dito man nagkuan, dito man nagpilak galing ning salakyan bala kita.
0: Aragoy. Fully loaded gid ini.
1: Oo.
0: Diyos ko. So sa iya nga ginluksuan, wala yan na estimate nga nga wala niya na anticipate nga dito man matumba ang iya truck ang ginadala.
1: Kay
0: Bow Diyos ko.
1: Wala na sang kuan mo, wala na sang preno.
0: Aha.
1: Padulhog. Kung wala na sang preno, siguro na nataranta siguro ining driver.
0: Okay.
1: Hindi, siguro makuha, hindi yan na ma-torsi ang ining manabela.
0: Mm-hmm.
1: Siguro sa iya, siguro sa nga pagpati. Kung hindi siya maglumpat, masi maupod siya sa truck, amo na gani sa nasilinta na, sa unhan sinang paliko nga dalan, dalom na da kayo nga pilas.
0: Oo. So bali ang tuyo ya gina-assume ka pulis naglumpat siya sa tuyo nga makalikaw sa kamatayon.
1: Puntani.
0: Wala siya kabalo nga didto gali gahulat man ang kamatayon sa iya.
1: Mm, Oh,
0: Diyos, Diyos ko.
1: Ang truck na tumba gali iya kay Pam Julius.
0: Ay, kalain. Diyos oh, ko. Danay, oh. Kundi ang driver ara sa left side sang atubangan, din siya naglumpat sa left o kung sa right side?
1: Kung lang taon ta ang picture, posible diri man sa right kay Pam Julius, kay diri man sa right side nagtumba ang inyong slakyan.
0: Ah, okay. So, bali, nagpalayo pagid siya sa iya driver seat. Kaysa tuo siya naglumpat. Dira man natumba ang truck. Oh. Pero kung nagpabilin siya sa iya driver seat sa wala, kindly pull up abi isang picture nga ginpadala ni K5 John kung pwede. So, pero kung nagpabilin siya diri sa wala, kag wala siya naglukso, wala kunta ni iya nahulog ang truck.
1: Wala
0: kag oh.
1: Nga, wala hindi siya tani magpan hindi siya tani matamaan kag si Pam Julius
0: kag oh. Basa siya kung tani galing ti ang piyak jong ang kun maglukso sa sawala ang iya luksoan pilas
1: hindi highway
0: highway ang, uy
1: oh
0: highway. Uy Diyos ko
1: ang kwan ang inibalang ang pilas
0: totoo jong
1: Aris sa tuo ang pilas.
0: Totoo, Jong, diin ang picture ni mo ginpadala sa GC Calarga Vista o sa PIAC?
1: Ato sa 11 Mbps. Ari, maginpadala ko nga bago.
0: Ay, okay. Sige. So, kung sa sa wala siya naglumpat, highway ang iatupan.
1: Kung tani kay Pam Julius, or maski wala na lang siya kung tani nagkuan, maski wala na lang siya kung tani naglumpat kay Pam Julius.
0: Oo.
1: Hindi siya kung tani mano, maybe, makaagom lang siya sa mga minor injuries.
0: Uy. So bali jong ang angwa sinisang istorya mo, ang kargado nga 6x6 kargado sang tubo, amo gina ang nagpintal sa iya.
1: Oh, do amo gina si Pam Julius.
0: Mo Diyos ko.
1: Kay may nakakwa sa video ang mga netizens dito bala sa lugar.
0: Mm.
1: Tang gina kwan siya gina applyan siya sang first aid sa atong sini nga mga responders. Conscious po man siya kay Pam Julius.
0: Oo.
1: So, but sin ganun, hindi gid amusina ka bugat ang nagtupa. Probably sa yes ni ngalawas.
0: Mm-mm.
1: Pero nakita ito na ito na kayo na, may mga pila siya diri sa yes ni ngulo. Kag diri sa iban pa nga bahin sa yes ni ngalawas.
0: Okay.
1: Oo, that's why gindala ini siya kahapon sa hospital sa siyudad sang Escalante.
0: Ano ang iyang ginlampusan? Siminto. Uy, Diyos ko.
1: Mm.
0: Uy, ala. Danay daw kalaba niya Jongaw. 6x2 odd. Pero danay daw 10-wheeler niya Jong.
1: Hindi. Isa ko na panulok daw. Hindi.
0: Hindi kay may ara. Walo. Anyway, whatever it is, truck ah.
1: Okay. Daw fighter, daw matsagan ko nang ginatawag nila nga fighter truck.
0: Fuso fighter?
1: Oo, daw fuso fighter.
0: Nila. Oh, okay. Anyway, ano ang nagpintal sa iya tubo o kun ang truck itself?
1: Tubo siguro ka kitang
0: tubo, bo Diyos ko.
1: Dari sa may, dulong na yon.
0: Oh, bo Diyos ko nga sitwasyon maniman. Budo kaluluoy man nga biktima ni Jongman. Di uwi. Minano nga istorya. Bo Diyos ko, kaluoy man nga. Pilang edad ni Manong gani?
1: 40.
0: Pila kabilog kabataan niya?
1: Amo lang nang wala natin makuhaan sa iyas.
0: Pero kasado ni si Manong?
1: No, kasado siya.
0: Ahay.
1: Report,
0: ahay. Dugay na ni siya kaubra bilang truck driver.
1: Posible kay Pam Julius.
0: Mm-hmm.
1: Diyan malawig-lawig na ho.
0: Anyway, oo. Basi malabot, basi makuhaan ta number ang ang pamilya sang biktima, kag basi masugilanon ta possibly tomorrow kung pwede totoo jong ah.
1: Yay, try ko lang reach out
0: to. Sige.
1: Ang yes ni nga hinablos ito kay inaang
0: natin
1: mong kung kaya atong din confirm bala kung ano gid ka matuod ang ining
0: ay Diyos ko.
1: Naibaluan nga napatay gid gali siya kay Pam Julius.
0: Ti ang masubo diri Jong kay chimpo swerte na ti kay manong nga chimpo muerto patay siya mo.
1: Gani.
0: Eh ba?
1: Oo.
0: Ay Ginoo. Sige anyway Jong subo-subo ang balita ini.
1: Gani ah.
0: Sige ah.
1: Sige. So, amo na yung Ma'am Julius, ang madulog na itong nga report sa nga gabi para sa Larga Vista Program, madulog sa itong sa D3 Baritex 500 Kag, Mighty siya. Ako naman si K-Pab Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Ragros, K-Pab News, FM.
2: Larga Vista!
0: Pambukas pa lamang ining ang mga balita kagomentaryo tonight sa inyo para tuntunan Larga Vista sa aton nga pagpanumbalik ang aton sininagapanguna ng mga headlines kagbugat ng mga talakayan pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Importante, magali. Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungo. Bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Squalene Capsule. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi sa silingabahin sa ngaton nga pagpangalagad sa kainong Edmond Diaz and family, Gina Purano, JJM Salvador. Mayong gabi kag salamat gid sa padayon ninyo nga pag-upod. Kay Glenn Infante, kay Manang Elena Publico, dira sa Purok Yanson 2, Barangay Mandalagan, Onyot Padaos Jr. Boy Ledesma, kag sa iya sini nga mga kaberks, dira sa Banwasang Hinigran. Dalasa na si James Bornales, kag si amigo ta Alan Takapan. Mayong gabi. Cecilia Banzon, Purok Bulak, Barangay Mandalagan, Milagros, Tobilonia. Mayong gabi. Los Viminda Belieza, kay Dadboy Mendoza, kuno mayong gabi. Dadboy, kag sa kay Rafi Armonio, mayong gabi sa kay paring Norman Black Balinsoy, kay Anga Balinsoy, kag sa taranya nga mga barkada dira sa Barangay Granada, dalasa taman sa kay Maring Joyce, kag sa kay Marilu Manaay dira sa Vista Alegre.
16: Larga Vista.
0: LV Kalumba, mayong gabi. Romar Duran Hinigaran, Maylin Joy Sidayon, Kenneth Chonko, agreklamo si Kenneth Brown out kuno circumferential road udulom. Dexter Sardanyas, nami angod ko Sir Jong mag-report. Salamat, salamat, Ged. Sa kay Dexter Sandanyas.
16: Larga Vista.
0: Liton kita na nung latest development angot sa El Nino phenomenon. Hindi lang balaihan pag-init sang kadagatan ng aton bantayan kag ang pagluntad na sang pagninit sang tubig drought nga ginatawag kawadon sang tubig ilimnon kag ganamiton para sa aton kasapatan kag sa mga pananom na no pabara ang pinakapamangkot karon may ara pabara sang mas lala kita nga hulaton after sang El Nino karon nga tuig nga ginadescribe sa mga eksperto hindi lamang as a regular El Nino kundi super or in fact a Godzilla El Nino. Yari ang unang report parte sa El Nino karon nga gabi.
17: In October of 1998, the strongest El Nino of the whole century had been over for months.
0: Iyagali ini sang fault line report. Sige padayunun ta ang report sang fault line.
17: Then a storm named Hurricane Mitch crawled across Honduras and dropped more than a meter of rain on the land and in some places even more. More than 11,000 people died. Now jump to 2011. The last El Nino had ended more than a year before. Then, the United Nations declared a famine in Somalia. By the time it was over, about 258,000 people were dead. Half of them were little kids under 5 years old. Now jump to December 2024. A year after the last El Nino peaked, the price of cocoa hit a record of almost $13,000 a ton. That was more than four times what it cost just 2 years before. Here's the strange part. None of those disasters happened during an El Nino. They all happened after. And right now, out in the Pacific Ocean, forecasters are watching what could be the strongest El Nino ever measured. It is still growing. It should peak around the new year. Then it will fade from the headlines, and people will say the danger is over. But history says that is exactly when the real trouble starts. We went back through every strong El Nino since 1950. There were nine of them. For each one, we looked at what happened over the next 2 years. What we found is a pattern that is very hard to ignore. The year after, a giant El Nino has often been the hottest year anyone had ever measured. It has turned quiet hurricane seasons into monsters.
0: Oy!
17: It has flooded whole countries in one place and dried up farms in another. It has brought record waves of sickness. And it has made the food on your grocery shelf cost more. And hiding inside this story is a coin flip in the Pacific Ocean that could decide how bad the second year gets. Before we go on, if you enjoy deep dives like this one, please hit the like button and subscribe. It takes a huge amount of time and effort to dig through decades of weather data and old reports, and your support is the reason we can keep
0: doing
17: it.
0: All right, po, sana'y makadali.
17: So here are the questions.
0: So no, sa report sang fault line, amuni ang problema. Humalin sang 1950s sa nagluntad nga siyam ka mga El Nino, a phenomena sa nagkalain-lain nga mga higayon ang natalupang dan amo ini. Hindi lang ang halit nagakatabo sa El Nino season itself, meaning halimbawa abi 2026 hasta 2027 na 2015 to 2016 ang natalupang dan suno sa report sang fault line ang epekto pagid sa masunod nga mga tinuig as far as 2 years after, meaning 2026 to 2027 ang balantayan pagid ang epekto sang El Nino sa 2028 kag tubtub 2029 nga tungod ang naperan apektado ang presyo sang pagkaon. Of course, kahit the year before, kulang ang tubig, apektado ang patubas. Isa ina. Ikadua, ang problema hun pagid, ang mga bagyo, ginahimo, dambuhala, sang El Nino.
18: Larga Vista.
0: Amo ina ang naperan, suno sa datos, nga gintipon sining grupo nga ginatawag Fault Line Report. Ari balikanta sila.
17: We are going to answer, why does the ocean have a built-in switch that shuts an El Nino off?
0: Oy.
17: What is that coin flip? And why could this El Nino make it matter more than ever? Which parts of the world are in the most danger in 2027? And what is the one number you can watch that gives you a warning a whole year ahead?
0: Oy.
17: Let's start at the beginning, with how an El Nino ends. I spent years as a firefighter and a hazmat technician, and the first thing that job teaches you is that a scene is not safe just because the flames are out. Hotspots hide inside the walls. Gases build up in closed rooms. Some of the worst injuries happen after everyone thinks the fire is finished. And El Nino works a lot like that. The part you see on the news is not always the part that hurts the most.
0: All right, to understand boss,
17: why,
0: kadali.
17: You need to know what an El Nino...
0: Ang ginpalimbawa sang host ka fault line amune, silingya sang una bombero ako. Abita sang ordinaryo nga tawo, kung mapalong na ang kalayo, dira na magatuhaw ang safe nga panahon. Pero sin nga hindi. Ang gakatabo, tapos ang sunog, kung kaisa ang pinakamalala nga mga injuries o kung kapilasan nagakatabo after sang sunog. Nga, kay tapos sunog, may ara ginatawag nga mga hotspots nga nagakapilin. Building mana o kung balay. Sa sina nga limbawa, silingya, ang El Nino katulad man sina. Meaning, ang mas lala nga kahimtangan tapos sang sunog. In this case, tapos sang El Nino. Ari balikan tang fault line.
17: El Nino really is. In a normal year, winds called the trade winds blow across the Pacific Ocean from east to west. They push the warm surface water toward Asia and Australia. So a giant pool of warm water piles up on the western side. On the eastern side, near South America, cold water rises up from the deep. In an El Nino, those winds get weaker. The warm pool slides back east across the ocean, like water sloshing in a bathtub when you push it from one end. That warm water changes the weather for almost the entire planet. Storms follow warm water because warm water feeds them. So when the warm pool moves east, the rain moves
0: east. Sa simpleng istorya, amo sini, ang pamangkot tub-tub karon, ano bala ang gatuga sang El Nino? So no, sa pagtuon sa mga eksperto, ang very, very simple explanation, amo sini, may ara sa kalibutan sang ginatawag trade winds. Nga a trade winds. Kaysa itong dinag-on nga panahon, magamba ka trade negosyo ina. Now, halin diri sa Amerika, pakadto sa Asya, di kundi ga bayluhanay sila. Sa itong chimpo, wala pa ang mga makina, ang mga barko, ining dagko nga ginatawag galyon bala, ang ila lang nga ginasaligan amo ang hangin para sa ila mga layag. So kung maghuyop na ang trade winds, halin dito sa Amerika, pagkadto sa Asya, kundi makaduluong na sila, makanegosyohanay na. So trade winds ang ginasaligan. Normally o sa kasagaran, ang trade winds nagahuyop halin sa nasidlangan east, going west. Magambal ka east, kung nantawon mo ang mapa, diri na ayon sa South America or America. Amerika nga kontinente nga tawgon o South America abi. Nagahuyop siya sa western side. Nano ining western side? Diri pa kadto sa aton, sa Asia. Dispues, at tungod sine, gatilwa-tilwa ang tubig. Lantawan nyo bala ang ang labador, punaan nyo bala sang tubig. Kung hanginan ang tubig, halin sa nasidlangan, pakadto sa, nasidlangan, pakadto sa nakatundan, east to west, ang gakatabo amusine. Ang init nga tubig, dapat kung tani makadto diri sa aton sa Asya. Kumu kay tumilwa siya, halin dito sa Amerika, ang gakatabo, nga ang tugnaw nga tubig nga ara sa dalom sang dagat labi na sa Pacific Ocean magasaka. That is why nga ang tugnaw nga tubig dito sa South America nga bahin dala sina ang maayo nga pagkaon sang isda. That could well explain nga dito sa South America dalagko ang mga isda dito kay tigakaon sila sa pagkaon nga gikan sa idalom dalasang tugnaw nga tubig. Di karon ang problema, banwa mo sini. Dapat kuntani ang init nga tubig diri huypon sa aton sa Asya. Ang gakatabo ti indi dayon mahuyop kay gulpi lang nagunta't ang trade winds. Kun nga tub-tub karon padayon pa ina nga ginatingwaan explain sang mga scientist nga agulpi lang gauntat ang trade winds. Wala takabalo kung ga-brown out ang kalibutan. Pero sa simple kaglaktod nga istorya ang gakatabo amo sini. Hindi normal ang hulag sang init kagtugnaw nga tubig sa Pacific Ocean. Do ang gwa sina ang tilwa-tilwa sang tubig. Hindi na amo. So ang gakatabo ang bagyo nagasunod sa init ng tubig nga. Very, very simple. Ang ga-charge sa bagyo, wala sang liwan kundi ang init ng tubig. And that could explain nga adiri sa aton init, gakawadan kitaya sang mga bagyo o tig-ululan. Pero mas mabaskog ang bagyo dire. Amo ina ang rason nga mas nagabaskog ang mga bagyo kag pagbaha dito sa bahin sang South America or iban nga parte sang American continent. Amo ina ang explanation. Meaning, gasuli ang panahon tungod lang sa paghulag o abnormal nga paghulag sang tubig, sang init kag tugnaw nga tubig, tuga sang pagkadula sang ginatawag trade winds ukon ang hangin nga normally magahuyop kunta ni halin sa nakatundan o halin sa nasidlangan pagkadto sa nakatundan. Sa simple kaglaktod nga pulong amuni, lain ang tilwa-tilwa sang tubig labi na sa Pacific Ocean. Sa Pacific Ocean man lang ini ginabata ang El Nino. Anyway, ari, balikanta ang ini nga video.
17: Places that are usually dry like the coast of Peru and Ecuador get flooded. Places that are usually wet like Indonesia and parts of Australia dry out. And all that heat has to come from somewhere. It comes from the ocean itself. Month after month, the Pacific pours its stored heat up into the sky through evaporation and thunderstorms. You can think of the ocean like a savings account. During an El Nino, it spends and spends. It is spending its savings on a giant weather show that stretches around the world. And the bigger the El Nino, the more money gets spent. Now here is the part that surprised me. While all of that is happening at the surface, something else is happening deep under the water. When the trade winds first weakened and sent the warm water east, they also sent a signal in the other direction. It is a slow wave that moves along under the surface, and it carries a dip in the warm layer toward Asia. You cannot see it from a plane or a satellite photo. It takes many months to cross the whole ocean. When it finally reaches the far western side, it hits the edge of the ocean near the Philippines and Indonesia, and it bounces back, just like a ball thrown at a wall. But the wave that comes back is different. Travels along the equator going east, and it is a cold one. It lifts cold water from deep down and pushes it back up toward the surface. So while the top of the ocean is still at its warmest, the deep ocean has already started to end the El Nino. Two scientists named Max Suarez and Paul Schopf figured this out in 1988. They called their idea the delayed oscillator. That is a fancy name, but the idea is simple. The ocean sends out the message that will end an El Nino almost as soon as the El Nino begins. The message just takes a long time to arrive. It is like lighting a very slow fuse. Nobody sees the fuse burning. Then, months later, the warm pool is gone. And here's why that matters. By the time the warmth is gone, the Pacific has not just gone back to normal. It has been drained. Huge amounts of heat have been carried away from the equator to the north and the south. The savings account is nearly empty. And when a system has been emptied that far, it can swing too far in the other direction. That swing is called La Niña,
0: the
17: El Niño.
0: Okay.
17: The trade winds come back stronger than before. They blow the warm surface water back west, and cold water wells up from the deep on
0: okay.
17: the eastern side of the Pacific.
0: Amo gali na, kun magbalik ang trade winds nga ginatawag, ang huipon niya pabalik, at halin sa nasidlangan, ang init nga tubig, pero nagbulubugnaw na. Ang gakatabo, ang tugnaw nga tubig, ara na sa ibabaw. Dimudo, ang ginahuyop pakadto na dire sa aton, tugnaw na nga tubig, kiti nagbalik ng trade winds. Amu ina, nga matabo naman ang ginatawag La Niña. So meaning tandaan talaga, kung mamangkot si ma'am nyo diin nyo nabatian, ang balan na dire sa Larga Vista. Ang La Niña kag El Niño, sulit-sulit lang ni usog punanay lang ni sang amugi hapon nga sitwasyon tuga sang pagtilwa-tilwa sang kadagatan nga Pasipiko halin sa pagadula sang trade winds pagkadto sa pag-init sang dagat pagkadto sa pagbalik bugnaw sang dagat amu ina nga ang makita ta pasulit-sulit cycle bala mining gatiyog-tiyog halin El Nino balik La Niña halin La Niña balik na sa El Nino. Pero ang ato niya ambot halin tiempo muerto pagkadto tiempo suerte halin tiempo suerte balik tiempo muerto. I don't know Remuel kung ang ato niya halin sa wala unod ang bulsa pagkadto sa may unod ang bulsa. Ambot kon asta san oya masigi ini nga sitwasyon. Galing si amo ginabanwa ang kaimtangan sa aton kalibutan. Sa aton nga pagpanabalik, ang aton makihibalo, ang pamangkot, nga abala ang mulmol may habol, diskubrehon ta karon dugadugay. Kag ano ang tawag sa pispis nga kabalo magburda sang pugad bantayan. Sa aton makihibalo, pagkaligad lamang sini.
19: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health
9: News, D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
21: Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
22: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik ino mo ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya, nga kaya magdepensa sa imo nga gitawag probiotic. Antibiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na sopje. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
9: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
21: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang unaya, kabaluna niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabaluna niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a 2-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
22: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number 1, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka-develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics,
9: D3 Bio,
22: patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua mabulig patay sa kagaw.
9: D3 Bio.
22: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsaya eh. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
9: D3 Bio.
22: Mabulig patay sa kagaw.
21: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
9: D3 Bio!
24: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makapulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
4: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang kay Margie Tambong Vlogs, kay Indang Sarad, Beb Rubehe, sa kay Roda Angres Knight, Cecilia Banzon, Purok Bulak, Barangay Mandalagan Chapter, watching live. Salamat, salamat, Gid. George Sildora, Rosemary Bernales, Rafi Armonio, okay, ga-duty. Salamat, salamat, Gid. Halong kamo. Okay. JJM Salvador, Mirna Hambre, kay Jenelyn Encarnacion, kag kay mami niya, dira sa Moises Padilla.
4: Larga Vista!
0: Dira na kita sa inyo ginakalangkagan nga hutong sang aton palatuntunan. Yari na kita sa aton makatananaga nga mga ihibalo ukon makihibalo. Dala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, kape nga hindi digulpe. Husto lang gid ang iya sinisangkap nga kape. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga makapasiguro nga ma-stabilize ang imo blood sugar sa lawas. Ang pinakamaayo pa, may ari inisang sangkap, milagrosong uong ang ganderma nga makabulig patay sang gagaw sa imo lawas. Ang aton unang video tonight, parte sa mulmul, dala sa inyo sa kaalwan sang D3 Bio. Ang D3 Bio, hindi tagid pagkalimtan. Amo ini ang John Wick sang kalawasan. Duro asang extra virgin coconut oil. Ginkuha sa gata, pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sa sang lawas sa pagpatay sa kagaw, virus kaman fungus, ukon, bakterya. Gani sa John Wick sang inyo kalawasan, D3 Bio, patay kang kagaw ka. Yari, istoryanta ang mulmul. Nga ang mulmul, nagapanghabol. Mulmul?
5: This is a parrotfish, and they make a sleeping bag before going to sleep.
0: Uyala!
5: Parrotfish are colorful and clever fish that live in coral reefs. Mm-hmm. When night falls, they need a safe place to sleep away from predators, so they create a protective sleeping bag. Here's how they do it. During the day, parrotfish munch on the coral, and while eating, they also swallow tiny bits of it. These bits of coral are like their building blocks. At night, when they're ready to sleep, they secrete a mucus from their bodies that wraps around them, like a slimy sleeping bag.
0: Ooh.
5: Then, they settle down on the ocean floor, and the mucus hardens into a protective cocoon. This clever trick not only keeps them safe, but also helps recycle bits of coral they ate during the day.
0: Uy. Okay. Now, ang mulmul, amo ining ginatawag parrotfish sa Ingles. I don't know kung nag-take effect na disubong kay tungod sa bilog nga kalibutan, may ara sang mga ginapangban eh. ginadumilian ang pagdakop sang mulmol agud kaunon nga ah, because very important gali ang papel sang mulmol sa paghimo sa evolution bra sang kalibutan. Tungod sa mulmol may ara sang mga isla nga naga kahurma nga ah. Kay ang opisyo sang mulmol usapon ang coral or ang bato nagakahimo balas kag amo ini ang nagacreate man sang isla, but of course why ta kabalo kun ano pagidang iban nga factors. Ang klaro amo sini kun aga ginausap sang mulmol ang corals inang daw tanom bala sa idalom sang tubig, hindi na siya gali technically tanom, isa na siya kasapat nga buhi ang corals. Oo. So ginausap sang mulmol dispues kun gabi may ara sang mucus. Magamba kita sang mucus nano ina ti ang loose translation ina sina badlo o kundanlak nagagwa sa iya baba kag nagalikop sa iya lawas daw balloon bala. Anong papel sini? Number one, ginapunggan ang bakterya. Number two, kung may ara gusto magkaon sa mulmol, ti siyempre agisiun gidanay ining protective bubble o kundo balloon nga nagalikop sa iya nga himo sang danlak. Tungod sina mapyaran sang mulmol, makapulupanago pa siya. Very, very interesting ining balita. Ang mulmol nagapanghabol. Ang sunod nga balita, ang sunod nga video sa aton makahibalo, dala sa inyo sa Kaalwan, sang DTX 500. Ang DTX 500, amo ini, ang kargado sang antioxidants nga makabato sang free radicals, ang nagapatuktok sa lawas mo pinaagi sa pagkawat sang baterya. Pero kung may ara ka DTX 500, hindi makadaog ang free radicals sa antioxidants nga amo ang nagauli sang baterya nga ginatuklo sang free radicals. Inatungod, ang DTX 500 may ara duwa ka kampyon nga sangkap. Amo ini ang desugared sugarcane extract kagdahon amargoso. Gani agod mapunggan ang gilayon o hinali madasig nga pagtuktok sang imulawas tungod sa free radicals, diri ka na. Ang kargado sang antioxidants, DTX 500. Yari ang sunod nga video karon nga gabi sa aton makihibalo.
6: Have y'all seen this video? Watch this one right
0: Aria!
6: Now.
7: If you are a parent or know someone who has children, you need to watch this video to the very end. It is terrifying what is going on in our world today, and our children are being exposed to things that we never in a million years would have ever imagined could possibly happen.
0: Pusa na kadali. Iniya ginpagwa ko ini kay isa ini ka post sa Facebook nga pati ako nakibot nga ah. Ang isa ka bata dito sa Amerika, abi niya gintawgan sa sang iya tatay. Oo, gali hindi. Ti ang sunod nga pamangkot, ang AI-ayhan ang nagtawag sa bata. Pero nga ah, ari pamatian ta.
7: AI has gotten so scary that you need to have a code word. You need to watch this video to the very end. What I just witnessed that this man had gone through would terrify me if this happened to my children.
8: My daughter answered the FaceTime audio call for me, but I never called.
0: Uy.
8: True story, it literally just happened. 6 o'clock tonight. I'm in the kitchen and my daughter's in the next room on her iPad. Everything's normal. Then I hear her say, okay, dad, I'm coming right there. So I walk in like, coming where? I ask her, who are you talking to? She looks at me confused and says, you just called me. I'm like, no, I didn't. She says, yes, you did on FaceTime audio. So I freeze because my phone is sitting right on the counter. I haven't touched it. So I grab her iPad and I check the call log.
0: Are, there it is. FaceTime sa simpleng istorya, ining tatay, ining black American, amuning natabo. Ara siya sa ila kusina dito sa Amerika. Ang bata niya ara sa ila kwarto kati ang mga kano nga dan lagkong balay. Anyway, ang bata iya ara sa iya nga kwarto. Kwarto sang bata niya abe. Ang tatay again ara sa kusina. Hinali lang kung ano man nga sirkumstansya, nagsulod siya sa kwarto sang iya bata. Kay nakibot siya nga ang iya bata may ginaistorya sa FaceTime na no ining FaceTime. Katulad ini sang Messenger, isa ka messaging app. May ginaistorya ang bata ya. So nagsulod siya. Ang bata ya nakibot siya nga ari ka man dad. Sige, sinong ginaistorya mo? Hambal ng bata, eh sige, ikaw. Pero ang malain, hindi siya ang gatawag sa bata ya. Oo, ang telepono yara sa kusina. Ang sunod nga pamangkot, sino ang nagatawag sa iya bata nga nagapakilala nga siya, ari padayunon.
8: Said about 12 seconds. Ooh. But something doesn't feel right. So I clicked it to the actual contact. And that's when my stomach drops because it's not my, you know, it's not my contact. It's some random email address masked under my name. Well, dad. Now I look at her and ask, what did you say? What did it say? She tells me it sounded just like me. Same voice, same tone. And I told her, come, and it said I told her to come to the front door. I forgot the groceries. Like, that's when everything clicked because that's not a mistake. That's not a glitch. That's somebody using my voice on FaceTime audio call to try to get my daughter to open that door. And the scary part, she believed it because it sounded like me. Now I'm running through everything in my head because I've dealt with real world threats before. But this right here, this is different. This is somebody using technology to mimic a parent's voice.
0: Hello?
8: To gain a child's trust, to shut everything down, turn off Facebook audio, or FaceTime audio. Everything, you know, I checked every setting, everything. But before anything else, I told her one thing. We got a code word now. You can't move. You don't do anything. You don't open nothing. You don't respond because whatever called her tonight knew exactly what it was doing.
0: Ulo, do ka parang dugblay buaw. Ang bata niya gintawgan sang isa kawala na kilalaan nga tawo o makinato na no nga pagkaimtang ginambalan nga abrihi ang pwertahan. Wala siya kabalo kung sino ato except nga atong nagtawag sa bata niya sa FaceTime nagpabalo nga si papa mo ni hambal sang bata niya sa iya sa tatay gidya singe padu ikaw gidya ang tingog, ang panghambal, si tinanong hambal, sige abrihan ko ang pertahan. Amo inibanwa, makatalanhaga nga hitabo. Bata na ginawa kita nag-conclude sa Amerikaya na tabo ini. Now, ang siling sang tatay nga Black American, siling niya, dapat kung mag-istorya kamo sang bata mo, may ara kamo password or code sikreto nga tinaga para ma-confirm niya nga kun ikaw. Halimbawa, matawag ko bi kay Adrian. Para ma-confirm ni Adrian nga ako gid ang gatawag in the computer o in the AI, matag ko code word sa kay Adrian. Ano ang code word nga dapat, Adrian? Halimbawa, 8 siguro, no? Magambal ko 8. Kabalo na si Adrian nga ako gid na. Si Julius ang gatawag in the computer, in the AI. So, siling sang tatay, dapat kun ang kabataan nyo, tawgan sang kuno, tawo nga kamo, dapat ang bata nyo mamangkot. Ano gani ang aton code word o aton password? Pero magkakululba, I find this very, very interesting. Anyway, ari ang sunod tanga video tonight sa Makihibalo.
2: Scientists still can't explain one of the most valuable plants on Earth. It's been civilizations for thousands of years. Kings traded it like gold. And yet, unlike almost every single other flower, it can't reproduce on its own. That's saffron. It's the most expensive spice in the world, and it's effectively sterile. No seeds. It only survives because for thousands of years, humans have dug up and divided its underground corms generation after generation after generation. If we disappeared tomorrow, saffron literally disappears with us. Which raises a strange question. Who actually created the saffron that we know today? Researchers keep pulling compounds
0: out of
2: the flower, crocin, crocitin, that act on the brain, mood, inflammation, and especially on the eyes. And in clinical trials, people with macular degeneration who actually took saffron daily actually improved the retinal function because those same antioxidants protect the retina. It's the reason I put saffron in my daily routine every single day. First thing in the morning after I work out, I pop 2 happy drops. 30 milligrams of clinically tried saffron, its effects on mood are absolutely incredible. The deeper I study ancient plants, the less I believe our ancestors were primitive, and the more I think we've just forgotten how sophisticated they actually were.
0: Alright, now ang ginpakita ko sa inyo, kadumdum kamo nagligad gin istoryanta ini, saffron. Ang saffron, amo ini ang most expensive spice.

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mga athag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista!
1: Ari sa katapusan, mangga bilang kay LV Kalumba, kay Cecilia Banzon, Romar Duran Hinigaran, Maylin Sidayon, Dexter Sandanias, salamat kid, Alejandro Villa Hermosa, Purok Parkingan, Barangay Yubo, La Carlota, gali ini ang Purok Parkingan, Alberto Lorenzo, Talisay City, Zone 15, Okay. Ang iba na, I'm sorry, hindi ko na maubos ini. Mirna Hambre-Hambre sa katapusan.
0: Larga Vista.
1: Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara sa technical side. Julius Mareveles, salamat. Good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
0: Larga Vista. 101.5 K5 News FM.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
11: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gandalhay ang pag-ariya.
12: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka Dinig ng boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: K5 News.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gani carots.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
16: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
16: Ano na yung interval?
15: Maedukar ka pa.
16: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po nato ng aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
22: Of course.
21: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, hindi pag-in mo na, delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
22: Mm-hmm.
21: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kultura na to nga may mga problema sa kurason kay iba niya gahabok na mo wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood kay wala ka pa-check up ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa-check up gid especially sa imong blood pressure kay kung ulihin mo na balaan way na nagdako ng imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
22: Thank you, Doc Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or called atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat ng mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabug at siya.
21: Pero kung basanti ang imong nga lawas sang antioxidant kung halin bastante, sa DTX 500.
22: Kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay. Hindi ni siya mag-form bara, Doc Ramil.
21: Yes, Sir Kevin. Paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
23: Yes, thank you, Doc Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism, mm-hmm. which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So pagganahon niya ang aton nga renin angiotensin aldosterone system. Ano ini nga system? Amo ning nagagovern sang aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas tingwaan liwat nga malabot ya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
1: La, plakaon mo muna para, no?
23: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
1: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
23: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
1: Yes. Sa so, ibagit yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, katunta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ang hypertension?
2: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa kakabadanan sa naining na ito ang pag-inflame sa ato yung mga blood vessels. No? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilinta na serbo yung nabalik-balik, kaya yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero why mga high blood? Tungon sang automatic ang ilang lawas na ga-produce ang vitamin C.
14: Which
2: no?
14: is a powerful na, antioxidant as well.
2: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, yung mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
1: Ang namiya makainom ka may TC kay kung may TC ti isa lang ka may TC pulo na ka
2: pulo ka pungkan no
1: pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaon ng pungkan kag,
2: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung miyara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
1: damo na sa nuts ha
2: nuts kag mga green leafy vegetables
1: kung
2: ang vitamin
1: A kung tinga bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ito imagine ba? Ginom ka DTX 500, ginom ka may TC, plus pamanan mo sang mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
20: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
24: Ilay-ilay din Cross, taas ang akon nga sugar 375.
25: Saan naginom ka?
26: DTX 500.
25: Kailan nalang subong imo sugar?
24: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naginom.
20: DTX 500!
1: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sining DTX 500 mighty C or pure C adlaw-adlaw.
23: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
21: Especially nga, dabo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
2: So, ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramiel, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
21: Ah, amo na gusto ko.
2: Oo, oh, hubin
21: sir
2: lang.
21: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo, pero 40 ka pa yan.
2: Oo, oh, okay no, man. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- hindi dasig blaser.
23: Hindi magpalya, hindi mahina.
2: So, like kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramiel, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
21: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
3: Oh, correct na.
2: Oh, correct.
21: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo, palakaon gulay, damo prutas, di puno man asan tayo oxidant, di ba?
3: Correct.
21: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
2: Uy, kamahal man, Dok Ramiel.
21: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
4: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alinsa ampalaya, no, alinsa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo na kigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
21: Dugang health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, mighty C kag pure C, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permi tindog ang Manoy.
4: Makabulag.
21: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy, nya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
4: Ikaw gali ang hoard.
21: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
5: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong
7: score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
21: Pero importante din Sir Boy ang ano?
4: Hamot ilok mo.
21: Hamot ilok mo.
4: Hamot ka, no?
21: DTX herbal soap.
4: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
21: Amo na na ang ihabo naton Sir Boy kung maligo.
4: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
21: especially sa guwa,
4: DTX soap ka na.
21: Yes.
4: No?
21: Kag hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad. Kag siyempre, hamot ka all the time.
22: Kay ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag sa imo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay kidya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti kay ang VCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
21: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato ginarecommend upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
0: Yes, DTX coffee mix.
21: DTX coffee mix.
0: Antioxidant, ha?
21: May amarguso.
0: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
21: May amarguso, may desugard-sugard cane.
0: Yes, DTX coffee mix.
21: DTX coffee mix, Sir Boy.
22: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabaskog klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
21: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
22: Sugar free.
21: Dili free sugar.
22: Hindi siya yung tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
21: DTX premium. No? DTX premium coffee. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungkol kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
22: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
23: Ginapugaan namun sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namun nga D3 Bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
21: pag gananam siya.
23: Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
21: bulletproof coffee na eh.
23: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio.
21: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
22: Yung ano na ngalan niya na son?
21: Siyempre, DTX 500 liniment. Bantayan.
22: DTX 500.
21: Ano na, na change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
23: Mas gin pa-epektibo.
22: Mas gin epektibo. No?
21: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboton.
20: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
3: sa
8: DTX 500?
3: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagyong ginibatya.
20: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Abigail Luzer, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanami sa akong paminsara.
20: Mighty C, mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Al Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
8: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
21: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3Bio, ano ang mga health benefits, sir boy, sa talk ni Doc.
11: Talk ni Doc!
22: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
21: Damo na hadlog, sir boy, sang tambok.
22: Mm-hmm.
21: Kay ang coconut oil
22: mm-hmm.
21: is tambok.
22: Mm-hmm.
21: Pero ay sila madlock sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato na balaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Ikung wala na sila, sir boy, paano magfunction ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig nga mangin healthy siya. So isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function sina. So deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
22: Meaning
21: pa, si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3Bio, may ara ka sininga D3Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, ang ato niya Clinica D3Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Ti may MCT pagin, sir boy, para maabsorb ang vitamin E sa imong nga gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gituag D3Bio kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas.
22: Correct, no? That's the effect of D3Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mausasang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3Bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3Bio.
21: Sa Clinica D3Bio, sir boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gituwag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gituwag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, sir boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gituwag selula.
22: Napag-gabi no? Ka-importante.
21: Ginaprotektahan niya ang buhi
22: nga selula.
21: Nga selula.
22: Uh-huh.
21: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
22: ay, sus,
21: patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amon ka importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa D3Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
22: Correct,
21: no?
22: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
21: Ti imagine lang kung di mo pagwaon.
12: Pati din mo, Doc, exposed,
21: oh,
12: no?
21: Oh, exposed. dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
11: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
12: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May D3 ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
11: May TC, mapalis sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
21: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gituwag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients, ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
17: Wow.
21: Now that this nutrient, nag-claim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gituwag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabis gid ang antiviral abilities.
17: Wow.
21: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka, according sa gituwag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita na, mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
18: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy. No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
17: Kung baga,
18: tin kang hormone, Sir Boy.
17: Sir Kevin, ano pagit?
23: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptake imo paminsaron nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya kung nagadlaw-adlaw ka, naga D3 bio luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga demensya kag Alzheimer's disease.
21: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka gainom D3 bio indi ka malipaton, Sir Boy.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutun na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa atong nga palatnoton ang tinig ng reformasyon. Sa sining kagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siyang rakong magugma, siya nga proteksyon, pagatipan sa aton, kag tanan-tanan ng mga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial co-proteksyon, aton na baton sa iya. Amo na nga sa sining kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon, hindi tagid pagkalipatan, kaya amo lang gid ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton, nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo hanon. Kag kay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iyang ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabi.

ito, kami po'y narito, numerolog sa banal na lukukan, pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad ng bahay sa buong maghapon, na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rokami Looy at pamilya, na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan at Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon mag-uturan nga suno sa aton nga ginatunan nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gin sa Ginoo, tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala. Amo na nga ginkinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan. Kahimtangan ta sa pag-alagad, kangay kayadan, kag iba sang hindi pala nakasala, nga ang ila balaha, balaan nga kabuhi, kag ang ila nga walay kasawayan, himpit. Amo na ang ginkinahanglan sa Ginoo nga mapasaguli, kag amugid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumulo dapat pagkabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng espiritu suno sa Roma 15:36. Ano ang buluhaton sang balaan ng espiritu? Jesus nagsiling siya mangitutunan kung mag-abot siya ang espiritu sang kamatuoran magatoy-toy siya sa inyo sa bugos nga kamatuoran. Kag ang salmista nagasiling, ang imo kasugbuan, amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasugbuan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan. Nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga naporma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan. Si Kristo isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya. Siling niya, gintuman ko ang mga sugo sang akon amay. 1:15 kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. 1:8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga espiritu sang Dios. Si Pablo nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kaya ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kauboton. Pilipos 2:13-12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala. Apang hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway matok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga aton kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isak sa Dios nun nga kusog kag ang pagtuo nagasiling salamat sa Dios nga nagahatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15:27. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang gilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kun sa pagkonverter ang makasasala makakita sang paghidait sa Dios paagi sa dugo sang pagpasaguli. Ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo tubtob sa talaksan sang kataason kag kabukusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Epeso 4:13. Si Apostol Pablo nagsiling, ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang ayara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Pilipos 3:13-14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nagita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyong balatsyagon kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumong agabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong Globe number 0927-448-940. October 13, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi mo, K5 Girili.
0: Kamusta ang mga losbong, Lolo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Mga ka-K5, nainom nyo na. Nainom nyo na ang DTX 500. Nya, Kuya Loy, DTX 1,500 ako nainom. Di wala man tayo siyang DTX 1,500. Nga hindi kay gainom ko siya aga. Gainom ko siya ugto. Gainom ako siya kami. Tikin plus ko ang 500 ko di. Tatlo kami log. DTX 500 tanan. Ate, very good ah. Mayo, mayo. Mayo kagid ha? Mga ka-K5, atong gid, pasulabihon sa liwat. Wala kita undat sa pag-remind sa atong tanan. Nga importante nga, ibutagin nato sa mas mataas nga prioridad ang atong gayong lawas. Kinaglamiara kita sa kompletong pagpahuway, naming tulog, naming pagpasulod sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon sa atong sistema. Kagaya, naghahatag kita sa panahon para magpabalhas. Kaya ang pabalhas, mga ka-K5, isa ka-natural nga proseso sa lawas nato nga para ma-eliminar ang mga basura, ang mga higko, or mga toxins, or simply tawag naton nga mga poison. Nga naghahatag sa pag-guba sa atong sistema, paghalit sa atong sistema, kag ini nagaresulta sa kung ano nga sakit kag balatian. Pagi sa pagpabalhas mga ka-K5, nagailig ang aton balhas, nagaupod ang mga basura o kung mga toxins o kung maning mga hilo nga nagahatag sa aton sa masakit kag balatian. So gani tagaagid sa panahon kag pagpabalhas mga ka-K5 ha. Pwede ka mong ka-exercise ha. Pwede ka mong ka-panglimpyo. Pwede ka mo ka-gym, ka-walking, o kung jogging. Ay ba'ng ginabalhas ang kaon? Importante, subong balason kita, ha? Kag subong man, aton niyang palibot o kung aton ugsaran, kag aton pansulod panimalay, aton man at ipanon nga limpyuhan ini. Kitungod ang bakterya o kung nagkagaw, naghatag man sa aton sa nga sakit o gagamalatian. Kag-apiktado man ang aton nga membro sa nga panimalay. So gani, ugaliun aton nga limpyo ang aton palibot kag-saliwat sa aton nga sulod balay. Kag-likawan ang mga bagay nga makatag sa aton stress. para hindi kita makangkon sa makamamatay kaga maseryoso nga mga sakit kag balati antugas sa stress katulad sang cancer katulad sang stroke ug heart attack likawan gin ang mga stress kita mga kakipay ba kag hindi gin magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw mga kakipay. Ang DTX Martin nagahatagid sa pagbulig nga malimpyuhan ang aton sistema. Ginapangita iya kag ginatultoligin ang mga nagapanago ng mga toxins nga nagapundo sa aton nga lawas sa malawig na panahon. Kag ginarepair pa ang mga damage nga selula kag mga tissues kag inim para magpangsinar liwag kag panigayon nga magmaayo ang aton nga lawas. Kag ginatagaan niya sa nga sustansya kag proteksyon nga magmakod ang aton sistema. Amoy na ang DTX 500. No? Ginamantayan niya man ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kung napaw ginman yung kaso sa level, ginapanubuya ini sa ang aton nga blood sugar. Kag maipicture ini nga parehas gid sa insulin. Amoy ini ang DTX 500 ang unang panakod. Amo ang Ampalaya Extract mga kakipay. Lungas sa toxins mga kakipay, isa pagiging ginamatayan nato. Kag ginatulong nga mayroon sa mga kabangdanan kung nga nagasakit kay nagkabalatian ng tao. Amo ang mga free radicals nga nagasulod sa aton sistema nga katulad sa toxins. Sa liwan, nagahatag init sang sakit kag balatian sa aton. Gani ang DTX 500, wala labo sa Ampalaya Extract, may aring pangisa sang super antioxidant nga halin sa tubo. Ang super antioxidant mga kakaifive, nga halin sa tubo, importante gida, according sa mga eksperto, amo ining padamuon ta sulod sa atong nga lawas para hindi madali-dali guba ang atong selula nga pwede atakihon sa nga mga free radicals. Ang free radicals kalasing man maghatag sang kahalitan sa atong sistema once week, kag once wala depensa, kag wala pundo ang imbulawas sang suficiente nga antioxidant mga kakaifay. Ang DTX 500 hindi lang ang simple nga antioxidant, kundi isa hindi ka super antioxidant. Makuha na ito ng source of antioxidant halin sa prutas, halin sa vegetables, halin sa mga utan, kag ini sa siyempre sa tanom. Ang aton nga source mga kakifive halin naman sa tubo. Ang tubo mga kakifive naglabon sa 1.3 million na basis sa orag value scale. Ang kapasidad dyan nga makuha na ito compare sa mga prutas nga rala sa 800,000 nga level. Kag sa mga ining tawag naton nga mga busy boss naman mas manubo ano ara sa 500 to 600,000 unlike sa tubo nga mo gid naton nga ginagamit nga material nga panakot sa nga DTX 500 nga antioxidant naglabot sa 1.3 million basis sa ORAC value scale nga mo ining proseso kon alagyan o kon talaksan nga para may baluan ang level kag ganamoon sang antioxidant sa isang katanom, prutas man o kon utan mga kakipay. Thank you, Gid. Pasalamat kita kay may DTX pabana kita nga suficiente nga ang antioxidant kag ining kombinasyon sa Ampalaya Extract nga mapuslanon gid sa paglimpyo kag proteksyon sa atong sistema kag para mapaiway kita sa kunano man nga sakit kag balatian. Isa ka natural nga suplemento aprobado sa MIFAD, produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kani adlaw adlaw mga kakifay ba? Para quality ang aton kabuhin. Para maglawig kag lipay ang aton pangabuhi. Healthy kita, likaw kita sa sakit kag balatian every day. Inom kita sang DTX 500. Alas 9:51 na oras daton. Nainom ng Mighty Shea. Ati Goda. Mainit kag masandya ang maskara festival sa Bacolod mga kakifay.
0: And we are proud, mga ka-K-5, nga kita ang official carrier FM station during sa Mascara Dance Parade nga paghiwaton sa Sininga Domingo, October 18, 2026. Mabatian kita sa halos tanan nga mga sound system nga naga-lapta sa siyudad sa Bacolod, kakundiin maagi ang mga contestants sa nga Mascara Dance Parade. Kagbabatian man sa kahanginan sa bilog nga Negros Island Region ang mga team song kung pag-aambahon o kung pag-tukaroon nga bilang anthem sa Mascara Subong Tuig 2026. Kita ang official radio station nga mga tukar sinang mga paborito kung mga anthem sining Mascara 2026, mga K-5. Kabay pa wala ulan. Kabay pa mayong timpo, mga K-5, no? Kag siyempre ha, ang lakad sa panahon, mga K-5, subong tumakita diri sa report sa pag-asa, mga K-5. Padayon ang ining tawag natin bagong pattern sa aton yung hangin. Nag-cambio klima na from Habaga to Amihan, mga K-5. Ini naman nag-ilig ang tubig. O, tubig. Ang tawag natin yung hangin. Halin naman ini sa babaw nga bahin sa norte. Halin somewhere in Luzon. Halin sa China. Kapanaog diri sa Palawan, sa Visayas, kag bahin sa Mindanao. Ang hangin nga nagadala sa tawag natin nga cyber wind. Later on, kung matunaw ng mga ice ka dito sa Siberia, dahil na masaupot ang pagtunaw sa mga ice, no? Ako na mabugnaw ng hanging dugas ang pagtunaw sa ice. Magasakay sa linya na ako sa wind flow sining Amihan nga nag-apekto na subong sa aton pungsod, Pilipinas. Kag sumuman apektado magkita sa Easterlies, isa ka mainit nga huyup sa hangin halin sa dagat, Pasibiko, mga kakipan. Kag hindi nag-samo sila ang Easterlies, ang Amihan, nag-sinugat-anay sila sa kahawaan. Kag nagatuga ini sa maulanon nga panahon, kag lapta-lapta nga pag-ulan, magalumon nga panahon, kag makusog kag madamo nga pagpangilat, kag pagpanag-uo, mga K-5. Padayong ginamonitor sa aton nga ahensya pag-asa ang isa ka tropical depression na kung bagyo sa gwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Malayo pa ini sa aton nga teritoryo, so you have nothing to worry, mga K-5. Wala kita sa kabalakagay, malayo pa ini siya. Mga 2,590 kilometers bang iya kalayoon sa Northern Luzon. Ha? Kag wala pa inirigtang epekto sa aton nga pungsod, Pilipinas, mga K-5. May bagyo man sa wala, importante nga, wala gatulo sipon mo. Wala kahilanat, wala katrangkaso, wala ka allergy, wala ka asma. Kagmayong imoy ang resistensya, kag depensa mataas, mga K-5. Una muna nga ito nga target nga makangkong kita sa mataas nga resistensya kag depensa. Ang aton himoon, the best is mag-inom kita sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapaniuha si nanay kasi tatay adlaw-adlaw. Kag siyempre nagkasalig ang tanan nga membro sa panimalay sa mga pagpaninguha sa ginikanan. Para itigayon sa pagbulig sa pagtuon sa kabataan, kag iban pang kinanglanan sa sulod panimalay. So kinanlan wala sang aberiya ang lawas ko ng health sa aton ginikanan. Kag mga ginikanan, mayogig kay mapisan kita sa pagpatigayon sa aton nga obligasyon kag responsibilidad para sa aton panimalay kag kabataan. Pasiguraduhon tagin nga padayon kita nga wala sang samblag,
1: mataas ang resistensya kag depensa. Resistensya tungod nga ang mga kagaw kag iban nga nagatuga sa sakit kag balatian ara sa palibot naton. Ano-adla expose kita sa atong environment, ha? So kinahanglan may makusog kita nga depensa. Kag may mataas kita nga resistensya mga K5. Tungod ang aton nga panahon subong pagkambyo-kambyo. May ulan, may init, may daguo, may kunano na lang. Nagamixkla na. So mataas nga depensa, makusog nga. O kung mataas nga resistensya, kag makusog nga depensa, ang atong kinahanglan nga mahatag lang gid lamang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Siyempre nga mataan atong gidman na tagaan sa nga importansya. Sa ilang ano-adlaw nga pag-expose kaman ako nga oras ang hinahatang nila sa pag-eskwela o kung sa eskwelahan nila. Ha? Dako iyahalin sa agas na mga hapon ang ilang exposure sa eskwelahan mga K-5. Sa pagpatigayon sa ilang mga pagtulunan, sa ilang para sila nga boss dam vlog abino, nagapipura sila, ginapikura sila, kagita ng mga ginikanan, nagabulig sa pag-assister sa ila nga pamatigayon ang ilang mga handom sa kamuhi nga pilakadlaw nga malamot nila. Ang problema is, isa man ka upang o konsamlag, sa atong kabataan ang makaangkon sang sakit kag balatian. So ang mga kabataan aton everyday sa liwat nagakanto sa eskulahan, malawig ang ila exposure sa mga environment kaga mga kaupo nila sa eskwelahan. Siguraduhon aton may araman sila sa mabakod nga depensa kag mataas nga resistensya mga K-5. Ang mga kabataan aton pinuon aton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa adult. Sa mga kabataan naman, Mighty C, ang alkaline, ang Mighty C, Mighty C Zero for Kids. Ang Mighty C Zero for Kids, mga kakipam, naghahatagin sa kabataan nga para hindi malatnan sa mga trangkaso o busip on kaga, who knows, wala kita kabalo. Ang mga ibang kabataan nagalain pamatsyag, makapangatsik ang makaubo, abi, kaga dali maglaton sa iban. It so happen malatnan ang kabataan mo o kung ang bata mo, kay manubo ang depensa. Pero kung mataas ang depensa, kag mabakot ang resistensya, wala kasang kamalakan. Kaya nga, magpagbulit sa bata mo, hilway sa sakit kag laton-laton, abi. Painumasa sa Mighty C, ang Mighty C Syrup for Kids, mga kakay-5.

Mayong gabi na kay Ma'am Orlene Vergara, hinsoling nga naka-tune in na sa K5 News FM, mga K5. Tanan natong mga suki nga listeners from K5 News FM, Kaban, Kalan, hello na sinyo. Mga suki natong from K5 News FM, Kanaon, good evening. Kag sa iba't pagiging nga mga K5 stations natong gina sa Maysur nga bahin, K5 News FM, La Carlota City, K5 News FM, Hinigaranda, K5 News FM, si Palay, kag hinubaan sa inyo tanada nga mga K5 listeners, thank you very much. Di naman sa Norte nga bahin sa aton nga probinsya, nag-tune in ang K5 News FM, Victoria's K5 News FM, Cali City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante, kag sumuman ang K5 News FM Rojas Capiz. Sa inyo tanan, good evening. Nainom ng nitre bayo? Ati good, very good. Kinanglan makusog ang aton yung proteksyon kag depensa man batok sa mga virus. Ang ining tawag naton nga mga bakterya, siyempre may mga bulong na. May mga ara na isang available nga mga pangtapat o kon pang panghundra sining mga bakterya. Pero so far, wala pa siya gapon yung virus. Inaya ba lang nga daw kung natakihos ang virus, wala injeksyonan ka lang kung mainom ka lang kapsula kung tableta. Maumpuan ka dahil yun, wala sa amusina. The only way ang aton himuon is depensa kag prevention lang mga K5, no? Kay tungod kung grabe ang bakterya maghalit sa aton kayong lawas, mas doble-doble nga grabe nga maghalit ang virus sa aton kayong lawas. Gani halong kita kag para padayon kita nga maglimpyo sang aton gawi, likaw kita sa mga damo nga tawo kag posible pa lang maka face mask kita para protection nabi, no? Aton ina iya choice. Kag siyempre naman inom kita sang D3 bio every day. At least kita magwa sa aton na panimalay para magpasimpalan naman sang isang kanlaw para sa aton nga responsibilidad kag obligasyon. Kinalan before kita magwa sa balay, nakainom na kita sang D3 bio. Kay wala kita kamalong kung ano ang aton sugataon. Wala kita kamalong kung diin kita makalto nga may basi may virus. Ah, kag hindi natin makita, hindi natin sigurado ang virus mga K5. Kakun din sila nag-tinner kay para makalikaw kita eh, no? Kung posible pa lang amun at hanin. Pero it's so happy nga wala kita sa kapasidad nga may baluan. O kung makita ng virus mga K5, ato na lang mabatsyagan, kag ato na lang madiparahan nga lain na gali ang kondisyon sa aton lawas. Kag it's too late mga K5, usually it's too late na nga maka depensa kita kay tungod nag-aapekto nagalikoy naghatag.

0: subong aran sa aton palibot mga kakipay. Mga produkto kalidad ni Dr. Emil Oy, DTX 500, Mighty C, ang alkaline vitamin C, kag D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Emil Oy, nga sarangin mamakas sa mga suki nyo nga mga butika sa inyo lugar. Kag subong man available sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drug Store, The Generics of Pharmacy. Kag available man sa online sa Lazada, Shopee, kaga TikTok. Pag para sa mas barato nga presyo sa tanan nga mga produkto ni Dr. Emil Oy, magkatugin lamang sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag na kita magpakonsulta kay libre mga kakipay, wala sing bayad ha? Ara dira ang aton nga medical alternative doctors nga nagahulat sa aton para sa aton nga free consultation. Ha? Oras na aton, 5 minutos na nakalipas sa taknag alas jazz. This is your tonight show with Jerry Lee and Jay Lolo. Tawag na kamo kag magstorya kita mga kakipay. Mga problema sa pangabuhi, mga problema sa aton kagalingon, mga bagay ka mga kunano pada nga nagatublag sa imo pang huna-huna kag balatsyagon. Aton pagkastorihan. O kung may ara ka na sa istorya makahatag sa dugang pagdulunan kag inspirasyon sa atong mga tagpalamati, itawag lang sa atong hotline 0928-611-2263. O kung sa atong globe number 0927-7448-940, ha? Okay. Alas, yes, size na? May caller kita? Okay, caller kita. Okay. Hello, good evening, caller. Hello.
1: Good evening.
0: Yes, good evening, sino ni?
1: Si Toto John sa nga Lambunaw, Iloilo, City.
0: Yes, Toto John, may gabi na si mo na inom mo na.
1: Siyempre, no eh.
0: Oo, nanon na nainom mo, be?
1: DTX, salamat.
0: Ate, okay. Mayo. Very good, ah. Ano malagay ko si mo, Toto John?
1: Ate, nagulat ta sa kama ng miyaw ta Dilolo, ete. Sa pamatigid ako, kadagabibid sa Dilolo, kadagabibid mo.
0: Thank you. Okay, pila na edad mo si mong Toto John?
1: 29 years old. Lari ako sa may banuas ang Lambunaw. Lambunaw mula?
0: 29?
1: Oo, 29.
0: At isyon na nai lang tagalik kay 28 ko mo.
1: Ochintay, dos na siya eh.
0: Ha?
1: Ochintay, dos na siya eh.
0: 29 mula, 29 ikaw. At ako 28.
1: Ah, 28 siya na nai lang tagalik.
0: Una ka lang sakon sa tuig, ah. Ano sumong ang imong yung ginasakuan bilang pangabuyan mo, B. Toto John?
1: Ang ginapangabuyan ko, may mga saging makukag garden na na Dilolo.
0: Ay, galit ka? Garden o biden?
1: Oo, may na ginapulante ko na kung market day sa amon.
0: Ate, wala gali siyang gutom kay mapisan ikaw kay may mga pananom gali kang mga otanon gali ka damo gali otin autin utan. Mayo lang na yan kay may arang ka na yung apuksyon niya sa imo yung lagwerta kag makahimo kaya laswado mo na. Ay, tsakto, kagini, hindi pwede yan nga wala ginanihin. Kaya kung nagtanong kayo sa munggo, mani ka man munggo, hindi yung mangga.
1: Edo, natiras baka, nagpanakaw na nga, maulap na sang tanam sang iba, kag mga uwi.
0: Na, ano, te, kung magbunga na gani, girahon.
1: Na,
0: nagaw-agaw, kumakasan sa manakaw. Na, tiyanggi, utang-utang, lipay-lipay, pagsukot niya, away-awa, titindahan niya, payapay na.
1: Okay, amon na sa utang, sukot, dugay-dugay, dugay-dugay, away-awa, lumay-lipay-lipay,
0: lumay-lagyo-lagyo. Nago-nago, tindahan niya, payapay.

0: mga ano sa programa mo din lolo. Siyempre, ang sabi sa pinuwag mo, ang dala, pamapigil ako mo.
1: Thank you, thank you, thank you. Di sige, tamiwad ang mga aton nga mga listeners kag mga suki naton. Sa kutob sa makilala mo na sa Lambunaw, go ahead, Toto June.
0: Oo, ayun na, tamiwag ko lang sa ako nga may Jogos Lambunaw. Sakay magmambayan, kag maaro. Sakay tutomito, kilimle. Kay Labirboy, kay Rosalinda, kay Gililin. Kaya isa pa nga nga parsang dilolo, kay Gililin. Alam mo na kapatigid ako, maskin na malayo ka mo dyan sa Bacolod, dyan sa makigid ako sa dilolo.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Si Toto John taga Lambunaw, mapisan nga tao, no? Wala sang gutom kung mag-amo sina kay may gintanom siya mo. Siyempre may anihon siya. Nagabulanti ba sa mga utin? Mga utan. Magkaon sang utan kay pambahaba ng utin, ng buhay. Toto John na, magaling ng sikrito na. Ayos ah. Magkakagifab isa ka konversya sa mong kaga well ining aton nga presidente nga Bongbong Marcos. I don't know kung ano ni pag-interpretar nyo kaya you know what subong tiempo magkakagifab ginapaabot sang halos tanan nga mga nasyon sa kalibutan nga kung sa diin mostly gid ang mga alagyan sang El Nino kag Super El Nino nga ini mga lugar nga mapituhan sang kainiton kag iban paging epekto sang Super El Nino nga ginapaabot mga kakipers. Katulad sang Thailand kag Vietnam kag iban paging mga tupad balay naton nga mga neighbors naton sa diri sa aton nga rehiyon. Ang Thailand nagbahayag na nga subong anay hindi sila magbaligya sang ilang bugas. Kay tungod in preparation sa ginapatabo nga ginapaabot niya nga El Nino. Kag kusa diin magatuga ini sang tuman ka init kag posibleng pagdula sa mga level sa tubig. Madako nga level sa tubig kag posibleng mag drought o kon paghubas sa mga kasumaan nga amo ginasaligan sang irrigation sa mga pananom. Kaya mo ini sumong ang importante sumong nga nag-save sila sa tubig mga kakifab kag especially ang ilang food supply. Kaya hindi magutuman ang katawhan dito sa Thailand nga sakupan sang ilayang teritoryo. Nagkaroon ang ilang bayang hindi sila na yung maghatag sa tawag natin nga pagbaligya. Hindi sila na yung mag-entertaina sa mga nasyon katulad sa Pilipinas nga nagakumpra sang bugas dito sa Thailand, mga kakipay. Kitungod ang ila sa mga production sa mga anay, ipiparal anay nila sa mag-aabot nga Super El Nino. And as a matter of fact, nag-aabot na gani ko no, amat-amat ang El Nino sininga bulan sa Oktubre. So ato matandaan, mga kakipay, kakilanlan mag-support kita ka mag-piparal kita sa ining klase nga phenomenon kay ining tuga ang maging kahalitan nga ituga sa ton. Kapin pagin ang food supply naton, mabigtuhan. Even ang aton niya nga mga kasapatan, mabigtuhan man. Nadudumduman ko ang Joseph the Dreamer. Ang mata blan ni Hakob nga si Joseph blan nga gina three sila ni si Joseph na second to the last sang 13 ka mga bata ni Hakob nga ginhulog nila sa babon bla tubig nang buho nga wala tubig pinagya sa karon sa mga tripulante nga naganegosyo pagadto sa Egypt. Ginariskyo sa ginhimo sa slave, kaginbaligya sa dito sa Egypt. bin makasa sang isa ka mataas nga opisyal sang Ehipto mga ka-K5. Kaging labo sa punto nga napriso sa kitungon na luyag ang asawa sining mataas nga opisyal sang Ehipto. Pinapriso sa tungod sa aligasyon nga ginpasibangdan nga daw himusla niya kunabi ang asawa sa mataas nga opisyal. So, sa matuod lang, siya ang tuyo himuslan sa asawa sa opisyal nga mataas sa Ehipto. Ginpagwaya lang nga siya kunabi ang biktima ining asawa. So ganin napriso si Jacob o kung si tawag natin si Joseph. Kag dito sa sulod sa persuhan na nagbantog sabi nga nag-interpretar sa mga damgo kag galabanan ang ginahatag yan nga interpretasyon sa mga damgo nga upo niya nga priso nagkatuod mga kakipay. Nagkaroon may amot nga sitwasyon nga ang hari ako na paraon sa amoto nga tiyempo. Nagdamgo sa nga pito ka baka nga maniwang kag pito ka baka nga matambok nga nagapagwa sa suba sa Nile abi nagataka sa Nile River. Nagkaroon naghalos tanan nga mga maalam nga mga sa Ehipto ginbatawag na kag ginbaidibitar ang kun anumbot siningon sining damgo sang isa ka paraon. Kag wala sila kapakot, mga kakipay, hasta nga nadumduman sa isa ka-official nga daw may isa ka-preso nga mayo magpakot sa mga damgo. Kag ginpamatutan man sa isa ka-preso abi nga naging kabahina sa paraon. Nga matuod ang mga damgoya, ang iyang mga pakot sa damgo. So ginpatawag si Joseph. Kagina patubang siya sa paraon, kagina saisa sa paraon ang iya damgo. Kagin sugit sa ni Joseph ang kahulugan sang iyang damgo. Anong butsilingon sang pito ka matambok nga baka nga nagwa sa suba sang Nile. Kag ang pito ka maniwang nga baka naman nga nagwa sa suba o nagtaka sa suba sa Nile. Ang pag-interpreta ni Joseph niya, isa ini ka importanteng may baluan na ini mensahe nga dapat ka magpiparara. Ang pito ka baka nagarepresenta sa ang pito katuig nga abunansya. Kag ini nga pito naman ka tuig ako ng pito naman ka maniwang abaka nagrepresenta sang pito ka tuig nga tigulutom ha. Kay grabe ang ini kag halitan sa mga pananom. So gani ang advice ko sa imo mahal na ari no, ang mahal na paraon according sa kay Joseph, mangita ka sang tao nga kabalo siya mag manage no nga kahada ang pananom sa mga tao di sa Ehipto. May kabahin nga ibutang naton sa reserba sa pito katuig. Amo nang himuon naton. Ang ilang ani, may kabahin siyang ilang ani nga ibutang naton sa reserba sa sulod sa pito katuig. Para sa pag-abot sa pito katuig nga tigulutom, may ara kita sang kuot-kuoton. May ara kita sang kwaon niya nga mga pagkaon. Nati kinalan mo na sang tao nga kabalo mag-manage. Ang isa to yung nagpatuga-tuga niya, ako mahal na paraon, ako mayo ko. Niya hindi ka na paygad, ako ay mutyan. Niya nagpaminsar na yung paraon kadali. Niya mayong imo yung pako sa damgo. Kung hindi mag-amusin na na, kapag ita na tao nga para mag-manage, na ikaw na lang ah. Ikaw na lang ang himuuntang mamanin sila. Kaga ipahayag ko sa inyo, mga taga-Ehipto. Ini nga tao si Joseph, akong himuon nga bilang gobernador. Ikaduwang mataas nga ranggo, abi, sa Bilog Eptohanon. Ang hari langgit ako ng paraon langgit ang makasaway siya. Siya ang pinakamas taas gahat sa iban. Ang kaduwa sa paraon, niya ining sing-sing ni simbolo inis ang iyang otoridad. So ginimo si Joseph nga siya taga manager abi. Kagintagaan masasang guwapang asawa, Jirili. Hingga tagaan siya siyang guwapang asawa. Kag ini nakaangko siya sa duwa kabilog nga bata man. Hindi bila tsakto na hindi man siya. Hindi man siya nagabasa niya comics. Kabasa niya Biblia mo. Katudlo siya sa Sunday school kada Bernesia. Kada Domingo gali hindi man siya. Tingin na confirm ko lang kay hindi man siya. Kay siya niya may malapad kaga malawig na nga kaalaman sa pagbasa sa Biblia. Si Joseph la... Hindi man siya. Amo maning rason nga gindala ni Joseph ang tribo nila ni Jacob. Kang iban pagi nga mga taga-Israel pasulod sa Egypto. Nga after pila ka tuig, sobra 300 years, si Moses naman ang nagpagwa sa Egypto ining mga Israelites. Balik naman sa Israel. Na namun na ng rason nga nagasulod ang nga agin pagwa ni Moses ang mga Israelites sa Egyptian o kung sa Egypt. Tungod ining kagyunan nga naging leader si Joseph sa mutong panahon. Ginimitarya ang mga uto diya kag halos bilog nga tribo sa Israel. Ginpasaylo sa Egypt. Ano kiti siyempre taas rangguya? After 300 years, sobra mga kakaifayim. Tuman maguruya ka pinitinsya man sa mga Israelites. Si Moses naman ang nag-giyak, ang nag-leader naman. Kagin pihak ang dagat. Kaya nagtabok sila to pagkanto sa Israel, mga kakaifayim. Nga ginalaga sila sa ang paraon la. Ni Ramses the Great la. Nga dito nga nagbalik sila sa Israel. So anyway, mga kakipip, tiyan muna ang sitwasyon. Ang subong haton niya, tiyan muna kilanglan ang aton man ihimplo nga just like Joseph, no? May aras sa pananawan nga magprepara kaga para hindi magutman ang katawhan kaga ang iban pang mga pagkinanglanon sa pag-abot sang panahon. Maplastar nga daan para hindi masyado ang impact mula kung ang epekto sa kalitan sa katawhan kaga sa tagsa-tagsa ka mga tao. Tiyan mo ba nasubong sa ito, ginasugid sa ito. Nga may palabuton nga isa ka grabe, no? Super El Nino nga tuman kainig kag epekto sini drought o kung paghubas sa mga kasubaan pag nubo sa libel sang aton nga food supply, kiti siyempre ang mga tubig nga kinanglano na ito sa pagbunyag sa mga tanom nga para mairigar ang mga pananom mapiktuhan. Di amuin na ang rason ng iban nga mga nasyon dili sa aton rehiyon sa Asia, katulad sa Thailand kag Vietnam. Hindi sila na yung mag-export, hindi sila na yung magbaligya sa mga produksyon nila ng mga humay, kag mga agricultural products nila. In preparation niya sa mga palabuto nga Super El Nino, ha? Kag para ini sa ilayang nga proteksyon, kag supply sa ilang mga pumuloyo sa dito sa Vietnam, kag Thailand, mga kakifayim. Didiri sa aton, isa ka mga posibleng epekto sa El Nino, ang grabiging init, kag may na-identify na nga mga lugar diri sa bilog Pilipinas ang naga-experience na subong siyang init kag panayon pang mag-lapta kag mag-lapad ang epekto sa kainiton sa El Nino abi no. Kag isa init kay epekto isang magatugal man sang ulan ketungod magkusog man ang amihan ining mabugnaw nga hangin ti ang El Nino ya mainit inya nga dapya sang hangin gid. Di mainit kagambog na ti siyempre yung magwa sinada. When cold air and hot air rub each other, it will produce lightning and thunderstorms. Do amo inaap ko nabi. Kung ang mainit kagambog na ang hangin magsugat anay sa babaw sang kahawaan, kag magbagida anay sila abi, kag mag magsamo ay sila, magahimo ini sang pangilat kag pangpanag-uob nga perte. Di kay Super El Nino, posible ini kon magtinabuay ang amihan. Kag ining mainit nga hangin, mga kakipatugas ang Super El Nino, magatugam inisang moisture. Magatuga inisang galom, kag ini magatugas ang tumay nga kusog nga ulan, kag madamo nga tubig ulan. That's why nga ton Presidente Bongbong Marcos ya, instead nga magpipara kita sang pagkaon, mabakal kita balde. Mabakal kita kuno sa balde. I don't know kung ano nakamatuon na nagbakal ang balde. May advice ini sang aton Presidente, tudlaan na kuno, tudlaan kita kung paano mag-filter sang tubig ulan kay isalot ng balde sa ulan mo. Kung magulan na, masalot na. Tapos, isalaon na itong mayo ang tubig ulan. Tudluan kita kung paano mag-filter sang tubig ulan nga para maglimpyo. Kaya may hara ko no siya sa tablita kung nga ibutang mo lang niya sa higo nga tubig, maging domagic mo lang. Maging tinlo siya nga tubig, bawo na gabi, no? Daw kinarto, no? Daw pang purok nga mga konsepto ka idea, daw iyan lang sa barangay. Dapat daw amo iniyang level sa mga mentalidad sa mga leader sa Thailand kaga ining Vietnam. Ang ato niyang inexpekta sa aton nga presidente, tani. Nga magapiparasa sa mga plano nga mas ma-prevent ang food supply, ang tumay nga impact abisa nga klima kag ining Super El Nino, ma-proteksyonan kag ma-prevent kung anong options, anong himuon, anong ideya nga hindi kita masyado matamaan abi. Kaya ang i-instruction niya, mabakal ta balde. Kutudo ulan kuro, kag wala man unod ang balde mo, kag lain matyag mo, pwede mo matakurong ang plan ang balde. Kung ano okay mo matyag mo, yati salod ka sa ulan, kamita ang inbakal mo nga balde. Ay, nag-ano-ano. Aton bala pamatian bala ang ano bala resibo niya. Ano ang pag-intindi mo di kag well, ano ang paghangop mo diri abi, no? Mga ka K5. Kung ikaw nagapamati, subong you can have your comment kung mayo ini, no? Mayo man ini nga kagunan nga mamatian aton ang aton nga presidente sa aton pungsod Pilipinas. Sining in regards with incoming very disastrous kuno nga Super El Nino, mga K5. Ini gina advice na kita sa aton presidente kag aton pangipamatian, ha. Kung ano ang inyong mga pag-interpretar kag pag-analyze ini, you can have your time para magdawag kag maghatag sa inyong opinion o komentaryo. Pwede magkamo ka text, ha. Okay, mamatian aton ang aton nga pinalangga nga presidente Bongbong Marcos abi dali lang gi kay Jason Tanay ang aton nga mikropono. Okay, here we go.
2: At tuturuan namin kayo na we'll give you how
1: dali lang, dali lang.
2: And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde.
1: Para na.
2: Para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children. And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children.
1: Ay, ambot mga kakipad. Gusto na kong magsailo sa Mars. do hindi ko kagwa tense ang pinitens ni mamamati. Do nag-istorya lang ko sa barangay kapitan, ah, presidente ni. Do gamamati lang ko sang binalaybay sang advice abi sang isa ka barangay kapitan o kon purong president. Ang ibang nasyon, Thailand, kag Singapore, kag ibang baga mga direkta mapituhan sa Super Niño ya. Kanami sa mga plano nila niya makwati at tubig ya sa dagat, mamabakal na sa inang makina nga ang tubig sa dagat, iproseso nga maging fresh water. Amo na imuon na yan. Kag subong ang aton nga pananom, sige ihon, tag hindi tanay pagbaligya, kag isupton tanay, para sa kay Joseph lang nga bata ni Jacob la. Na ato niya yung simple lang ah, bakal kamu balde. Lain sini mag-saka yung presyos ang balde bla. Iste nga tag 50 ang balde ya, tag 300 na kiti simple mapanik buying, iti simple yung presidente ang nag-advise. Presidente ang naghatag sa analysis kag pandam abi kag prevensyon kag iyang ideya. Paano kita maka-survive, ah? We're talking about sang kabuhi na tonding mabituhan sining Super El Nino. And he's taking advice nga, he's giving advice nga kung ano ang pamaagi nga para maka-survive kita. Is pamaagi sa pagbakal sang balde. Doon mo nabi. Kayo isalod niya sa ulan ang balde para mapuslan mo. Nano ni. Nano na ni man. On the other hand, mga kakipipe, ini mga pahayag sa aton presidente, no? May mayo maning buhat sa aton, ni may mayo maning dulot, abi? Kindi naton niya mabinag-binag kung realistic, doable, kag workable. Realistic ang iyang ginahambal, workable kag doable ang ining pag-apply sining mga ideya niya sa maabot niya Super El Nino. Amo ina ang mga assessment nato sa mga ideya mo. Realistic, ma? Lapit sa kamatuoran. Workable, pwede mo mahimo. Yes, pwede mahimo, baka kabaldi. Workable kag siyempre layo sa kamaturan o kung lapit sa kamaturan nabi ang ginahambal yung idea nga hibagay mo naton nga para makasurpass kita, makalabuwas kita, makahatag proteksyon ang aton yung paghimuon sa maabot nga delikado, delikado nga nga epekto sa Super El Nino. Mabakal ta baldi. Ano color gusto nyo nga baldi ha? Pula, yellow, blue, ano? Panaminami color ah. Nyakon pink lang.

Amba sa atong amigo si... Dali lang, dali lang. Si Abian atong ka K5 Rotel Gaisano di Ayala Subel nga ara subong sa New Jersey siguro, no? Ara ka sa New Jersey subong sa bahin sa Amerika. Ha? Kabakal na. Hindi ba ko kabalo mag-filter di lolo? Oy, patudlo ka sa aton nga presidente kag sa mga sa aton nga mga hinsa sa gobyerno nga naka-ejindi kag naka-seminar na guro. Kung paano mag-filter ini sa nga tubig ulang nga ginsalon mo sa balde mo, router. Nyalo, nakabakal na kuya ba, balde ah. Ang problema ko lang hindi ko kabalo mag-filter, amle. Hulat-hulat ka lang kay next chapter inaipa-demo na ni Presidente Bongbong Marcos kay Claire Castro. Ah, ang ambal naman ni Inday Mansha in Tana. Good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Monitor na ko din sa may himamailan. Okay. Totoo yan, J. Lolo. Bawo totoo. Totoo ng ano. Ano ko no? Ah, abi ko no, malontana. Good evening, J-Lolo. Kumunta ko si Mamaylan. J-Lolo nga, abaldi ang solusyon kay El Nino ang ginamalan. Si Amansa Intana ni. Kabalo ka, Inday Amansa Intana. Duwa ang posibleng epekto sa El Nino. Gin-explain ko kagina, no? Tugas ang ining hangin wala. Nga halin sa Siberia, abi mag-abot yun man abi yung matunaw ang ice dito sa Siberia. Siyempre malawig ning Super El Nino kuno may labot pa ni first quarter of the year, kag posible mag-extend pa sa by June, no? Di usually nga tunaw ang mga cyber, aning mga ice sa Siberia sa may China. Mga bulan sa January, February, March, no? Amo inang timpo yung nagatunaw gig ka nagaupod ang huyop sang hangin. Ang matugnaw nga hangin abi, no? Amihan. Kay tungod nagaupod ang bugnaw nga hangin dito halin sa Siberia. Tuga sa mga nagakatunaw nga ice. Di nagaagi sa aton. Di sa aton nagabalabag halin sa Luzon, Panaog, sa Mindoro. Agi sa Palawan, agi sa Visayas, kag sam portion of Mindanao amo nang alagyan sang amihan nga shadow kabugnaw nga hangin. Karon ang El Nino naman nya shadow kainit nga hangin. So una gin madapyas sa mga lugar nga maigo ya mga diring mga summer Leyte, no, nga gatubang sa Pacific Ocean. Pero maglampuwas naton din sa Pilipinas, no? Pwede sa sagotaon sa amihan nga may mabugnaw kayo nga hangin. Di plus mainit nga hangin, magatuga inisang moisture. Kag magatuga inisang tumay, kagrabi, kagakusog nga pagpangilag, kagpamanagoob. Kag ini posible magatuga man sa isa ka pagporma sang bagyo. Kaya tungod ang mainit kag mabugnaw nga hangin, kung magsugat anay, it will create moisture kag friction o kung tawag natin yung pagpangilat. So, in tendency, sini is maulan, maulanon o kung latalatang kaulan, kag pwede magatuhaw ang isa kamakusog na bagyo. Kay puro kusog, ining mga hangin nga nagkasugatanay sa ining kachimpo. So, pa El Nino sa bahin sa ding nagkasugod sa Pacific Ocean. Dapya di sa Pilipinas, pero ang mabugnaw ng mga super tugnaw ng hangin nga halin sa Siberia nga nagaupod sa dapya sang amihan among masugata sa mainit ng hangin halin sa Pacific Ocean, tugas ang Super El Nino. So among inang posibilidad nga may tuman kainit kag tuman kag grabe nga ulan mga kakibay ang posibleng matabo sa sindak nga timpo. So that's why nakahambal ang presidente ang initially niya, di masupot na humay kag para pagkaon naton mga pagkinanglano naton yung himuon nga para hindi ta mabigduhan kag makaangkon sa grabe nga gutom. Eh, gusto gani gila magutom para ang tao masalig sa gobyerno eh.
Kay wasang gutom ang tao ya, siyempre mahangla ginaya. Kag pwede nila makontrol, kag manipular. Was gutom ang tao. Ang lain nila ya kung na mag-rebuilding tao ya kita magagutom. Kag pang-pang iton sila.

Nag-gets mo na naman siya mo ina nga nag-advise ang aton nga presidente nga mabakal tabaldi. Kay paring kakifab Russell Colley. Good evening, J-Lolo, ang plastada ka presidente ta. Sa pamatsyag ko, wala gid malasakit sa aton nga mga Pilipino, ha? Doa mo, amo gid eh. No, no sulit-sulitan mo ang iyang abayag itong pamati ko sa inyo. Damang lampos ka kaldiro mo. Daw bawiol mo muto, may. Gusto na ginila ay magpangaking tao ka mag-rebuilding para mag-deklara sila sa kung anong gusto nila nga, ha? According sa mga tao sa kapihan. Madeklara lang tao ang gobyerno sa Marcelo, ah. Para wala na sang eleksyon na son tuig, na son 2028. Kaya daw perdi kang takilid man ang sitwasyon ng isang impeachment, no? Daw hindi man madutlat si Vice President Sara Duterte. Pero kung may rebellion, kag may may aras sang anarkiya, kag ano pag rason nga balido nga makahimo sa military takeover o kung tawag natin nga Marcelo, amo na ng chance nila. That's why ang mga pahayag subong kag na ubra nila, obviously nga nagapaining nagapainit sa tao, nagapa motivate nga mag-commentar kag maging violente sa ibang mga kakipay ang epekto. Kaya kung mag-amun na sina mga K-5, wala na sang order. Wala na sang peace and order. So may ara na sila sang ground nga makagamit sang pagdeklara sang Marcelo katulad sang amay niya. Di na na to ang mga grupo yung nga nag-hamba. So na never again, never again. Ha? Di na to ang mga tao sa una yung nag-waldati sa dalanon nga hindi conforme sa mga gipanghimo ni former President Marcos Abi. Di na to sila. Hindi na ni obvious ang ginaubra sa iyaamay ang siyang iyaanak ni Subong. Daw according sa mga ibang tao, daw mas lala pa ni sa amay niya. But amo ina mga kakipad. So kung inis ang panahon, may mga tion gin nga magka-experience sa kita sa kadulom para magluntad ang kasanag mga kakipaib. Good evening, Gilolo. Ang utok, nagpaminsa sina lo, kag ang balding malaklon, daw pariho gin ka kalong, Gilolo. Hali naman kay Aden Bagsinal. From Abyanaton, from Northern Ireland, the United Kingdom. Mayong agada, mayong hapon, si Moda din. Okay, sige ah. Narika daw lapon na sa kurit. Sige pa tayo, no? Tanda mag-commercial break kita, nai. Hindi ka bahay na dulong sa aton sa DTX Coffee Mix. Anytime, anywhere. Basta kape ang aton piliyon. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max, Moderna Max, Max Effect.
5: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend, mabakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 3 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and the Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap. Bakal na kamo siyang bagong habon nga sigurado magahatagi siyang alibyo sa inyong problema sa mga panit niyong kag mga arikis. Mga kakay-five, ahabon mo lang ni mo. Pero can you imagine, abi, kung wala ang tao na kainbinto habon sa kalibutan, ano ayan ang baho, tas mo? Wala kita, abi, butantaming tao, gid wala nakapaminsar sa habon. Wala na kain binto sa kabon, no? Guro makumpormi mo lang ta, guro nga daw langsang baho ta. Puti pasalamat kita kay may habon kita kahamot sang kalibutan na biskan may mga baho-baho. Kita mga kakifab, no? Habon mo lang ito pero may nakoining epekto sa aton yung pagpangabuhi. Para sa aton ikayong lawas. Kay man una bes, ginapatay siyang hamon ang mga kagaw nga nagatinel sa panita. Ikaduwa, ginakakasyang tanay nga baho sa lawas ta. Kagtapos ang mga punggot, alap-up, mga ining whiteheads, kag blackheads, mga wrinkles, aming nagapatigulang sa atong tulukon. Mga ining pikas-pikas, mga nagamantika nga guya, pangaksong kagbandulaon sa DTX beauty soap, mga kakipa, hindi ka. Kagang magresulta sini, magnaming panit mo, maputi ka, magwapo ka, magwapa ka, hindi ka. Kapin pag-good sa mong pagkanto kita Disyembre, di simpi ginapasulit-sulit natin. Sa pag-abot sa Disyembre, may anuhaw? May mga okasyon kita nga tinan. May Christmas party dire, may Christmas party dito. May damo kita sa katuan ng mga birthday kag celebration na homecoming sa eskwilahan, alumni homecoming, family reunion, kasal, bunyag, lubong sa adlaw kag lubong sa gabi. So kinanlan naton sang self presentation naton. Ang presentasyon sang aton kagalingon. Importante ina mga K5 kay ina makahatag sang mayong impresyon sa aton nga sigpareho mo. Karon kon maputi ka kang manaming panit mo. Pag kinitanay mo sa mga classmate mo yung mga 50 taho na bibasaka. Tingala sila yung parihas mo lang ka mo edad yung mas hubing katulukon. Niya pare, anong siya sikrito mo? At isog hindi na lang liho. Ang habon na ton, DTX Beauty Soap ang ginagamit. Niya sa una daw, pikason ka man niya sa una, mare. Do damo man pikas ang guya mo, do makita mo gani ang mapa sang Russia kag China eh. Tungod ang pikas mo, grabe, hasta sa tangkugo. Grabe, tangkugo, yan may pikas pa. Yan nga, anadula man to, ano, nagpa, ano ka? Nagpa-derma ka, pila kalibong gasto mo. Nga, katahom na sumong sang panit mo, ha? Kanami isang supat mo, ha? Kaputi kang kalimpyo, kang hubing at lokon, mare. Bilagi ng gasto mo, guro, mga 50 mil ay. Yan o 50 mil, manong ang gasto man? Simple lang yung ginimo ko. Kunya, ano gani ang sikrito mo? Mati lang mula sa K-5, wala? Mati lang sa program ni J. Lolo kaya inalawag na yung sikrito na mo. Ilawag ko na. Gamit siya DTX Beauty Shop, ah. Ina sa gusto lang yung magwapo, yung ka magwapa, gamit kin DTX Beauty Shop. Kapin pagit sa mga chimpo subong, gamay panahon pagita sa pag-prikurar, kag pagpipara sa aton kagalingon, kay manog-abot pa lang yung bulan sa Disyembre. May arap pagita sa enough nga panahon, kag sakto nga chimpo. Sa pag-sugod gamit na sang DTX Beauty Shop. Toto, Rafi, sang Manila, grab driver, no? May kapida si mo, ha? Dali lang gina. Kaunta na si Toto, Rafi, ano yan? Mas importante ni. Eh. Ah. Hello, Toto, Rafi, may yung kapida si mo?
5: Da, may kapila!
4: Kamusta ang Manila, Indian, Kamin?
5: Okay naman na,
4: nabuti
5: man.
4: Kamusta yung lagay mo?
5: nabuti.
4: Ah, hindi mo pagtonsil ng mga buti mo, ha? kamusta ka na sa Manila? Anong balita na daw? Nakabakal ka na baldi mo?
5: Ay! Dam, bigin bakal ko lang para sigurado.
4: Ati, mayong inisyatibo na gagagin midal sa ngaton, Presidente, kay Dram, binakal mo. Well, you are not following instruction nga baldi lang baklon nyo. But then okay mo na kay gina-improve mo kang gina-himo mo yung mas dako yung imusulda sa tubig yan. Inkaso mag-ulan niya. Kung mag-ulan.
5: So, gani, no?
4: Karo kung hindi...
5: Ano pag
4: Manilang mo nagkaroon sa Manila na nagsako ang mga tao binaklanay balde? Kay Presidente ang nag-advise ng mga bakal balde?
5: Wala man may bakal ni balde.
4: O, bumili na kayo ng balde. Mura-mura lang galing pag nagsimitere.
5: Teki na gani, may pasiro ko nga siya. Ilonggo man to pasiro ko, taga Iloilo to eh.
4: Oo. Ano ko no?
5: Piling niya tong presidente sa subong buang nagi dyan, no?
4: Ay.

0: Sauga, kwanto kay may karga ko bala sa kwan sa Lalamove. Ito yung account ko, hindi lang gram may Lalamove man ko. Pag Lalamove, delivery blau.
1: Ah, di perti kapisan, Simon. Di mayo na, mayo na. Sige, paninguha lang ni na manguha.
0: Sige lang, mas importante yun, nainom na.
1: Nainom mo na?
0: Nainom na, lo. Ah, nainom na ya.
1: Anong nainom mo na, be?
0: Ang details, 500 bralok lang ang kapi, lo. Ah. Kapi, manami, kaya yun nun, lo mo.
1: Details ko, Femix.
0: Daw ga sunod sa'yo, bro, sa kinanglanon, sang... Kaugalingon mo, ha?
1: Just like si Mo Sabong, grab ka na sa Manila na kag hindi basta-basta ang grab ya kon kagamiho. Kina mo, may agyapon masero. Kilalan mo, aptik, malikay ka na kag alertong pamisaron mo. Amo na ginainom mo kon magbiyahe ka?
0: Oo, oh, lo, amo na yun. Wala niya palat, lo, ya.
1: Ate, very good. Along ka na, ha? Pagliko mo ka na, isito ba hindi lang, ha?
0: Sige, lo.
1: Okay, sige, along. Okay. Okay, abya na tong suki na tong from Metro Manila. Si Toto Rafi, no? Nagabiyahe sa sang Grab na dito. Taga-aton man na. Taga-NIR man. Negros Island Region. Mausikat, kinsubong ang Maldi. Masikat, Wagura. Masikat, Caldero. Daw hindi lang niya sa dito sa Pilipinas, sa Bacolod, sa Pilipinas, but all over the world, mga gaging. Pero tungkol sa social media, makita sa iba natin ang mga kasimanwa kang mga kababayan from other countries. Ang pagbayag sa aton nga mahal nga presidente, nga mabakal na Maldi, katulad sa aton niyang suki, kanya sumong si Harris Dicena. Ngara sa Montreal, Canada. Nga naka-tune-in na nawag sa well nga naka-break kita kagina ka commercial. Nya pre, ako niya mabakal mako di Baldi ah. Nya daw lango gid. Bo ah. Sinko makawintar kanyin na masyarangon ko si report. Oh, sige, sige, thank you kita. Okay, mga K-5, balik kita sa ato niya nga ha-paborito, nga bon, ha. Manghabon, tiyan, DTX Beauty Soap, ha. Kay man na mag-abon, kay man na duman, kay init, mga K-5. Kung ikaw na nagkapas, nag-ahabon, sumong sa DTX Beauty Soap, may aras sa tawag natin nga sunscreen lang. May sunscreen ka sa kung sunblock. Nga effect ining sa aton panit ang DTX Beauty Soap. Kalimbawa, sinando may ara ka sang protection sa ultraviolet rays o kung sa init nga tugas ang adlaw mga K-5. Kung imo gamit DTX Beauty Soap, ginatagaan sang protection o kung sunscreen o kung sunblock nga hindi ka basta-basta maka habatyag sang hapdi kung sakit sang grabe nga init. Kagduga kaya mag-itom kung gamit mo DTX sa beauty soap sa nahambal na ton. Tungod may effect siyang sa alas sunscreen o kung sunblock mga kakibay. Kanaming habon. Madamo sang iyang binipisyo sa ton na panit. Nagapaputi nga wala sang hapdi. Imagine mo na kung may miyara ka lang sa tawag na ito nga time machine. Kung naidad mo sabong 40 o 50 pasaka na, naging hilmo no, naging ang mga wrinkles, sabi. Sign of aging na. Kung mayara ka lang sa nakita nga rilo nga mapatiyog mo balik, bala. Nga edad mo liwat na 30 hon, kag wala ka pa wrinkles. Kung pwede pa lang, no? Kung pwede pa lang makaangkol kita sa kaigunan nga makabalik kita sa panahon nga wala kita sa wrinkles kag hubin, tani nami, no? But unfortunately, kag wala kita sa may mahimo, kaya wala na yung iso lang atong panahon. Kag ang pag-forward sa kag pagsulong sa panahon, nagaupod ang pagsaka sa atong edad, kag nagadamo naman ang atong nga kurinot. Pero ari mga kaki-five, no? Ang sikrito, galikin na

Lan mo lang i-revive ang imong panit. Kung may arag ka sang sufficiente kag manaming nga klase sang antioxidant mga kakipay. Ining antioxidant mga kakipay, mapuslanon, gini lang sa aton silula. Kundi para sa paton panit man, nga mag-tulok younger looking, abi. Ma-revive ya kon, mabalik ya kon, mabanhaw yang imong youthfulness mga kakipay. Kung may arag ka sang sufficiente nga supply sang antioxidant sa imong panit mga kakipay. Di pa salamat kita tungod ang ginagamit natong DTX Beauty Soap. Ang mga sikreto nga antioxidant nga makuha sa prutas, gintingob na sa isang kabarita, sa isang kahabon, nga ginatawag naton nga DTX Beauty Soap. Sa kada palhit naton nga kada panghabon naton adlaw-adlaw, nagahatag kita sang nourishment sa aton nga panit nga ma-revive kang magnami ang supat naton kang maghubing kita tulukon. At nung maghubing kita tulukon, doparyas lang nga nakakita kita sa ginatawag nato niyang instrumento nga mabalik ang panahon. Kaya tungod samtang nga nag-forward ang panahon, nagahubing ka tulukon tungod panayon ka adlaw-adlaw, nagagamit panghabon sang DTX Beauty Soap. Daw karoon ko may amo ni klaseng habon niya yung nagpahubin, malaga mga pagwapag ang panami sa panin, hindi kaya mag-tisting kay chansan na ni. Karoon gamba lang iba niya nga hindi manatuod. Mabang iba niya, hindi manatuod, gababuti. Ang duda mo, gababuti, aw. Ang duda mo, makakas ang imong alapap sa duda mo. Madula ang baho sa ilok mo sa tungod ka nagaduda ka. Abi tistingay para mamatundaan mo. Abi tistingay nga, oh, kaya ang imo yung mga punggo, dyan hindi niya madula sa duda. Kaya hindi ka man niya magahubin sa duda mo, kung itistingan mo, may dako nga tsansa kag posibilidad nga maangkon mo ang mga benepisyo nga ginahatag sa aton nga manami para sa aton panit. Halin sa DTX Beauty Soap. Pusa ni Baklo, nakantol na kamusta na nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore, the generics pharmacy. Sa mga suki niyo, mga butika, magkutala sa inyong lugar na. Kaga pwede mo ma-orders online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag para sa mas barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na yun ha, sa aton nga medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Alas 11:13 na mga kakipayip ang aton nga oras ha. Inigabay na duloma sa aton sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

Ang heart attack ginasiling traidor klase balatian kay posible ka nga mapatay o hindi gilayon matabangan. Kung kaisa may sintomas kang mabatsagan pero sa iban wala. Gani hindi sila kapangaman tungod sanggulping kamatayon. Ang heart attack wala may ginapili nga tawo kag estado sa nga pangamuhi. Basta magtaas ang kolesterol sa ugat mo kag maging unhealthy ang imong lifestyle, pwede ka makaangkon sang heart attack. Likawi ini nga matabo sa imo mga kakipay. Subong pa lang magpangaman ka na kag mag-inom ka na sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ini ang natural nga suplemento, wala sang chemical, wala preservatives, kag wala sang side effects. Gani, aprobado sang Food and Drug Administration. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may omega-3 fatty acids nga may kapasidad nga magpanubuon ang triglycerides sa dugo. Ginapagarman sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang blood clot nga makaresulta sa stroke. Kag ginapanubo man ang blood pressure. Ginasuplayan pa sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang imong ugat para madamo nga oxygen. Gani matinuan kag mapagwa gid ang mga toxins. Ginapabaskog man sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang imong resistensya. Gani bisan senior citizen ka na, ang pamatsyagan mo daw hubin ng gyapon, aha. Kay permi ka lang pagsik, mabaskog kag may maabtik nga memorya. Ang kung regular ang imong pag-inom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, hindi magbarado ang imugat para mangin masulhay ang paglabay sang oxygen sa dugo mo, pagkanto sa korason, kag sa utok mo. Gani manamigid ang imo pamatsyagan, kag protektado ka batok sa heart attack. Halongi ang imo korason, mag-inom na ka magsalig sa Dr. Pinoy Iscolina Capsule. Mabakal ang Dr. Pinoy Iscolina Capsule sa Tarangang Motika dira sa San Enrique. Subong man sa Memorial Drugstore sa J2K Pharmacy kag sa Reeves Pharmacy, sa Jacobs Pharmacy, Virginia Pharmacy, AGRB Pharmacy, TGF, at the Dinerx Pharmacy kag Grace Pharmacy. Kag subong man sa liwas sa San Enrique, drugstore ha, Benes Pharmacy, CJ Pharmacy, GBX Pharmacy. Kag halos na lang ang mga butika kag mga farmasya sa mga kasundaran kag kamanuhanan diri sa Negros Island Region kag sa Bilog ng Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Dali lang yung laki pa na yun, nun tanay ang aton ng mga topiko. Ha? Pamatian aton si aton Presidente Bongbong Marcos. Pamatian na naman ang Secretaria Claire Castro, mga kakipayam, no? Pati sa iyang pahayag abi. Ano naman yung pahayag sa palasyo, abi? Kasi si Claire Castro ang iyahambal, no? Hambal naman lang ni Presidente Marcos, ha? Daan mo ini ang representasyon ni Undersecretary Claire Castro, mga K-5, no? Okay, sige, ha? Matian na ito, nabi, kung ano ang iyayang kuminto. Kag kamo naman mag-assess, abi, nga nagapamati, da. Kung ano inyong opinion, kag komentaryo, kag pag-una-una ninyo, sining iyang pahayag, abi, no? After kay President Marcos, ato matian subong rikta ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro, mga K-5.
1: Pagnintawanan ang pag-iipon ng tubig.
0: Oh.
1: Meron akong kilala, isang mataas na opisyal. Tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya, tinawanan niya, mataas na opisyal. Hindi niya batid. Ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa. At yan ay ang bise presidente.
0: Oh, grabe, no? Ang punta sa kilalang. Ya, hindi nyo pag kadlawi, ha? Ang pag ginapina niya gid siyempre ang aton nga presidente kay siya ang undersecretary, no? Hindi nyo pag kadlawi ang pagtipon sa tubig ulan. Hindi nyo pag kadlawi ang pagbakal sa balde para itipon nyo sa pagsalod sa tubig ulan kung mag-ulan gid man. Kay man may ara gani yang nagakadlaw yung gani nga pataas ng opisyal. Nga way siya guro kabalo nga alin sa una mo na yung kinagawian naton. Nga gasalo kita sa tubig ulan. Kaga para reserva, kaga preparasyon. So, nga ginarefer ko ang aton nga Vice President na Sara Duterte. Sa gini yung attack dog yan yung asang palasyo para sa Vice President Sara Duterte. Kati siyempre sumong nagaginawa ng mga kangalan sa mga posibleng kandidato na magadlagan sa 2028 elections, mga kakipag. Katotong ngalan ni Rafi Tulfo, ni Risa Hontiveros, sino pagit? Lenny Robredo. Kag ang ngalan siyempre ni Vice President Sara Duterte. Maginahimo na yung pag-survey dito sa Manila, I guess. No? Ining mga na-mention at yung mga naguluwa ko ng ngalan nga posibleng maging kandidato by 2028 presidential election. Robredo, Hontiveros, Rafi Tulfo, at ang patagani si Mama Kinoy. Siyempre, Sara Duterte, no? Kaga tanan nga ang gulo, kaga pagsorbi nila. Layo ang biya ni Vice President Sara Duterte. Amo ginisumong ang pinaligban nila nga daw hindi sila gusto makaangkon niya sa kagyunan nga makapungko o presidente. Kay majority sa survey nga kung ano man nga paghimuon nila nga actual survey kag wala sang daya, be. Wala sang hilot, kag wala sang doktor. Nagalutaw ganyang panguna ganyang pangalan ni Vice President Sara Duterte. In kaso giman kung hiwaton sumung ang eleksyon, tinaog siya. Because so happy nga 2028 pang eleksyon. Sumung tanagi na midyusan nila yung ma-disqualified si President o Vice President Sara Duterte. Kaya daw, arat na yung panagopnop nilang kay was mag-presidente nilang sanay na ni. Panoktong gini sila. Yang amay ko, ang amay ko, ginpadala nyo sa dahig. Ginpadala nyo sa dahig. Nga kung sa diin mga kakipay, sumong nagmando, nagani ang Amerika, wala? Ang mando ng Amerika, nga undaton na sang ICC ang paghatag sang threat sa Amerika kag sa iban pang mga nasyon nga gusto nila dakpon. Undaton nyo na na, ha? Kaya kandi nyo mag-undaton, kami mapauntad sa inyo. Nagambal man yung rasya yung panakpo na yung mga ICC, mga kakifive, mga judges kang mga kabahin sang ICC. Ilabigin ng ilang Japanese na nga babae na nga judge sa hanin from Japan. Ay, papriso dito sa ano ni sa bahin sang rasya. Di rasya sabong si Vladimir Putin kag si Donald Trump sang presidente sang Amerika. Mga lagko niya nga nasyon. Doon nag-ugyon sila kag iban pang mga alay nila. Nga daw i-reason kukuna panason o kondulaon ining ICC mga K-5, International Criminal Court. Kung mag-amo sila mga K-5 mananglitan, masi mabuyan ining aton niya nga presidente, former president Rodrigo Duterte. Kaya ang rason sa mga komentaryo, nga nahimo galing nila si isa katao nga gusto mo lang niya isa mag-ayo iyang banwa, iyang pungsod, abi. Madula ang corruption, ang ruga kang mag-restore ang law and order. Makaangkon sa kahilwayan kag kabunansya ang mga Pilipino. Ito natawan, ano natabo siya? Ginpriso sa di amo ina ang nag-trigger man sa mga ibang lideres ko, no, according sa commentator. Nga kung natabo, gani kay Duterte nga mayong iyang tuyo sa iyang pungsod. How much more ining mga nasyon nga maglilago nga posible mo muna matabo sila kung ara ang ICC? Pagkapresuhon man sila, kag para maangkon man na ang ma-experiencehan man nila ang na-experiencehan ni Duterte. Di amoy na sumong mga kakipip ang sitwasyon sumong. Nga posibleng nag-alapuyot ang sitwasyon kakondisyon sa international nga senaryo mga K-5 regarding sa ICC. Kinagpahayag na prontag na. Nagprontal niya pahayag ang Amerika kagay Russia. Nga hindi sila yan nanamian niya sa ICC. Pahayag na ginila yung giniklara yung dolao nila ang ICC. Di ano niya? Muna ni ang mga sinyalis sa maabot ng panahon nga mas mag-trigger pagid sa mas lala nga sitwasyon kaga hindi maitsindihan nga sitwasyon pero initanan maghahatagid sang kasanag sa palabuton nga I believe mga kakipay. Di amo ina nga daw hindi si Claire Castro ya mag-untat yang magtira kay Vice President Sara Duterte. Siya mangyapon ang punta sang balde ni. Ngayon pagwa iya nga do, wala animo ang aton Vice President. Nga wala kabalo nga munaning kinagulian sang Pilipino ya. Nga magtipid o kung magsalod sang tubig. Okay, pamatian tabi. Pati antabi ang response naman ni Vice President Sara Duterte sa ni mga payag nila. Already na kamo at matian dahil lang kita. Okay, Arina. Huh?
2: Wala na tayong aasahan pa sa pamumuno ni Bongbong Marcos, kundi dagdag na pasakit at hirap. Mga kababayan, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga alegasyong nag-uugnay sa akin sa China bilang isang usapin ng national security ay may seryosong implikasyon sa aking seguridad at sa seguridad ng ating bansa. Una, ang pahayag ay lantarang pag-amin na ako bilang vice presidente ay itinuturing ng Marcos administration na isang national security issue. At dahil dyan, binibigyang katwiran ng Malacanang ang paggamit ng buong puwersa ng Estado kabilang na ang intelligence agencies at law enforcement agencies na ako ay manmanan, gipitin at tuluyang pabagsakin sa ngalan ng politika. Pangalawa, malinaw sa pahayag ni Bongbong Marcos na para sa kanya, banta sa seguridad ng Pilipinas ang pakikipagnegosyo sa China. Mayroon itong bahid ng babala sa mga negosyanteng Pilipino na nagnenegosyo sa China. At higit sa lahat, ang pahayag ay tahasang nag-aakusa sa China ng panghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Bagaman wala itong sapat na katwiran, isa itong mapangahas at mapanganib na hamon sa China. Isang bansang may mahabang kasaysayan ng ugnayan sa Pilipinas.
0: Tinaltan na esta mga kakipaib, no? Tinauwi na ang sitwasyon na binofisyal nga bahayang sang Vice President. Kasi siyempre magtakop ng tuig 2027 at 2026. Magkasunod ng 2027. Siguradong mas malapuyot ang senaryo kagang kondisyon sang politika diri sa Pilipinas. Di subong nagapormanay na sila. Kay may sa basida sa tuig yaya, no? Kaya di siyempre pilala ka binulan tapos ng termino. Gina-plastar man ni Sara ang iyayang side. Kaga siyempre nag-init, nag-tension ng tao, kalabanan, mga kakipay, according sa ato niyang pagpanilag. Nagkaka-provoke ang mga tao sa mga ilang nasaksihan. Nagkakadismaya sila sa mga kahitabo sa ato nga pungsod, Pilipinas. Kaga posible ini magatugas sang hindi mayog yung ekspresyon sang pagdismaya. Kaing kasugin man nga next year magahimo sang senaryo nga ini pabor sa gobyerno kaga matyaga nila maging violente kaga sa threat sa seguridad sang Pilipinas. Posible magadeklara sang Marcelo, according sa mga nagapangaping lutay lang madunlan. Kung magmarsalo mga kakifime, no? Wala na sang pagalabuton ng eleksyon by 2028. Bisan ano pa kataas si Sara sa survey, wala na sang purpose. Was kan ano pang pamaagi nga posible makaangkon ang posibilidad nga mga Duterte makapungko liwat by 2028. Dumalabo na kay tungod nga kun amo ina ang pag-incendi na to. Kagpanalay sa ibang nga nagapangapi. Nga wala na sa matabo ang election by 2028. Tungod by 2027, gamuho na ni. Labo gayo na ni. So, siyempre, no, may tendency nga sige sila panakop tao. Sige sila pang preso tao, pang kasuhan tao, abi. Ting iba naman niya mga reaksyon na iya maging violenti kaga lantaran nga pagpahayag sa ilayang pagdismaya. Ang tendency is padayon nga mag-angkon sa kinagamo. Kaga inkasugin man kung matabuin na mga K-5, may authority ang aton niyang gobyerno nga mag-deklara santo sa layin sang Marcelo. Di ko mag-Marcelo natin, wala na sang 2028 election. Eh. Kagadira na na iyang ipabaguhon ang aton nga konstitusyon nga ma-extend posible ang termino sa mga opisyal sang gobyerno nato. Ambo silingon, sige hinakotay sang malita eh. Ambo silingon mga K-5, no? Hindi lang hakot sang sagahanay na ni sang pundo niya sang kambansang banwa. Wala na ni untat kung kaso matabuin na iya nga wala na sang election kaya there is an extension of office abi sa mga arang nagapunggo sa gobyerno nato. Nga kalabanan sa mga Pilipino nag-agoniya na kaga nakanotar na sang hindi niya nga maayong epekto sang pagpalakas sa gobyerno. Kaya hindi kalabanan sa aton pigado. Permi ang gasolina, wala sang stabling ang presyo, kaga wala sang solusyon. Padayon ang gutom, padayon ang nagasaka sang unemployment. Naganubo ang aton nga GDP. Kang iban pagi nga mga negosyante investors nagakadismaya na tungod sa mga nagakatabo nga mga korupsyon, mahal ang kuryente, ang tubig availability medyo pigaw, kag tapos wala sang measures sa mga baha kag mga bagyo abino, kag siyempre mahal ang malaklon. Doon nag-sunggod ka nagalikaw kung nag-liko ang mga investors pagkanto sa ibang pungsod. Kaya muli tani ang mga investors makatag sa mayong epekto sa ating ekonomiya. Makatag man sa dugang ubra sa mga graduates na itong pila kalibo. Makatag sa dugang source of income sa itong ekonomiya. Para sa kinanglanon sa mga ospital, sa atong mga construction, nabi, sa mga dalano na itong mga taytay, no? Ang iban pagin nga mga basic services kag needs sa mga pumuluyo, mga kakipay. Di wala na, no? Muna na ang pag-analyze ang taga-kapi, no? Ginhawa nila kalasaw sa timpla sa kapi, no? Nga, itom nga po. Yan ni na itong makita, yung dalom sa tasa. Kay biskan ano na ito niya kalasaw sa kape, no dolom yapon ang pananawan sa palabuton sa Pilipinas. Alas 11:33 ng oras na ito mga kaka-K5. Makomersyal break na naman kita. Isa pa kita. Pabalik na tayo kang mabasa kita sa isa ka problema nga ginpadala sa ito sa Texas. Ding bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3,
6: matakas mga butika,
4: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
4: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka
6: sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
12: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka!
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kagabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung ibalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Magkutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Ah, okay. Makakalala yung baldi. Para magbati. Nga sultiro mo kagid. Bakal ka baldi, salon mo sa ulan. Tipunon mo lang mayo, pilayahan ka baldi, no? Hindi man pwedeng isa lang. Kung pila ka mo kabilog ang membro sa balay nyo, abi. Butan tabi, apat ka mo, lima ka mo. Isa ka baldi sa bilog, duration sang El Nino nga pag ginahambal subo nagsugod na sininga bulan sang Oktubre nga magalawig hasta sa first quarter of next year, ha? March abi kag posible mag-extend pa by next year sa bulan sang June. Di pila ka balding kinanglan tang sa gubon o kung isalod. Pila ka balding ato niyang baklon. Kung butang tabi, kung pila ka mukha bilog sa inyo balayda, gamito niyo sa preparasyon sa baldi lang kinanglan. Kinanglan siguro mas dako ng reservoir guro ang kinanglan sina. Ang iba nga nasyon niya, nag-prepara na siya ng makinarya. Nga, in kaso, ginman mag-dutay ang tubig sila ng nasyon. Piparahan nila sa isa ka makina yung maposisong tubig sa dagat. Nga maging pwede mainom. Hindi bala. Mag-convert siya sa fresh water ang ining tubig sa dagat. Muna yung preparasyon sa iban. Ang iban pagkita, siyempre, preparasyon padamuon ang production sa pagkaon, supply sa pagkaon. Amo inayang maminsar ang ilang presidente dito. Official statement niya sa nasyon kag sa bilog ng kalibutan ang ilang inisiyatibo. Ti ang official statement kag announcement sa ating presidente, makalbalde. Di bala? So, tanawon natin, i-compare natin sa ibang mga lideres, daw mahisa ka kami amo sina sila yung inisiyatibo kag the way maminsan ila yung lideres. Preparasyon sa gutom kag uhaw. Preparasyon kasi survival ni mo. We're talking about kabuhi sang tao. Kung mag-amog iba ni ang ginapahayag Super El Nino, delikado kag grabing kalitan sa mga talamnan, mga pananom, food supply, katubig sa mga kasubaan, lubo ang porsyento sa tubig. Kag posible mag-create init sa ibang pang epekto, just like sa sunog, grass fire, abi. Ito man niya ka-init kaga Super El Nino ne. Dutay lang yung kahit kumuda mo, laya yung mga hilamon. Dutay lang yan, imo yung haboy na abis ang kunano na nga nagabaga, madaba-daba na yun ang kalayo. Hindi pala. May tendency yung mga grades ang sunog kaga posibleng kung hindi matapna ni kaga wala tubig. Ang mga bombero, ano ka, madupla ka? Duplaan mo nga kalayo? O kung napahian mo sa amo? May reinforcement to gano'n, nagbalakal na to gano'n. Kita nyo ng mga gagbay ng mga... gagmay nga daw tricycle nga mga mga fire truck kuno abi Pero ang ginakargaan, tricycle. No, nang three-wheeled lang yung salakyan. No, iyas ang Vietnam na kaga ibang lugar. Tok-tok na, tok-tok na. Mimutangan niya yung stay nilag kung a fire truck magkakakifive. Gingagmay ang kiparati, siyempre makarespondi sa mga gamay nga dalan sa mga barangay. Pero daw, ano inaka-efektibo, abi? No, daw wala sang clerics man na. Anyway, tiyan mo ina ang sitwasyon kag buwas bantayan ninyo. Ang dugang mga balita kag analyze ang aton nga mga eksperto sa program ni K5 Eljan Castaño kag K5 Eric Tenerife. Foro de los Pueblos, alas 6:30 sa aga, tumtum alas 9. Inyo mabatian diri sa K5 News FM, mga K5. Okay, sige. Don't forget, ha, basta sumong may mga bisita kita, may okasyon kita di sa Bacolod. Kaga kamuda sa may out of Bacolod. Plano ka mo magadto di, no? Para hindi na ka muna mag-talang pa. Nagkanto ka mo sa Gina Seafood Restaurant, ara man na inasal ng manok. May buyon man na kababoy nga pwede mo pasugba. Pero siyempre, steady ang ilay ng mga priska ng mga seafoods kag iba ng mga paborito na ito nga kaunon. Just like kagasag, just like sa pasayan, just like sa mga locos. Ang ato niya nga bestseller niya, mga sisling manumbok, butter garlic shrimp. Kag ining tinola kon sinigang nga isda nga ginhimo nga pagluto in pala-pala style, mga kakipay. Para sigurado kag wala sang binasulay kag inulsol. Ang atong katuan, isa lang, masaligan kag aton gid nga paborito yung pwede katuan gid ang Gina Seafood Restaurant. No? May parkingan sila. Damo ilawiter na may servisyo. Dasig lang yung luto ay sa pagkaon, 10 minutos lang. Kagkalimpyo sa lugar, kagkabarato sa mga presyo. Para sa dugang detalye kag informasyon, kanto ilang lihog ang mga Facebook page ni Gina Seafood Restaurant. I-type lang sa inyong mga Facebook accounts. Gina's Seafoods Restaurant, mga kakipaybo. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May crush ako, Jay Lolo. Well, this started since 2 years pa. 2 years ago, nagsugod ining. Sa pag-opening sa amon klase, no na love at first sight ko la. This year, Jay Lolo lang kami nagkilalahain kag naging friends kami. Nagplan ko tani nga mag-confess ako, magsugid sa iya sang ako nga balat yagon. O kun na mapahayag ako sang ako nga balat yagong intensyon nga magpangaluyag. Inibala basi palagyuhan niya ko or maguba lang amon nga friendship, Jay Lolo, ko na kunda yun nun. Kung hindi pag-isugid ang akon nga nabatsagan sa iya, no, manugunan man ko sa akon nga feelings, Jay Lolo. Ano ang himuon ko, Jay Lolo? Thank you si... okay, sige. Teenager pa lang... secret na lang ang address, Jay Lolo.

Kabalo kang letter sender. Kung ikaw may arasang kusunad sa nga babae, simpre may ara ka na may nakita ang ganda, no? It's either physical attraction, love at first sight, gani mo. Mutsilingon nga na-attract ikaw sa iya physically. Kati wala mo pa iya makita, iya kagama di parahan o kung may baloan. Kung ano ang iya yung pamatasan, ano iya yung mental attitude. Nahanga ka lang sa iya yung physical, abi. Basi nami iya buhok, nami kortis ang lawas iya, doon naghahabiyog ang iya balikawang, maputi ang kang mapino ang supat niya, daw chinita sa nami iya unto. Nang mga amo sila ang mga initial impression kaga attraction nga naghatag si mo sa manami nga balatsyagon kaga naghahanga kasi iya, no? Well, hindi po siya nakilala. Now, karon, given a chance nga nakilala ka mo kay hambal mo, nakipag friends ka mo, abi. Kung nakilala mo siya, kaga, well, start ka mo nag-kilalahay, kaga nag-astoryanay. Pero, imo yung ginahambal niya is, gusto mo na yung magpahayag sa nabatsagaan mo nga daw yung nagkakatol na ginang imo. Nga, ba nga maghambal. Ang imo nga balat yagon. Pero galing doon nagaduduha ka kag may kulba kami. Kay basi nga kung isugin mo siya nga nabadyagan mo nga nagakutoy ang tiyan mo. O kung namin ko nagatibok ang puso mo sa iya. Ang imo yung ginakangawaan. Kaya basi kung palagyuhan niya kang palayuan niya ka kamaguba ang inyong friendship. Abi. Puti on the other side, mga kakipayam, nag-ambal man siya nga nanuguna sa iyang balat yagon. Nga hindi iya mapahayag, wala kayo basi maunahan pa sa iban. Ano kuno ang

No, gusto mo naging dumugo now. Nag-eskwila, pag ano yung nakaginapaskwila, sa ginikanan na, no? Magutuan mo, anay, kung na bala parehas ang inyong prioridad sa kabuhi, eh? Karoon ko na iya, karoon niya prioridad, karoon niya steady, kaya kaginarespeto yung pagpa-eskwila sa ginikanan. Kaya hindi yung prioridad yung makipagrelasyon. Just like sa imo yung intention yung ready to fire ka na. Well, dyan siyempre ma-discourage ka gini kit hindi yung priority ang imo yung ang iyang makikirelasyon mo kung mag-boyfriend mo. Tungod nga ang iya yung intention niya is pag-respeto sa ginikanan niya. Ginagastuhan sa kaginipiparasa sa iyang future. Kiting ginikanan, kalaban na siya nag-advise gini, no? Garimay na, tapusan lang imo pagtuon, i-plastering mo kagulingon, kaghala, mamana, kung gusto mo. Ni blado amo na kalabana mabatian sa ginikanan. So amo ina anay friendship lang mo anay kag learn to appreciate anay ang iyang presensya sa kabuhi mo as a friend kamo kag getting to know her better. Kagilalahon mo gid sa maayo anay kung siya bala isa potential nga magiging kabahin nga sa kabuhi mo as girlfriend. Siya bala anong karakter niya? Hindi ka lang magbase sa physical. Mabasi ka gin sa iyang mental attitude. Ano ba lang iyang mental attitude? Responsable isang anak? Responsable isang estudyante? Responsable sa iyang future? Responsable sa iyang pagtuon? Respectful sa mga elders? God-fearing sa bala? Those are simple o kung sample qualities sa mga attitude na dapat mo i-consider nga maging material sa nga girlfriend ni mo base naman sa tuyo mo nga handom sa palabuton mo nga kabuhi ni bla. So ano lang na enjoy the moment lang na yan nga maging friends ka mo kaga paninguha ka mo sa inyo yung palabuton kaga concentrate kag focus gid sa eskwela na yan. Enjoy the moment nga friends ka mo. Hindi lang manay magdali-dali, ha? Kaya base hindi man ay priority sa babae, ang priority niya is ang pagtuon, mapaslawan ka lang. So panilag lang na mayo ko na mayara na tsansa kag panahon na abis sa palaboton. So why not kukunat nga makadeklara ka sa imong balatyagon? Mga ka K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J Lolo. Kita na kita bukas 9:13 evening to 12 midnight. Dili man gyapon na sa K5 News FM. Ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacal.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampyon Radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon
4: ang
3: pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin na yun ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din ang diskasyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
7: Base sa research dita sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
3: Bao kataas.
7: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
3: No? Pinoy,
7: siyempre plakaon parat. Duha lang ni ang bot silingon sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon
3: like lifestyle no, no?
7: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
7: Actually, may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan ko an, asin, kagtuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant japon ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, ino man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag ni sugar sugar cane extract.
3: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang paglose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
7: Ti ang DTX 500 gig may TC kampiyona sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada majogging kada mawalking ka or maswimming ka. Ti hindi kaya manigarilyo
3: tamo gina oh. Tamo Pinoy manigarilyo
7: especially kung may high blood ka na no oh. Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo nagapataas ang risgo nga magka high blood ka magka heart attack pagid ka kag ma stroke ka kung pala sigarilyo ka bangod. Ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
3: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag may TC, hindi kay whiskey, Dr. Mel. Oh.
7: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang beer kadadlaw. Pero may gid wala. No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya. No? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw

0: over 80.
1: DTX 500 na
2: gid. DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Mm-hmm. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
4: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
3: Oh.
4: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay magkugakaon karne. Suspicious. Ako nga sources, mushroom, suya, legumes and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement kaangay sang gituag DTX 500 Mighty C Pure C. Imagine may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pamangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang ginainom mo? Tani amuni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
5: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
4: Sana, sir,
5: of course, that's correct, no? So ano mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala. okay.
4: Okasyon na lang. Okasyon.
5: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
4: Kag makaregenerate.
5: Makaregenerate. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang tambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw pala inom mag DTX adlaw-adlaw.
4: Ako, Sir Boy, pala inom ko
1: tubig.
4: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga palainom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag may tisis before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlawa pag inom ang DTX 500 kag may tisis.
0: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulungan.

0: Bot sa imong itsura, mag-TTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag-TTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. TTX 500. TTX 500.
1: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
3: Ilan itong score gani?
1: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imong blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
0: TTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tay inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
5: Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C. Pabalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
7: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
8: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
9: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng ato niya mga silula, no? Mm-hmm. Kapi nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadilang detox yung ato niya Seltzer Boy.
8: Mm-hmm.
9: DTX sa coffee mix.
8: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo yung klanan, maligo ka dadlaw. Magsantong plus herbal soup. Ang deodorant, Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness. Ang kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget, ha, mag-DTX.
10: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
8: Nan.
10: May stroke ka bi, diabetes ka bi. Mm. Ano pa sir boy, may cancer ka.
8: Mm-hmm.
10: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa sir boy.
8: Mm-hmm.
10: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
8: Mm-hmm.
10: Plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
9: Natural.
10: Mm.
8: So, kung immunocompromise ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium. No?
10: Plus,
8: Plus, kung pugahan mo pagkita sa duwa ka dito bayo, ay kampiyon.
10: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
8: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka dito bayo. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa dito bayo sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
10: Oh.
8: Lain niya.
10: Kainom siya kape. Duha sila kainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
8: Extend.
9: Manisikal ito ni Engineer.
8: Hindi na high blood, fast blood.
10: Fast blood. Tapos na palapi, pamasahe din siya.
8: Ay,
10: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
2: Mm-hmm. Tanang kalawas, masahe.
10: Sa all E.
8: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
2: Pamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tistingin nyo, ha?
10: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa talk ni Doc with your boy Sulweta.
0: Talk ni Doc.
8: Thank you Sir JP. Subong adlaw tun anta. Paano bala si Deeply Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
10: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
8: Ang ginapatay
10: doon? That's 11% total
2: every
10: death.
2: Every year?
10: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
8: Grabe.
10: Number 3, ha? Nga! Ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
8: Para.
10: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka mano maski mixed stroke.
8: Mm-hmm.
10: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
8: Mm-hmm.
10: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clots, sir boy.
8: Mm-hmm.
10: Number one, exercise, hindi magpatambok, hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
8: Mm-hmm.
10: Kasi syempre ang mga pre-radicals ga-oxidize, sir boy.
8: Correct.
10: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga ano nga malala ay grabe plakaon da karne pamati ari ang nakadami because ang D3bio gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy, di may extra virgin coconut oil aton D3 D3bio, ang iba niya wala na mo. Tapos may gallic acid, powerful na siya nga kwan antioxidant nga kaya niya ma-prevent kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, sir boy. Ang research kag study nagapakita nga ining gallic acid nga ara sa D3bio kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
8: Wow.
10: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may gallic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells especially ning microglia, sir boy.
8: Amo na ila immune cells ang brain.
10: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
8: May ilaman sila yung soldado.
10: Makabulig dra ang gitawag D3bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong brain health because of D3bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
8: Abi naton ang D3bio gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang D3bio kontra sang pinaka-kontra sang brain no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
9: Yes, correct. Kung naka-D3bio kakadadlaw, sir boy, nag-promote ina, sir boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban nga klase nga stroke, sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides ang D3bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya, sir boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga ara, sir boy, no.
10: Kina-recommend niya nato sa aton mga clinic, duksa mo,
9: yes,
10: ang mga magnesium,
9: oh,
10: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga, amo nang rason nga magka ischemic stroke.
9: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, sir boy, nga magka stroke ka kung naga D3bio ka, no, tungod sang magnesium, sir boy, nga gina-absorb niya kag hindi lang ina, sir boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption kung naka D3bio kita, sir boy. Kaya nga man ang potassium nagabulig na, sir boy, nga hindi ka magka high blood, eh. No, so makabulig mo na siya para hindi magka tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sa magnesium tungod nga naka D3bio ka, ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, sir boy, kag mga prutas, no, kaangay sa saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3bio, no, makabulig man, sir boy, sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ning mga virus, sir boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, sir boy.
8: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanang ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa D3bio, no, ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3bio sa aton lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3bio sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Ano pagkikinobra ni D3bio bayo. Ini ang gallic acid kinimensyonal ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amunin yung kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 Bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni D3 Bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio kadlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 Bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
10: Layo, sir boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig mag ano, hindi ka dasig mabarahan,
8: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sa lawas na your probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid, ano pagid B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, ilanat, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag try ko ang May TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC. Efektibo.
0: May TC! Mapalis sa mga butika.
12: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio. Dr. Ramil?
10: Mm. Sa mga adlaw-adlaw gainom sang ditribayo, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension, tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang ditribayo isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
13: capsule.
10: Namin ni sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na dako bulig. Number one, kaya niya nga no malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa ditribayo, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya amo nang makabulig kung may hapo ka. Bago ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon man, no? Ditribayo. Why na ginahapo? No? The combination sining fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala inom ditribayo, te, may ara na 5 ka antioxidant, nga makita mo na, isa na da ang gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
9: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ining ginatawag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sang nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sang dopamine, serotonin kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din nga makabuligid para magpanormal sang chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:35.
0: K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
2: 72 Diaz na lang, Pasko na!

0: Balitang K5 sa umaga. Uy, pizza ka torsi na kita subon. Pizza ka torsi na kita.
1: Ako, hindi ko happy.
0: Naman.
1: Gimsuma-suma ko gagabi, way bilin.
0: Ako, no, kailan na kay sling ko, ma.
1: May sobra ka? Ako, no, ayoon ko ganito. Ayoon ko ang isang akong pwede, mo lang ni anay.
0: Ikaw ka batsag, ngek-ngek mo eh.
1: Ang mo ng problema gani, nga ang paglantaw sa akong lain sa aktual nga matuod kag realidad nga sitwasyon sa akong pagpangabuhi sa kalibutan ini. Inang
0: bisan din lang kinahilan mo. Diba? Para lang makita ko. Makita-kita mo man lang.
1: Napakita ko lang nga daw kuno abi, siyempre manggranon man ido.
0: Kaya ginapapati mong tao, tingin hindi magpati nga may way kakwarta.
1: Please, patihin nyo ako subong mga kababayan. Ang sitwasyon sa pangabuhi, nga daw hindi na magkaraan mo. Pero sige lang.
0: Ang sitwasyon
1: kung mahimo, tunga lang anay, ginapauna ko na. Kaya kilala ko da.
0: Ginapauna ko lang kilala.
1: Tunga lang anay, ha?
0: Tunga.
1: Si Ganong, hindi nagid ko mga...
0: Si Ganong di kaliwat.
1: May ganing gagay, may tunga pa natag, di mo? The Rusto Man?
0: Rusto Man? Tinaboy na ng stress mo. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tabdob sa malabutan sa aton sining pagpangalagad karon nga aga. Sa sining Miyerkules nga presentation sa K5 News FM Bacolod, ang balitang K5 sa umaga. Bugos nga Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabarangayan, 19 ka mga kabanwanan, lakip na ang 13 ka mga kasyudaran, kag ang 6 ka congressional district nga nagaginumungumo na subong kay preparasyon na sa 2028 nga eleksyon mga kaki-five. Welcome sa syudad sa Bacolod, 61 tanan ka mga kabarangayan nagahangla pa kung saan no aprobahan pero may positibo kuno nga mga palaboto na siling ni Makalintal.
1: Mayong aga.
0: Ang Bacolod, mga kakibab, ang mga barangay sa Bacolod.
1: Mayong aga, mga kakibab, sa anum ka component city, kag 19 man ka munisipalidad, sa Negros Oriental, kag ang kapital nila mo ang Dumaguete City, nga dako man nga gutom dito nag-agi kakibab. Oo, sa Dumaguete City. Kabalo ko nung ginahimo to.
0: Nga.
1: Mautot lang kang magpanguli.
0: Na mautot ah.
1: Ati may natang inog. May natang inog pagwa mo.
0: Kaya may nakaon.
1: May na.
0: Gutom na. Tubig na lang.
1: Practice ka panguli. Mayong aga. Mga ibay pasensya lang kita. Medyo aga lang makayuhuman ka mo. Nga daw makalamu man ka mo, no? Nga daw. Karoon pakitaan ta ka mo din. Pakitaan ta ka mo din sa chocolate. Yung chocolate nga nag-uplok nga pag-ubra. Kita mo na. chocolate nga magwa ng tani, nagbalik pa. chocolate niyang tawag ko, ha? Sa 5 kabanwa sa probinsya sa Gimaras, mayong aga man sa 180 kabarangay sa siyudad sa Ililo, kag 142 kabanwa, kag isa ka component city ang siyudad sa Pasig. 5 ka probinsya sa isla sa Panay, ukon sa Region 6. Okay? Mayong aga. Let's get ready to rumble!
0: Let's get ready to rumble! Ito kasadya sa pangangaton ngayong Miyerkules ba?
1: Ginasadya ko lang ni Kaki Pebe. sa pihak sang mga sitwasyon sang pagpagabuhi.
0: Sa pihak sa mga pagtilaw.
1: Pagtilaw
0: sa papanghangkat sa kabuhi.
1: Nga bakho kita sa disinindutang luhaan. Samtang kinagapang lakaton sa kalibutan nga napuno sang pagantos. Kinanglan magyumyuman kita. Ni blam man net lyong kursiga.
0: Nyausto.
1: Basta hon ko anay balang
0: siling ni Ma'am Alma inbang niya. Okay man.
1: Okay. Okay kayo.
0: Siling niya dyan Montesino Arroyo niya. Wow.
1: Aring ang chat ni Ma'am Chuna Kanggo. Sir Rob Morning. Si Antonio Saldo Pabling iya asawa si Liti. Sa Siwol Punta Taytay. Damo na toga kape gasigabong ila radyo. Hulat ka kanta. Salamat.
0: Oh grabe. Ambot si Pablito Gyalon. Si Migo ko Pablito Gyalon Pabling. Ang manok tadaha. Aral sa merkado sa Libertad karon dugay.
1: On di sa Pilipinas paghambal gani nga Pabling kakipay babes. Ang imo hayo ang matuod mo na ang ngalan, si Pablito.
0: Pablito.
1: Oo. Tiyan mo na si Conchita, ang hayo mo sina, si Kunsing.
0: Kunsing.
1: Ka-unique niya sa atong siyang kwan mo. Lain niya ang ngalan, gidya sa Kakipay Babes. Lain gidya ang hayo o kung ang nickname. Mm-hmm. So, amo na mga Kakipay Babes. Kanami, unique. Si Paul, ang matuod niya naman sina ang ngalan, si Hipolito.
0: Hipolito.
1: Si Narcing. Pero ang unique amo ning kay Paul. Kay Paul. Sina ma'am, anong ngalan mo ma'am? Sina si Gina. Siling kugli si Paul. Nang tuod mo ganyan, kompleto mo ganyan ngalan. Sina si Hipolito. may nga lang da kayo nung Pabling. Nung Pabling, pangapikapi lang da.
0: May ara gani nga ang yabata, tanan si Flor gadya pangalan. Tanan nga bata yung babae, si Flor ang pangalan. Ti sila isang yung kumpara niya. Ti, siyempre kung magtawag ka isa mo kabata, halimbawa ang manghod. Tika ang subang, tundi, subang niya, number one niya, number two, number three. Tika tawag ko niya, floor one, floor two, floor three.
1: Meron man niya kapit kay Kipe, babes. Nga si, kung babae, si Bambam, ang nickname. Kung ang lalaki either si Bumbum or si Bimbim, amo na ang ilang ngalan. Pero may ara man ko sang una nga na mga tigulang na kapit na Kakipay Babes, mga unique subong ang mga bata, amo nga ngalan subong do English na subong American name na. Pero sang una may kapit ako tong na kilala Kakipay Babes, mga tigulang na lalaki kag babae. Kabalo kong ngalan niya.
0: Anong ngalan niya?
1: Si Reynaldo kag si Reynalda. May amo galina no? May mga Patricio.
0: Kag si Patricia. Pero
1: muna sila.
0: Si Flor. Alisa 1 2 3 4. Di magtawag siya. Ay first floor. First floor, second floor, kag third floor. Amo na yung pagtawag sa kabataan niya kay puro floor pangalan. Lima ka pang lima sila ka kabataan, puro babae. Si Flor tanan pangalan. Niya first floor, magtawag sa magulang subang niya first floor. Nang kung sa manghod niya. Ay, second floor.
1: Kita mo. Kita mo si naka problema di sang una kay kasala ka duwa kami ni Robert Gaket.
0: Roberto.
1: Kami Robert Gaket. Tutaw kun duwa kami gabalikid. Bert. Ti sang uli gin check gid ang amon birth certificate. Ang tuod ko yang ngalan Robert dia.
0: Robert ya.
1: Kay Gaket. Dito na talupang dan nga Roberto Gaket. Ano pa ang tawag sa subong para nga daw hindi magsalanay.
0: Berto.
1: Berto.
0: Konaga. Konaga.
1: Konadlaw.
0: Konaga is Berta.
1: Ay, hindi ko na ka-share kay Kipe Babes. Pero ako ya kung adlaw, ah. Robert kid ko ya.
0: Robert kaya.
1: Bisan kung gabi,
0: ah.
1: Ay, hindi lang na ya.
0: Ay, kung adlaw, niya, Bert. Kung gabi, niya, Bert. Bert, ha. Bert, kanta pala di Bert.
1: Kipay babes, lalaking-lalaki, ko yan, sa totoo lang. Ano pag inayan ang hambalon ng tao sa akon kung nag-agi ako? Mahambal nila, guro nga. Okay lang na yan si Robert, kinalaki, gapuho na yan. Pero kung nag-agi pa, mahambal guro sila. Amo na itsura yan, nag-agi pa. Daw si Patawara, guro na ituray. Daw si Patawara, guro na ituray akong gabi, no? Oo.
0: Masiling, makasiling mo, sana pa na makapatay ang tao. Nakasayang si ituray akong di makapatay ni. Sige ah! Mga kakipad sa
1: atong sinin. Dinata sa bugas-bugas.
0: Ay, bugas-bugas ha! Mga kakipad, bugas-bugas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang importante mga kaki-5, Dr. Pinoy's Squalene Capsule ha. Pampabakod sa atong nga immune system. Ginapabakod ang atong immune system, nagabulig sa na hindi masyado madali magmasakit mga kaki-5, mga atong sininga lawas. Suportado kita mga kaki-5. Ang atong sininga kasing-kasing kag cardiovascular health mga kaki-5. Ginaproteksyonan mga kaki-5. Halin sa ginapa sa itong sininga stroke, kag heart attack mga kaki-5. Ginapunggan mga kaki-5 ang mga kasubong sininga mga balatian. Antioxidant protection, nagapugong man sang oxidative stress o oxidative damage nga nagaresulta sa pagtigulang sa mga cells mga kaki-5. Ang panit natin kung nagadry na mga kaki-5, kampiyon ang dito ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kakipay, ginabuligan niya nga magapabilin nga flexible kagprotektado ang panit patok sa environmental stress mga kakipay. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di mo ni mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy, sa Silay Kagtalisay ng mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Yari naman ang mga nagahilirang ang mga balita sa Balitang K5 sa umaga, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, ang kape nga healthy, kape nga may chia seeds, kape nga may amargoso, wala sang makapariho nga kape, kung ikaw may tiyangge, kag wala ka sang kape, nga DTX Coffee Mix, hindi kompleto. Salamat siya.
0: DTX Coffee Mix mga kaki-5, kinahanglanon naton kadaaga sa atong sining nga mga kauturan, mga kon nga mga amigo, amiga, lolo, lola, tiyo, tiyay, kuha na sang tasa, init na tubig, magmagpangapi na kita. DTX Coffee Mix mga kaki-5. Sa atong sininga mga pangulong dinalan mga kaki-5, 20 ka mga barangays paghahatagan sang fire trucks sang LGU Kabangkalan.
1: Kampiyon mananagat kinbawian sang kabuhi matapos makilatan sa tunga sang lawod sa Eskalante.
0: Senior citizen na kuryente mupatay gido samtang nagapangisda.
1: Tapiak nga bahin, masubo man nga balita, Iloy isang lalaki nga ginpatay sa Kawayan, nagpanawagan sang hustisya.
0: Truck sang tubo, nagbaliskad sa Banwa sang Tuboso. Driver, Ilason.
1: Ay balita man kita sa impeachment trial sa dili madugay ni Vice President Sara Duterte. 15th Infantry Battalion, ginakondinara ang pagpatay sa isa ka mangunguma sa Kawayan.
0: May mga advisory subong mga kaki-5 ang BTTMD diri sa siyudad sa Bacolod. Mga kaki-5, ining ginatawag nga Bacolod Traffic and Transport Management Department mga kaki-5. Subong kahapon nga adlaw Martes nga magapatigayon sila sa traffic rerouting scheme sa maabot nga Sabado kag Domingo October 17-18 para sa highlights ang Mascara Festival mga kaki-5. di kinanglan preparar kita. So ginaabisuhan ang mga motorista nga planuhan sang maayo ang ila sining nga mga biyahe. Sundon ang mga designated nga alternative routes, sundon ang mga traffic sign, kag mag-cooperar sa mga traffic enforcers agod masigurado nga smooth and traffic flow kag safety sang publiko. Sa dugang pa mga kakifab sa BTTMD, ginalauman ang traffic congestion kag mga road closures sa pila ka mga lugar sa syudad sa among mga adlaw mga kakifab. Tikin ang lano na to, nakoopera lang kita, way problema na, basta magkoopera lang. Kag basahon ang mga signages, kabilang amo ng guide ninyo kung di ka mo maglabay. Ayos.
1: Okay.
0: Ang Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital, nagpanda mo sa publiko. May kantanan ko no, sa mga piki nga mga medical certificates kag prescriptions. Nanong ila sini nga pandam mga kakifive. Sila yung isang Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital nga. Nga ka mo mga kakifive. Kinang lano natong subong sa mga kakifab ang mga insakto kag original nga mga certifications o certificates kag prescriptions mga kakifab ang ginausar ang pangalan sang ospital mga kakifab.
1: Gali para makapangayo sang bulig sa Department of Social Welfare and Development. Kagamunang galibot ng isaga iban gisaga talang pali sa RYU Foundation
0: na
1: nga kuno may medical certificate sila, tapos kung magpangayo gani sila sang bulig kay Kipe Babes, kung hambalon mo gani nga muna yung sistema natin dire, maganit gid hambalon nga, bisan pila lang da. So, bisan 50 lang da, 20 lang da, 100 lang da, ginatsagaan nila na, kay hindi lang isa katawo ang ila pangayuan sang bulig na sa isa kaadlaw kay Kipe Babes. Kaya nga ang mga budlay ka pa, kung mangayo ka na lang, bisan pila lang, kung pulo na katao, bisan magtagsuro 50 lang ka Kipe Babes, supot-supot, 500 pesos man.
0: Na, amo na mga ka Kipe, ang inahimo nila. Tiko na yung iba niya magkanto di sa stasyon, mga ibulig. Kasi rin yan, yung ang Kipe, nagabulig.
1: Tiko, kalusot na to na yun sa RYU Foundation. Dito ginato sa masalang sa witness stand na yun ka Kipe Babes. Kasalang na to na yun sa witness stand. Taga diin ikaw, andin ining medical certificate mo. Kung magpalusot man lang ka mo nga magkanto sa RYU Foundation, very sorry, gid. Ang honest niya kakipa babes na tagaan ta na lang na bisan pamiliti nila kaya hindi man sila membro sang foundation pero kung palusot pa magasto lang gid kamo sang pliti pagkanto sa foundation nga wala kamo sang dalon puli
0: na amo na mga kakipa abi magpamembro na lang kamo ya sa foundation kag mag
1: para legit
0: para kooperar kamo sa mga kwada mga bagay-bagay kung kaisa kay manti para at least ang bulig man sa inyo ang mga kakifay mapos maghatag kita da kay manti priority na to nga ginabuligan ng mga membro sa foundation mga kakifay especially kung nagabayad ka sang taga piso-piso kada adlaw piso mo kabuhi ko hindi gani kung kwan ka users ka sa products ginabuligan ka mga kakifay users ka mga kakipas sa products, i-campion pagid. Hindi lang sila yung mga mangita, manguha lang kamuya sa mga blister-blister, mga sachet-sachet para i-prove ninyo, i-prove ninyo nga nagagamit ka mo pero wala makamugabakal.
1: Pareho kay Himpayan na Marlan, no? Sa City Village, nag-monitor gid. Okay? Kag si Malino Ratsia, sat gayos gid din isang product.
0: Gayos yun na sila yan. That's why gani, subong ginatinguan na to, may mga resellers kita, kag may mga users, kag mo na ang ginatipo na to ang mga users, para at least hindi kita yung mabudlayan. Mga users, kag mga resellers, kita ay kita sa Disyembre, mga kakifive. De, balaw na ka mo. Mga users, kag ang mga resellers, kita ay kita sa Disyembre.
1: Yari Kipe Babes ang aton nga good vibes. Subong aga mga kakipaib ang pag dasok sang lupa sa construction lain gid ang Pinoy kakipe babes sang sa iban nya country. Kipe Bitan, hands up. Kung okay, approve.
0: Approve.
1: ang ato niya good vibes ang impact sa mga lupa sa nagalain ng estilo sa construction sa bugos nga akong pila ka ba pungsod sa aton diri sa Asia.
0: Aha. Aber.
1: Natumbo lang ako.
0: Natumbo sa.
1: Colombia. Grabe yung impact yaw na. Ganda sa good. Pilipinas ni.
0: Kampiyon.
1: Tagtatlo kabilog yung ga-impact ko. Ginakahoy nga nga utod ga ginadasok sa lupa. Ang Japan niya galumpat-lumpat lang.
0: Doon tapalan man ito yung impact.
1: Yo, amo na.
0: Mayara pagit. Mayara pagit ko datan nga gin send ko kagabitan. Ano abi ikaw abi anong lang tao mo sang tigulang ong isa daw may ma-approach sa iya, may palapit sa iya binga. Mag-ayo abi mga itubig. O nano dang ayoon niya. Ang ibang nga mga may edad-edad na naturati, ginarespeto nila sa akin, may mga edad na mo. Senior citizen na. Ang pinsara man sa tigaw lang ni Mayon eh. Lain naman ang iya sininga tuyo, lain ang iya nga tuyo bala sa isa ka tao, sa isa ka babae nga nagpalapit sa iya. Mga itubig, yabi ka doon Mayon.
1: Bebe.
0: Aber. Ya, piho na ni. Abe, alam tao na ito mga kakipay.
2: Nung Pedro, namoy tubig.
3: Hulat sa kadali lang ga, kay mukuha ko. Pag ipikto aning lumay, impas ni karon.
1: Lugi lumayan niya.
2: Salamat nung Pedro, uhaw na kayo akong lula.
3: Impas, disgrasya!
1: Lumayo niya taning dalaga.
0: Lumayo niya taning dalaga.
2: Nung Pedro, namoy tubig.
3: Hulat sa kadali lang ga, kay mukuha ko. Pag ipikto aning lumay, impas ni karon.
1: Paldo.
2: Salamat nung Pedro, uhaw na kayo akong lula.
3: Impas, disgrasya!
1: may aram man nakakipay, babe. Nga nagpa-hospital, gabamangkot siya. Siling niya daw wala nagid gana dok ay nagid gana nga mag ano sa akon bana. Una daw ay nagana nga mag bimbang sa iya bana. Siling niya don't worry kina ko bahala ang balsang doktor. Sinapatyon mo lang ang suga. Na sinabal dahil sa babae, sinalula, sulod ka na ako no, kay patyon ang suga. Guide lang galito sang kwan. Guide lang galito sang pasyente. Sama na mga kakipay ba, ginadulong ini sang inyong produkto nga kampyon, ang DTX 500. Testingin nyo lang kay kun user na kamo, sila na yun na makapamatuod. Pero sa wala pa yan nga nakabati lang ang kampyon ng DTX 500 sa pagkontrol sang blood sugar, kag sang inyong high blood pressure, testingin nyo lang mga K5 kay ang manami gidya, lain ang sugid, lain gidya ang ma-experiensyahan sang aktual.
0: Lain ang sugid, pero mas nami gidya ang hulid.
1: Amo na mga K5, ikontain ulidahe na malang ni Karon. Daw ay kita na isugid ya.
0: Sugid.
1: Yan mo, titan ko may sugid. DTX 700 mga K5s. Nagapatay sa mga bad bacteria sa imulawas, kag ang kampyon gida nga makontrol ang imo nga blood sugar ay mabudlay kakipay babes nga magdiabetes ka nga dialysis ka no
0: dialysis,
1: so para malikawan na pila ka adlaw magdialysis ka kaluya sang lawas mo. Perte ka sakit kung i-dialysis ka, layo pa man ka K5, i-maintainer nyo na ang DTX 700. Para marami. Ang Klinika D3Bio naman, para naman na sa inyong heart, nga hindi ka mo ma-heart attack, at the same time, ang inyong ulo, protektado, ang inyong brain, nga hindi ka mo mangin malipaton, kag sa nasiling na iluwat-liwat namon di nga nagapapag-unsang tul-an kag ngipon nyo, kung kulang kamo sa tilak sang adlaw, kung aga bugtaw kamo, pero kung tamaran kamo magbugtaw, i-maintainer nyo lang ang Klinika D3Bio.
0: Yes, mga kakipay. Te, prof, ano naman niya ang kwan, inom nyo na ang DTX 500? Kinanglano na itong balang DTX 500, mga kakipay, para sa atong sininga mga mga utol nga may mga problema. Taas ang blood sugar, diabetic, mga kaki-5, ginanglano na ito, mga kaki-5 may mga inflammatory, mga inflammation, may mga nagatubo sa latrasan nyo, nag-inflame mga kaki-5, ginanglano na ito ang DDX500 mga kaki-5. Hindi mo naman bakal, kato ka mo sa downtown, arada sa Maze Wellness Product Center, aradira mga kaki-5 sa may ground floor sa Plaza Mart Building, dire sa may Panukoy, ara sa Ninyo Store, sa kay Maminda Noble, hindi ka rin sa kay Toto Ninyo Bonito Noble, sa Ninyo Store mga kaki-5. Dira sa Bangga pa lang, Aradang Roger Store, kanto ka mo na kay available din ang itong mga products.
1: Tilawin nyo, mamahal may imbang na sa service kung sa imo mga kaupdanan ang products ng Klinika di Alternativo, kay Ma'am Mirasol Bandon, testing ilang kaga, kung hindi kahiyang, testingan mong isa namon ka produkto. Buen Aguaras Tawataw, mayong aga.
0: Mayong aga. Sige, makomersyal kita na mga kaki-5, balik ka lang kita matapos ni.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, tikog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat yung mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga scientifico, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Nadali ko, lakas sa butika, kag nagbakal. Ito, Marco. Tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko na COVID bulik sang Dr. Pinoy Capsule.
10: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Loadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car

0: KK5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5:11 na mga K5 sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga.

0: sulat panahon.
1: Sulat panahon mga kakifan sa aton sini nga pagpangalagad karon nga aga maga-experience kita sa magalomon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga pagulan kag pagpanagoob ang Negros Occidental Subong nga adlaw Miyerkules mga kakifan ba Oktubre 14 bangod sa epekto sang intertropical convergence zone maka-experience kita sa malaulanon nga panahon mga kakifan base sa 4 AM forecast mga kakifan nga report sa pag-asa ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration maka-experience man sang kapareho nga panahon ang bugos nga Visayas kag Mindanao. Apektado naman ang northeasterly wind flow ang Ilocos Region, Cordillera kag Administrative Region kag Cagayan Valley samtang localized thunderstorm saman ang nagaepekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon. Sunrise mga kakivibe, mga buklat ang aton adlaw, si Haring Adlaw alas 5:47 karon, ang sunset alas 5:37 karon sa hapon.
2: Mga kakivibe, yari naman ang linog nga nabatyagan sa sulod siyang 24 oras.

0: oras kahapon kay Kipe Babes.
1: Aha.
0: Oktobre 13, 2006, alas 8 sang gabi. 4.2 ang magnitude sa Ilagan, Isabela, mga kakipaib.
1: Mm-hmm.
0: Kag nabatyagan man ang linog pagka alas 11.21 kagabi sa municipality sang Sarangani, 4.7 nga magnitude.
1: Aha.
0: Dari siya na minimal.
1: Minimal.
0: Pero handa gid kita dapat sa linog,
1: mm-hmm,
0: kay hindi nila uglahog dati so ay gina-update namun ka mo, mangin preparado sa tanan niya oras.
1: May bagyo!
0: Oo.
1: May bagyo sa buong ginamonitor ang PAGASA. Padayon nga ginamonitor karon sa PAGASA, mga KK5, ang bagyo sa Gwa pasang Philippine Area of Responsibility.
0: Mm.
1: Ini base sa 2 AM nga report, mga KK5, sa PAGASA, ha, nga naman ito ang bagyo sa 2,355 kilometers sa east sa extreme northern Luzon, sa Cabascogon nga 45 kilometers per hora, kag nagagiho pa kadto sa northwestward nga direksyon sa Cadacigon nga 20 kilometers per hora, mga kakifab. So amon ay ang kwan, amon ay ang ginamonitor karon, mga kakifab, sa PAGASA ang bagyo nga way pa makasulod sa Philippine Area of Responsibility.
2: Tulad panahon.
0: Ayong aga kakipa babe, sa Sir Jonathan Sarad, kaginang Sarad, Sir Jimmy Rica Plaza, kag Maria Lustre Rica Plaza sa Sumag, Gisone Relato sa City sa Pilisa proper. Available dang ni Tex Coffee Mix sa tubangan sa Pilisa Elementary School.
1: Mm-hmm.
0: Kag available man ang product dra kay Ma'am Virginia Gomez sa Tubigan sa proper Pilisa, mga kakifive.
1: Jesseline Grimio, may regress position dira sa Dulao, Bago City. Mga KK5, salamat gid. Nagapamati sila subong. Aileen Fajardo, kag si Edward Fajardo, mga KK5, salamat gid. No? Phoebe Store, available lang ato sining coffee dira sa Phoebe Store sa Dulao, sa Salong Dulao. Kag lakip man dira sa may Baranal Etery.
0: Sinunoy kag si Ma'am Nanet Leong Corsiga sa City Village, City Proper, City Village sa Bacolod City, sa Abog. And of course, mayong agaman kay Ma'am Marilyn Caranza sa Villaros Family, and of course sa kay Sir Teddy Caranza sa San Roque, Handumanan, kag kay Sir Godofredo Cotijo, kag Erlinda Cotijo. Kakipe babes, ang RYU Foundation Incorporated ng mga miyembro sa Piso Kubulig ko ng mga K5 Solid Supporters, kada bulan may ara kita nga may ara sila nga nagadulong sang ila donation ka kun sino man nga miyembro mabuligan ining piso ko bulig ko. Pero kabahin sina kada bulan nagaraffle kita sang 5 ka kilo nga bugas kag pulo ang magadaog sa mga miyembro nga nagaadvocacy sa piso ko bulig ko. So kahapon may duwa nga nagdaog na forfeit ang isa para sa K5 Solid Supporters. Kahapon miyembro ni Ma'am Roslyn Delicara Subong, may madaog naman nga duha tag 5 ka kilo nga bugas.
1: Maha.
0: Gabota ang isa ka K5.
1: Oh, gaboton ta eh, gaboton na. Sige.
0: Ang nagdaog, mga kakipaib, sang 5 ka kilo nga bugas. Number 31, miyembro ni Winnie Dayon. No? Kinanglan antes alas 6, naka-notify, naka-message ka mo sa akon, kaya kung wala, i-forfeit natin ini, mga kakipaib. Ang ikaduha naman, nga nagdaog, nasigon talang ni, kay gahabol kita sang oras, kay NEN 38 ano ni man na net lipat ko sang NEN 38 so NEN 38 kag si Dayon 31 check ko lang ni kung kay sino ni. Thank you, congratulations, may tag 5 ka kilo nga bugas nga hatag sa inyo sang RYU Foundation Incorporated.
1: Ayos sige, maraming salamat. Ang Meralco nag-anunsyo sang pagtaas man sang presyo sang kuryente ho. Mga kakifive, sini nga bulan sang Oktobre may dugang nga 0.32 kilowatts nga nagadala sang residential rate, mga kakifive, sa 15.6 na per kilowatts na para sa mga pamilya nga nag-consume sang 200 kilowatts kada bulan. may nagadugang sang 64 sa bail, mga kakwadro. Ay, grabe nga pagdugang sang kuryente. Di sa ato, nawang momo ni. Nagadugang naman din sa ato sa Negros Power, mga kakipay. Areglado. Sige! Dari na kita, mga kakipay, sa ato sining Bantay Mercado Update. Katuan na ito, mga kakipay, si kakipay Vincento Bedek Medina Corral.

0: Wi-Fi, Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, papang. Babes, kakipay. Babes, kakipay ba, Robert? Basta matambal ka gani. Alhamdulillah. Di na sulit-sulit na ni Boss Manuel Ramos, kakipay. Babes.
3: Ano galing buot tilingon?
2: Praise to Allah.
3: Mm.
2: Alhamdulillah. Thanks to God.
1: Mm.
2: Thanks to God, kakipay. Babes.
1: Thanks to God. Praise to God. Alleluia.
2: Hallelujah. Pareho lang na isang hallelujah, kakipay. Babes. Pagpasalamat sa aton tagapaglikha kung sa Tagalog, pabla ka kita, babes. Kipay, Robert. Pero kote, kung gusto mo yung maga ang ulo sa buong lapang sa manok, kabarato.
1: Kung magsiling ka, babes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kakipay, babes. Nawa ang pagpapa, ang mga
1: peace be with you.
2: Kapayapaan nasa sayo, at ang abag, ang awa ni Allah, ay nasa sayo, kakipay, babes. Kipay, Robert. Wala kayo tayo Arabic lang, kay babe. So, pero kung subayon mo na sa Tagalog, kag sa ano, pariho lang ginaya kay babe.
1: Correct.
2: Ang aton yung buot silingo na kay kung sa aton gamit yung mga pare, mga balang pare, yung maghatag ka mo sang pag-ano na kay babe. Pag peace, kalinong,
1: kalinong
2: sa inyo
1: kapatawaran.
2: Peace be with you.
1: Peace be with you.
2: Peace be with you.
1: Ipaambit na ito ng aton sa pag pakigiusa.
2: Okay, babe. Sama na.
1: Pag-ambitan na isang maayong pagtamdanay.
2: Para riyo, kakipa, babe.
1: Para sa aton tanan.
2: Para sa aton mga ka...
1: Para sa aton kalinungan.
2: Naan, katawahan. Katawahan, kakipa, babe. Ang ulo, 40, alin sa 50.
1: Ulo sang?
2: Ulo sang manok.
1: Awa.
2: Eh, damo ulo sang manok. Kakipa, babe. Sino mo? 40 na lang.
1: Aman ang gusto ni pareng Rico Idihir.
2: Ginadubo. Yan ikong ginasal.
1: Ginadubo. Mantener. May rest house to sa Busay Bago mo. May rest house to sa Busay Bago ginadala ng ulo kung manok. Pero ang kit, ang ulo nga ginadala to doon laina. Pare Rico. Doon lain nga ulo na ginadala mo pare Rico.
3: Ulo, ulo eh.
2: Ulo. Ulo pala nakikipay, babes. Kung magadubo kapag isang Adidas, kay babes, kay Five Robert, kampiyon, nabinta lang ang kito. Alin sa shin sang naligyan nga masaliman ha. Subong tag-shin na lang at nabinta na lang ang Adidas ha. Kalingin natin yung isang manok mo lang mga kakipay. Wholesale, kung magbakal ka damo ay 160, magpanaog pa na 155 kung damo ha. Pero kung isa lang, 165 video kakipay babes. Robert, 110 ang tinahin naton sa mga plano dira magsulusog ba nunegosyo gamay tinahin sintojuice kung mauti lang kamo magtuhog siri pwede na niya mablubalik ya dira magsulusog ba mga kakipay pati kulon 140 kagang aton nga atay 220 mga mamahal gawa kakipay babes. Kita Robert, 230 gre kakipay babes. Ang dugo 90. Pwede mo man ipasulusog bahon. Thank you, babes. Sa paborito na sa mga Pinoy. Kining asal-asal. Sining labinigiling dugo. Kagmaudo ni mga tinae. Thank you, babes. Kagang aton nga Adidas. Amo man. Pitso. Kung gusto mo yung magbakal pitso lang yung nahiwa ng daan. Hindi ka na maghiwa. Thank you, babes. 200 ang kilo.
1: Pitso mo nang mapaborito ni Kuya Manny Filamo?
2: Naan. Managinig.
1: Ate Christine?
2: Pagka-pitso.
1: Amo nang paborito ni Kuya Manny?
2: Manila yung Manny. Tanan na niya. Patisda. Kasamiya na mo pa.
1: Huwain na nga daan. Bakal mga itulutin na. Huwain na yung mga bindunggo.
2: Di kung gusto yung mga bindunggo, kay pa, babes, kansi di man silingan.
1: Kansi di man silingan, tiya.
2: Oo, may kalaparin yung mga nasa. Kansi di man silingan, pwede ka ba naman yun yung mani, dadaw mo si Ma'am Pristine.
1: Kantoto sila yung pro, why ko?
2: Oo. Yado, kanto ko din yung why mo si Papa, babes.
1: Kanto sa niya din ka, nyari ko sa kare sa kwan? Ari ko sa kansi di man silingan.
2: Ingkaway makadi. Ato ko to, ay ko to.
1: Makadiri.
2: 195 pa ah. Ah. Aning pa ka manok ko kay Babe. Ah. 195 hanggang may depresya 5 ka piso.
1: Ang paana mo na ang paborito ni Val Posadas.
2: Habi ko paborito ni Erwin ni Boss Erwin Kapada.
1: Kan ni Boss Erwin Kapada eh. Oh, mga paana. Oh.
2: Sila ni Manuel Ramos, Toto Prias, duway ni Mayo. May hilig mo
1: siya pa, Toto Prias. Si Boss Manuel Ramos siya, lain nang iayaw, bulubol niya. Ano na, isol, guru na iayaw?
2: Si Jomel, pala pa si Plata na si Boss Jomel.
1: Si Boss Jomel Ramos siya, iayaw din. Tulok-tulok yun sana niya.
2: Tulok-tulok mo rin palamitan niya lahat.
1: Tulok-tulok mo ka lagaw ang kamot.
2: Ito si Gaspar Cornelia.
1: Si Gaspar.
2: Bata pa na yan. Ang ginapainom na siya sa Jumber, gatas ko.
1: Gatas, ha?
2: Gatas. Gatas ang bata. Mula ka sa Minila.
1: Ginagaan ka na siya ni...
3: Amo na nabali ang bata pa kukul.
4: Bata pa kukul! Bata pa kukul!
2: Ayaw kol!
4: Ayaw kol! Ayaw kol! Bata pa kukul!
2: Ayaw kol! Bata pa kukul! Papapnol!
3: Ayaw! Amo na gani nga bata ka pa kukul. Ginabakol ka ni angkol. Bakulakol.
2: Angkol Gaspar Coronel. Babes, aran si Ate Buot niya, si Architect John Montefalcon. Ito na masala sa kong kay Mamor Salidra. Si Apo niya da, regards na da.
1: Aragin sa'yo kaupon daan.
2: Si Tintin. Kag si Rosemary nga isang pinakbito na ito ni Kiki Babes sa Nagtad Public Market.
3: Aba! Yayumiyuhom man subong si Sir Gaspar Almonicar. Sa KSS Katilingban si Maria Elnora siya sa KSS Kalubian kag sa KSS Kapisan si Angie Aloy.
2: Del Mar del Pen kag kipay babe sa Ranaga Patambyaw Ma'am Rowena Bilaran Erbito kag kipay babe sa mga ginapatambyaw nyo da mayang aga dala sa inyo Giovanni Cordero si Ma'am Rose kag si Kaloy Charlene Canoy kag kipay babe sa Ma'am Edith Binoman Maria Pia Maria Regine Ortex Maria Regine Chavez kag sila ni Maria Fe Protestant, kag Kipay Babe, Junacel, sila ni Honey Dondon, kag Kipay Babe, sila ni Efren, nag-monitor sa aton, kag Kipay Babe. Di makalipad sa liwata, Klinika D3 Bio, sa mga wife na nakatilaw, ang mga mabatian nyo sa kag Kipay Babe, Kipay Robert, ginapermine na ginapasayod sa inyo dira. Kaya ti natilawan na nila ang mahatag sa suplemento sa aton, ining herbal bala mga kakipay, ti mga synthetic ang ginainom na aton dira. Para makaguba sa akong kidney na mga kaki 5. Pero kung tagi inom kita suplemento, labi na gin kung ining wala ta oras, inom ta mighty C para ma-boost ang immune system dara. Parisan yun sa klinika D3 Bio, antiviral, antibacterial kaki 5 babes. Kagang klinika DTX 500 naton para sa mga tag-as na madraya ang mga sugar sa inyo lawas. Nanay, magsainom kita suplemento kiti ini may mapait na bahin sa tubo kag margoso mga kaki 5 mga hagan-hagan ang inyong pagtaas ang sugar dira sa mga kaki 5. Tilawan nyo ara sa mga pharmacy, ara man sa may konsing eatery mga kaki 5 ara sa patubang bamsi, Parinos Eatery kag sa Mr. Bros kaki 5 babes ara man dira ang aton mga produkto sa Mami Kate's Eatery, sa Floor Eatery, kaki pa babes, nag-monitor sila sa aton kaki pa babes. Based on John, di makalipat sa liwat, ara sa Dalan Araneta, Proklasyon ng Marangay 36, manamit, nagarugumo, nagaraga akang lechon baboy, based on John, mga kaki pa babes. Di makalipat sa liwat, ara ang produkto sa may bago, kaki pa babes, sa mga
1: sustay ka da. Sa normal store sa Talok Bago.
2: Oo, barangay siya, barangay Sumag, siya na trading, Jimber Marketing, kaki pa babes, sila ni Jimwell, Jennifer, ara dahil, Ma'am Rose, mga Jimber Boys na tondra, sila ni Kid, kay Kipay Babes, sila ni Mama Lizelle Lapsog, kay Kipay Babes, sila naman yung agad na sa inyo. Kag sa may barangay William Monte Prox Abis, mga kaki 5, Juliano Store, nagalupok ang tondra pangalan na ang aton nga DTX Coffee Mix. Hindi yung alam, kay Kipay Babes, ang DTX Coffee Mix na ton, ara sa may Juliano Store, mga kaki 5, kag nga mga suplemento na ginalawag na ton, available sa Juliano Store, Porok Service.
1: Araman sa kay Elvito, pasa sa Vista Alegria.
2: Oh, Vista Alegria, yung makulod kay Kipay Babes. Arada, Vista Alegria.
1: Kay Marian Store, dira sa Paglaong Village, kag Sunny Store. Araman dira mga kakipat. Kay dira sa mga Gaisano, Porok Isano, sa Lihis, sa Jade Store.
3: Purti nagidya ka damo-damo sang nag-reseller sang DTX sa Coffee Mix sang Power Trio, no? DTX 500 Mighty Sick at Clinica D3 Bio. Mic Store sa Panukoy kay Ron Smart Relias, sa Lot Lot Store, Maayong aga. Lunsay tanan pahanukoy. Dugangan pa sa busay kay Ma'am Inday Villesa. Pahanukoy sa malayang store sa Kabug. Kabug naman siya. No, kag sadika home sa Cherlin store.
2: Oy, welcome back Mama Delfa. Nami na kay nagbalik na siya kay Pabes.
1: Mama Delfa.
2: Condition siya sa Bones Bacho Yandre ha. Welcome back kay ti nag-mix slim sa pang. Kaya pila katlaw si Pauway nag-dulo-diet-diet. Balik alindog ko lang kay Pabibs.
3: Balik
2: alindog.
3: So grabe ba?
2: Balik alindog, Mama Delpa.
3: Grabe ba?
2: Isang liga to sa CCTV mula sa mga gamonitor siya pang misang mula sa dali sa buwan sa Bacuyan. Makita CCTV, isang mamba, gano'n ko na, may aga. Ara, sa prosubong hari na aktual kay Pabibs. Si Mama Delpa, nag-handa ng servisyo.
3: Alas 5:30.
1: Si Arnel!
2: Ang kape sa runner, ala na yan, matik na yan. Ang kape nga gaulat sa inyo, details ko, Pemex 3 sa may Bones Bacuyan, yara si Atsin Bones Mangalos, kaki pa babes.
1: Migo Bones Mangalos.
2: Hindi man makakita, pero makabati kaki pa babes sa ito naman. Ang gadara sa inyo, mga kautura na ito. Aradara sa may cooking store kay Boss George, na monitor man sila ni Nonoy, kaki pa babes, sila din sa gataan, sila ni Mergen Arroyo.
3: Alas 5:31. Hari na ang Brother Louie Louie. Pagkakantahon, pagkasadyahon tang aga sa Libertad Public Market. Upod kay Kakipay Vincent Dominic Coralde. Nga kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka sa iyang nga kanta. Oo. Oh. Kakadlaw si Kagawad Humer Baez.
2: Oy, Councilor. Councilor. Councilor. Councilor Humer Baez.
3: Brother Louie Louie. Sige be. Ataw.
1: Hanap!
2: Deep love is a burning fire stay. Cause then the flame grow fire day. Don't let them steal your heart.
3: It's easy.
2: Girl, this game can last forever.
3: Shout out.
2: We cannot live together, try. Don't let me take your love from me. Magbutbud, magbiko, nawala ilumilumi. Set her free, she's only looking for me. Only love makes her heart, brother Louie Louie Louie.
3: Magbutbud, champion, champion.
2: Nawala ilumilumi.
3: Champion. reaction kung di magdayaw mamayayaw
1: magbunbun
5: okay
3: kung hindi magdayaw dapat nagpamangkot mo kung di magdayaw mamayayaw ano
2: nato magdayaw ka sir kung magdayaw
1: dayaw
2: magbunbun magmiko wala
3: good vibes mamangkot ang manok kita ngayon kita na manok ang bisan ulo lang
2: Paldo, sir.
3: Why kita bisan ulo lang?
2: Why kita bisan ulo lang, Pang?
1: Why kita?
2: Ay, no! Kapag-iing mo ni sa amigo, kumanda si Ligo to.
1: Magbonbon, magbikong, haway la ilumilumi.
3: Amugali na nga version, no?
1: Wala ilumilumi, haway ilumilumi. Wala ilumilumi.
3: You're no good, can't you see, brother Lululumi.
2: San Carlos, amo na iya.
3: Grabe, gining iwol-iwol sang bulit ni Kwan sa una sa diskuhan sa barangay. Sa basketbulan hindi simentado. Ang sound system sa Brother Louie Louie ni.
2: Galoob niya pa. Ano pa na mo ng duta?
3: Ang pagkano gani? Gabukay-abuk ni Sir TD Karantas ni. Gabukay-buk ni sang yabuk sa nga may pumada mo. Importante request. ini nga dance number requested special number ginbayran ni Vincent Coralde Brother Louie Louie.
2: Coralde para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 Balantay Mercado.
3: Mayong version niya, mayong version niya.
1: Magbodbod, magbiko, nga walay lobi-lobi.
3: Kadlaw man si Angie Aloy, si Ma'am Alma Imbang. Nagakadlaw gid sa inyo. Kagtsitsuna kang guga, bangirit man subong aga.
1: Ka-enjoy man si... si Rambi Gillian Erfeloa ba? John John Aguila, alay ko asusina. Good morning lang.
3: Grabe, no? Dayaw gid tanan, wag gid pumuyayaw, ha?
1: John Emery, tita, Alma Imbang, may aga. May dagay, Arner Ortiz. Kag si Angie Aloy. Si Arnel Ortiz, mga kakifive ba? Nya kuya, babes. Good morning, do ka sadya aga pa ba? Sige,
3: salamat. Aray patrol?
1: Aray patrol? I-check tali mga kakibay, mga ton sining patrol. Si Kakifive, Carla May Defensor. I-check that ton mga kakibay. Aray si Kwan, aray si Red Salgado. Unaw na ton si Kakifive Red Salgado. Ibalo na ton mga kakip. Ay, Carla. Sige, Carla. Sige. Eh, may angot mga kakifive sa napatay. Bangod sa dinggi, oh. Dari sa syudad sa Bacolod, mga kakifive. Ito nagdamo na. Nagdangat na sa anom sa mga nagkalamatay, mga kakifive sa dinggi. Kakifive, Carla May Defensor.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
5: Good morning, Kakifive Babe sa Kakifive Robert. Nagdangat niya gib sa anom ang napatay ang bangod sa dengue diri sa syudad sa Bacolod, Kakifive Babe sa Kakifive Robert. So ang ika-anom diri nga napatay amo ang 8 ka tuig nga taga barangay Handumanan, Kakifive Babe sa Kakifive Robert. Ang rason diri sa iya sini nga kamatayon amo ang dengue, no? So multiple organ dysfunction ang immediate cause, ang antecedent amo ang dengue, Kakifive Babe sa Kakifive Robert. So ini siya ang napatay asang October 3, Kakifive Babe sa Kakifive Robert. Si October 1, ini siya naging admit sa hospital, Kakifive Babe sa Kakifive Robert. So may arat na sang anom, kagati ang anom ni nga napatay, nagikan sa Villamonte, Granada, Mansilingan. May arat na duwa sa Mansilingan, isa sa barangay 16, kagati ang latest is ang barangay Handumanan, Kakifive Babe sa Kakifive Robert. So nagdangat na sa 891 ang total cases sa kaso sang dengue diri sa syudad sang Bacolod. Ang pinakadamo nga kaso sang dengue amo ang area sa barangay Mansilingan. Diri mo nga sang 105 ang Handumanan ni is 77, Estefania 73 ka kaso, Alihis 58, Granada 55, Villamonte kag ang barangay Takuling tiga 54, Singtang Airport 53, Barangay Tangub is 48, kag Barangay Banago nagdangat sa 39, Kakifive Babe sa Kakifive Robert ang kaso, no, sa nga dengue sa ila sining barangay. So wala ginagauntat sa pagpanungdo mga ton sining City Health Office diri sa syudad sang Bacolod nga mag panindo gid Kakifive Babe sa Kakifive Robert kiti kalabanan nga mga nagapangagat nga lamok nga mayara sang dengue alas 6 tugtog alas 8 sang aga kag alas 4 tugtog alas 8 sang gabi Kakifive Babe sa Kakifive Robert. So dapat mag ano ini sila mag 40 ini sila, no, taob taktak tuyo o kontakip, no. So ano ni pakulbo ng tanan yung mga balde mandira ako ng posible nga mas takan sang tubig Kakifive Babe sa Kakifive Robert. Dapat kung mag-stack din man tayo sang tubig, dapat mayara sang taklob, no, ang mga stagnant dira naton sa palibot naton sa aton sinigabalay kung pwede ti pang kwaon ini Kakifive Babe sa Kakifive Robert pang tinuan agudto nga wala isang mga may mabuhi dira nga mga lambok ka Kakifive Babe sa Kakifive Robert. So mga daanti nagaulan-ulan niya, di may posibilidad nga ang ibandara nga mga nagakaya nga mga posible nga butangan sa nga maanhan sa tubig ara yun na iya Kakifive Babe sa Kakifive Robert. So dapat magpaninlo kita agad po nga malikawan ang dengue
1: Sige dai.
5: Sige pa babe sa Kikifab Robert, report gikan sa patrol, ining balita nga dulong sa yung sang DX 700 Mighty Seekers D3 Bayo, ini si Kikifab Carla de Pantor, pero sa kampiyon nga balita, servisyo publiko magkalingawan sa Negro sa K5 News FM.
1: Maraming kaya salamat Kikifab Carla Medefensor, alas 5:40 na mga Kikifab. Dari na kita sa atong sining K5 Kamustahan. Matabi na kita sa Antiki sa Sininga Montinon, mga kakifayim. Diyan ay meritita, Jonalyn Rondes Galila. Good morning lang. Kag Sir Fritz Carbausa sa Kansi Diman Silingan, Maingaga. Boy, Consolacion! Disilin Grimio, dira sa may Busay Bago. Kabog, mga kakifayim. Kag sakay Rex, Mr. and Mrs. Rex Montalbo sa Sharing Store. Ariglado, sige. Matabi na kita sa Antique sa Siling Matinon. O sa Kapis.
6: 40 minutos na kaligat sa tak ng alas 5. Sa atong Siling Pagpakigupo, di-check na ito. Atong Siling mga partners sa Siling Matinon. Sa atong Siling Pagpangalagad sa atong Siling mga sister station. Sa Red Cross Island Region, Kalakipan. Sa atong mga kaoptanan dali sa Western Visayas, mga kakaiba. Ara na sila, ara na. Check na itong mga K-5. Complete ang grupo. Nao na ito. Ang mga gungan ng mga announcers ng K-5 News FM sa probinsya sa Negros Occidental, Sir Babe, Sir Robert Bacolod. Good morning!
1: Magandang morning, Sir Jobert Cago sa Kapis.
3: Good morning.
1: Dari sa sudad sa Bacolod, manayanayang panahon kay manayanayang man ang kondisyon. May problema kay naka-DTX Coffee Mix na kita. Kampiyona! Back to you, Sir Jobert.
6: So much, Sir Babes, kanami sang sulod sang signal sang Bacolod, mga ka-K5 sa mabugnaw, kagmaulanong nga kagahon din sa Kapis. Check na to ng probinsya kang Iloilo, kagsudan sang Ilo, si Rec. Good morning, Iloilo.
7: Maanayanayang aga, SM Jobert, kanami sang tiyempo din sa may sudad ka probinsya sang Iloilo, nakapakapinag detect sa coffee mix. Balik si mo, SM Jobert.
6: Thank you so much, Sir Rick, sa Iloilo, mga ka-K5. Sa iluan nato, natong suning ang mga kauturan sa probinsya kang Antique, Sir Nestor. Good, Sir Milmar, good morning.
8: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Mainuranan ang probinsya kang Antique, maramig-ramig. Pero nakapropainit rin kami kang Healthy Coffee DTX Coffee Mix. Kampiyon ng signal, balik ka kanimo, Sir Jubert.
6: Ayos ang signal sa Antique, mga ka-K5. Thank you, Sir Nestor, kag Sir Milmar. Sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, Sir Michael.
9: Good morning, K5 from Visayas, Negros Island Region. Maulan din sa amon sa Banuas ang Kalibo. Kagabi pa, mga alas 12 nag-umpisa. Baskog ang panaguob kag ulan na. Top subong, magalumon, madulom-dulom ang palibot. Ah. Matugnaw ang palibot pero naka-DTX premium coffee na kita kag naka Mighty Sea. Balik sa emo, Sir Jubert, kampiyon ng signal.
6: Thank you so much, Sir Michael. Kampiyon ng signal sa ang Kalibo. Kompleto ang barkada, mga ka-K5. Umpisaan ta ang pag-dribble sa bula. Unahon ta ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Nestor sa mga balita. Proceed, please.
1: Mga balita na Montreal sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Karon mga ka-K5, nagasinggita ning Iloy, mga ka-K5, sa Ostesya, lalaki. Matapos sa ginbuno patay sang nagligad nga Domingo, mga ka-K5. Ang singgitan sang Iloy, mga ka-K5, nga si Elmer ang nagaobra sa Manila kag Disyembre 7 nga natala na nga magpauli apang ilagin kakibot sang pagpauli sini, mga ka-K5, sang October 6 kaupod ang babae, mga ka-K5, October 11 naman sang ginapakilala ni Elmer sa pamilya ang nobya kag nagapahayag ang babae sa ila sininga madugay na sila nga nagbulagay ni Alfer nga iya sininga bana kag wala na sila sang komunikasyon apang pasado alas 5 sang amuman nga adlaw samtang nagabunok ang ulan nagaliwasa ang babae nga magapadulong sa ila sininga lugar sa sitio Kapaklan. Inayawan among gindulong ini mga kagibay sa pauli ni Elmer sakay sa motor na hunong sila sa gasolinahan agad nga magpagas kag dito inali nga lang mga kagibag maging atake sa suspect nga bana sang babae bit-bit ang kutsilyo nga 12 pulgadas mga kagibab ang kalabaon kagin bono mga kagibab tubtog mamapatay ang biktima.
3: Budlay gali nga pasaligon mga bulag ka na sa bana mo tapos marelasyon ka pa no gali hindi sila bulagay. Sa pihak nga bahin mga kakipaib, grabe man di ang gakatabo sa amon tungod sining ilulanon kagrabe ang pagpangilat. Isa naman ka mananagat ang napatay matapos nga naigo sang kilat. Ining isa ka mangisda launa sang gagahon sa Kamingawan Reef, siyudad sang Escalante, kag ang biktima gid kilala kay Regan Ricafort. Kag suno sa information samtang ni sa naga pangisda sa kanlawran ginabawal gid mo no nagpangilat naigo ini siya gindala pa sa ospital apang dead on arrival. Sa mga mangisda mangunguma kun ga pinangilat gani bawal magarado sa tunga sang talamnan kag magpangisda kay wala na sang iban nga iguon kundi ikaw lang pinakamataas ina ang prone sa kilat mga kakibay.
1: Aha, ti amo na mga kakibay mga resulta. Amo na mga balita na mo dire sa sudan sa Bacolod at Negros Island Region. Back to you Auntie Kapis.
6: Thank you so much Bacolod kag subo sa mga balita sa Bacolod. Halin sa Bacolod matapos ang may mga edad-edad sa broadcast industry unahon nato naman tagahanta chance mga pamatanon rasailo kita mga K5 sa probinsya kang Antique. Sir Milmar, go ahead please.
8: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya. Speaking of kilat K5 Negros Island Region, rinja man sa probinsya ka Antique, may naigo man kang kilat sang mangunguma no? Rito sa may banwa kang Valderrama. Pato da dyan sa anang baka. Actually naghuraw man ang ulan. Bago lang kinaguraw ang ulan, tinagpanaos na ka ng asawa patos baka. Gulpi lang nagpangilat na igo ang dyang 60 anyos nga anay punong barangay sa may Valderrama. Ginbawian, gidyak ang kabuhi, nagtarabog ang anak kadyang nga mga gamit, kaputi na kag mga bitbit na to, mga chinilas na. No? Nakita, gid kang anang asawa, ti masubo para sa pamilya ang natabo sa kadyang andang padre de pamilya. May mga sunod-sunod man ng mga aksidente sa probinsya Kantike sa Tibiyaw. May bata nga gulpi naglaktod sa dalan na bungguan ka tricycle driver o kung ka tricycle. Why ko naman talupang dan kay ti nali lang kanungan nagdalagan. Minor nga kapilasan lang man ang naagod kang bata kag nagsettle roman na magtimba nga bahin. Aksidente man sa bugasong darwa ka motor single nagbungguan ay overtake dadang saraw. Galing ti why ka talupangod nga may kasugalaw galing nga motor. Bumuanay sa dadarwa kahapon tapos ang angkas nga minor de edad damo itong medyo natamaan gindara gin forward sa provincial hospital. Mura mga balita dyan sa probinsya ka Antique. Back to you Sir Jubert.
6: Thank you so much Sir Milmar sa probinsya ka Antique. Sailo kita sa probinsya sa Iloilo mga ka-K5 check na ton si Sir Rick Zurita. Sir Rick, good morning, go ahead please.
7: Mga dalagko mga balita dyan sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Masubo ni nga balita dito sa may banwa sa nga Badyangan, ilapagin sa may barangay Sianon, Badyangan, Iloilo. Matapos nga ang bata nga nagapangidaron sang 40 anyos, pinataya ang iya kaugalingon nga amay. Ang amay ginkilala kay alias Jimmy, kapangidaron si Sintay 9 anyos. Ang bata si alias Randy, 40 anyos. Nagpadulong ang amay sa balay sa iya bata, agod niya suguon nga magpanguha sang lubi. Nagpamalibad ang bata rason nga ginbakol sang iamay sang baston. Naimpito ang bata, nagkuha sang kawayan, linampusan sang kabeses ang iamay. Pag-abot sa ospital, dead on arrival ang iamay. Na-file na ang kaso nga pariside kay may ilgot anon na mag-amay kay usually kung na mahubog ng bata doon ginasakit sang iya sang amay. Tibasi ko na napuno ng gantangan, tiwal makakwan, makapugong, patay ang amay sa iya sa ni Ngabat. Duga pa rin namon nga mabalita diri, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC Iloilo, nag-recommend na ngay paidalom sa State of Calamity ang probinsya sang Iloilo tungod sa epekto sang RSSI o kon Red Strip Soap Scale Insect. Okay, ti tatlo na di kamambanwa ang nagpailalom sang state of calamity para magamit man kagya mabulig man sa maapektado naton ng mga sugarcane na planters diri sa may probinsya sang Iloilo kag ginaexpektar man taabot man ang epekto pagid sang super El Niño. Di nakabakal na kita ka kwan ka Balde. Balik sa imo, SM Jubert.
6: Thank you so much, Sir Rizurita. Ang Balde, matamat na damo na kita dista. Alin sa ililo, sa iluhan nato ng mga balita, mga kaipabalin sa probinsya sa Aklan, Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
9: Sa mga balita diri sa Banua sa nga Kalibo kabilog ang probinsya ng Aklan, dakop sa isa ka bypass operation kahapon ang isa ka 26 anyos nga babae si alias Pani. Na recover sa iya ang ginadudahan nga duha ka sa siya nga suspected siya mga ka K5 kag nagabalor ini sa nga bypass money nga 3,100 pesos no. May recover pagin sa iya sa body search. So sa iya gin sugo lamang siya pero wala man wala ginya gana reveal kun sino gid nagsugo siya. Gin paidalom ni siya sa drug test ka hapon. Gindala siya sa Roja City kag magapangatubang sa Republic Act 9165 nga kaso. May nadakpan man sa nga suspected marijuana sa Banua sang Banga kagabi man ala pasado alas 7 sang gabi. Isa ka sa siya sang suspected marijuana mga 600 pesos ang balor sini mga ka K5 ang suspitsado 28 anyos nga lalaki nga si alias Mark no ara na subong sa paginakop sang Banga Police Station man. Kag ang amo na Municipal Police Station sa Banua sang Malay nag-turn over ang Police Regional Office sang 12 ka motorsiklo kag 48 piraso sang service pistol para pabaskugon pagid ang pwersa sang Malay PNP mga ka K5. Maulan di sa amon ah baskog ang panaguob kag magalumon ang palibot sa Banua sang Kalibo. Kag sa speaking sang Balde, may mga balde naman ginbakal pero kung il ninyo anong wala man ta masalod nga ulan guro mailo kay gaulan di sa aton sa Western Visayas. Balik sa imo Sir Jobert.
6: Thank you so much Sir Michael sa mga balita sa probinsya sang Aklan. Diri mga nagapanguna nga balita sa probinsya sang Capiz sa sudan sang Roa. Isa ka parolista o dumdum sang iban gunting lang kagusay ang nauyatan. Kaya gabi na dakpan ang isa ka miyembro sang LGBTQ sa ginkasang abay sa operation sa pagkatapos ng kapulisan sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Sulat sang Rojas, na recover sa kay alias Agi mga K5, residente sang Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, ang pila ka mga ginadudahan ng mga kwani, shabu mga K5, duwa ini ka sa Shea, may mga kagamitan pa mga K5, do bago lang tapos ka ro-ro ning grupo. Lag items sa mga recovery sa aton sa nga mga kapulisan sa Roa City PNP. Ginkonfirmar ini ni Barangay Captain Nestor Binbiahe ang nasambit ka lugar nga matunog ang report mga K5 may nagkadakpan nga nagaduso sa droga sa nasambit ka lugar. Wala makaprikatar ining suspitsado mga K5 kag ini karon ang ginpatulog sa aton sa nga mga kapulisan sa Roa City PNP mga K5. Samtang kahapon nga adlaw ginumpisana ni Governor Ferdinando Leto Castro ang amon gobyerno sa probinsya sang Capiz mga K5 nga ipanagtag ang mga insentibo sa mga nagdalaog sa palarong pambansa kag sa WIVRA 2026 mga K5 sa aton nga mga winners. Ang mga nakabaton sa Bulawan sa WIVRA may tag ara 6,000 mga K5 kag ang group event maman ang may ara sang 3,000, ang silver may tag 4,000 samtang ang bronze 2,000. Sa aton sininga may pampalarong pambansa mga K5 ang makakuha sang Bulawan gintagtagan sang insentibo nga tag 15,000 pesos mga K5 samtang ang group event naman may tag 8,000 pesos nga insentibo halin sa pundo sang provincial government sa probinsya sang Kap. Mga K5 buhay na kuoras kita na naman kita buhas sa maulanon nga panahon diri sa probinsya sang Kap. Salamat sa aton mga sister station.
0: Balita.
1: Salamat gid Iloilo Roa sang Tiki ka Kalibo. Ginap kolabos man kita sa panahon mga K5 panahon pa pro din aton. Ang akon nga pakaisaw si Kile Lomaino Imnasi sa Sagay ang nagapanag-iya sang Imnasi Beach Resort mga kakifay ara sila si Kuya Joseph More mangaga si Israel Salarda ara sa si Leonardo Sibilio Kuya Rodi morning Kuya Rodi sige Joseph Morris, Isalarda, John Lee Montifalcon, John Montifalcon at John Aline Rondes Galila, good morning lang. Sige, mamaranos lang gaya kag George Lauso sa Tutong Store, mga kakibab, San Domino. Sige mga kakibab, Bel Bilma and Mitong Galvan sa BM. Ay nga agalan da, may lapulupang hapisin nyo da. Sige, sa Sini nga mga tinong, mga kakifab, sa ngalan sa among nga CEO, Dr. Meloy, ako sa kakifab, babes, gandalaw.
3: Ako naman, si kakifab, Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, Kifab News FM.
10: K5 News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel at kanto sila ay kisang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
18: Mag-usar sang salon pass.
17: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
17: My long lasting relief.
18: Tugtog 8 ka oras.
17: Para sa nagkapanalakit nga baka.
18: Liyaw kalikot sa Salon Pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic
17: name, Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
19: Halin sa pinakamataas nga bukid.
20: Nap! Kitkamusta nga
19: ay? O sa pinakamaliyo man nga isla.
20: Nay, gagraduate na ako.
19: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
22: O pag-uli na ko ka!
23: Go forward together. Globe.
24: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, excuse of 2026.
25: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
26: Pag-ibig fund, solid kabon.
27: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
28: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance, ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: K5
0: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by 2XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, 2XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigasco Gas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigasco Gas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival. Owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival. Nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon. Located at Hernais Street, Bacolod City. Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada. Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City. And Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals. Busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads. Maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Hunasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal. Former Congressman Caraps Paduano. Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation. Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. MyTC Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalaig na ang DTX 500 Morning Newscast sa bugadlo sa Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
2: Makita kag mabati ang kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa ating mga pangulong, dinalan.
0: Balitang Regional.
1: Pro NIR ginakondenar ang gin-report nga pagpamahog sa mga bulutuan sa Negros Occidental.
2: Senior citizen patay matapos maigo sa kilat sa Valdiram. Maantike.
1: Masobra sa 650 kakilos ang smuggled meat na kumpiskar sa Manila.
2: Laguna Governor Aragones ginpasekaan sang reklamo.
0: Balita International.
2: Private jet nga ginkargahan sang Shabu sa Lawus, Malaysia, wala masok kon wala makasulod sa Pilipinas.
0: Balita Sports.
1: Iyala kag Sonmez ginluto sang Ukrainian duo sa Wuhan Open.
0: Balita Entertainment.
2: Asawa ni Nico Natividad nagka-ectopic pregnancy.
0: Balita Negosyo.
1: 7.2 trillion pesos nga budget sa 2027 aprobado na. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Senior citizen na kuryente patay samtang nagapangisda sa La Castellana. Patay sa kalalaki matapos makuryente samtang nagapangisda sa Puro 4, Barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana, Negros Occidental, Lunas ang Udto, Oktubre 12. Ginkinalang biktima nga si Edeto Villatore, 74 anyos, residente sa nasambit ng lugar. Sunod sa investigasyon sa kapulisan, gamit sang biktima ang electric wire nga nakaangot pa sa ilabalay sang nagapangisda ini apang aksidente nga nakatapak sa tubig si Villatore, kabangdanan nga siya ang nakuryente. Gilayon man nga gindala sa Rural Health Unit ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
2: Truck sang tubo nagbaliskad sa tubo, so driver pilason. Nasamara ng 45 anyos nga driver sa isa ka truck na may karga nga tubo matapos nga nagbaliskad ang salakyat sa Circumferential Road sa Sitio Nueva Estrella, Barangay General Luna sa Barwa sang tubo, so Negros Occidental. Ginkilala ang driver nga si alias Roberto, residente sa Barangay San Isidro sa nasambit nga Banwa. Sunod naman sa tubo, so police station, nagabiyahe ang truck pakanto sa Barangay Bato, siyudad sa Sagay, sa nagabot sa kurbada nga bahin sa Circumferential Road kung sariin ginaligar nga nadulaan ini sa preno. Nasamaran ang driver sa butkon kagilayon naman nga gindala sa ospital agon matagan sa nagakaigong nga pagbulong.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Pro-NIR ginakondenar ang ginareport nga pagpamahog sa mga bulutuan sa Negros Occidental. May balita si K5 Carla Longa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ginkondenar sa Police Regional Office Negros Island Region ang nagluntad nga ginaligar pagpamahog sa mga bulutuan sa Negros Occidental Lagip na ang insidente sa brutuan sa siyudad Sambago, Bacolod, Cag Victoria. Sa pahayag pa sa ahensya, nagapakigangot na sila sa mga otoridad sa eskulahan, agud na siguro nga luwas ang palibot sa mga estudyante. Nagpasalig man ang ahensya, nga himuon nila ang tanan kag nagakaigo nga tikang sa gimpatigayon ni imbestigasyon angot sa insidente. Kag dapat manabat ang kung sino man ang may kahimuan sa pagpamahog. Ining balitang nadulong sa Yusang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carl at Defensor para sa kampiyon nga balita sa Episyo Publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DDX 500.

0: office o kung DRMO. Wala nakaresponde ang duwa ka ambulansya bangod sa ilang pagbatong sa tawag. Nakaresponde na ang mga ini sa separado ng mga aksidente. Suno pa kay Dr. Purnan, ang kabugusan nga mabato nila nga tawag sa isa ka adlaw ang tutub lang sa 261 apang 50 naman diri ang ilang mabaton nga prank calls kada adlaw. Paalinto ni Purnan sa publiko nga kun magtawag sa 911 hotline dapat importante kag indi mga prank calls. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3YO kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
2: Samtang panday mason patay matapos nga ginlabos ang iya katrabaho sa Talakag Bukidnon, may balita si K5 Nonet Pasayon.
1: DTX 500 Morning News.
3: Patay ang isang 47-anyos na panday mason matapos manong paulit-ulit na itaga sa kanya ng kanyang kasamahan na si Isidro Magnanaw, 68-anyos sa Basak, Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Joey Jimenez Acaso, residente ng Talisayan, Misamis Oriental. Nagtamo ito ng mga sumugat sa ulo, tainga, braso at tiyan. Ayon ni Gemma Montelia, La Serena, live-in ng biktima, nag-inuman-umano ang biktima at suspect bago nangyari ang insidente. Nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-iinuman matapos sabihin ng biktima na isusumbong niya sa kanilang amo ang suspect dahil umano sa pagpangisda nito sa fish pond. Samantala, nanawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng biktima lalo na matapos makalaya sa pamamagitan ng piyensa ang suspect. Para sa DTX sa February Morning Newscast, ito si Kaki5 at Nanet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
4: Senior citizen patay matapos maigo sang kilat sa Valderrama, Antique. May balita si Kaki5, Aileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning
5: Harus
1: Newscast.
5: Harus hindi makapati ang mga kabataan, asawa kag iban nga himata kang sang ka senior citizen matapos nga naigo kang kilat ginabanta alas 5 sa hapon Oktobre 12 sa Barangay Pandanan, Banwa kang Valderrama, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Toto, 60 anyos kag residente kang among lugar. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa bata ni Toto nga si alias Ani, anaging pahayag nga maagto kag mabisita lang kung raad ang anang amay sa andang baka nga rejan sa Taramnan, marapit man sa andang Apuloy-an. Apang hinali ilang nagpangilat kag naigo ang biktima sa diin nagtarabag pang anang kalo, kapote kag mangin ang bayo sa anang alawas. Kitaan pa kang asawa kang biktima ang natabo, banged nga nagasunod lamang dyan ka na. Wara rin man nakadangat sa ospital ang biktima kang ginbawian kang kabuwi matapos nga nasunog gid ang bilog nga lawas. Namanaan nga bag-o lang naghuraw ang mabas kag nga uran sa lugar kang natabo ang pagpangilat. Kagbalita regional, halindidya sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
2: Samtang lalaki patay matapos mahulog sa abandonado nga bubon sa Bataan, may balita si K5 Aileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning News.
4: Natuwi ang isang lalaki matapos mahulog sa isang abandonadong malalim na balon sa Barangay Kalaylayan na Bukay, Bataan. Na-recover ng mga otoridad ang bangkay ng biktimang kinilalang si Antonio Villanueva, residente ng nasabing barangay, bandang alas 9:55 ng umaga nitong Sabado, Oktubre 10. Batay sa paunang investigasyon, nagtungo ang biktima upang maghanap ng panggatong ng maaksidente siyang mahulo sa balong tinatayang 40 talampakan ng lalim. Napagalaman din na may kasaysayan ng stroke ang biktima at nahihirapan itong maglakad. Ayon sa ulat na nakarating kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess B. Mendez, natatakpan ng mga damo ang abandonadong balon dahilan upang hindi ito madaling mapansin. Na-recover ang bangkay sa tulong ng mga pulis at rescue team ng bayan ng Abukay. Patuloy namang ipinapaalala sa publiko ang kahalagahan ng pag-iingat at pagtiyak sa kaligtasan sa mga lugar na may mga abandonadong balon at iba pang posibleng panganib. Balita mula sa Bataan Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning.
4: PDRRMC nagrekomendar ngay paidalom sa state of calamity ang Iloilo Province bangod sa RSSI. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
1: DTX 500 Morning.
6: Inaprubahan sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC resolution na nagarekomendar nga ipaidalom sa state of calamity ang

0: Hugas nga probinsya sa Iloilo bangod sa epekto sa Red Strip Soft-Scale Insecticon RSSI. Sa datos ng Provincial Agriculture's Office nga ginpresentar kadungan sa PDRRMC meeting, nagdangat na sa malapit 10,000 ka-ektaryas ang katubuhan ng infested, 9,491 ka mga mangunguma ang apektado. Sunod kay Mr. Jeron Magpanua, Acting Provincial Agriculture's Head, na ang pag-declare sa State of Calamity ang para magamit ang Quick Response Fund sa probinsya kung kinahanglan. Apang ginklaro sin sa karon nga may pasang bastante nga pondong ilo-OPC nga nga sarang magamit sa pagtap na sang RSSI. Samtang paagi naman sini saraman makabaton sa ayuda nga 10,000 pesos ang mga mangungumanga na apektuhan paagi sa Department of Social Welfare and Development. Naibaluan yung nagsapol ang PDRRMC sang Martes, Oktubre 13, 2026 kagkabahin man sa inaistoryahan ang preparasyon para sa Super El Nino.
1: Sa karon, padayon sa gihapon ang paghatag sa Provincial Agriculture's Office sa biocontrol measures bilang natural nga pangkontra sa among nga insekto. Nagapahanumduman ang natunggan sa mga mangunguma nga dapat pilion ang safe, masaligan, kag matindo nga mga pagtana bilang pagagamiton sa next crop ya good malikawan na ang paglapta sa RSSI. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita sa Tisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: Samtang top 2 most wanted persons sa Mimaropa arestado sa Puerto Princesa, Palawan. May balita si KFF Gilbert Basso.
3: GTX 500 Morning Newscast.
4: Arestado, tinuturing na number 2 most wanted person sa rehiyon ng Mimaropa dahil sa kasong murder sa isinagawang joint law enforcement operation sa Purok Pag-asa Barangay Salvacion, Puerto Princesa City, dakong alas 11 ng umaga. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng Police Station 4 ng Puerto Princesa City Police Office ang operasyon, katuwang ang Regional Intelligence Unit 4V, City Mobile Force Company, El Nido Municipal Police Station at 401st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 4V. Ang naaresto ay isang 42-anyos na lalaki na may kinagkaharap na kasong murder alinsunod sa Article 248 ng Revised Penal Code. Inilabas ang warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 164 sa Rojas, Palawan na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Diaz 7 sa ngaga.
3: Balitang National.
5: Balitang National.
2: Masobra 650 kakilos ang smuggled meat na kumpiskar sa Manila. Ginabulubanta yara sa 657 kakilos ang smuggled ng mga karne halin sa China ang nakumpiskar sa National Meat Inspection Service kag National Bureau of Investigation sa duha ka grocery stores sa Manila Martes, Oktubre 13. Lakip diri ang mga Peking duck, yellow kag black chicken, goose, lamb kag karne sang baboy kag baka nga nagabalor sang masobra 201,000 pesos. Magapagatubang naman ang tag-iya sa nasambit ng grocery stores ang reklamo na paglapas sa Meat Inspection Code of the Philippines.
6: Laguna Governor Aragones, ginpasekad sa reklamo. Ginpasekad sa reklamo ng graft kag korupsyon sa ombudsman ng Anay Media Women kag gobernador sa Laguna ng si Governor Sol Aragones, Martes, Oktubre 13. Ang reklamo ay may kaangtanan sa operasyon sa isa ka chemotherapy center nga ginaligar wala sa lisensya. Ang reklamo ang ginpasekad sa isa ka na empleyado sa Laguna Medical Center kag duha ka provincial board member.
2: Sa katapusan ng balitang National Security Guard ginpatay sa iya katrabaho sa Quezon City. Patay ang isa ka security guard matapos nga ginluthang sang riding in tandem sa Marikina Barangay Lagalang Alchaong, Quezon, Sabado sang hapon Oktubre 10. Nagaedad sang 37 anyos ang biktima kag nagirtabaho sa isa ka poultry dressing farm. Payag sang hepe sang Chaong Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Redelio Calawit, makita ang mga suspect nga nagailis sang bayo sa nagkalain-lain ng mga footage sang CCTV. Man ang iyang helmet. Dito na ibaluan nga nagatrabaho man ini sa ginabantayan nga planta sang biktima.
3: Balita International.
6: Private jet nga gikargahan sang Cebu sa Lawas, Malaysia wala makasulod sa Pilipinas. Ginkumpirmar sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga wala pa makasulod sa Philippine airspace ang private jet nga gindakop sa Lawas, Malaysia nga may karga nga 521 ka kilo sang Cebu. Ang Learjet 55 nga may United States and 73 GP registration na ibaluan nga wala sang record nga flight sa Pilipinas. Sang Oktubre 1 nadakpan ang nasabit nga aeroplano sa Luang Prabang International Airport nga may karga nga illegal nga droga. Nagapadayon pa pagpakigangot sa Philippine National Police sa Malaysian Cagloisian counterparts agud matumod kung sariin ang destinasyon o kung diin pagadalon ang ginaligar Cebu nga ginkarga sa aeroplano.
3: Balita Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, igala kag Sonmez ginlutos ang Ukrainian duo o kung ginlutos ang Ukrainian duo sa Wuhan Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
5: Ginlutos sa Daypinay Tennis star Alex Yala kag Turkish partner sini nga si Zeynep Sonmez. Batok sa Ukrainian pair Diana Yastremska kag Angelina Kalilina sa doubles round 1 sa WTA 1000 Wuhan Open. Napaslawan sa Yala kag Sonmez nga malutos ang Ukraine pair sa scores nga 6-3-6-3 sa nasambit ng hinampang. Madumduman nga ang WTA number 19 kag number 13 seed sa Wuhan nga si Yala ang nalutos man batok sa world number 217 nga si Han Shi sang China sa scores nga 6-4, 3-6 kag 3-6. Samtang sunod naman nga magahampang si Yala sa WTA 500 Torrey Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan sa maabot nga Oktubre 26. Para sa balitang sports, yung idulong sa DRX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako si Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
6: Asawa ni Nico Natividad nagka-ectopic pregnancy. May balita si K5 Ivy Cordova.
7: Nagpangayo karon sang duga nga prayers ang aktor nga si Nico Natividad matapos nang gindala sa ospital ang iya asawa samtang nagabakasyon sa Singapore para sa kaadlawan sini. Apang ang selebrasyon nga ginalauman nagresulta sa wala sa plano nga operasyon bangod yara sa delikado nga kondisyon ang iya asawa nga may ectopic pregnancy. Wala man nakahibalo ang mag-asawa nga nagabusong sila sang anim na kasimana kag ila lang ini nahibaloan sa tion nga yara na sila sa ospital. Ginakasubo nga ini man kontan ni ang ikatatlo nga anak sang mag-asawa. Apang mas ginapangamuyo ni Nico ang kaluwasan sang iya asawa. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
2: Sa balitang negosyo, 7.2 trillion pesos nga budget sa 2027 na aprobado na. Ginaprobahan na sa ikatatlo kaguli nga pagbasa sang Kamara ang ginadusong nga 7.2 trillion pesos nga budget sang Pilipinas. Ini matapos nga ginbutohan kun saniin, 281 ang pabor, 13 ang nagapamato kag isa ang abstained. Sunod kay Speaker Boji D. III, nag-agi sa maidid nga deliberasyon ang nasambit nga budget, agod masiguro nga nagakaigo ang pondo sa kinahanglanon sa mga Pilipino. Lakip sa pondo ang 1.7 trillion pesos nga naalokar para sa edukasyon kag nalakip man sa prioridad ang sektor sang agrikultura, transportasyon kag sa ikaayong lawas. Mga ka-K5, amuyad tong dalago ang mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 72 days na lang, Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
6: Mga ka-K5, padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si ka-K5, Kulina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
8: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit pidya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Dr. Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumarko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagitupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food soup naman for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag labo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Apil
0: na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
22: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
22: May long-lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
22: Para sa nagpanalakit nga baka.
23: Liyaw kalikot sa salon pass.
22: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
24: Halin sa pinakamataas nga bukid.
25: Nak! Kamusta nga?
24: O sa pinakamalayo man nga isla.
26: Nay, gagraduate na ako.
24: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2 GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
27: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
28: Papauli na ko ka!
29: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
30: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:30 sa aga.

0: Mga K5, 72 dias na gilamang nabilin kag Pasko na.
1: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
2: Kag himay-himayon, stand by!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton, kimi baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano lang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro! Pelos Pueblo.
0: Isa ka may nagang boring sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga K5 sigad sa may bayon to ka sa Kamahan. Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental kanak Banwa Sambaco. Sa Dawat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
6: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami gihapon ninyo power do every morning. Kami naman, ha? Ang inyo sa ni Riding in Tandem yes. From 6:30 to 9 in the morning. Ako si K5 L. John Castaño.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, kami inyo Riding in Tandem. Kinitanay kita hasta alas 9 subong adlaw.
5: Foro de los Pueblos.
0: Ari kita subong sa pet sa 14. Ha? Isang araw na lang kag makatibawas na magkita sini.
2: I like it.
0: Manikilang lantang.
2: I like it. Ta-da-da!
0: Ang kabaturan, nagasiling, nga ang buwas ng adlaw, ang pinaportanting adlaw, kamo ining panahon para ka makabayad ka sa imong electric bill. Ha?
2: Pumas namin tapos mulan.
0: By the way, sa ato naman mga utod, di ba ka mga bayan sa kalibutan, kakipay Merik, hindi ba sila paghidlawon, ano ka kalinabo dari sa Mascara Festival sa Bacolod?
2: Yes.
0: Ano ka kalinabo dari sa Negros Occidental, no? Mm. And ano mga happenings all over the country, no? Pila na kabalde ang nabaligya sa mga department store. Bangod sang dapat magprepara kay tuodan mo. Subong pala kadada mo anyo balde ukod na sa laluran kay ti sa El Niño ay naman kasang saludan kay kundi pagulan black king fiberic. Dapat subong tiprano husto ginaya nga subong mabakal ka balde. Kay ti sa El Niño mabalde ka pagi fiber kadung sa luron mo abi.
2: Regaluhan ta lang ka guro kay fiber jan balde.
0: Hindi lang akay ginapakita na balde mga buak patong iban. Ti sa aton nga mga utod kamusta kamo, no? Updated kamo sa mga balita diri sa aton. Ara kita sa 101.5 sa K5 News FM 101.5 para sa Facebook page kagara man sa K5 News FM Negros Island. Abo na mga Facebook pages natin, YouTube channel, kita nun mo ng Jamox.
2: Yeah, isa pa
0: na. Jamox. Hindi kay Samok, lain yung Samok, ha? Jamox. No? Namo ni K5 Eric Tenerife. And of course, sa ato naman yung magkautura ng nagupod ka nung adlaw, sa ato naman yung pagpakalagad sa ato ng presentation. Driya sa Norte, ara kita sa 89.7. Mm. Sa Sur, ara kita sa 101.5 yes. Or 102.9 FM. Mm. So, abo ni, ha? Upod tang bilog ka pwersa. Sa mga salesman sang K5, Red Salgado, Rods Palma, Wilson Villena, ini sila ang nagaputoy-putoy pangita pero isang sponsor. Believe ko ba? Bago lang natapos na itong event, we spent a lot of resources. But grabe ang efforts sang K5 News FM Bacolod. Sa pagpanguna sa itong station manager, Sir Rods Palma. No? Kita mo, magsiling ka gani nga effort, but siguro sila zero request of budget. No?
2: Na siya.
0: Posisyon, pasalamat ka. Grabe nga pag makulong lakat si K5 Red, kundi na ito kulabot. Mm. Ara man si K5 Wilson, si Berto. Bisan si Berto, may ara.
2: Michelle.
0: Si Michelle. Tanan sila may contribution. See, that's very nice. Iamot man tayo, hindi man pwede nga panikasog sila. Hindi man tamang panikasog.
2: Bira
0: no?
2: Na.
0: So, congratulations for a job well done. No? But si ganun sila, you are looking...
2: Long way to go, may duwap takad lang ako, Berage.
0: Grabe pa, no?
2: Sa Madodmingo.
0: Di pasalamatan talaga na nagtanan. Actually, the rest na, pasalamat kita sa Gugma Foundation. Itaton sa ninyo mga working force, ang salesman sa K5. Huwag mo na sila pangayo, iya para sila kung galing para sa istas lang. No? Para sponsorship sa ato ninyo mga program. duha ka event na to na nga natabok sa aton sini nga mga salesman team. Ha? Ang aton ni radio broadcasting, grabe man ang support sa aton mga station managers and grabe nga pagparingwa, no? Kaya ato tanan, wala gani makuhaan commission kay 5 Eric because gindok-dok tanan para nga happy gid. Oh, luway commission. Kay palangga, kung palangga mo abing imo istasyon kay Kay Five Eric, you always look for things.
2: Diga ko chinja ko ba?
0: Ha? Nga makabulig mula ka Kay Five. Wait, imagine nun mong na-raise na itong fund, ha? It's kadako, ha? Pero why gig ko anto sang nagligan sa radio broadcasting? Wala ganyan. Because love of work na ka Kay Five Eric.
2: Diga ko chinja ko ba? Nag-hirit pa ko komisyon?
0: Ay, galing ka. Wala to. Wala ko,
2: ate, okay lang, ha?
0: Pero si Boss Nagsilis, kamay sobrad yun. Ipamahon yun ni Kay Five Eric dyan. Bisa nang sobra pa. Ang pumaho ni Ario. Tapos ang sobra, yatag ka ron sa additional na 5,000 para sa sunod. Pasalamat na tamayan mo ng klase support na itong boss. No? So sa aton, sa di ka makautunan, ano mang ginihimo ninyo abroad, mas iban sa inyo, kamarik utot. Kami ni Kipay Merig, katamayalo sa inyo more night. Ha? Good morning, ka good night. So sa aton ka mga utod, basi, may mga opisina, kamo importante ng likuton, gatuan-tuan, pagunong iban sa inyo, kamarik utot, gaturog. Ha? Mahamuok ang turog nyo. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kagmagpararigos! Adlawon do dyan! Kami ga pa rin nyo sa ni Power Do every morning. Ka K5 Eric and K5 Eljan. Eating at law is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga amay sa sining matahom nga agas ang Miyerkules, gina-dedicate namon ini nga adlaw para sa kahimayaan sang imong ngalan. Lord, we pray for political stability, peace and harmony in our nation.
0: Amen.
2: Palihog giyahi ang aton nga mga lideres nga magapanguna ang kaalam, ang kaayuhan sang kadam-an, ang integridad kag matud-tuod nga pagpalangga sa katawhan. May good governance prevail and may justice, honesty, and accountability guide every decision that they make. We also lift up to you all our teachers today, dear Lord. Bless our teachers with strength, patience, wisdom, and a joyful heart. And may this Wednesday bring understanding instead of conflict, unity instead of division, and hope instead of fear. May your grace guide our work, protektahan ang amon pamilya kag maghinirupay ang tanan, and may you bless our beloved country with lasting peace and progress. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen.

0: formally manifest. It's withdrawal of and intention to no longer pursue. Article 1 on confidential funds. Article 3 on bribery. And Article 4 on threats.
1: Mga ka-K5, amo ini karon ang ginaistoryahan bisan di ilang kapihan sa Bilog Pungsod.
2: Yes.
1: Ang pag-drop sang tatlo ka articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte, there are two school of thoughts. Ang iba nagasiling, nga na naman, doon di man yung tsakto nga pagkadapos nga ginpakahuyan, gintapungol nyo kami maayan-ayan, karon kay mabalos kami, balo mga nga ti stop na ta, muli na kami, di na ko.
2: Yan nga, ton nga role si Bong, mauna siya na itampa sa imo, pagkatapos
1: mabalos ka, lang.
2: Mabalos ka para nga organize.
1: May hampang
2: na mo, slapping game.
1: Ni blame. Oo, sa pinti karon pagampak.
2: Ni ako din nakampak.
1: Grabe na, na do, nakatampa na siya.
2: Nakatampa na siya kapat.
1: Pagtapos siya sige ngiti.
2: Ako na ni hindi.
1: Hindi tayo
2: isa na lang ang tatlo galit tuwing tiyo na bot disqualified.
1: Singati isa na lang kakatampa ang tatlo hindi ka nakatampa di, no? So abi ning matabo mga kipe. On the other hand, siling nila sino man abi nga tao nga kung may lima ka kakaso. Apat ka mga kaso mo o apat ang kaso mo. Tatlo ka kaso mo i-drop. Hindi ka malipay. At least isa na lang bilhin sa kaso mo. Abo na pila ka ng kalain-lain.
2: Imbis nga, apat, tatlo nang gitula.
1: Hindi kayo mamalipay.
2: Happy ka na lang ba?
1: Happy ka na lang bla.
2: Ngitukya.
1: Siling sa iba na muni. Ha? We are talking about of a political trial in a judicial trial. Yes, hindi ni pure judicial mo.
2: Hindi ni.
1: Sa punto de vista sang pamulitika, anong epekto sa ni? Sa punto de vista sang justisya, anong epekto sa ni? Amo na mga bagay karong istoryahan ta kay nga at the end of the day, puro mga malam ng istorya di, no? Pabati lang na mo ni Kipe Merik, and then we will also hear your opinion. Kay at the end of the day, ang ato ginabantayan, ang tao ni Wayne nilabot subong kundiin man ding ano mo, ang ila mo niyo, acquitted or guilty, no? Acquitted, impeached, or acquitted. Amo nang duha nga ginabantayan ta. Tiyang ibang gambal si nga anong ginawakal mo yaka gi 5 years man?
2: Di pa nga pitch acquitted.
1: Ano nga acquitted nga ano si nga?
2: Kani
1: script. Anong scripted? Ano na pelikula? Dabo ng pila ka mga bagay karon tutukan ta kay 5 years sa man nga pagparagad sa piyak kabahin. Selos delikado gid no?
2: Nga ho.
1: Ang pagpagimon,
2: okay.
1: Makapatay.
2: Itod ka?
1: Bangod sa pagpahimon sa isa ka 34 anyos ka lalaki, ginbuno patay sa anay karelasyon sa iyang nobya.
2: Kadelikado.
1: So, ang lesson learned, no? Ang muna gani nga, kinanglay ko nagpili ka mula nobya kay Pabirik, siguro ang nobya mo hindi USB.
2: Ano nang USB?
1: Ha? Uyab sang bano, ha?
2: Isa pa na. Hindi na sa pagsigiya. Hindi na.
1: Kaya kung USB, abi ka dito. Kita, nga, tingala ko ganito katanda sila, no? Kita mong USB, igulo mo lang sa tanan niya buho, basta iya, sunod.
2: Ma-play?
1: Ma-play, no? Bisan di lang pwede sa ka-play. So, number one, kung imunan ka, hindi ka mag-uyab USB. Uyab ka sang loyal. Tiyan mong natabo di, oh. Ang natabo di, ang babae, huwag mananugid.
2: Ba ko rin tabo na ako? Di ko magsabat.
1: Di kay kumong iya uyab USB. Ang, huwag matagambal USB di. Pero, ang lesson learned na mo ni, kung lalaki ka, nga loyal kaya, kang tuntunan mo, hindi ka sa USB. Because, it will ruin your life.
2: Pero may lesson lang mo nga ginbasa ang headline. Nga, no? Ano to liwat ang headline mo?
1: Bangod sa silos.
2: Oh, that's on.
1: 34 anyos
2: hindi
1: ka lalaki.
2: Hindi lang kita nalang period ka na na.
1: Ha?
2: Sa Divinas, intak, hindi ita 34 anyos.
1: Atin, sige. Ara tayo sa 25.
2: Ara sa 25. Okay na tasin eh.
1: Sa matasin na.
2: Okay na tasin eh.
1: Pero mga ka-K5, tood niya, i-plaster ni karoon ng K5 ba, Arp Amores, hindi tama ni Guru Makabi, ano naman, crime of passion niya? Oh.
2: Diyo eh, passion.
1: Kaya bangod sa pagigugma.
2: Oh.
1: Grabe, panawag niya, no? Ano ganina? The killer love panawag nila sa nila.
2: Love hurts.
1: Aragay.
2: Iigot. Love hurts.
1: Too much love can kill you. Ita mo na, mo na.
2: Una ba, tirada.
1: Sa piyak kabahin mga KK5, hibalokon na karoon sa aton maskara update. Ano ba lang mga balantayan kay mabukas na dugay ang Lacson Strip? Dati, siling
2: ay,
1: kuya.
2: Ay, subong na ni.
1: Sa pizza disease ko na mabukas, ang maliki pa Wilson
2: hindi
1: officially.
2: Hindi po kagabi ka, may ara na.
1: May ara na nga mga cues ko na plastar. Pero ang activity nila, 16 pa. Pero ako niya, Kipaybery, kabalong ko gidney.
2: May kakarang
1: nasa 16 niya, malagaw gigo. Kinidlaw ko sang Lacson Strip ka, Kipaybery.
2: Isa pa.
1: Ikaw yung gadon ta katani. Pero depende sa imo kung baka panahog ka Lisbon. Kung kaysa gadon ka, dayo mo na hilay-hilay kaysa imong entertainment room. Paano wag sila gani? Cinema room, ho. Poyo, why ka natin? Don't know. Yeah, makumusin ka at katulad eh.
2: Bomba.
1: Iban pa nga mga balita, mga ka-K5. ang isa ka taga Canlaon bla na missing ang asawa niya kay Peberic. Gimpangita na sapuan na sulod sa isa ka sako.
2: Kalay mo naman.
1: Patay na pero ng underwear. Konfirmado ginhibos lang siya kay Peberic, ginkuga hasta mapatay.
2: Ginkaglampusan pa di ba to sa
1: tawag? Ginlampusan pa. Pero ni tsura sa babae nga ginlusong, duway gita idea, no?
2: Babae lang itsura sa duwa kabae, ang itsura sa duwa kalaki.
1: Itsura nila yadoy.
2: Kay Boy Bagnos kidyang duwa.
1: Kay ginako nila nga si, nga kadamo, Boy Bagnos
2: Boy sila. Boy Bagnos kidya yan.
1: Abi ko, ano yung islanta na nani, nga silindron lang.
2: Boy Bagnos. Oh. Nga kay nagulang
1: ka ni Manny. Si Boy Bulin.
2: Oh, yung Bulin.
1: Bulin. Pero punto na to naman
2: eh. Anima.
1: Kandelikado, kay pati sa kampo, labot na.
2: Amo nang lahig.
1: Drugs. Kalabot na sa mga utod, taga Ubras kampo. Very dangerous.
2: It's everywhere, you know.
1: And karon ka Kay Five Red, na interview ni Kay Five Red Salgado, gipulawan ni Kay Five Red, alaunas kagahon, nakita tang posting ni Kay Five Red.
2: Wala, no? Wala.
1: Tiyo, kinsin yan tani, ha? Kaya chipob reporter tani.
2: Ano naman uras
1: na? Chipob reporter tani mo. Alauna 40 na post ang interview.
2: Tibot mo siya, alauna 40, bugtaw pa si Red.
1: Atos na sa Talisay.
2: Ang hindi lang Lacson Street, agyan mo kung magaling ka sa Talisay.
1: Ti, dala naman lang na tanan. Kay hindi man pwede nga dire ka magi sa conference. Ang point nato is ang effort sa aton yung mga reporter, walang tulugay mo. Kag isa sa mga una na ki-interview si K5 Ren Salgado. Plus star tara karon.
2: Very good.
1: Si K5 Wilson will proceed to the crime scene sa dinas sa Pang-Iribangkay. Edgar la Defensor Lunga mag-standby dito naman sa pulis para ma-plastar kay atutong sumuang duha ka mga suspect.
2: Amo ni mga K5 ang ginatawag nga triangular offense.
1: Kung sa mga basketball
2: Red pa, Salgado on the record.
1: On the record.
2: Wilson Villena on the crime of the scene. And Carla on the prisuhan of the scene.
1: Ah.
2: Kundi triangular.
1: Abi ko yung prisuhan of the scene. Nurse.
2: Prisuhan of the scene lang ganyan eh.
1: Sinners.
2: Sinners to.
1: Kasulod. On a serious note.
2: Sa Johnny Crone, sa Johnny Crone.
1: I-plastar tanin kung grabe ang revelation nila mo. Ginako man nila kay Five Eric. How they committed the crime. Paano lang gine-execute ang ila sa ninyo maladimunyo nga hilikoton?
2: Grabe ang paghambal niya si Real Jan.
1: Kung paano, wala remorse, Black K5. Riga.
2: So mga K5, load na kamo.
1: Kay ang iya itsura, karoon talawon nyo din sa presentation. Makita nyo. Makita nyo, kaya pag ginulsol mo.
2: Kaya ang pagsaysay niya mga K5, nagahambal lang siya nga, naglakad kami to, nagkadto kami sa maskara.
1: No?
2: Doon mo lang siya magsaysay.
1: Doon lang lang mo.
2: Nga kay nagbalo, nagbato, amin mo nga lang po sana mong bato sa ulo.
1: Oh.
2: Doon wala lang yan.
1: Ng Simigo, load na kamo, load na kamo. Simigo ko, GC, ibabaw, aga pamati, subong, kag sinil sa Uni Solar. Aga pamati, sila subong mo, kaya nga, radyo nila, aton mo.
2: Siya pa na.
1: Sinigaw na. Ito tukan to na karoon ha. For the meantime, mga ka-K5 sa ato naman, yung pagpakalagad. Load na kamo, amin nga balik K5, Eric, because we'll just present to you sa ding isa ka karumal-dumal kung sa Tagalog pa, makang liblis na sahi sang krimen na nag-utas naman sa kabuhi sa isa ka babayi. Grabe, no? On the other hand, mga ka-K5, sa iban pa nga mga balita, tilawan ta karoon ma-check ano balang special report sa balde ni K5 Berto Gaki. Kaya mo na nga itong istoryahan sa program tab. Anyway, mang greet na Kay Five Eric kasi nga doon na taga-greet blau.
2: Balde na ginudubat yung balde. Talk of the town ang balde.
1: Yo, it's talk of the town. Siya umaray doon kung nakapreparar na.
2: Ara, blututan.
1: Ma'am Imalin Cordoba, nami na panglampusan balde. Balde at umar. Atong doon ka mga suspect. Ay, tood ka umar. Gapamati sa aton si Lerma Lunday Bituda.
2: Sa si Dak Luena, sa sagay?
1: Si Dak Luena. Then, gapamati man sa aton si Chuli Culado. Ang politika grabe gidya, mababa dungan mo rusdak agid. No. Lubo-lubo lang dungan mo rusdak agid.
2: That's a politics. Eh. That's politics.
1: Victor Caspe, pabati sa program naton. Choli, good morning.
2: Jilolo,
1: and Lulit mo pas aga pa?
2: Ara pa Jilolo ara.
1: Aga monitor sa siguro sa aton kun bala alam mo na Jilolo. Sakpa lang kami sa puto dahil.
2: Idologi kami liwat ay do. Why to ka?
1: Sir J. Lolo, good morning.
2: Idologi lang kami liwat.
1: Kaya pamati sa ito. Namay ang agal na sir. Takpa lang kami na. John Ray Tabara. No? Gapa, siguro ka pamati si Dr. Chris Urungon sa ito na agapay. No?
2: Oo. Tiyara na ko pito.
1: Kaya pamati na, no?
2: Ay, si... Ay, baby, dyan mo kagapon, nalipatan ko i-greet. Ato ni i-greet kagapon. Si? Belated happy birthday kay former Congressman Limao Alvarez.
1: Happy birthday niya.
2: Kahapon, ah, huwag ko ginmakitan.
1: Mayo, so, happy birthday lang birthday, former Kong, no? Former isa mayo man nga tao istorya. Ah, basta mapuntuhan mo lang siya, okay niya. No? Yuna Barcelona, nagpamati sa aton, Barangay Sumbag, si May Dagay, Kenneth Chungko, salamat, gid. Nagamonitor na ko deka home south Bacolod barangay Kabog. Salamat gid sa taga deka.
2: Aras na dito na.
1: Ara na. Si Ma'am Nenet Marquez way pa si Ma'am Gina gani ara naman.
2: Gilbert Cordoba ara naman ah nakapuesto.
1: Libel Salvador ara na. Gapamati sa program ta. Thank you Will Kundada. Salamat gid sa inyong pagmonitor. Ari lang amo no. Ma-post kami timprano pa break para at least pagbata karon maplastar na ni Wilson. At the same time ni Kipab Carla ang scenario. Kag i-play na to ng interview ni Kipab Red no? Sa duha ka mga suspect pero si Carla yama tingwa ka interview kag iplastar yag ito may interview tagi ba sa may pa interview ang duha
2: kag ang police nga side kag tanahon ta ang scene of the crime
1: with anong itsura to
2: anong itsura
1: sulod sa sako kag ipay Eric mo
2: so ina load na ka mo nga daan
1: ka mga magic word ang tandaan nila subong sako balde amo nang duha ka mga importante puro sulod lan
2: ay tuod no
1: sako and balde.
2: Inodo ka nami, subong
1: ako. It's a combination sang, panawag ta na is BS. No?
2: Ano na BS?
1: Baldisako. BSB. Baldisako balita. Among na nga ton, subong nga tuturukan.
2: Si Leng ni Auntie Claire, kailangan lang tagin man ng balde para damo makasalod sang utok.
1: Ate, very good.
2: Very good, Auntie Claire.
1: Oo, kaya nga, subong pa lang mabaldi ka na kaysa but si ganun sinabla pag abot la sang sang super El Nino ay naulan iway na sa luda ng baldi mo
2: masalod ka mo huh? Pagkabati ko gapon si Rijan jutayan lang ko maglumpat sa pilas
1: sikat sila subong no kapisa ato kagapo ko di ginkigan sa ni President Bongbong
2: ano may dapat-dapat ito nila okay?
1: Nga nagambal ko lang ito between us lagi ng bali again
2: no. Pero sa simpleng istorya ginako ni Presidente nga ginambal niya
1: ah, di o tadi. Ang alam mo press release na yun, ikaw talaga antikler ha?
2: Dari naman, baldi naman.
1: Subong baldi, okay na niya.
2: The baldi story.
1: Mismo, the baldi story. This ang baldi actually, story. To be honest, no? Kita mo sa aton, ano ang tubig sa basiwa sa una, maninit. That's why panawag sa una na ni Attorney Bricks, sino gani?
2: Reyes.
1: Reyes. Linya, we are in a baldi technology.
2: Okay.
1: Kay si Linya, why kita sang tayo yun nga tubig nga supply mo? Di kundi mabaldi ka, masalod ka sang taga-tubod. Nakuha, amo nang iya?
2: Dari nga kung try mo, balay mo ng baldi-baldi.
1: Di natural, di way kami
2: mo. Kasakitis ka mo.
1: Ang baldi na, kita mo sa mga banyo, di sa Bacolod sa una. May mga baldi, may mga kwan. Kaya nga, bangod ang tubod sang tubig sa una sa basiwa, alas 4 sa aga, hasta lang lasay sa aga, tapos way na. Di kundi di ka magsalod, baldi, ano'y pangugas mo?
2: Tiway na.
1: Kaya mo mo ng leksyon niya gusto ko yung balik. Basya mo mo na gusto ni Antik. Sige subong, salod ka mo, kinikstir, why na ulan?
2: Ang bakang balde nang iyang kasal salod, blam mo na oh. Bitbiton mo kasakit sa kamot. Hindi na ko na iya.
1: Grabe yan.
2: Sakit na kapoy na iya.
1: So mga situational report lang to karon si Carla. No? For the meantime mga K-5, maposta kayo nga ang paborito tanga kape, gulat na. DTX Coffee Mix. Ining nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang kampiyon sa DTX Coffee Mix, may gaslum sulok-sulok mo.
2: Tanami, that's one trusted effect. Wala ka sulab sulok-sulok
1: kagalos, tanan nga ba no? No?
2: Wala ka hinanervyos.
1: Siling ni Chuli Colado, singa tiya mo na, tanawabla ko nagkakape ka, galam ka pa, singa sako plus baldi, sabad.
2: Siya pa na? Tubla?
1: Sako plus baldi, sabad. Ang shortcut niya.
2: Ay tuod no?
1: Sako, balde, sabad.
2: Ito,
1: no? Grabe mo ni sila ka inopatib.
2: Matamat na sila.
1: Hindi, tuna sa pantabar ko. Kapamatik, nailogin nila si Oliver Alcala.
2: Oliver, kadamo na siya. Ang
1: iya nga blueprint to ginailog.
2: Ay, si Oliver, karoon makasalyada ni karoon. Disgrasya naman ni sila karoon.
1: Siling ni Annabelle Santisteban na late ko sa live. Pero basigil lang, mapost na commercial break when we come back. Tutukan ta ining ginpulawan kagabi sa ato naman investigative team Kipe Brad Salgado
2: yes.
1: And of course i-follow up sa mga aga sa ato ng mga team of reporters na naman sinisa na sa Puan Gabangka. Oras sa K5 News FM Philippines mga ka K5 alas 6:55 sa aga.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa abaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
6: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
7: D3 Bio. Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
8: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
6: Manoy.
8: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka nag-D3 Bio, ini nga mga organs, maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level. Kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon, mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
3: D3 Bio.
5: Para maintindihan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Yung padalaan sila sa Ismail ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
3: D3 Bio.
5: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo ni ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
9: Kalma lang.
5: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
10: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
5: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
6: May ara kang itawag import immune system.
8: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ini dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
9: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Matatags mga butka.
11: D3 Bio.
12: Health News.
11: D3 Bio.
12: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
11: Sa tiin nga gapang luya imulama. Tapos magtrangkaso.
12: Mag D3 Bio ka.
11: Ang D3 Bio.
12: Uno sang MCTs.
11: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
12: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Diabetiko ka bala o may high blood?
12: Rason nga pigaw ang imo immune system.
11: Di magkabala ka.
12: Mag D3 Bio ka abyan.
11: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
12: Sarang makaprotekta sa imo lawas
11: kontra mikrobyo.
12: Biskan pigaw ang imo immune system.
11: Mag D3 Bio ka na.
12: DTX 500.
11: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
12: Hindi na magkabala ka.
11: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500.
11: Bastante sang antioxidants.
12: Pangontra sa mga halit nga free radicals.
11: Likawan ang baratian.
12: Mag DTX 500 ka!
11: DTX 500!
12: DTX 500!
11: Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
12: Kag-stress adlaw-adlaw?
11: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan?
12: Kalaman ang abiyan!
11: Mag DTX 500 ka!
12: Kaya sa DTX 500!
11: Ang stress, malikawan!
12: Pagkaburingon, malimtan!
11: DTX 500!
12: Mighty C!
11: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
19: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatulong tugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men.
22: May maca kag lavawaska.
21: Nga nagapataas ang enerhiya
22: kag stamina sang lawas.
21: Para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong magagawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass. This is a mental health acid camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist until doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
25: Halin sa pinakamataas nga bukid.
26: Nak! Kamusta nga?
25: O sa pinakamalayo man nga isla.
26: Day, gagraduate na ako.
25: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
27: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
28: Papauli na ko ka!
29: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
30: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
31: Pag-ibig fund, solid kabon.
32: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
33: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama ng proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
34: News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by Do XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo. Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Riga.

0: Oras sa K-5 News FM Philippines na 7:12 naman sa aga. Balik kita sa inyo naman nga presentation mga ka-K-5. Well, today, sa ato naman nga pagpakalagad. Ongoing nga po na Pets sa 14 kita, 4 days more to go before the highlights sa Mascara Festival. And ang mga utod ta nga gusto magtanaw sa street dance competition, pabalun ta lang ngang arena ta himuondra sa SM City.
1: Nang sa ila sa bridge de lang.
0: Sa may dalan na.
1: Dalan da.
0: And ti antes ko magsulod sa bridge, ara dang lead wall ka K5. Makita nyo na da. No, sa Sabado, Domingo lang. Totoo itan, okay ka na to kay SM Rods Palma. Na-arrange siya ng ibang schedule, totoo itan. Kaya ikaw ginamamano, kaya hindi ta pwede salig sa iban eh. No?
1: Sa Sabado, Domingo?
0: Sabado, Domingo.
1: Boy, itan, di magpulaw sa Domingo, kaya pagka Lunes, maprogram ta.
0: Guro ang iya nga Domingo, hasta na Domingo, guro hasta na mga alas 12 to kang gabi. Yeah,
1: no? Ito technician pagka Lunes naman sila. Itan, pumaluhi kayo.
0: Ginakulbaan.
1: Ginakulbaan naman.
0: Eh, andali lang, Ged. Ang aton nga usual ginobra, mang garit-garita kay Gugma Foundation nga daan, gahambal nga ready na kami sa maskara.
1: Yes.
0: No? So, ang Gugma Foundation is headed by Sir Rodney Ascalon. No?
1: Yes.
0: And under, of course, ang sa ilalom, inisang administrasyon ni Mayor Greg Zataya. Tiyan ano mang garit-garita, gusto niyo man? Si Ma'am Nanette Marquez, kapangagad kapi. Kami ang igup niya, Ma'am Nanette, kapangagad kapi niya. DTX na kami na rin, oh.
1: Ay, kay Pabidjan, it's a Wednesday, subong.
0: Hmm.
1: Libre nga itong konsultasyon.
0: Ay, husto. Kabangkalan, ha? Aros Building.
1: Aros
0: ha?
1: Building, Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan. Hindi ka mo magkalipat.
0: Subod sila ni alas 9, subong aga. Mamunta sila una. Kaya alam ang silo naman
1: sila. Masilo sa Maylan.
0: Ima Maylan, kag hinigalan area.
1: Kadto ka mo to, ha?
0: Kadto ka mo to.
1: Aros Building, Texas Street, Barangay 1. Free si Doc charge kay Doc kay Miyerkules na
0: kanilis. Ari na, okay? Kay Paberik. Mang garit-garit na kita, sila. Aga pa. Here we go. Kay Pabitan, it's the Mascara Time.
2: Hanot!

0: Puro de los pueblos.
1: Okay, tiene que sadya la do ginapo man skip pa barik no. Actually, ang maskara na to do kasadya gid sa Bacolod. And one thing I noticed, very peaceful kagi pa barik ka. Very peaceful.
2: I think it's one of the things nga na notice ng damo.
1: Kalinong katawhay kagula duro kwan no
2: may kung may away minor wide lang ko
1: kagwala ya sa Mascara Festival sites
2: wala.
1: Oh. Layo ya kayo no
2: and like sigun nang doga kinagubot lang
1: ang aton ayo sa mga taga Bacolod padayunon tag momentum let's not allow nga ilabugayo
2: pwera pasaway ah
1: pwera pasaway di na tabla magsabad sa ko baldigli niya no abad
2: dira ta karon
1: ginaset up ta ang aton nga Zoom connection kay main kaupod tang tatlo kay importante nga reporter. Grabe, subong mo. Triangular offense.
2: Ding.
1: We have Red Salgado, the first man to break the story last night, our chief of reporter,
2: okay.
1: Carla Defensor Lunga, live sa Talisay Police Station. And Wilson Villena, the always, macho man.
2: Always on the scene of the crime.
1: Oh, always on the scene of the crime.
2: Oh,
1: amo na per me, no? Standby, Carla. Kaya i-check man naton si K5 Red Salgado para mabalaan ta ginaplastar na sila subong ni K5 Reniel. Actually, ang istorya sa ni K5 Eric, una nga gin-report nga missing ining babay. Ang initial ta nga report kaya nakuha, no? Because I was able to read the story at around 4 o'clock in the morning today.
2: Okay.
1: Kaya bangun ka tikabalo ka naman aga patagabugtaw.
2: Isa pa
1: no?
2: Na.
1: Medyo una ka lang guro sa ako niya, guro last no sa kabugtaw ka na. Ha? Una ka man sa aboy-aboy mo. Una ka man bugtaw. Now, hindi man. Hindi pala pag-iabala mo na. Mga jargons na para sa
2: isa aton. Isa pa na.
1: Jargons kita.
2: Jargons kita.
1: Hindi na pwede. Now, matabo na rin mga K5. Ang report is missing ining babae. Asawa ini siya actually sa isa mang katrabantis kampung at Agakanlaon.
2: Okay.
1: Now, kagabi, natigayon nga nasapuan na bangkay sa timprano pa.
2: Ahay.
1: Sa isa ka lugar sa Talisay na nasulod sa sako. Ang una nga report, babae nasulod sa sako, wala na sang underwear.
2: Okay.
1: So, duga-duda nga ba si may tinunto ba nga natabo? So, sino nang ready, no? Nakaplastar para isa-isa hunta. I-check ta na yung direkta, no? Una nga signal check, i-check ta si Carla, and then ang Zoom, no? Yata kang Zoom link sa kanday red para maka-zoom ang kanday red or whatever. Maka-viber sila direkta, tanan tingob. Maka-tingob sila viber, tanan. I-check ko si Carla. Una, hunta sitwasyon subong sa police station. Ato dito, gindalang duha ka mga suspect.
2: Diin ang suspect.
1: Ara, subong sa police station.
2: Na.
1: Anong sitwasyon nila subong? Gaano sila? And then we will load the entire story kay Red Salgado karon. No?
2: Yes.
1: I-check ko si K5 Carla. Sino na naka-standby noon? Si Wilson? Carla. And ang imo naton taninoy tatlo sila dungan para at least lang aton nga triangular offense ready, no? Kung sa mga basketball pa, iya ni style ni Phil Jackson, no?
2: Kagin master ni Eric Spoelstra.
1: Ha?
2: Nga taga Pilipinas.
1: Eric Spoelstra.
2: Nga taga Pilipinas.
1: Okay. Up the night si Wilson subong galik kay si Carla, no? Ibangod nga hindi na magpa-interview tong duwa mo, no? Okay, i-check ta subong on location, i-check signal, check si Wilson, ara man, no? Idong anong tanlang sila, ara man si Wilson. I-check ta sila, number one. Isunod lang sila tanan sa cellphone la. Isa naman lang na sila tawag, tapos may Zoom naman na sila. Para dululungan, para nami na ton pamatian. Kaya karong kung matawag-tawag pa ta isa-isa budlay, standby na lang sila, i-mute lang nilang ila, no? Pwede ta ka conference call rin sa, no? Conference call, panawag ta na sa ila. Para at least maplastar ta ba yan. I-check ko si Carla Subong, no? Carla, gusto namun mabalaan sa atong tagpalamati. Di naging mo exact location. Kag ano ang imo sa nga i-report sa mga daw. Carla, upod man sila si Red, araman
2: si
1: sa slack
2: yan. Si Red naka-live na, ara siya.
1: Oh, gani, ready man. Carla, good morning.
2: Oo.
1: Madulong pa na si Toto Red to sa ngayang estudyante.
2: Oo. Okay. Ara si Red, pwede ko kasaysay.
1: Si check tayo si Carla. Red, standby ka Red, ha?
2: Ikaw ayaw.
1: Si Carla Aranoy.
2: Alauna, nagapuli. Pero ka-drive pa, ha?
1: Carla, good morning.
3: Yes, so kay Kipa Valjean, kay Kipa Valjean.
1: Exact location mo, Carla, ara ka sa crime scene. Sinong upod mo, subong?
3: Kung sa diin, ari diri ang duwa ka mga suspetsado na pa-itin na kay Kipa Valjean, kay Kipa Valjean.
1: Ara ka sa Talisay, okay PNP.
3: Okay na ako na, Dio.
1: Yes, you're coming loud and clear. Ara ka Talisay, PNP, subong, yes. Carl?
3: Yes, so kakipable dyan, ari kita din subong sa Talisaya PNP, ako sa diin nakadetain ining duwa ka mga suspetsado, kakipable dyan, nagkakipable ari ka sa ginaligar o pagpanlupang sa area sa barangay Dos Hermanas, sudad sa nga Talisaya kakipable dyan, nagkakipable ari ka. So nagayo kita kung pwede kita makakuha man sa ina sininga panay sayo na galing kita hindi na ini sila maghatag sa ina sininga.
1: Hindi ko rin lutang na, no? Amunin siya na patay sa babae nga ginatudlo, no? Balikan ka lamang da Carl karon tong gidugay kay si Red Salgado naka standby na kay Pipe Red. Ano ba lang istorya sa ni, no? Kay man si kay Pipe Red bisan gabi na niya tupatomo. Believe ko siya law na sang aga kinagitan ako post niya do masiling pa ko masunggod pa ko tani siya ko tuturin nga ara naman niya sa page mo gali kay ginpasa yaman sa aton page mo isa naka-post, no? Check ko sa line number 1. Kay Pipe Red, anong natabo si ni Chief? What really happened? Pwede mo kami magaan sa background what really happened as tanga na-discoveryan ining bangkay sa babae, Kay Febred?
4: Yes, good morning, Kay Febred, John, Kay Febred, Eric. Kagapon, Gadlao, masubo na naman nilig balita dira sa may barangay Dos Hermanas, sunan Iasag, Talisay. Kati sa madumduman na ito, Kay Febred, John, Kay Febred, Eric, doon ginakabig ni isang una, kato talampukan, balahan mo yan sinis sa mga bangkay dira ang sunan sa Talisay. But then, kagapon niya, ining babae, masakit-sakit lang, kami duwan na siya kabata, Kay Febred, John, Kay Febred, Eric, eh. Kag ini gin-report iya sa tag-iya sinisag manukan nga si Manolito Rizaba ang nag-report actually kay FML John na kay FMRK amuman ang ining duwa ka mga suspitsado gatrabahante man sa manukan at the same time tapasero man sinisag tag-iya. KFML dyan din biktima, maging kilala nga si Jenaline Ansalay, 33 anyos. Balik iya sila nga trabaho, KFML dyan, nagatrabaho dira sa manukan, nagapamubod, nagapaninlo dira sa mga iti sa mga manok, KFML dyan. Kag tiamon actually iya sila nga trabaho eh. And then, ang ining suspensado para ipatpat sa aton sinig mga tagpalmatiban sa Sumukaga, amore si Rene Boy Coilo, 44 anyos. Ini siya residente sa Barangay Canladog sa Banwa, iya sang Bursa. Samtag isa naman niya, amo si Arnold Ampog, 34 anyos, residente ini siya sa Barangay Maaw, sudad iya sang Bago, kay KFML dyan, kay KFML Eric. Since kwan pa eh, October 8 or Webes sa nagligad nga simana na missing ining biktima kay KFML dyan, kay KFML Eric. Kung nagpabangkot ang ato sino yung mga tagpalamati kung diin balang iya sininga bana, ang iya sininga bana kay KFML dyan, gindala ini sa ila sini nga amo sa piyak tuya nga katungaduta kami katubuhan manikikip ni Aljad kay Perike. Okay. Isubong na daan tiktapas sa mga katubo so ginubra to siya nga duka
1: dira man gyapon sa Talisay na.
4: Yes, dira man gyapon sa may sudad sa Talisay kay Kipim Aljad kag tingin ubra na siya kakabod dito dito siya kapauli kaya ba't ito overtime ining pagtrabaho dira Kipim Aljad kay Kipim Perike pero nakapauli man ang iya sininga ba na progaling kiting una kapagpati nila ka KFML dyan basi nagupod ining asawa sinisang lalaki dito iya bala sa lalaki nang chat chat kiting cellphone is a KFML dyan ining asawa eh ang muna ginapati
1: yung guaya ito ginpahibo paya sugila no yung nagupod sa ibang lalaki ining iya asawa nga namising baka luluoy sa banay sakit sa dughan ba?
4: Correct. So ti sakit man sa parts ni Sambanda kay KFML dyan pero galing kay Bantig dogin bottom lang nila kay ginadvisan pa sa gani nga kun palangga ya mga kabataan ya duha ka bilog mabalik kina kay KFML dyan eh. Pero galing kay Bantig dito ta nag-report ining duha ka mga trabahante nga kuno nagpangita sila sa uhong dira hindi tala makita gid sang klaro ining lugar kay KFML dyan kay Bantig
1: drinata kay KFML. Now, naplastar mo ng tanan yung mga karakter sa aton istorya. Jenaline Ansalay, no?
4: Yes.
1: Amo ng biktima. Si Rini Boy Quelio, taga-Morsia, Arnold Ampog Maao, amo ini ang mga sospek.
2: Okay.
1: Ining duwa Rini Boy kag Arnold, gobra ni sa Manukan.
4: Yes, gatrabaho ni
1: sila iyan ni Manukan ni Manolito sa Bakan?
4: Yes. Yes, amo na.
1: Tapos si Jenaline gatrabaho bilang manuglimpyo iti kag manugpamubod sa manok, correct?
4: Yes, correct.
1: October 8, di ni siya gatiner stay in na da siya sa manukan?
4: Yes, stay okay. In sila
1: kay October 8 na missing. Dire na kita kag 5 red okay. Next sequence. Paano na diskubrihan ining sako ngang unod isa ka bangkay sang babae nga wala underwear?
4: Well, actually amo man ang nagpagwa sa istorya ining duha ka suspitsado ti Kim Eljan Ki Perry kay
1: okay.
4: Yung may ginapangita sila kuno sang uhong tapos suddenly pilalagid ka mga tapak nakapanimaho sila nga daw hindi amo kag dito nagduda sila nga may patay nga tawo. So dito wala pa nilang gibuksan ni ang sakok Kim Eljan Ki Perry kay pero galigit ng itawag sa amo, tiyambal sa amo, ito nga si Manolito, hindi pagtanduga, dra lang kamo. So dito, tungin katuan sinisang amo, Kim Eljan, gireport sa kapulisan. Gireport actually kagapon, mga alas 4, alas 5 sang hapon eh. And then kagapon, pasado lang sa 8 sang gabi, ginako sinisang duwa nga sila ang nagpatay sinay sa babae, kay Kim Eljan, kay Kim Eric.
2: Sus, grabe.
4: Pero dito ito, ginhold, tipi na bangkot sila nga, kaya palaging patay nyo niya kay upo naman sa trabaho, Dre. Kag ang isa dira ka-suspect kay Velja, ang asawa dira ba nag-stay in?
1: Okay.
4: Ti, dito, ginambal si na isang duha ka-suspitsado na himo nila bangod nga hindi magpahulam sang isa kalibo ka pesos ining biktima kay Velja.
1: Dali lang ka kay Five Red.
2: Grabe.
1: Pahulam, isa kalibo, hindi magpahulam. Pero ti, na-rape gin nila ni, wala?
4: Po, na-rape ginila.
1: Anong labot sa hulam niya sa rape man? Ha?
2: Di primero, hulam-hulam lang.
1: Tapos guro kay...
2: Tapos ang nalipong nan lang babae, nga daw namin ipart. Ginkuha nilang 4 mil, kagin-rape ang babae, kagin-patay na lang.
1: Grabe!
2: Amunin, grabe nga pag-karumal-dumal na krimen mo. Tapos gin-sulot
1: sa sakin. Normal ling duwani? Nanuni, gasuyop di sila sang aso sang kadlaon, gagipay ba? Ed, wala?
4: Wala, well, kami sa pinamangkot na ton, gina, gagamit, kay Kimmel Jan, kay ti babae do, kwan bla do, as always, malang na binsar do ka namin, ito kapan.
2: Red, relax. Yung mamaskara, patanoy, relax na yung mamaskara, kita noy.
1: Kita yung babae, yung ginapalangga, ta. No?
2: May eleksyon, bala noy, pag-relax
1: ka na. Ang kilala, tagani, kinabayaan niya lang kung... the son.
4: So dito, kay Kim Eljan, kay kung mga hindi magpaulam, inisag-isa kalibu ka peso, sinig babae, tinagabal to babae, yung biktima nga isugid na kamo sa kay amo. Dito, nag-init ining ulo, sinig isa kay Kim Eljan, kumuha sa sang dos por dos, kagwaya ba lang yung
2: hinanot?
4: Perisado, ginkwaan, nag-ibuylo, kag-ginbaknot sa tangkugo, kay Kim Eljan, yung biktima, ti pagbaknot niya kay gastorya ang isa tapos ang isa ti nagakuan kay Beljan nagagastorya ti nakuya tapos ang dos por dos sining isa kag dito nga ti nalipungan ining babae pagkatapos sila kay Beljan ginkuga pagidya mo ginkuga tumtob patay ining biktima ti pagkatapos dito ginubahan nila kag ginimuslan kay Kim Eljan kay Kim Eljan
1: niya kiss grino.
2: Ginbikwa nila yan. Dasun ginkuha pang kwarta kagin rape, grabe.
4: Ginkuha pag iyong kwarta, 4,000 pesos to eh. Iring uno, dira isang kwan, kwarta, dira o sa bulsa, dira sila sa biktima, kinuha nila Kim Eljan, Kim Eric. Kaga dito, bauti, why nagid niya? Ginsulo, patapos ang krimen, ginsulo sa sako, kaga...
1: Di, why na to gali kamuhi sa ginrape nila eh? Manyak din yung loay. Why is lugar?
4: Kagtuhod. So, ari kay Eljan, magipadala kita dara nga a video, agad makita sa aton sini mga viewers, sini nga aton, sini nga interview. Kaya kay Eljan, ha, sini sa duha ka mga suspitsado, dira iya sa bayata sa PNP, sang...
1: Standby si Carla.
4: Yari.
1: Okay. I-hold ta ka, anay, okay. Kagipa Bread.
4: Yes.
1: Kay Ari subong ang chipong pulis para ma-live tagi dara na sa linya si K5 Carl. Ang chipong pulis kay K5 Eric, no? Si Police Lieutenant Linda, ang hepe sang tali sa PNP, Lieutenant Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sang tali sa, no? K5 Carl, good morning.
2: Carl.
1: Lotong ato ng line kay Carla. Kay abi ko ni sinungaling dali amo ning chief of police Carl.
3: Si Sir John, si Kito Ferris.
1: Ara subong si Lieutenant John Galindas tupad mo.
3: Yes, so si Sige. RC, Sir Apolice Tanan, John Patrick Linda, Deputy Chief of the Ciudad sa Talisay, kay Kikipa Jan, kay Kikipa Erika, kay Gati, ato ni siya nga, usasaon mo, kung ano gitang natabo, kay Kikipa Jan, kay Kikipa Erika. Sir, good morning. Live kita upod nato si Kikipa Jan, kay Kikipa Erika. Sir, paano gini siya natabo ang incidente?
5: Bali ang aton nga insidente, nadula ini ang aton nga victim sa October 8.
2: Okay.
5: Hapon ang sa nakita, na sakuan siya sa sulod ng sako dito sa may Santa Catalina, Barangay Dos Hermanas. Kay ang latest kasundong na update kay tungod ang aton nga mga POI or considered na suspect ay nag-amin na sa media. Kami, we are still going on with our investigation para makakuha kami isang witness or evidence na para agad magpatuod na sila magigang magpatay sa aton nga biktima.
1: Okay.
3: Sir, sila man ni Kuno kundi ino, ma'am?
5: O bali, sila man ni Padua ang nagatagin po nga mayara to nakita nga tao nga nakatulod sa sako.
1: Una, cover up
5: hindi kanina. Kasi na-confirm eh. Bali, ang na-confirm niya ang aton mga barangay tanod kagsa nakita nila nga may kamot sa sako, dito na sila nag-report sa Amon Kaginis kundi yan.
3: Maligit padulungan nila ang area.
5: Oh.
3: Sa balti nga may nagpapalimamo. Oh. Hindi padulungan na nila ang mga tanod.
5: Oo. Oh. Bali, gin-verify sa nga ito ng mga barangay tanod. Ang na-verify nila nga ano nga parte siya sa tao ang nakita nila or ang kamot na una na nakita. Dito na sila nag-report sa Amon sa Talisay PNP. Kaginrespondihan ng ito nga crime scene.
3: Okay, pero ito yung duwa nito mga ginatawag na itong suspect na kakagod na sa police station after sa pag-imot ng crime scene?
5: Bali, ang natabo to, ma'am, ang aton, ang tagiyas ng manupan, bala, ma'am. Eh, niyara siya daw instinct na possibility nga duwa sila ang nag-ano ko sa atin.
2: May duda siya.
1: Kilala, ikaw na pagkatao.
5: Sana.
3: Oo.
5: Kasi kay tungod sila man mismo ang nag-amin sa media. Mm-hmm. Pagkatapos dito, ginkuha na nang anamon sila statement na para maging admissible sa pag-file namon ng kaso sa ila.
3: Okay.
2: Okay.
1: Sige. I-check, Carl. Basi pwede ito kasugila noon kay Sir Linda. No?
2: Matiyon kami si Imo, Carl.
1: Hello.
3: Yes,
1: hello. Kamusta ka mo doon, Joda?
2: Sir Linda, good morning.
1: Lieutenant John Patrick Linda, sir, mayo aga. Hello, sir.
5: Hello.
1: Hello, sir. Morning. Good morning.
5: Okay.
2: Batiyon kami si Imo, sir, mayong aga.
5: May aga, sir.
2: Okay, batiyon okay. Kita. Sige.
1: Sir, gin-mention mo nga may ala nga panawagta ni confession on the part sang suspect. Paano na ito ini-develop into a strong case batok sa ila considering at the, ano pa daw na prejudicial confession?
2: Extrajudicial confession. Confession.
1: Ano ang kinanglanon naton sir para mapabakod pag ining kaso kontra sa ila?
5: Bali, para maging admissible sa aton nga ano na suspects kay tungod na una na sila nag-amin or nagatag sang ila confession sa media. Kailangan din nga kuhanan sila ng statement kag mangita kami witness or evidence siya nga mag pamatuod din nga sila din nagpatay sa atong nga biktima.
1: Okay. So, gin-swab ang biktima for a possible specimen or anything nga makuha siya sila nga kinatawa because suspected kag nag-ako sila allegedly ng ilagin tandog ining babae before after nagagin lampusan.
5: Oh, sir, bali subong sir ang aton nga ang body sa aton nga victim is ara sa SOFO for examination.
1: Okay.
5: Nga kung ano gid ang possible nga ginobra sa iya ang aton nga mga suspect.
1: Magluwas abi sa swab whatever, may ara pa nga possible testigo nga nakakita sa biktima nga buhi pa sang buhi pa siya sa antes matabong krimen kay pitsa 8 siya na missing eh.
5: Bali, subong sir, ang aton ng mga investigator nagbalik to sa aton ng crime scene
1: okay.
5: Para makadevelop git sa aton ng mga witness nga kung base may nakakita pa sa aton ng victim nga
1: okay.
5: Buhi pa siya. Kung may nakakita man nga sa actual na natabo sa crime scene.
2: Okay. Sir, natabo ini October 8 or dasun pang adlaw? Kaya na-missing siya October 8?
5: Bali, according sa aton ng mga suspect, kagsa sa bana na dula ni nga ito nga victims ng October 8.
2: Okay. Mm-hmm. So ang krimen October 8 na tabo or dasun pang adlaw? More or less? Sige.
1: Okay. Sir, mayuni kay may angulo pang pabaku doon because we learned this case of Dida Blanca.
2: Mm.
1: Si Dida Blanca, may self-confession to ang suspect. Mm. Sang gina-trial na, gulpi lang ginbawi niya, ginrikat niya statement. So that's why nga gapangita pa subong ibang nga testigo ang polis, swab, collaborating statement, no, para mapabakod pag hindi nga kaso. So ano matabo si ni sir? Ma-regular filing o kung inquest ang kaso? Kaya kung hindi siya ma-file ang kaso, malabutan sila reglamentary period o reglamentary period, basi ma-release sila because ma- abutan sang oras?
5: Bali, ina-inagun nga ma-inquest kit siya kag nag-coordinate nun kami sa fiscal kung ano yung mga kinanglan ng mga documents para maging
1: correct.
5: Ano siya sapat para mag-undergo sa inquest proceeding ang ato nga mga suspect.
2: Okay. Sir, may background ka mo? Sining duwa ka tawo, taga diin gid ini sila, sino ini sila nga mga tao kag ano ni may record ra sa inyo nga nagagamit ini sila sang droga?
5: Bali according sa ila nga mga statement man sa media, ang aton nga suspect ay saling sa bago kag sa Morsa kag bago daw ni sila naging commit ang crime. Nagamit sila sang droga.
1: Oy. So ano ginagamit nila sa marijuana o shabu?
5: Amo pa na nga mo nga, wala ko na, confirm pa na mo, sir.
1: Okay, sige. So, sir, may ngagaw ay hanato ni nga ma-file, ma-inquest ang kaso before sila malabutan sang malapse ang detention period nila kadawa?
5: Bali, subong sir, ang ato ni mga investigator na gakandak balik sila sa investigasyon para ma-ano ni sa inquest ang ato nga kaso, subong
1: sir. Sige.
2: Diyan ay ka, sir, Sir Eljan, sir, dira sa inyo nga investigasyon, pila kabilog ang empleyado sa Sinang Manukan nga ginatumod naton? Pila ni silang gaobra?
5: Bali, ako pa na abong i-confirm kung pila ba lang ang mga gaobra dito sa Manukan.
1: Kay tiara ng babae, nagpamubod na siya kagapanilo.
2: Kay kundamo sila, kundamo sa makuwaan sa evidence.
1: Sir, babalanta na karoon kaya to si Wilson sa crime center.
2: Oo. Oh,
1: oh. Sige. So, okay. Sir Linda, thank you so much. Gisi mo information yung ginatag sa mon.
5: Okay, thank you.
1: Carla, salamat gid.
3: Yes, so gitingo anso po nga adlaw kasi sa Baljan, kasi sa Very, kung ma-inquest in yung mga suspeksyado, agusto nga tiidi na lang mabudlayan ang pamilya no, sa pag-file sa kaso man sa mga suspeksyado kasi sa Baljan, kasi sa Very. Kamu na lang ingat nita kung ano ang mga kaso sinisa nga mga suspeksyado kasi sa Baljan, kasi sa Very, kung basi kung duha o kung natatlo dira kasi sa Baljan, kasi sa Very. Kasi maloon tayo kung pila ni ka kaso, kung anong mga kaso, ang ilang sininya pag-atubangon dito sa Baljan, kasi sa Very. Pero si Alton na ari din sila na detain sa Tarisay City Police Station, kasi sa Baljan, kasi sa Very.
1: Salamat, Kipeb. Carla Defensor Lunga, nami isang question ni Kipeb Eric. Sila lang to bala nga duha kag tatlo sining babae nga biktima kay mga suspect o may iban pa nga mga upod. Kay kun damo na sila, but siguro damo ang padita makuha statement.
2: Damo ang ina
1: karon. Yes. Balikan ta na karon with K5 Wilson, kini ka standby man siya sa linya. Salamat Carla Defensor Lunga, balikan ko si Red Salgado para ipatpat ko na nung nakuha ni information kagabi. Ano red ang hambal sa imo sa ma-interview mo ining mga suspect? Kaya nag-ako sila kasi nag-imo sa krimen mo. Gimpwersa sila, voluntaryo sila. Ano pag tanaw mo ni sa ila? Mga bangag pa during the time sa ibang in-interview, Kipeb Red? Wala kasuluan ng audio ni Kipeb Red, no? Go ahead.
4: Yes, good morning, Kipeb El John. Kipeb Red, tagabalik kita sa aton si Rika. Broadcast. Kamusta ka po si
1: Rika? You're coming loud and clear, Kipeb Red.
4: So, Andre, Kipeb El John. Okay. So, actually, kagapon na interview naton, iring suspitsado, duha din sila kabilog.
1: Okay.
4: Sino sa ila, mag-ugid labang sila gamit kung sa illegal ga droga eh. Kag tungod sa paggamit nila sa illegal ga droga, huwag nila kung makontrola, nila sininga kung ganito na magdanan. Gati sa nagpamalipat, iring nga biktima nga magpahulam sa ila sa isa kalibu ka pesos. Kamagdanan, naging hanusan, ini sa dos por dos nga kahoy, iring nga biktima. Kag dalipungan ini, kasakit na nakigal dyan sa ila sininga paglaragway, kibanti. Paghanos ko sa kahoy, nagkirig-kirig ko nung biktima si Daniel Johnny.
1: Do manok, bro eh.
4: Mga pa do, nagkuhan ni siya do nag alang-alang bala ko do ni himuon nila pero galay kiti tungod kiti nakadroga dito na ginubahan ni biktima ginuga pagidya to pagpatay kiti Mel Jan kiti Eric.
2: Sus, grabe.
4: So dito sang matapos na ang ila sining ginhimo actually ang hambal nila tag isa-isa sila kabes nga nag rape sini sa biktima
2: pero lipong pero na babae
4: ang istorya
2: lipong
4: yes,
2: na
4: akin direct
2: lipong na sige na rape nila tag isa-isa
4: oo kumbaga pa do ara lagi dia sa bibi sa kamatayan kay iti ginlampusan ning dagkog magapa do gakirig-kirig do gapitik-pitik na laguro iya sini niya kabot amo ni pagstorya sa aton gagatigin sige nila ining paghibulos kay Phil Janet kay Derek pero ang impormasyon nga lagwa kay tisunod sa mga suspect
1: kisa gakirig-kirig to kun dili na ginlampusan nila. Gabi. Paglampos kay kirig-kirig din lagi nimo ng paglampos sa sulod manukan.
4: Sulod manukan.
1: Kiwala na iban nga mga tao to, Kipa Bred?
4: During that time ko, no, wala isang tao dira sa palibot, Kipa Eljan, Kipa Merik. Kagti siraman nga adlaw, tine klase, guna mga kabataan. Kagti ini Kipa Eljan, tatlo nang dira sila sa manukan. Amo na, ang inisyal ni pumasok na nakuha natin. Tapos ginguyod nilang babae, para hindi makita dira sa CCTV kay Eljan kay Merik matig ginabyu ina sang tag-iya nga si Manolito kada oras ining CCTV kiti uso kinawatay sang manok kay Eljan so dito ginguyod nila ti do lipong kag almost patay na ring biktima
1: okay so
4: nila kag
1: rape di ini lagin rape sa kampo kung dira man sulod
4: dira pa sulod sa manukan ni Kevin Eljan.
1: Ti ano gidala nila sa payag o kay ko ano oras lagi nimo ang krimen madulom na o konti prano pa?
4: Actually isang Webes to October 8 suno sa ila dira gid mga pasado wala una sang hapon
1: ti but sino sa nagpakayo ang manukan ni Kevin Eljan damo pa malay sa palibot o kun malayo sa mga pamalay.
4: Well, kung ilaragway na ton kagab, sa padulungan na ito ng crime scene, layo eh.
1: Sige. Layo, so definitely, ma-safe kita nga why gitaw na gawa galabay na layo sa mga pamalay. Okay. So ginubra nila, dra nila mismo, why naging sulod sa payag ang dito ginimuslan?
4: Wala. Dra lagi sa may dala tapos ginuyod nila sa may salog lang.
1: Sino ko nung una nga naghimulos sa biktima?
2: Shush, grabe.
4: Ang una nga nagimulos, amuna si Buknoy, kay Kipim Eljan, kay Kipim Eric, kining residente sang Barangay Maaw, siyudad sang Bago.
2: Ang hubin-hubin, okay.
4: Yes, ang 33 anos, si Kwane sa Kipim Eljan, buta gina-gina balta kagayina, si alias Buknoy.
1: Okay.
4: Buknoy, amuna siya si...
1: Ang taga-Mursya, rin niya pangalan.
4: Arnold Ampog.
1: Arnold Ampog, okay.
4: Yes, sir.
1: Correct.
4: Dito, si Arnold Ampog man Kipim Eljan ang naglampos sa kahoy sini sa biktima.
1: Okay. So pag-rape niya kay sa biktima, tapos niya nagbulos man si Rini Boy?
4: Yes. Tumunod man si Rini Boy Coylo, 44 anyos. Yeah. Pagkatapos, ang hambal nila, tag-isa lang sila. Pero may nagagawa kay informasyon, yung matapos ni Rini Boy, nagliwat si Arnold. Pagkatapos ni Arnold, nagliwat man si Rene Boy kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric, tag-duwa-duwa ka beses sila, nga ginimuslan ni biktima. Pagkatapos dito, kung dumat-amat na siguro galugdang, ining illegal na droga nga tinakuha nila o na-take nila kay Kevin Eljan, siyabo, nga tinitaligan nila, nakuha sila kuno sa puno, Barangay Banago eh. Sinulod nila, ining lawas ng biktima, sa sakos ng abuno.
1: Okay.
4: O sa nga bubot kay Kevin Eljan.
1: Okay.
4: Pagkatapos ginigot nila, dira man mga pasyado, alas 2 ng hapon, gintuangan nila kaging tapok dito sa may pangpang malapit na sa creek o kung sa pa Kipim Eljan nga siguro estimated ara lamang siguro mga 50 meters gikan dito sa may Manukan country kag dito sa ginagdagan nila sa biktima Kipim Eljan dito okay. Ginpangita ining pinangita mo na sa doka kabataan kay ang edad guro Kipim Eljan do mga sa 7 katuig kag 9 katuig
1: ang mga bata ay pila edad? Lalaki, babae ni?
4: Mga babae, panimang kabataan.
1: Mayo lang.
2: Siyam katuig.
1: Mayo lang kayo, wain lang yung dalahig ni. Balidra man sila ka-start tanan sa sulod sa manukan?
4: Dira man nag-start sa sulod
1: kadulikado sa manukan. Kadulikado man nakakipag Eric na setup man.
4: Delikado.
1: Dira kaupod ka sa duwa ka mga manyakis ka may kakabalo.
2: Ti adik.
1: Adik.
2: Adik.
1: Tapos may bata ka nga duwa ka babae, kag-ara lang asawa mo nabiling. Kadulikado. Layo pa sa pamalay kakipag Eric.
2: Kalain. Titapos ara sa ginapangita sa kabataan ang duwa ni ka
1: Araman
2: lang gabang ni Araman.
4: ara man din actually sa Manokan, pero gamanta sa Manokan at the same time, nagkatapas, ini sila sa tubo, kay Kipim Eljan, Kipim Eric.
1: Tik, labal-labal ko na hapon to, pagkatapos naging tapok nila, nagpanapas pagro tubo ni Magapo na po ng duha.
2: Grabe, di ko pawala lang.
1: Halin sa Manokan, pagkato dito sa gintapukan, doon layo.
4: Gitapukan, doon estimated, doon mga 50 to 100 meters.
1: Kalapit-lapit lang yung kagipay, Eric. Doon halin lang di sa estasyon, pagkato sa gym.
2: Yes, correct.
4: Walking distance lagi.
1: Abi pa batita kay si Wilson karon ipatpat yung ginang crime scene.
2: Libuton
1: karon Wilson. Libuton yung crime scene kay Kipaybred. Ipatpat na lang kay pabati sa ato nabing imo interview kagabi ni.
4: Yes, sir. So ari actually interview ni sa katapos ng ginja kagapo nagsalpot kita kay do na imit kita bala sa natabo di kay Beljan.
1: May lang kay why ka nagpanapungol.
2: Lumpatan. Relax.
4: Relax.
2: Yeah. So, basible hindi mag-shoot ng tipo ang tapungol kay Sir Yan Magigo.
4: Okay. So ari pamatian ang bayan sa payag sining duha ka mga suspitsado sa ang malampot natin kagabi dira sa
1: bayan. Oh, ready ka mo? Tanawan yung itsura sa duha ka mga suspect ay interview ni Rachel Gado.
2: Mga ka-K5.
1: Load na ka mo. Load na. Dali na igagaw na. 200 kipabati na mo. Di sinyo. Labot na yung 200.
2: Load na.
1: Kaya nga, si Red gani, ginapunggan niya mo. Subong samtang istorya si Red. Matsagan mo ang imo nga, ang imo inumol sa wala kang tuga. Katul mo.
2: Ya, katul. Kaya maka nga, may duha ka bata, city, kag 9 anyos, puro babae. Biktima hon mo imo, yalampusan mo, ripon nyo, sulit-sulitan nyo pa.
1: Pakita bitsura nila tan sa
2: sampulabitan.
1: Itsura, hindi lang pagplayan, itsura lang. Na, ha? Hindi niya mo.
2: Hindi niya tan, tagiyan
1: niya. Tagiyan sa Manokan.
2: Itan, hindi niya.
1: Ikaw na karoon ang makatilaw na tan.
2: Itan, kuha ano, hindi niya.
1: Tagiyan. Na, amon niya.
2: Tagiyan to niya sa Manokan.
1: Amon niya. Nan, tanawan nyo, amon ang itsura. No, amon ang itsura sa suspect ko.
2: Amon niya ang 44 years old.
1: Ah, amon niya ang gulang, ang taga Morsia.
2: Oo. Ang huben nga si ang nagagaga
1: kung pito na lang kulang lakos. Pito na lang kulang kipay bread
2: ara
1: pito na lang
2: 205
1: na
2: ara na sobra na
1: red ilarga bulat na ni
2: interview number 1 ari ang interview sang may edad
1: Rainy Boy Quelyo
2: si Rainy Boy
1: taga Morsia
2: ang taga Morsia nga nag second siya kay una si Kwan ang naguna mo
1: Arnold Ampong
2: si Arias Bichukoy.
1: Bichukoy. Okay. Here we go. Okay. Pamatian natin mga kakipag.
2: Tira.
6: Hindi ko muuram kami kwarta, dahi. Sa isla lang na ako, Musildo. Hindi sa mga paulam na aking siya. Tapos sige na, gawin sa mga puto yung yabag. Ang unat siyang kwarta, ako, 3 mil lang ito mo. Doon na mo ito na masinggit siya, ginilampusan lang na yun.
7: Kaya pinaka-business.
6: Pinsama na siya.
7: Tapos,
6: nagbulos-bulos ka naman yung ano eh.
8: Nagbulos-bulos ka mo, sir?
6: Kaysa lang.
7: Pero ay sa gaulag, why na gaulag?
1: Dami, pagdapalong.
6: Gaulag po siya po ng abot-abot.
7: Okay. Diyan mo na datang, wala mo na kasuyo.
1: Sa puno, binago pa.
7: Again, sister, kamo mo lang kwarta.
8: Ano niyong kwarta, sir?
6: Eh, hey, bakal sang
7: sabo.
2: Gaboy, sir.
7: Okay. Ano mo gabi doon, sir?
6: Talagsa lang kuya gagamit yan.
2: Talagsa lang ang lodlaw lang. Ang dami ang patanang ng gabag.
1: Dami ang pagkatsura na.
9: May mga kaso na kumana, sir. Ha? May mga kaso, record na kumana.
6: Sa?
8: Kahit ako preso?
6: Kaya.
8: Okay.
6: Sige, gabakalm lang kami ha. Gabakalm lang kami.
1: Wala, Yakul. Banong istorya lang sila yung gabakit sila yung itlog. Ano na lang bakalan sila itlog? Ano na bakalan sila itlog kay Patricia?
6: Buhay kami bata yan.
8: Bata, yes, sir.
1: Hindi lang bakal kami dumakat rin itlog.
10: Puro kasawa mo kung nasa gobra.
1: Ito wala kita yan.
10: Puti, gana pa sa mga nasari nga muna yung mukon to siya.
1: Sige nga, sikat na kunin.
10: Balang edad sa kasawa mo, sir.
6: Pagpiyan na kami, ha. Katran tayo.
10: Tumutumbo man sa ang biktima. Ano, duga ka na naluyag din sa biktima sa raw? Buti nga, ginibuslan yun na sila na duwa, naluyag ka mo, ano? Obses ka, ano man? Tungkol sa efekto, sa ilegal na droga mo na, naging manya ka mo na.
6: Nagutihan ba?
1: Grabe, red ba?
2: Ginitulo ko.
1: Ang buyayaw sa tagpalamati, tarin di magkalamo din sila.
2: Ginitulo ko,
1: ginitulo ko. Alok ako na nung ambal nila. Grabe, kadamo sa gabal lang, yasing ang isa, ang gunting niya, pulis pa, army cut pang isa, kumbatasan niya, minanyakid. Tiwagid, halit sa kalibutan, adikon, ginina. Sa puno ba nago, biya ko na nabakal sa stocks mo? Kipay ba? Sa puno ba nago pa kuno?
10: Oo. Kadra sige padala tod ke picture ke kipim under sini sa biktima galik kiti do lang alag di guro
1: ginatan-aw na mundi ang picture ang big ang biktima picture lang i describe ko na lang kay hindi pwede ba rin pakita pagkuha sa sako ang biktima ga bika pero ga bika kay Pabirik ang kamot niya nagamo daw nagauyat tubangan mo niyo why na siya dalom bayo yan na batak papababaw lapaw sa iyang pusod sa tiyan lapit siya dugan.
2: Grabe, no? Do kakwa na gini, do kasapat yung mga ginihimo. Nakanami lumpatan.
1: Grabe,
2: no? Kanami lumpatan. Kanami
1: lumpatan. Ama, kung mo, kung pamangkuton mo sila rin, samtang interview, doon ka-istorya ng siya silga.
2: Wala,
1: nag-order kami isang itlog, ng doon ka-tray.
2: Kay, sino?
1: Kay Inday Patricia. Tinga, XL abi ang size. Tapos sila nga, ginkwa namon sa guardhouse. Tiga mo to, nadiricho kami puli. Nagluto kami dayo ng ibang to, gin-scrambled egg namon. Tapos ang iba niya, gin-boiled egg namon. Do, amulang na kasimple pag sugilano nila, nga doon mga yawa. Okay,
2: no? Kalain kaya pag-istorya nila daw wala lang yabla ti isa 44 anyos isa 33
1: anyos tanawa bala na biktima nila tanawa bala ko na nung ginbiktima nila actually kung hindi kung gusto nung utok mo hindi mo ginbobra pakita bala picture sa biktima ang nagabayo Blackie Pabitan
2: ipakita unutan.
1: Actually, kung gustong pabisaron mo, hindi mo ni mobra. Galing kiti ko mo nga ang itsura mo, ang ulo mo, ginsakaan ng demonyo, bangon sa drugs ka gigamit mo.
2: May laguring ka na, Bia.
1: Isang tango pa sa bagangan, amo nang gibiktima nila kay Paberico, tanong abla? Kaluluoy.
2: Ay, ti kagamay nga babae ni. May edad naman
10: ba ni. Sakto lang yung babae.
1: Naluyang ko kabataan niya kay Paberico. Nagbanay ay kaluluoy. Kaparing mga mantari mga buhi, blatarong ako.
2: Ahay, wow, grabe.
1: Now, kay Pabred Mayo, kay na-interview. Now, subong magluwas abi sa ila. May upod pa sila sa Manukan. Anong ambal sa tag-iyas ang Manukan? Ipabati, tabi, Red?
10: Yeah. Sorry pa, pati yata ba? Isa pa, yag di Manolito.
1: Dali lang, Red.
2: Red, hold on,
1: Hold your lens. Hold your breath.
2: Okay. Commercial lang.
1: Commercial, tanay. Pagbalik ta, tag-iyas sa Manukan, ang crime scene. Libuto na ito, mga K-5. Ano kalayo ang mga pabalay? Diin na yun gintapok sa Manukan, ining biktima. Kaya ato dito ang aton nga investigador numero 2, Wilson Villena.
2: Kag inipatikim pa lang, sulito na pag-inang interview karon si Wilson, kantuantang isi ang scene of the crime, kag pahambalo ni Red ang tag-iya.
1: Amunang dapat naman yan, walang iwanan. Walang iwanan. Babalik kami, Bawa Tagalog. Ang oras sa K5 News FM dala sa inyo sa klinika dito ni Bayo naka ha hilanat sipon kang trangkaso kayang-kaya bulahon kay man basta dito ni Bayo gaayo
2: ibig comment kay grabe
1: ano kuno
2: pero kay Kapitan Toto Martinez
1: ano bali to
2: nya ni hulog lang ng guros babaan kan laon
1: pwede
2: ini tulo ni Kapitan
1: maposta na da balikan ka ng oras sa K5 News FM Philippines /7:55.
11: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga, liog kag likod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang sa masaya with EQ Diapers e-raffle promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
12: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may TTX 500.
13: Kasi sa kadlo ka pila
12: sa pil, meron katatlo sa subong kaduan.
13: Subong kamusta?
12: Huwain na ko ginibatsya at maskin gamay.
13: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
12: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
11: TTX 500.
14: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag ba ya ang diabetes? Base lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
15: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos bato noon eh.
14: Oo, husto. No?
15: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kunin lang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may PC or pure C. Imagine bala hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
14: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
15: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Amo na ta. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
14: Oh, gusto correct yung doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX at may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
11: DTX 500!
16: June 7, Lord. 57 akong edad.
13: Ano ginabatsyag mo sang una?
16: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
13: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
13: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
16: 180 over 100.
13: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
16: 120 over 90.
11: TTX 500!